0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba ni mo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo, mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto nako sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative. Our member, our asset.
4: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
2: Vice Governor Nick Besas ug sa atong
3: aduna kitay mga gihanay nga mga activities no for the coming days no hinaut unta nga ma-involve ang tanan ini and of course dako natong pasalamat and mayong buntag diha kang Governor Aris Omintado kang Vice Gov Nick Besas sa atong mga SP members and of course Pastor Caberte and all MMB members no sa dakong suporta ning atong paghimuon nga sandugo sa Bohol 2026.
2: Thank you, Sir Emmy. Next, we have the Municipal Administrator sa Lungsod sa Talibon. Please welcome Mr. Manuelito Carusos. Good morning, sir.
4: Good morning, ma'am. Thank you. So, mayong buntag na itong tanan. So, I am Manuelito Carusos, the Municipal Administrator of LGU Talibon. So, on behalf of our Mayor Janet Aristila Garcia, ang LGU Talibon mapasalamaton sa provincial government headed by Governor Aris Omintado for choosing our town to host this year's launching of the Sandugo Bohol. So that's all. Thank you.
2: Thank you, sir. And of course, next, we have the Supervising Administrative Officer of the Bohol Economic Development and Investment Promotion Office, or BEDIPO. Please welcome Mr. Jude Bernard Gieb. Good morning, Sir Jude.
5: Good morning, Miss Janet. No, good morning sa tanang tigpaminaw sa online, no, sa tibuok bulanon na nasa tibuok kalibutan, mayong buntag. Of course, good morning to Governor Aris, Vice Governor Nick Besas, to the members of the Sangguniang Pananalawigan, members of the Management Executive Board headed by PA Aster Caberte, sa atong partner dire sa PAIMO o sa atong partner sa media, mayong buntag na itong tanan. So, kami sa BEDIPO, kami ang for the Sandugo 2026, Sandugo sa Bohol 2026, kami ang lead office, no, kay by stream na. So, kami ang lead office sa Banta One Stream o sa Tabo Stream. So, daghan tayo itong mga activity nga mahitabo sa among stream karong Sandugo.
2: Thank you, Sir Jude. So, dili kita manglangan mga kaigsoonang bulanon, nari na kita sa atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong Bohol Media nga, please stick to the topic, no? Dili ta mag-hiskot og lain nga mga topics kanong adlaw. Ari ra ta sa 2026 Sandugo. So, first to ask his questions, please welcome Mr. Dondi Delfino. Good morning, Sir Dondi.
6: Okay, good morning, ma'am. Good morning sa itong mga panelista. Dondi Delfino of 93.5 Hot FM Bohol. Okay, akong question ako lang ni i-address adto ni Sir Jude Gia and also to Ma'am Eileen Byron. So, for this year's Sandugo 2026 celebration, for the locals, mapa-tourists or mapa-business owners, unsa man ang dapat nilang i-expect for this celebration?
5: Okay, ako lang una si Rotubag, no? So, sa Bedi po, sir, sa akong isulti kanina, sir, ay, may buntag din, sir, no?
6: May buntag.
5: Sa akong isulti kanina, kami ang in-charge sa Banta One o sa Tabo Stream, no? Sa Banta One, sir, kanap itong sa old airport na to, mm-hmm. No? So, for, in fact, karong unyang hapon, no? Alas 5 sa hapon, ato nang pagabuksa ng atong kaunta sa Banta One. So, ang kaunta sa Banta One, sir, mo na ang official nga food fair sa atong Sandugo sa Bohol. So sa mga gagmay nga negosyante, sir, natay mang atong ipang-imbitar na sila, sir, nga isip atong mga food concessionaires o naputay gagmay nga non-food. So kanang mga in fact kana sila excited nang nakaya sila sir nga mo join sa magsugod na ang atong food fair sa Sandugo sa Bantawan. So karong tuiga sir ato na nang gikuan nga kaunta sa Bantawan. So ato nang gi-curate by district ang atong food fair ana natay kananan no mo na mga signature meals natay gitawag nga tagbaw uhaw no so mo na mga distrito pud sa mga drinks so timo muna atong mga street food sugbaan alam mo barbecue grill including kanang lechon na putay gitawag sir nga painitan mga snacks o merienda hinamisan sweets and desserts no para sa mga diabetic no? So, og napotay handumanan katos mga non-food sir. So ato makita nga klase-klase ang mga klase sa pagkaon para klase-klase pud ang mga negosyante nga moanha. At the same time atong mga locals ug atong mga tourist nga gusto moanha ma-ensure ginato nga ang ilang matilawan nga mga pagkaon na is deep klase-klase no nga naay touch of Bohol. So muna sir, munang excited ang atong mga gagmay ng negosyante ug I think atong locals pod ug atong mga tourists nga gusto man ha I think ma-excite pod sila puhon sir sa atong kaon sa Bantawan.
7: Hello, good morning sir. And morning. This is in continuation with the response earlier. Ang ato ang mga pinalangga ng mga locals ug domestic and even international visitors can expect although it's not yet announced officially na dyan na yung mga sandugo discounts and also activities. Even if ang tour is na book na in advance since we have activities now happening starting later and up until mahuman ang tibok sandugo, some of the tours can be incorporated in, some of the activities can be incorporated in the tours. They can, or atong mga tour operators can advise to visit also all our activities sa Sandugo. So, can be flexible this time, especially if they're looking for something else to do. Also, if they're participating on specific activities, like for example, Lingan Hisila for upcoming expos or what we call this street dancing. So, even before or after, na dun sila pwede nga ma-expect for the tour packages. Bohol Tourism Office is located in near the plaza, and if they want to have dedicated tours, even one day or half day, we can assist them with it. Thank you, sir.
8: Thank you.
2: Thank you, Ma'am Aileen. Thank you, Sir Dondi. Next, we have Sir Loloy Tutas. Mag buntag, Sir Loloy. May taon nun, nindot yun yung mga ginakong favorite ka ng kaon, bita, sa Bantawan. Barato ra, sir, no? Unya, makakuan pa dyan ka ng ato mga gagmay negosyante. Makapahimos.
9: May buntag, Manjanit. May buntag kaninyo din ang salamisa, kaninyo upat, Sir Rugmam. Pangutanan ako, akong ipabot nga doon ni Sir Byron, no? May tungod sa promosyon o marketing, maila-ila na natudaan kay nagsugod na ta base kung itandi sa nakalabay nga kalihukan sa Sandugo. Pagkakaroon, unsay atong mapaabot nga saka sa dagan, ipasabot na kuan ng saka is dunay kausaban. Kaniadto ginadayag pag-ayo, pero mangutan na gyud ko, unsay gipaabot nga madunggan sa katawhan kun unsa nay dagan sa aton sandugo sa ngalan sa marketing o promotion kana lang bahina comparative ambot na ko ipasabot itandi lang sa marketing sa kalihukan sa promotion o marketing.
2: Okay, yes, we have Ma'am Aileen.
7: Good morning, sir.
9: Good morning.
7: In terms of sa marketing, like ang dagan sa, okay. This is a one big activity for the government, provincial government, and malipayon may nga ang technical working group po nagkaiusa good po within the offices of the government because ang activity manggood po sa Sandugo is very inclusive karong panahuna. So we are very much happy na ang kasagaran po sa ato mga activities na anagood po gigawas pod sa syudad para makaparticipate yun ang tibuok katawahan sa Bohol. So in that term, daghan kayong offices ang nagtabang po in terms sa marketing na mo kay naman po natay leveling of marketing, sir. One is for national, for international, and at the same time, kana mga local according to activities. So right now, ang very much available sa part sa marketing dire sa Bohol Provincial Office ang ato ang mga digital materials sa social media, website, naata dire sa dapita sa digital marketing. Presence nato for the entire activities, ma-share yun nato sa kadaghanan. And at the same time, naatay mga kadaadlaw nga pahinumdom para sa in preparation sa mga activities nga moabutay o ato po nga ma-present ang mga nangahuman na nga activities. So ang mindset sa mga tao, naagyan sila sulod sa sandugo, makaprepare sila sa sandugo tungod kay ang ato ang mga materials po nga gigamit is dili lang siya, naa lang sa usa ka opisina but spread out po sa mga partners nato. So kini siya is inclusive yun siya from business to tourism to entertainment and even sa mga sports, especially sa sports nga naagyan siya nag-spread out po.
9: So, salamat kayo.
7: Yes, sir.
9: So, salamat kayo, Stubagdo. Salamat kayo. Diri ko sa Talibon, sir. Sentro sa kinatibukan o kinatibuk ang lungsod sa Talibon, pagpalambo sa Sandugo, dako bagpuruhan nga kung dunay negatibo nga reaksyon sa nang labay, mawala na karon.
4: Okay, good morning, sir. Thank you. So for that, this year's, because according to Ma'am Byron, the technical working group is very active and very cooperative. Thanks to Sir Emerson for very hands-on on this event. So they are the one who are experiencing those negatives. Siguro mawala na na pagkakaroon kay they are the one, they are very kanang hands-on on this event. And on the part of Talibon, we do our part for the smooth kanang sailing of the event and the safety measures for the provincial officials and for the ELG officials as well. So mora na mong gibuhat dito as a host of this event. And for that matter, if there is negative, siguro mawala na yun na kay ang they are very hands-on the Center for Cultural Center for Arts and Development. Thank you, sir.
9: Katapusan pangutana, Ma'am Janet, sa iyang statement, doon ako'y follow-up. Sa inyong nahibalaan sa nakalabay, diin magagikan ang negatibong pangutana sa mananaway o sa katawhan o sa mga partisipante. Kay duha man eh. Nay nag-apil, nay nananaw. Diin magagikan kadtong giingon ninyong negatibo na siguro pagkakaroon, mawala na.
3: Can you rephrase your question, sir?
9: Yes, sir.
3: Unsang klase nga pagka-negative, sir?
9: Ang mutugan, katunta nga kung gipangutana. Kaya ang akong pangutana is, dinagko, gitinibuo kay lima ko taga-Talibon.
4: Okay, pwede rin akong mutubag, sir.
9: Oh.
4: Okay, siguro ang negative lang sa Sandugo Bohol o sa mga nangagig yung kuan para nako kay Sandugo Bohol is Sandugo Bohol. So, kanig yun, mas nindot kay ang launching last year to Bigon and this year is Talibon. So, murag ang negative sa una, muhintang Sandugo Bohol, di aras tagbilaran. Pero karon murag whole Bohol na yun.
9: Maunay
4: positive side of this launching every town, every different town, every year. Para nako.
9: Sa at there is launching ang negative.
4: Yes.
9: So, salamat. Unsa toy pangutana, sir? I-refresh akong preskuhon ang pangutana. Sorry lang, nawala ko tungod kay mitubag man si sir. Pero doon na kay counter question sa ako, pwede ba, sir, imong i-refresh ang pangutana? Mo ba ito?
3: Ato lang tubagon to.
9: Sige,
3: sumpay
9: sir.
3: Lang ko sa tubag, sir. No? Kaning atong launching, no? Nga Sandugo sa Bohol, 2026 launching. So, ginahimo nato ni Karatuig.
9: Mm-hmm.
3: So, aron matagamtaman sa atong mga kinatibuk ang mga bulanon, ato gyud gadoon ang atong mga activities sa Sandugo sa Bohol all over the province. Kaya nga naman, in previous years, focus rata kaayo diri sa syudad, no? which is very city-centric rata kaayo. So, aron matagamtaman, since this is this event is para yun sa tibok Bulanon, every event amo gimpaning kamutan no nga dadun sa mga kalungsuran, kaning atong shows, entertainments, launching, sports events, tourism events, kaning ato ang trades and expos. So kana kung gusto natong makitaan sa atong mga katawhan kung asa na dapita, makita po na sa atong Facebook page. So muna atong gipaningkamutan nga tanang activities na to matagamtaman sa tibuok Bulanon.
9: Salamat kayo.
2: Thank you, Sir Emmy. Thank you, Sir Loloy. Ang sunod nga mangutana, we have Sir Bob Goodman from KISS FM.
8: May buntag sa mga panelista. Good morning. Unahon, saan ako si Sir Manuelito? Sir, kwan lang, segue lang, sir. How are you related with Ma'am Rosalia Carosus?
10: I am his son.
8: Ay, sabi ko na nga. Under ko niya before, sir, sa ano, sa Carmen. Oh, may muntag, sir. Kita for how many for a long time. Anyway, sir, ano yung mga challenges na encounter nyo for the opening karong Sabado?
10: So the challenges really is the preparation. The preparation of the hosting of the event, but those challenges are being countered by Sir Emerson, huh? Very hands-on siya. Every time that we encounter some challenges, our tourism officer, Ma'am Rachel, directly contacted Sir Emerson.
8: Okay, and ang opening will be in the wharf?
10: In the Talibon Commercial Center to in beside the Jollibee.
8: Ah, okay. Dili sa wharf.
10: Beside Alturas.
8: Beside Alturas.
10: Murag mo tayo, mga puti, mga naptan dito, Sir Bob.
8: Oo, oh, so oh, luwag bitaw to up to sa Merkado, sir, ano? Okay. Kay, sa Bedi po, sir? I got this friend of mine, keep asking me kung asa sila pwedeng maka-apply sa mga stall. Is it open pa? Or, kuan pa, sir?
11: Sige.
8: Tapos na ako yung follow-up, sir, ha?
11: Okay, sir.
8: Okay.
11: Sir, may muntag, Sir Bob.
8: No? Okay, may muntag,
11: so,
8: Sir Jude.
11: As of now, sir, murag puno-puno lagi na ito. Kaya atong kaon sa Bantawan, sir, I think muna ang sabot sa stalls, no? Ang kaon sa Bantawan right now is puno, medyo na puno na kita. No, kay mura po siya, sir, og happy problem in the sense nga daghan kayong mga gagmay nga negosyante ang
8: okay,
11: gusto.
8: Mga SMEs, sir.
11: MSMEs, yes, sir. Oh. Mga micro, gina, sir, food entrepreneurs nga gusto mo join sa ato ang kaunta sa Bantawan. No? Pero mo po na itong challenges. Actually, sir, iskot na challenges. No? Kay very limited pa po ang ato ang limited pa po atong Tentron. So, ato na lang kuha na siya, no? Murag natay maximum capacity ba for the kaunta sa Bantawan. So, ato na lang first come, first serve basis yun na ang gusto. But, naputa, for this year, sir, ato na siyang gi-curate, no? So, meaning, sir, is dili po tanan yun nga, example, dili tanan nga mamaligya ay ditong pagkaon is barbecue tanan ang ibaligya. No,
8: so, may variety na.
11: Yes, sir. Ato nang gi-curate, sir. Itong hong gihisgot, ganina nga, 8 kabuok na district. So, ato nang gi-curate, ato nang gi-allocatean o pila ka slot for district. So, ining opening na po, nanatay mga family meals, natay mga street food, natay district for beverages, natay district for snacks, natay district for desserts. Muna yung hinamisan. No, so, giinganan na ito, sir, ang kuhan karun. So, as of now, yun, sir, murag, although I have to check kung napa ba, but sa last na nga information I got is that napuno na kita sa...
8: Ah, okay. Yes, sir. So, are you ready with the rain?
11: Sir?
8: Are you ready with the rain? Kasi...
11: Ah, yes, sir. Ato na
8: kasi follow-up, sir. Eh. No. Follow-up na rin, ha? Are you ready with the rain? Kasi alam naman natin may ginagawang... Yes, nai under construction, diya, sir, di ba? Kanang sa likod?
11: Kanang sa DP nga...
8: Sa DP, di ba? Oo. Yeah, magbaha mong gudya, sir. Lapo ka kayo. I don't know if your office ang makatubag ana when it comes to that matter, parang technical manggod kaayo siya. That's why gisegway na lang na ako na pagulan, namagoy baha. So, how are you going to deal with it?
11: Yes, sir. Actually, sir, sa ato ang Banta One Stream, it's composed of the different provincial government offices. And in fact, naputay partner from national government, ang DPWH muna. So, the facilities, ang area that's under JSO, but ilan na lang, including the tent, sir, kanabi itong dome, sir, ilan na lang ipang check, tanan, kanang tent for concessionaires. Even kanabi itong approach, sir, nga, ngingon, sir, nga construction, di ba na yung murag entrance, ana?
8: Yeah,
11: so,
8: oh.
11: Nagpatabang ta, pasalamat ta sa DPWH, sir, kay mutabang sila sa pag pagpasuga ng lapita, kay nanana streetlights karon para dili ngit-ngit. And then sa flooding, sir, I think ato po nang ipaabot, sir, you know, nga, pasalamat ko naman, sir, yung feedback, no, kay for the past, magod, murag init-init, wata ka kita o flooding diha. But ato na, sir, let's make sure lang ato nang ipaabot, sir, sa GSO o sa DP nga ato masolusyon ng
8: panan. Yes, sir,
11: kasi but for the, katog yung sa win-in, the Bantawan nga dome, sir, ato na nang ipahilo na.
8: No? Okay. Okay, sir.
11: Thank you, sir. Thank you, sir, ma'am.
8: Sir, Manuel.
12: Okay. Tay ba kay naka hisgot manggug food stalls. Mao dito one of the challenges day kay among mga barbecue stalls diyon ta namo pa kuanon pa anang gabi una. Unya
8: masugod to sa imuha sir.
12: Naningo agyos mayor nga di makuha gilang mga negosyo ma stop anang for the event lang. Mo nang yesterday ni ngadto miss DPWH na nangit mi nga namay diversion road nga wa pa ma turnover. Nanangit mi gahapon nga o pwede adto ang among mga barbecue stalls adto sa ang among mga dito anang gabi una lang ni sugot ra pud ang DPWH man ang kay kadtong daan nga ilang gi kuan gamiton to adto mo aging mga VIP for that night.
8: Oh, okay. Sige.
12: Okay, thank you sir.
8: Dige salamat. Balik ko Ma'am Janet. Thank you.
2: Okay, thank you Sir Bob. Good man. Next we have Sir Felix Sempron. Okay, si Sir Felix.
13: May buntag sa tanan. No. So, kaning pangutan na, sa kinsay matubag ninyo. Pwede po gamutan ng matubag. Okay. Niad tong wala pa mahibaw sa National Historical Institute nga ang tinuo di ay nga sandugo dito na hitabo sa kabaybayunan sa Luway. Muna nga gideklarar sa National Historical Institute or National Historical Commission nga dito di ay sa Luway na hitabo ang sandugo. Pero hangtod karon dugay nang gisaulog ang sandugo, wala pa gyud kahibaw ang daghan pa sa mga bulanon. Bisag ako wa pa pud ko katugkad, no? Wa daghan ang wa pa kahibaw unsa mo gitinuod nga tumong sa sandugo alang balang sa kabibo, alang balang sa pagkaon. O alang ba lang sa mga activities, mga programa? Ngano man yun nga gisaulog man ang sandugo? Mapalig ko na tubag.
3: Okay, good morning, Sir Felix. Okay, sa imong pangutana, nganong gisaulog man nato ang sandugo? Okay, so ang sandugo, no, particularly ato yun gihinganan og sandugo sa Bohol because naapoy daghang sandugo sa ubang kuan, sa ubang probinsya or sa ubang places. Common is siya sa kaning atong mga pre-colonial history nga ang kaning sandugo is mahitabo ni between a local and a visitor, no. So pag-ari ni Miguel Lopez de Legazpi, no, ning anhi siya sa Bohol, nakighimamat siyang sikat una or sisikat una, okay, para maghimo og friendship alliance, no. So mauning nahitabo ning atong activity karon nga ang atong sandugo sa Bohol, it's about friendship alliance. And so sa atong context sa una nga sandugo is just about the blood compact, no. And of course naanatay kuan ani declaration sa NHCP or National Historical Commission of the Philippines, no, nga ang tinuod nga sandugo to agyod sa hinawanan Luway. So based gyud na sa mga libro nga nakit-an nga mo'y gibasihan sa NHCP nga ang tinuod nga sandugo sa Bohol Between. Dato si Katunaan Miguel Lopez de Gaspi, didtugyod sa Hinawanan Luway, diha sa ibabaw sa kanang Visel, no? Unya, kana, ning evolved na siya karon, sir. It's not about just a celebration of friendship, it's not about just a celebration of alliance, but ang sandugo sa Bohol, ning kuan na siya, ning evolve, unya, daghan na kaayo ni siya og definition karon. So, sa atong sandugo sa Bohol karon, no, sa gipanguluhan ni Governor Aris Omintado, naanay walo ka stream. So, kanang walo ka stream mo na itong gibasihan sa atong mga activities. Dili lang pabibo. So, naatay pasiuna, which is mao na ang official kanang murag atong sa fiesta pa, mao na siya'y bispiras. Oh. Naatay tabo, sa manang tabo, mao na ang fairs and expos. Naatay bibo, ani musulod ang festivals, shows, and entertainment. Naatay tigi, which is sports and games. Naatay reunions, which is gitawag ni natong tapok. Naputay baras, gitawag ni nato og tours and fiestas nga maunay gihandle sa atong Bohol Tourism Office. Naatay atiman, which is mauni ang outreach missions, mga medical missions. Ug naatay bantawan, which is the festival ground or kanang gigadala sa Bidepo. So, very inclusive kaayo ang ato ang sandugo sa Bohol, Sir Felix, no? Dili lang focus sa kanang friendship and alliance.
13: Kanino, sir, mahognig thinking outside the box, ha? Ato lang salot ni. Pagkahuman sa sandugo ni Dato si Katuna o si Legaspi, na dihay unity. Unity, ha? Dihay alliance. Pero unsay na hitabo? Gi-colonize ang Bohol, ang mga Bulanon, forced labor, kanang simbang bato, gilatigo mga Bulanon, di ka mutabang, ana. So meaning, ana, kung kanang aspituha atong hunahunaon, ang negati, ang resulta dahil sa sandugo, sa original sandugo, colonization meaning negative. So karon unsa may mga pamaagi nga matabunan tong negative unya mahimo ng positive.
3: Kana siya, sir, is kuana na siya kanang og sa ato pa murag nag istoryang barbero, no? Kana og basihan gyud nato ang ato ang kanang history, pre-colonial history. Wala gyoy nahitabo ngayon ana, no? It's ang sandugo sa Bohol between Dato si Katuna and Miguel Lopez de Legazpi, it's purely alliance and friendship. Unya, kami sa Center for Culture and Arts Development, together with the other agencies, no, ang National Museums, ang NHCP, the Back Council, naadyod may mga activities, no, nga maghatag mi og information dissemination, no, para niini nga kanang mga inanang istorya is istoryang barbero gyud na siya. Unya, mubase gyud ta, no, sa kanang libro nga sinuwat sa atong mga kuan, sa atong mga
13: istorya. Reality, ha? Ang resulta, reality. Wa ba di ay maapil sa colonization ang Bohol nga naapil man?
3: It's a different story na siguro na, sir. Let's focus sa atong kuan discussion karon.
2: Okay, it's for another day. So, next nga mautana, we have Sir Bruce Sabala. Maayong buntag, Sir Bruce. Ready na siya na hindi ng papel.
14: Good morning atong mga panelists, no? Pwede ni anybody will, any of the panelists will answer this, no? The first question is, what is the particular rationale for this year's Sandugo sa Bohol as with regards to the launching the event at LGU Talibon? Why not Hagna or Buena Vista or maybe Luway or Andang? Unsa particular rationale nga naka-decide ang committee nga ana sa Talibon i-hold?
3: Okay, good morning, Sir Bruce. With regards to the decision o gasa ang ato ang launching, amo gyud ning gihunahuna og kadaghan no og asa ba gyud dapat ang sunod nga launching. So daghan gusto nga lungsod no nga kanang ning signify nga gusto dito ang ilang ang atong launching, but we consider also the ang kuan kaning population and also ang pagtagamtam sa atong mga activities ug nadana ba nato atong dapita. So considering na ang second district labi na ang Talibon is wala kayo activities for Sandugo, so gi-desisyonan gyud namo nga adto i-held no kay in fairness pod sa lungsod sa Talibon, especially ang local government unit headed by Mayor Jeanette Garcia, they are very supportive and they are very cooperative and kas ang padalang namo oh go. So we are very happy pod sa kaning feedback nila no nga kuan happy sila nga adto kay and they are very proud no kay talagsala ning mahitabo sa kalungsod. So again gipili na mo ang Talibon tungod kay dako ang population and atong dapita wala pa kaayoy nahimong activity about sa Sandugo.
14: Okay, pwede ikadong question or lain
2: nga? Yes, line okay na. No? Okay na, sir.
14: Ako ning, kuha na, ako ning address sa atong tourism office, no? What are your office's projections, expectations, aspirations in terms of tourism with this year's Sandugo sa Bohol Lansing?
7: Good morning, sir. And once again, in terms of naamanggod tay season for our tourism arrival. And then somehow, in terms of second quarter, naagyod diha asahay ang murag na ginagmay nga pagnaog in terms of tour visitors. But dako jud kayo tabang pod ang activities sa Sandugo because with them knowing that there are things happening in the island and it's not just in one place, it can be anywhere. Like even if we have one day tourists or mga short-term tourists na visitors, local, domestic, and international, just roaming around, doing DIY, and then at the same time na kana mga guided tours, as soon as they would hear about Sandugo, as soon as we share to them the Sandugo activities, seeing the marketing materials that the province have provided, also with the word of mouth sa ato ang mga MTOs or even sa ato ang mga kauban sa offices and even partner agencies na to, they would somehow make a consideration into staying longer. So with this with this trend of saying medyo inaitaan ng mga areas during June and July and then we go up again on September, this time si June and July pack na siya because ang activities na to pod, it's we don't have activities that does not involve several people at this point. So visitors nga mainganyo gyud siya, so the aspiration is to always be prepared and at the same time to cater pod to our best of our abilities sa unsay mga kinahanglan sa atong mga visitors. If they want to learn about new places or ask for recommendations for the tourism office, at least we are in sync with the program. So dili siya murag maglahi pod mag-amuan then naadi ay Sandugo. So that's the beauty of our leaders, especially sa technical working groups, Sir Emmy, Sir John. So we have now a seamless way of doing things, and in any activity, may it be cultural or it might be sports, it's easier for the marketing and promotion and even other offices now to relay the information because it's out there, and at the same time ang LGUs po nga involved, EOPs and other partners gid nato, they're also very vocal about this. So they would inform us also if there are a lot of activities, or sorry, what we call this food traffic happening in one place. So that's going to be added to our marketing analysis. So right now, even if they would say na ang trend na to, this is not just only for Bohol, it's for the entire Philippines. Medyo munaog yun siya, parang mapahulay gamay ang mga visitors. But at least when we say times of June, July, or August, it's not going to be that. Ano na, because there are activities happening and people are coming. For example, we have 5150 that's going to be like participated with several visitors, no, in terms of sports activities. So it's not going to be just a one-day event. They're going to be staying. And then, of course, the trickle-down effect for small and medium businesses, makatagam-tampod, dili lang ang mga dagkong businesses. So all the numbers that are coming in will be analyzed, and it's safe to say that there's no downtime sa Bohol yun, aning gabi. Okay. Especially with the Sandugo happening.
14: Okay, thank you very much.
2: Thank you, Sir Bruce. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Maing buntag ka. Welcome to the Capital Reports.
15: Thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelist. Kung ipamunta na akong i-address ni Mr. Mr. Pinos. Sir, kining ang atong Sandugo street dancing ato sa Panglao. So far, pagkakaroon, pila na ka-LGU ang nagpadaog letter of intent nga mo appeal sila sa Sandugo street dancing?
16: Okay, good morning, Sir Sindoy. For the information of everyone, ang atong Sandugo sa Bohol 2026 street dancing and grand showdown competition, dili na madayon dito sa Panglao. Tungod kay ninghangyo ang atong mga contingents nga kanang due to challenge sa logistical, no, logistical challenges, ninghangyo good in town ang atong mga LGUs nga diri sa Langota sa Tagbilaran, kay kung adto ta sa Panglao moraog maglisod sila sa mga resources, no. Unya, nagpasalamat pud mi sa LGU Panglao nga kanang very kuan pud sila, ning accept pud sila sa atong hangyo nga adto unta, no. And tungod sa atong hangyo pud sa atong sa giingon ako kanina, dako og challenge jud po dito, and ang lugar is medyo gamay-gamay ra, so considering kaning dakong bulog sa mga contingents o mga spectators ang atong gi-expect, gamay ra gyud kaayo ang venue. So mauto nga gi-transfer na to diri balik sa Tagbilaran. As to number of kuan contingents, so naglimit lang ta sa napo ka contingents, no. Unya, tungod po ni kay di man po nato kaya sa atong budget kung daghano nato, kay kung daghan ang contingents, dako-dako po ang atong ialat nga budget. So natay gialat nga 10 contingents. So far naatay 9 nga confirm. So what pa jud mi og isa kinsa tong lungsod nga naminaw diha, na pa jud usa ka slot gustong maapas kani mga lungsod, no. Sir Sindoy, Antikira, Ubay, Dimiao, Katigbian, Maribuhok, Albuquerque, Valencia, Talibon, o Luway.
15: So, kining, di ba po, ang Tagbilaran, ato bang i-consider na nga guest lang na siya or appeal yun sa showdown?
16: Sa pagkakaroon, wala na signify ang Tagbilaran City nga ma-appeal sa kanang contest.
15: So arita sa ari ko sa tourism. Ma'am, pagkakaroon ba nasayod ta nga dinhi sa atong probinsya sa Bohol, daghan na kayo mga tourism attraction, tourism site. So pagkakaroon ba doon na bay bag-o nga mga tourism site dinhi sa atong lalawigan nga nakinhanglan og promotion?
7: Good morning, sir. And in terms of promotion, the Bohol Provincial Tourism, just like what we have in partnership with DOT, we have close communication in terms of promoting, excuse me, new and existing sites. So naagyod appeal sa promotion ang new. But in terms of promoting them dayon naapan nay agian pa nga mga certain expectations, for example with the area, if it's capable na to receive visitors, ang ilahang mga staff, naana bay visitor handling, what we call these seminars, we have to make sure that they are ready, and at the same time they are also following the mandate of getting themselves accredited. It's very important because na ay several ways of promoting a certain area, but in terms of ang government gani ang mo-promote, musunod po ta sa mga mandate. So we, although we can say na ma-promote na to tanan, but we cannot promote them when they're not ready. So ang ato ang mapod in terms of being a Bohol Island UNESCO Global Geopark, nag-double time ta in terms of inspections, and we are, although we're focused on the 17 geo sites, the new sites mapod is gina make sure gid nga makakuha gid sila og proper accreditation. That's what separates the promotion of the government, because it needs to be within the mandate of promoting or giving focus on the accredited ones. And then those who are not accredited yet, nami assistance on how to get accredited. The DOT is also always working hand in hand with us in that one. So, naay mga new sites, but we have to go through the product testing or the development of that site, making sure that the standards are in place, and for us to be able to market it.

0: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years old.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy. Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.
7: Ubo!

0: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
5: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 TYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
2: Igala, kamusta? Mayong buntag.

0: Nga data mga kaigsoonan sa itong isgutanan karong buntaga, malinawon nga natapos ang tulo ka adlaw nga protesta o rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa kauluhan. Nakabut kaha mga kaigsoonan ang mga katuyuan sa maong grupo sa Iglesia ni Cristo sa ilahang pagdung dito sa kalsada aron iprotesta nila mga kaigsoonan ang giingon nga pagpasaka o kaso batok sa lang kauban nga si Senador Rodante Marcoleta. Ato paminawon ang report, kabahin ini.
1: Iglesia ni Cristo kanyang protesta ngayong gabi.
2: Sa kabila niyan, may panawagan pa rin laban sa anilay mga bumabaluktot ng batas.
1: Sa Freedom Park ng Liwasang Bonifacio sa Manila, ang ikatlo at huling araw ng rally. Lumipat sila dyan matapos bawiin ang kanilang permit sa EDSA People Power Monument. Protesta po nila ito laban sa nakaambang pagsampa ng kasong pandarambong sa kanilang kamyembro na si Senador Rodante Marcoleta na itong pahayag nila sa pagtatapos ng kanilang rally.
3: Loobinawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi.
2: Dumalo naman si Senador Robin Padilla sa huling araw ng rally ng INC. Giit niya, iniisa-isa raw sila sa minority bloc. Matatanda ang sinampahan din ng PNP-CIDG si Padilla ng obstruction of justice dahil sa pagpapatakas niya umano kay Senador Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin.
4: Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko, foreign. Pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo.
1: Nagpabuti ng suporta si dating Pangulong Duterte sa INC. Sinabi yan ng anak niyang si Kitty Duterte na nasa The Hague. Pakinggan po natin.
5: Maiksi lang yung sinabi niya. He said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So,
2: samantala, mas naging maayos naman ang rally kanina sa Liwasan kumpara nung unang dalawang araw sa EDSA. Namigay din ang LGU ng libreng lugaw sa mga nakilahok. Pinuno naman ng labor leader na si Calio de Guzman ang ANIAE Special Treatment ng Maynila o Manila LGU sa INC. Sa apat na dekada raw nilang pakikibaka, hindi raw nila naranasang mabigyan ng lugaw mula sa LGU.
1: Kasabay naman ng rally, bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos papunta ng Canada para po yan sa 4-day official visit ng Pangulo. Pinalagan din niya ang sinabi ng INC kaugnay sa selective justice ng pamahalaan. Natong kanyang pahayag.
6: They have their opinion. I believe they're wrong.
1: Just for additional context, if you do recall, kahapon lang ata, sinabi ni Ombudsman Remulla that they intend to still file blunder charges against Marcoleta by this week.
2: Yes. So, ibig sabihin, tomorrow, kailangan ma-file na nila. Kasi ang sinasabi kanina ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, on track pa rin sila. Within the week, ipa-file pa rin nila. So, dapat bukas ma-file na nila.
1: Well, that's if nothing changes and if, yun naman kasi minsan, I think we all remember the earlier announcements na magsasampa ng kaso laban kay, was it Joel Villanueva or was it Jesus Gudero? Na umuro ng umurong. So, that could still happen in this case.
7: IATF, inyong alagadta forever.
0: Mga mga kaigsoonan, ang mga ulahing bahin sa mga panghitabo dito sa kauluhan, mga kaigsoonan, kabahin sa Malinawon, ang rally nga gihimo sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo Nakabot ang katuyuan kaha mga kaigsunan. Unsa ang katuyuan? Nanawagan sila for accountability and transparency. Makabot kaha ng accountability and transparency? Mao na ang tanaw mga kaigsunan nato karon. Unsaon kaha makabot nato ng accountability and transparency? Sa pikas nga bahin, apul sa maong rally mga kaigsuonan si Senador Amy Marcos, ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos, may apil usab sa maong rally ug namahayag na nawagan sa tanang sektor sa Katalingban sa pagsalmot sa pag-apil sa maong lihok ang rally mga kaigsuonan. Naglampus kaha, nagmalampuson kahapon ang atong senadora sa maong mga panawagan. Unsa man kagayod ang katuyuan mga kaigsuonan? Was it accountability and transparency? Or was it something big, mga kaigsuunan? Ngawa, baka ha, makabot sa maong tulo kaadlaw nga katuyuan. Basan ka mo nga naminaw diha, doon ay ikasumpay sa itong mga isigutanan. Alas, sige, libre ka mong musalmot, mga kaigsuunan, sa ato ang pagtuki. Nining mga butang, angay tukion na itong mga Pilipinhon. Sanglit, mga kaigsuunan, nagahatag kini o ingno na itong punga kabalaka kung unsa kay posibleng mahitabo sa unahan. Daghan ang niingon, basig mauna ni ang mga ulahing bahin sa presidente sa Pilipinas, mga kaigsuunan, tungod kay mapalagpot na kini sa katungdanan. Unsa kay posibleng mahitabo, mga igsuon? Sa pikas nga bahin na si Rodante Marcolita, mga kaigsuunan, na matud pa sa balita nga kasuhan gyud og plunder. Plunder, mga kaigsuunan, sa ombudsman nga mao kini ang giingon nga selective justice sa mga sakop ni Iglesia ni Cristo. Tungod kay sa ilahang tanaw si Rodante Marcolita ra og mga kaubanan nga mga anti-Marcos, mga kaigsunan, ang maong gipanggukod karong panahuna. Og ang mga katawhan nagkadaiya ang ilang mga hunahuna kabahin ini. Selective justice ang ayan ba nga si Senador Marcolita, mga kaigsunan, na gukdon og sa kaso nga plunder tungod sa iyang pag-angkon nga nakadawat siya og 75 million pesos. Daghan ang mga hunahuna sa atong mga katawhan ni ana. Og mas nindot nga hunahuna ang migawas gikan sa mga abogado, mga dean of colleges, mga sa College of Law, mao ilang mga pamahayag, mga kaigsuunan. Ang elemento sa plunder present in this particular case, mga igsuon. Basta mag-isgot kag plunder gani, mga igsuon, kinahanglan na ay public official. So, shot na si Rodante Marcolita kay public official siya. Mara congressman man tingali siya at the time. So, this plunder case, dili ni applicable sa dili public official. This only applies to public officials. So, the element, mga kaigsunan, nga public official ang na-involve, present. Present, mga kaigsunan. So, check. The element of the amount, mga kaigsunan, sa atong balaod presently, mga kaigsuunan, 50 ba ito? Sa kaag 75 million. Basta gani, moabot, mga kaigsuunan, og more than 50 million or 50 million pataas, plunder na ang ikaso ni Moana. Pwede ka kasuhan og graft and corruption, pero plunder, mga kaigsuunan, ang ikaso. Nga nung plunder, matod pa sa abogado, sila kunong mga abogado, kinahalan isang atjod ang kinatasan nga posible nga masangat nga kaso. Panalitan, patay. So, gipusil, patay. Kinahanglan ang taas nga kaso, patay do kay murder man. So, murder yun ang imuhang ikaso, dili homicide. At doon ka mangita sa kinatasaan nga posible nga ma-file ni mo. So, ang kinatasaan, mga kaigsuunan, kabahin sa isgot o bahig kwarta, mga kaigsuunan, plunder. Pwede rin na, kana kung maabot og 50 milyones, no? Plunder. Pero dili kaabot, dili na mahimong i-plunder ni mo. Adto ra na sa graft and corruption nga bribery or unsa baka, mga kaigsuunan. So the element of the amount present. So elemento nga public official, Rodante Marcolita was a congressman at the time, present. The element sa kwarta, present, mga kaigsuunan, nga 75 million. Ana na lang na daugon, mga kaigsuunan, sa korte og unsay diskarte ni Senador Rodante Marcolita. Miingon ang uban, mga igsuon, nga gi-clear naman siya. Gi-clear naman siya sa COMELEC. Tinuod na, mga igsuon, tingali as to COMELEC rules, tingali absuelto si Rodante Marcolita as to COMELEC rules. Kay ibutang na to, tungod kay pagdawat niya sa kwarta, wa pa dyan mo'y eleksyon tong panahon na. tingali motel na gibasihan sa COMELEC nga dili pa naamo nga sakop kay wa pa to dili pa to campaign period, dili pa to election period nga hingdawat siya. Pero matud pa sa mga dean of college flow mga kaigsoonan, the fact nga midawat siya, miangkon pagyod nga midawat siya, kanang pagdawat nimo og kwarta og government official ka, questionable na. Pwede ng gift ang balaod sa plunder, nidawat o komisyon, nidawat o gift. Bisa gift mga kaigsuunan, ha? Pwede na ka mapasaka ang plunder. Tungod kay sa balaod, di yung kamudawat o gift. Di yung kamudawat o gift unta. Labi na gikan sa mga tao nga dunay transaksyon sa gobyerno. Mga contractors, uguban suppliers, or mga naas taga-bangko, naa sa mga uban pang mga dagkong kumpanya, kung mudawat ka o kwarta gikan kanila, violation na mga kaigsoonan. Let's not talk about the election. Let's talk about pagdawat o gift. Mao ni atong nadungog mga kaigsoonan sa mga professor no, sa College of Law. Do, ha? Basta mudawat ka o gift, bawal na. Sunod nga pangutana, nga nung nadali man yung ka-Rodante Marcolita, si Jara ba di ay? Tanan man nga mga politiko nang dawat na o gift. Musulti ko ako, mutuo ko ana. Oh, mutuo ko ana daw. Oh, mutuo ko anang giingon sa uban nga tanan nga midawat. Oh, pero atong hinumduman, mga kaigsoonan, sa popular nga linya, mga kaigsoonan, sa popular nga linya, mga kaigsuunan sa movie nga atong paborito, no? The law-abiding citizen daw, ah. Nadihay giingon kanunay, na? It's not about what you know. It's about what you can prove in court. Yeah? So, dili na, nahibaw ka, pero can you prove that in court? Kay sa hustisya, mga kaigsuunan, sa Pilipinas, ebidensya, testimonya o ebidensya, magamit na to prove that in court. Nahibaw tayo ka, pero maglisod kag prove that in court. Pero si Rodante Marcolita, mao nang nauna, tungod kay niangkon man siya, di na ka maglisod pangita o ebidensya. Kay he himself, miingon nga tinuod ni dawat ko o kwarta. So that acceptance, mga kaisa pa yung gisulti sa iyahang television nga program, mao na nga nadali, yun, di na maglisod o pangita o ebidensya ang mga kontra ni Rodante Marcolita. Katong gisulti sa mga katawhan, si Jarabaday na may daghan ana, tinood, naidaghan na, pero naamoy proba. Naawa mo ebidensya. Huwag ito nakaskorte mo doon, mga kaigsoonan, kay gamitunon naman ang proba o ebidensya. Di man mahimo o maritisra. Sa korte, di mahimo o maritisra. Kanang maritis, pwede na pagpalagpot sa usaka public official, pinagi bakas people power. Maritis nga to's people power. Pero ang maritis, di na magamit sa korte. Ang magamit sa korte is proba o ebidensya. So mo na nganong nadali ng Rodante Marcolita tungod kay ni angkon siya kan ni dawat siya og gift. Mo na mga kaigsuonan nga kasuhan siya sa ombudsman. So mo na yung mga analysis mga igsuon sa ato ang mga law professors nga ato ang gipangtan-aw mo gisunod na to kabahin nining butanga mga igsuon no. The elements for plunder na public official more than 50 million unya dunay giingon nga ni dawat og gift. Unsa ay diskarte ni Marcolita kon maabot na sa korte, iyahan na mga kaigsoonan. Naman na di man mawa bugado man si Marcolita mga igsoon na dili mawad-an og mga palusot or mga diskarte ang mga bugado unsaon makalusot mga kaigsoonan. Ang ato lang gipresentar ninyo ang base no ani ining maong issue karon. Ngano si Marcolita gikasuhan no? Tungod kay ni angkon siya. Kanang giingon nga tungod kay kontra sa Johnny Marcos, hong tanaw, hingsamot kay kontra sa Johnny Marcos. Mo guna, kung dili pa kontra, dili, tingali na kasuhan. Pero doon na ba'y rason nga kasuhan? Doon na'y rason. Other than politika, mga kaigsuunan, doon na'y rason. Kung ang mga abogado, paminawon ni mo, doon na'y rason nga kasuhan. Dili lang kay pamulitika. Tingali, naan ang pamulitika, di mawa na. Pero naay bugat nga legal reason nga pwede yung makasuhan. Pero ang atong pangutana, nakabot ka ha ang katuyuan sa Iglesia ni Cristo sa mga tulog kaadlaw nilang rally? Maminaw po tanin nyo, 41 minuto, sumara kalabay ang alas 9, doon natin caller. Hello, Mayang Buntag.
8: Mayang Buntag, bay.
0: Sir, Mayang Buntag.
8: Bay, ang isyo ni Rodante, unang-una na bantayan yun o gaban Almantara. Ignorance of the law, excuses no one.
0: Okay.
8: Magbantay ka na.
0: Mm.
8: May mauna na yung makasaputin mo.
0: Mm.
8: Abogado man si Jack. O, pasultiyo na ito dyan maestro, estrudante malculita, good in the class. Like Sarah, not good in the class. So, mupipil ng ignorance of the law, excuses no one.
0: Okay.
8: Pariha pala ni Robin Padilla nga, suposoko po nga, otro po kang ignorante po, mamalaod. Una nga, maglingi-lingi dito na kanunay, magpatsay ka sa itong trabaho, mga liho, o wabay diferensya ni atong mangbuhatan kay daghang tao, katanaw, mga nato. Daghang tao, mga tanaw na to, ako nang ha, tutag, kapailan ka o kaso, hindi ha, yun ang may propofibid din sa kumatong mo. So, mapailan yun ang diyan niya. Katong iglesia nga, ingaw, selective na, sa'yo, pamutong ilang ipanulti. Kaya nga no, para na ako lang, ang iglesia mo ay selective na. Nga no, mang sirudante na may ilang giralihan, waman si Mike DiPinsor o kanang luha kang negosyante nga tagok si 25 million.
0: Mm.
8: So lang, ako na nga, Juan, nagbantay di siya. Nagbantay di siya. Unang luhoy lang kaadyo na ang usaka relihiyon mula banta sa usaka kauban nato na dinuhatan niya sa iyo. Hindi na sa matabunan ng kapita kay yun ang mag-evidensya. Gawa sa ugibutang butangan na siya. Aka ng kapita ang ay mo kahit ang ay intriha na. Pero ilang giralihan kay pero ganti raman.
0: Sa imong tanaw, Mr. Kohler, nakabot ba ang ilang katuyuan? O sa imong tanaw, unsa kaagod ang ilang katuyuan? O nakabot ba?
8: Sa INC?
0: Ah, katong rally nga tulog kaadlaw.
8: Katong ilang gihim mo, ipaproof lang kung ilang ang video nila. Mayroon na ito na dagan mga reyon sa Pilipinas. Nga sila mo ay kinadakuan. Pero gilip mo na eh. Katulit ko may kinadako. Kuhaan ka ng na ang ilang mga pagtulunan na sakto sila.
0: Mm.
8: Dili. Klaro mga nung hindi sakto. Kay mugawas ba ng ebidensya o dili patinuhod.
0: Mm.
8: Kuhaan may aso magkumkulong. O nang di maiisipuat sa INC na pinutang siguro dugay na luste yung permit ni Quezon City, Manila po, Delhi, maong karoon, umu-extend pa sila, di na sa mga rally din na, lahat ito nibutang ito suok. Maotong nga, para na ako, di maiisipuat sa ibuat sa INC.
0: Okay. Kung
8: nabalang kahit membro nila na nakasa, kahit okay. Pagkatinood, o wala yung INC, Pilipinas, hindi man mo daog na si Marcolita.
0: Mm-hmm.
8: Hindi, pero may nakapadaog na.
0: Okay, sige sir. Salamat okay. Kayo.
8: So, nareha po, guys. Maraming karoon.
0: Sige, thank you so much, ha? Sa imuhang mga panahon.
7: Okay, IATF, inyong alagad ta forever.
0: 45 minutos, suma na kalabay ang alas 9. Doon na tayo lain nga caller at paminawang sub sa line 1. Hello, may bundag.
9: Hello, may bundag, guys.
0: Patrick, may bundag.
9: Mete, soon na we become a niya, kung loay. Okay, Mitev, paspasalan na ko, Mitev, ha? This is my moralist opinion, Mitev. Katong pangutanan mo, Mitev, nga, magmalumpuson ba ang rally sa Iglesyang Kristo?
0: Okay.
9: Di ba?
0: Mm-hmm.
9: Now, kering mga lugar, Mitev, that is in Idsa and Liwasan Bonifacio. I will not forget that place since I was there in Manila, no? Nag-apply po Philippine Constabulary Officer Corps at that time. Sige, nag-rally ang mga tao kanya. So, Mitib. But this time, ang mga tao, maradi na mutuo ng mga tapog-tapog Mitib. Dili na, ang tuyo po nila sa Iglesia Cristo is to, ang punto ito is, kanang main reason is that is ilang pa hawaon si Marcos. So, tanaw na ko, dili na, murag, dili na gabantay, gupon na itong istasyon karon. Although, doon na ito parte ana nga, dito say, nga, si, kanang ilang dako-dako ng Iglesia Cristo, kanang maumpi nanguha ng ilang saan siguro. Correct me, Embro, may nanguha ng ilang rally, siguro, perhaps nga ang ilang abogado si Marcolita, Marcolita is Iglesia ni Cristo po. So tan-aw po nako maghilaban sila ni Marcolita. Now kanang pagrally ana Metev, majority sa mga tao din sa Pilipinas murag dili na namo kuan Metev, dili na katubuan. Dili na. So if og ako nila, wato na lang eleksyon. Anyway, eleksyon is passed.
0: Hapit na, kutin. Hapit na eleksyon.
9: Wala na gunta na. Ako, wala mong pumubutan ng kuwan. No? Wala mong pumubutan ni Marcos o ni Sara Duterte. Ako, panggapang kami ko, sukat ka niya ito. Pero, hindi ako mga eleksyon, hindi ako mga si Marcos, we will support him. Now, kanang giingon ka ng mga unsa-unsa diyan kuwan, basta malita diha, subahon pa mga sorti God. So, dugay pa ng posiso. So, wato lang yun.
0: Okay, sige. Salamat kayo.
9: Pakyas na may tabs ang ilang...
0: Napakyas, ha?
9: Pakyas.
0: Pakyas ang ilang tanaw ni mo. Pakyas, ha? Yes. Ang ilang katuyuan. Okay.
9: Ito ng eleksyon po. Salamat, may tabs.
0: Salamat kayo, Sir Patrick. May buntag.
7: IATF, inyong alagad ta forever.
0: 48 minutos sa manakalabay ng alas 9, may buntag ni Doris Caluyong, na minaw na dukaroon, ni Ma'am Biti Matiga Humawid. Good morning, friend Ruel Malabote and Auntie Kira. Bungahan sa gikan ni Doris nga to kang Roger Miluria usab sa kanapnapan. Si Richard M. Reyes, wala makabuot ang gusto sa INC. Kay walay may support ang mga sundalo, wala mo support ang mga sundalo o mga private sectors. Sila ra, mga INC, nag-uto-uto. Matod pa ni Richard M. Reyes. Si Romel Budyungan, good morning, Sir Tibbs. Ako lang i-shout out akong engineer sa globe testing nga si Ralph Islet, no? Nga mubalik na sa Cebu karon human sa among site testing diri sa Corelia, sir. Salamat ka sa pagpaminaw, engineer, ha? O kanimo Romel, may buntag ni Juby Caluyong. Silang anak nga si Francis o si Hope Caluyong nga naminaw usab nato karon ingon man ni Maribica Marinias. Okay, doon na pa ilang text diri. Good morning. Sabado, ha? Ito din basahon. Good morning, Sir Vice Tibbs. Ang akong masulti, ana, nga og DDS ka, selective justice na,

0: payalain na nga text diri mga kaigsuunan. Good morning, Vice Mayor Bong. Ikaduha na na nga attempt sa INC aron mapalagpot nila ang presidente, apan wa gyud nila mapalagpot. Nagpasabot nga kuwang pa ang kusog sa INC nga mopalagpot sa presidente. Nanawagan si Amy Marcos sa tanang mga grupo sa katawhan, apil ka Musliman, apan way misanong sa iyang panawagan. Hasta si Amy Marcos, wa jamu nanay amor sa mga Pilipino. Maadyo pa'y dili na siya mag-apil-apil anang rally sa INC. Maupod, ha? Nanawagan mito si Amy Marcos doon, no? Muslim, dili lang kay Muslim to yung ipanawagan, no? So, maubak ka. Sakto ba ka ni ambit pa mo sa huna-huna at itong mga textures na to, nga ang katuyuan at ito pagpalagpot gud sa presidente, apan, wag yun kalagpot, ha? Basta why military mo appeal, wag yun mo di gina mulagpot mga kaigsunan. Ang tumoy mong good ana, the president will step down. Munaog, muhawa. Or ang tumoy ni anak mo ingon ang hipi sa militar, ang mga commander sa militar, ang commander sa police mingon nga we are withdrawing our support sa presidente. Pero wa na mahitabo mga kaigsunan. Left alone to the INC, dili pa makapalagpot og presidente mga kaigsunan. Sa tanaw sa uban, mao gito ang katuyuan. Dili mga kaigsunan aron for accountability and transparency. Dili man tili na masukod pa nato karon. Kanang accountability and transparency, dili na masukod pa nato karon. Ato panang sundon ang lihok sa ato ang namunuan karon kung doon na bagay accountability, doon na bagay transparency. Kung nanawagan ta, anang butanga, accountability and transparency, then atong huwaton. Unsay mahitabo, gikan sa rally karon sa sunod pang mga adlaw sa pagduma ni Bongbong Marcos sa atong nasod, kung doon na bagay accountability and transparency. Doon na pailaing text dire. Good morning, Vice Mayor Bong Bulisir Idol Sir Vice. Okay, kuya, daghana manig mga text mga kaigsuonan, ha. Tempa kay muraga. Tungod sa kataas ani daghang text missing, ha. Para nako ang akong ikasulti ana, wa gyud mulampos ang katuyuan sa INC. Tungod kay sila questionably mampod. Ang ilahang gipakadak-an dili ang tingog sa katawhan kundi dili ang tingog ni Marcolita. Klaro man kaayo, naa sila sa rally not for accountability and transparency kundi dili para ni Senador Marcolita. Kung wa palang giapil-apil nila si Senador Marcolita, makatuo patanga tinuod tong ilang rally para sa nasod nga Pilipinas. Mao ba? Maupod lagi, no? Ilang mapo nang giklarohin noon nga katong si ilang yung gisuportahan. Maupo na nindot sa iglesia ni Kristo kung kauban ka ng maong relihiyon, tabangan yun ka, mga kaigsunan. Sa hirap at ginhawa, no? Katabangan ka. So, ilahang tungod ka si Marcolita o sa ka senador, dako kayong dungog nila nga doon na po sila senador nga iglesia ni Kristo. O dili baka dako silang nakuha nga advantage baka kay doon na sila'y senador nga kauban nga iglesia ni Kristo, mo nang ilang gitabangan gyud mga kaigsunan, no? Umura ba og superstar si Marcolita sa ilahang grupo, no? Mo nang gitabangan. Maribik Marinas, mayong buntag kanimo ni Dorin na orasyon patak Pastrana, mayong buntag kanimo. Si Lily Hines, good evening DYRD to you Sir Tibbs, watching abroad. God bless us all. Oh, salamat Lily Hines, watching abroad, ha. Mayang gabi iday dito. Sige. Ruel Malabote, mayang buntag kanimo. Og ni Leonardo Rolida, pagkaklaro og tinaw ang reception sa DYRD. Salamat kaayo Leonardo Rolida. Good morning Sir Tibbs. Okay, humana na natong basa ni. Okay. Ala sige. Lydia W. Arat, mayang buntag kanimo diha sa Bahi Albur. Okay, oras sa 54 minutos. Sumana kalabay ang last 9. Doon natin ilain nga caller. Hello, mayang buntag.
1: Hello, may buntag, Sir Bong.
0: Mayang buntag, unsay ikasulti ni mo, nagmalampuson ba ang katuyuan sa Iglesia ni Cristo sa ilahang rally?
1: Palpak, Sir Bong.
0: Ngano man?
1: Ang katugong rally nila, Sir Bong, ang tuyo nila ito nga mapalagpot si BBM.
0: Okay.
1: Either mo resign or mapugos dyan siya o layas.
0: Okay.
1: Or ang mga military, dili na mo suporta niya.

0: Pero ang problema ko na Sir Bong kay ako di man ko pro BBM Sir Bong.
1: Okay.
0: Ang problema lang sa mga DDS o kaning INC DDS naman ni sila.
1: Okay.
0: Ang problema nila kay ang ipuli nila si Sara.
1: Ganong problema man na sir? Taas man kayo approval rating si Sara.
0: Labo po, mangkurap po si Pong.
1: Ganong nakaingon magkaglabaw pa, unsa may mong gigamit ng sukdanan?
0: Oh, kanigong mailaman ni Ron, Sir Bong, inig hearing sa impeachment. Mayag-yag man ni tanan Ron, Sir Bong. Gawas anang mga gipangyag-yag na daan na pa may ipuno anang Sir Bong, surprise nga isyo, Sir Bong.
1: Mo ba, kung doon ay surprise rally, doon na po surprise nga isyo, ha?
0: Oh, naagyo na, Sir Bong. Kay strategy man na sa prosecutor, Sir Bong.
1: Aha, okay. So, para ni mo, mas kurap pa si Sara compared di Bongbong Marcos? Mga ba na higing ni mo?
0: Mas grabe ni ka-kurap, Sir Bong.
1: Tigaan ko na kong ehemplo. Ngano nakaingon ka nga mas grabe? Sa imuhang nadungog o nabasahan o guban pa, ngano nakaingon mas grabe pa si Sara ka-kurap?
0: Kanilang daan, billions niya ang gawa niya gideclare, Sir Bong. Kaling na sa Salen.
1: Okay.
0: O, kaningi paggawas nga isyo ni Trillanes ba?
1: Oh.
0: Libaga. Gaparong ingnon mga guna yung mga Duterte kung sa una, Sir Bong, pobre sila.
1: Mm-hmm.
0: Kay wa sila mangawat sa kwarta sa katawahan.
1: Kanang pagpangawat, maura ba na yung makadato? O nagkugi ka sa imong negosyo o guban pa, madato ang punting halika.
0: Oo, lagi. Pero asa na ilang dakong negosyo? Pero isupport na ng ilang billions. Di man parehaan ng mga bilyar, nga klaro kayo na yung mga dagkong negosyo.
1: Oo.
0: Diba, mga gatsalian.
1: Oo.
0: Pero ang mga Duterte, ba, ang politiko rin yung isaligan.
1: So may tanaw ni mo na? Isaligan.
0: Posible nga tinuod ng gingon ni Trillanes nga gikat sa Cebu.
1: Kaya,
0: huwag atong inunduman, Sir Bong, sa unang panahon, kontra man kayong Duterte ang drugs, di ba? I hate drugs.
1: Ipamatay
0: niya ang mga puser.
1: Okay.
0: Ipamatay niya ang mga drug addict.
1: Okay.
0: Pero gipangbuhian niya ang mga drug lord.
1: Ano, nakaingon magagipangbuhian? Like for example, kaysa mga drug lura ang iyang gibuhian, ngayon kag mga drug lord man ang iyong giingon?
0: Ito, mga diya sa bilibid, Sir Bong, nakalimot lang kung kinsay mga ngan. Ito, mga lima to ka drug lord ilang gipangbuhian.
1: Okay.
0: So, gawas pa na, kagto si Peter Lim.
1: Oh, Peter Lim. Oh, saan na ron?
0: Klaro magyutog. Yang kung magyutong Duterte, Sir Bong. Nga, drug lord si Peter Lim. Nga, ingon pag siya, mabalik gani ka sa Pilipinas. Dinha pa lang dia sa airport, pakiw na ka na ko.
1: Okay.
0: Kung sa may gibuhat ni Duterte, ni ana pa si Peter Lim sa Malacanang.
1: Oh.
0: Naabay na himo ni Duterte, wala.
1: So
0: asa na mas Peter Lim ron?
1: So, katong giingon ni mo nga kanang ilahang kwarta tungod na sa drugs, mutuo ka na?
0: Mutuo jud ko na, Sir Bong. Wala ko posibilidad na, Sir Bong. May ilaman na ron ini impeachment, Sir Bong.
1: Okay.
0: So, kanagod, wag yun na, murag na ilad lang ang katawahan, Sir Bong, tungod kay ang ilagong propaganda, God, malinawon ang Pilipinas tungod ni Duterte kay gipamatay ang mga drug addict.
1: Di ka mo angay ang patyon ng mga drug addicts, sir? Di ka mo angay, ana?
0: Unsa to, Sir Bong?
1: Di ka mo angay ang patyon ang mga drug addicts?
0: Dili na angay patyon, Sir Bong.
1: Oh?
0: Tawag ko na sila. Maluway ginita mo patay kilo, Sir Bong.
1: Okay. So, ang imo tagaag kahigayunan nga mausab, mo na imuhang gusto?
0: Kana, maulig yun na, Sir Bong. Ato lang tagaag kahigayunan. Unya, kanang dagpo, Sir Bong, dili na angay patyon.
1: Oh, unsa man?
0: Kinsa pa may mutugaan o kinsay iyang drug lord o patyon ang dagpuser?
1: Oh, kaya nang kung jamunay mo po sa drugs o patyon sila, so jamunay mutugaan. Himuon silang murag state witness kindahay.
0: Na, siya, Sir Bong, maupit
1: daw
0: na
1: ito. Okay.
0: Anang ato ang justice system para nga kanang mga ginagmay nga kataan maulay mo state witness.
1: Mm-hmm. So, tanaw ni mo, sir, no? Hinapos nga bahin sa tong tulumanon karon nga wa nagmalampuson ang maong rally sa Iglesia ni Cristo.
0: Wala okay. Malapuso.
1: Salamat kayo.
0: Naapalay suporta, Sir Bong, sa Catholic Church.
1: Oh.
0: sa military.
1: Murag kadaghan na mong gunila ning rally, murag kanunay pong malinawon hinoon ang ilang rally. Di maganda, okay lang mga ginagmay ang kasikas, pero generally, malinawon, no? Mumpuno ay nagganahan ato sa Iglesia ni Cristo kay dili violente ang rally nila.
0: Oh, pero kalagod ka to kung rally ha, Sir Bong, delikado to, Sir Bong?
1: Delikado to nga?
0: Kung na gubot pa to, Sir Bong.
1: Okay.
0: Ang mabasol ato ang intelligence community sa military. Ino sila intelligence, Sir Bong? Na proven na niya minus yun ang intelligence community sa military.
1: Kaya di, so, di ko mutuo, Sir, og surprise nga rally to. Well-planned to nga rally. Therefore, dugay ra to gikasa nila. Kaya nga no, si Buyeng Remulla, sige na magong isgot among nga kasuhan, sunod semana, sunod semana. So nakapangandam sila. So dilit-dilit to yung one-minute decision nga magtapok ta dito. Lisuda po tapukon itong mga tawhan ang inadto kadaghan. Surprise lang. Well-planned. Well-planned to.
0: Sakto gina, Sir Bong. Pero... ang mga intelligence lang sa military, Sir Bong, palpak, Sir Bong.
1: Palpak
0: katulong daan sa Senado, Sir Bong.
1: Mm.
0: Nagtubang si Bato, nakasod.
1: Ah.
0: O nakabutar. Palpak man ang intelligence ito.
1: Naapoy laing teore, ana, Sir, school of thought, no? Gabasin og nahibaw sila. Gipasagda nila. Kay watak hibaw, mao'y himuon nilang jumping board for whatever, martial law or kudita, kung magbayolinti sila.
0: Oh, posible po, Sir Bong. Pero sa dagan aning politika, Sir Bong, nga, kagto masiya na to dito sa Senate o karong rally sa INC, murag katulo na sila na isa, katulo na yun na ilad sa mga DDS. Kagtong pagsod ni Bato, na ilad sila to.
1: Ayay?
0: Palpak.
1: Palpak.
0: Pagsibat ni Bato, palpak.
1: Palpak po. Na porbida.
0: Na anas Bato, naging Bato pag yun.
1: So, posible yun tili tinuod ng panawagan nila nga wahinundan yun ng gobyerno ha. Palpak yun. Given those examples nga giingon ni mo, palpak yun ni Marcos.
0: Ako, Sir Bong, dili ko pro Marcos, Sir Bong. Mm. Naay palpak ni Marcos, naapoy mahayo, Sir Bong.
1: Okay.
0: So, gani kay gipili man ni sa mga DDS si Marcos, wakto na lang nato ng eleksyon, Sir Bong. Ayaw na lang mo pag-ilabot mga putungan na lang na ninyo kay kamoy ga ilik ana.
1: Sige. Salamat kayo, Mr. Kohler, ha? Sige, salamat sige, ka. Salamat, mayong buntag ka nimo. Mayong buntag, Sir. Tips, para nako, wala sila nagmalampuson na sa ilahang rally. Oh, na pa. Bais, mura magdili angay kasuhan og plunder kay private fans manang okay, good morning, DYRD. Nilampos ang INC. Mga ministro kay gibayran man sila. Oh, mo ba? Kitang mga tao, ayaw mo padala og mga rally. Delikado. Delikado, mutingog na si Marcelo. Wa nag goodbye, dirty boy na tani. Tungod sa INC, oh, di ito magpada o rally-rally di ay, no? Oh, kanang plunder, balik ko na ito pagpahibaw, no? Wala na magpasabot nga plunder private o government funds ang involved. It could be private funds. Ang plunder, kana bang nidawat ka o suborno, nidawat ka o gift nga more than 50 million, gikan sa mga pribado nga tao, gikan bakas komisyon sa mga kontraktor, no? So, wa na kaning plunder dili ni kay gaisgot og government taxes, no? Pwede ni gasa gift sa mga individual persons. Pwede ka ma-plunder mga kaigsunan. Ginamit ang imong gahom, gitagaan ka og gift o gitagaan ka kwarta aron taga makapabor ng mga kompanya. O kana plunder na basta maabot og 50 milyones. Wa na tay oras, ako na lang magpasalamat kaninyo og hantud na lang pud sa sunod higayon mga igsuon magharong tas kahanginan. Dinhi lang gyapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1 DYRD. Dengan salamat. Kini si TIWBS, ang friend mo forever.

0: Down ni Rock, the rub, bango-bango. New Downy, even better na.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas, extra galing.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
18: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
19: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
0: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
0: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na Junjun ni Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
20: More water, more life.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
8: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
9: Oh! Eh, paano niyo may tagad yan? Dahil walang aw sa paw.
10: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
11: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
12: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
13: For better life.
14: You know, we have not...
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug molding. Tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
23: Nganong dugay ug mawala anang sipuna, ma?
24: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
25: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
21: Naulian na ka, ma?
22: Gahapon pa.
21: Ah, kuya Waoy.
25: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
26: Anagang Unilab yan.
27: Phenylephrine HCl plus Chlorpheniramine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakilambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhanang probinsyal o ang abanti Bohol ming mugna nining usakatak ng tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot, sa mga kalambuan o programa sa panalawigan kon sa sangguniang panalawigan, apil sa programa mga kaigsunan hinungdan ang tanang programa karon sa lalawigan gipasalamatan sa katawhan. Sa ngalan sa provincial government uban ni gobernador Aris Aumentadog, mga kaubanan, vice gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nagkalain-lain nga lugar ug ang katawhan nagkanayon, salamat provincial government. Salamat, Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sa Paimo, Provincial Information and Media Office, mga opisina, mga tinugdan nga among gipaabot kaninyo sa maong opisina, mga higala, among gipaabot alang sa tukma ninyong kasayuran, ubaning programa, si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD, uban ka namo mga higala si Engineer Kagawa Jerry Cajes, uban sa akong kauban sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo?
3: May buntag na itong tanan, mga kaigsunan namong mga Bulanon at mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol at mga kaigsunan gawa sa itong probinsya sa Bohol o gawa sa itong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, sa mga kausap pa, na nagpasalamat na sa labaw mga gahom nga karong buntaga, itagaantag mayong panglawas. O kami usab diri sa studio, nang inaot nga kamo din na sa tagsa-tagsa ninyo kapanimulay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunain ka man karon, gitagaan ka mong mayong panglawas o kalagsik sa inyong panglawas. Mayong buntag na itong tanan. Mayong buntag, bro. Medyo...
2: Buntag ni mo, bro.
3: Karong buntaga, bro. TGIF, no?
2: PGIF.
3: Thank God it's Friday.
2: Biyernes na, bro.
3: Biyernes na. So, dali na kaya ni
2: Mil. Mungo tingali ka ng Sabado, do, bro. Gasugod o Saturday. Kaya ka ng sat, lingkod mo na, bro.
3: Oo niya, ka ng sun. Ka na pong sun.
2: Sangtang kagalingkod, magpaadlaw.
3: Magpaadlaw. Mao, no? Kamaogi ka, bro, no?
2: Kalendar mo na, bro.
3: Yes.
2: Kining ato karon.
3: Oho.
2: Saturday, so, sat lagi.
3: Daghan ang gapaabot ron kay mura o bibo ng pitaka sa uban ng mga atong kaigsuunan kay pizza tres naman karon.
2: Isabit na bag accomplishment?
3: Humanag sweldo sa private sector, humanag sweldo siguro, no? Ang ato ah, sa ato ang gobyerno, murag mudagan pa ni next week siguro. Pero anyway, dool na. Ato apong mga kaigsuunan basta Sabadog Domingo, bro. Maguno na po. Asa taan ni mga lakaw ron. Dagat ba ta? O kuhan ba?
2: Naiuban po,
3: mag-mall?
2: Agin nila o kalingawan ba?
3: Mm-hmm.
2: Kalingaw-lingaw lang.
3: Mm-hmm.
2: Nga di po makadaos pamilya kay asawa may ga-control sa datus buwangan, bro. Kiniray imo.
3: Mm-hmm.
2: Oh.
3: Ako murag
2: magpuhon.
3: Absent ko anang bahig buwangan, bro.
2: Murag di ka mo appeal.
3: Hindi. Wa na ko ka kuan og unsay baho og biyag. Ayaw pa ni si Engineer Kagawad, Jire.
2: Mm-mm.
3: Kay gikanig sa kuluhan, murag.
2: Engineer man.
3: Madayon ba nang ato ang kuan na Engineer?
2: Mm-hmm.
3: Oh, madayon di ay ko, no? Ang ato ang eleksyon karong November, no?
2: Bantay sa... ng hagbas na itong ubang barangay official, bro.
3: Oo, oh, nanay. Di, gasigi na gising-ngisi ng uban. Oh, oh. gasigi na, bisan o ga. Abot, nako, nag-ngisi. Hapit, mag-gisi ng oet o ginisi ng uban. Kaya madayon, dahil kuno ang barangay eleksyon.
2: Nay, akong nadunggan, bro.
3: Mm.
2: Oh, kay madayon man.
3: Mm.
2: Bahalag na ikuno.
3: Mm.
2: Gahatod, kung masakiton sa hospital, bro.
3: Mm.
2: Wa mahim voluntaryo na bisikleta sa ke. Sa dihang nahuman na hinggawas na sa hospital, bro.
3: Mm-hmm.
2: Tuloy na ngadto sa balay.
3: Nga, dere, mo sakinan.
2: Dere, sakinan.
3: Yes.
2: Kay giputlan magtiir. Dere, wheelchair.
3: Dewi. Malag eh. Daghan na yung ipangkulbaan ron nga mga opisyalis na to sa barangay kay madayon man dayon, no?
2: Oh, madayon.
3: So, Katong sige ragtanaw og kalendaryo.
2: Bro, balihara, engineer, balihara ko ng kalendaryo.
3: Murag, daghan ang gipang lubat-lubatan ron. No? Pero sa mga maayo, safe kayo. No?
2: Bala kung sa partido, basta no, kasi
3: servisyo. Wa may partiduhay ng barangay. Pero, no?
2: Maklaro man inong hinsamot ka partiduhay, bro.
3: Oo.
2: Okay, laktawan man ang uban.
3: Kani pong ato ang mga mayor kay namang manok
2: barang, sinaligan.
3: Na sinaligan kay mao mo po'y baluarte log. Lison man po kayo dili sila mo suportar og mga barangay kapitan.
2: Ang lison.
3: Kay majabo niya sila eleksyon pong lokal.
2: Oh.
3: No? So hopefully kaning ato lang. time na ni siguro nga katong mga barangay officials ninyo nga muraga sige lang tanaw og kalendaryo. Angay na ninyo kanang i-reason ng na di na i-appel ng sa inig kuan check sa kanang baluta.
2: Di rin po po dautan og mag-loan, bro.
3: Oh.
2: Pero kagahan man.
3: May tayo ba inumdum bitaw ko sa kanya ito, no? Ang tininti del barrio.
2: Del barrio.
3: Hmm? Wa man to'y kortahay sa una. Wa pa pag-i swildo.
2: Oh.
3: Uya, kupot yun hinuog mo trabaho.
2: Trabaho?
3: Oh, muraga, nindot kayo mo trabaho. Pero karon nga hinuon nga nanay mga
2: honorarium.
3: Di man mo liho kung di babot.
2: Unya, naikarsada ang libaungon, bro.
3: Oh.
2: Bisag di matunong ang rason.
3: Mm.
2: Sir, nga nung man ninyo na butangi o graba?
3: Mm.
2: Why turnover?
3: No.
2: Why papel na?
3: Oh, pero hapit na eleksyon.
2: Dadagraba, bro.
3: Kapuliki og pangita og asay mo hatod og graba.
2: Hala.
3: Okay, hala. Sige.
2: Wala pipila sa mga talanaon sa atos kabarangayan, bro.
3: Yes, karon. Ato lang ni nahisgutan kay kanang dool-dool na magyud ang eleksyon sa barangay, no?
2: Mm.
3: Ano sa iting kuan na, bro? Ano sa kay iting...
2: Ting file? Ah, magsitar man anang kumilik, bro.
3: Mm. Ah.
2: Magsitar
3: okay.
2: Man anang kumilik.
3: One month man siguro na nga before
2: sayang election. Sayang sobra, bro.
3: Oo. Oh. Mm-hmm.
2: Ito ay yeah. Mudagan, bro.
3: Mm.
2: Hinlabay.
3: Hinoon. Tuas ang shout out di ay. Kay na ito ang mga kaubanan nga muingon nga. Nang luod kawa mo shout out. Si Ana Dimple Keber. May buntag ni mo di asis an. Sis Dimple Jumiga.
2: Mm.
3: Ako nagyug kang gisgutan og si Grace Bildirol.
2: Mm.
3: Bildirol. Puentes, no? Mm. Ako aning mga silingan din as mansasa. Og si Tess Talahib Teves. Ato nagyung gi-shout out ang mga ngan ani kay dili ba mo sugot dili ko no i-shout out niya. Pasayaw.
2: Pero di manluod.
3: Mangluod na din. Pero sige silag paminaw ni ng atong programa. No?
2: Mm.
3: So, karumutaga, atong maisgutan, ang atong isumpay ang atong maisgutan kanihang buntag sa atong Capitals Report, diin gahisgot man ta o kabahin sa atong mga pag-kick-off aning atong sandugo nga every July mangyud ni himuon. So, adto dito sa Talibon ang unang programa sa ito ang sandugo sa Talibon Bohol. Dito ta mag-start sa July 4, Sabado. Ang ito ang kick-off sa sandugo. O yan, nindot kay ning kaning atong mga sandugo karon kay daghantag na program ng mga aktibidades para aning atong sandugo o looking forward ta aning panagtigi. Aning tigi, good bro. May numdo ko ganing tigi. Kusog yun na, bro.
2: Sa kinaraan,
3: panagtigi sa kusog.
2: Gamitan man nagutok o kay balo, bro.
3: Yes.
2: Hasta kusog.
3: Oh, money.
2: Pangarasti na sa katigulan.
3: Yes. O niya, kaning daghan pong gasugod na og display ang atong airport siguro.
2: Mm.
3: O pang pagkao, no? Nga din na sa atong old airport.
2: Duha kabulan na ni bro.
3: Duha kabulan. July o August, no? O niya, kanindot ani karon kay gi-incorporate ang ato sa sandugo na to, kaning ato ang tourism sports, no? Mga activities, no? One of those kanang kinanindutan kayong program sa kaning daghan gunig participants kaning atong BIM may tabo ni karong August 29 man siguro
2: 29
3: kanang BIM god gi sauna sa pag-start gid ana no wa pa na makuan kanang wa pa gyud na ma-recognize sa worldwide nga kanang BIM kanang Bohol International Marathon
2: Marathon
3: no? Unya sa pagsugod ana pipila lang ang mao attend niya naganam og kadaghan hanton nga na international unya kanini part na ni sa atong sandugo kaning sports tourism no daghan ang gidugang para pang sa ato ang sandugo nga talan-awon baka kabahin sa sports nga mangdaghang mga pil local og international ug national
2: mga dula. No. So dinis ato bro ha dakong dungog nato dinis pagunsa dakong dungog nato nga nahimutang UNESCO bro United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
3: yes
2: oh pero sa wa pa ning UNESCO bro gub ares bro nangusog na daan nakakarga na sa plano
3: Malagi nga daghan na daghan mabita tong atong pangutana o unsay atong ma-expect sa sandugo.
2: Unsay atong madahom.
3: Madahom.
2: Mapaabot na to.
3: Mapaabot na to. Kung ako usa ka turista nga sige kinta kog ari nga tanaw og kaning sandugo, kung unsa pa akong ma-expect.
2: Okay, sige na magbalik-balik ang turista, bro.
3: Oho.
2: Kay permanente man ang pizza sa sandugo. Pagsaulog.
3: Muna na nga daghang innovations, daghang o daghang mga gipang add-ons, no?
2: Mayo po, manubag itong panelist ganina, bro. Salamat sa mga panelist.
3: Oh, salamat kayo kay inyong gitubag ang atong mga pangutana. Yara, may
2: taga-talibon, bro.
3: Gato si sir, ganang
2: Karusos.
3: Karusos, kwanto siya, kanang administrator, municipal administrator sa Lungsod sa pang... Ah, panglaw naman. Talibon. Sorry, sir. Nakamit na may ato tungod kay pirmi mantang mo ato talibon tungod sa ato ang barangay service karaban nga atong atong ianha sa mga kaislahan sa talibon. So mo ito, nakamit na may ato ni sir. Unya, kabahin po sa ubang mga activities, no? Mo itong unsa na itong salot yun, ug unsa mga activities nga naa sa sandugo.
2: Sa sandugo.
3: No, dili lang kantong panagtigi. Unsa to'y uban, bro? Unang pagkaon.
2: Na ay, na. Siya man to, bro.
3: Oh, siya man to.
2: Siyam kahaligi.
3: Siyam kahaligi. So, nangutana mo to akong pangutana is, part ba sa atong sandugo, ang ato ang agri-products, no? Kanang, doon na ba yung mga agri-fair para sa atong mga farmers nga mga abot dirigyod sa lalawigan sa Bohol, nga ika-display.
2: Nga muhinam.
3: Muhinam.
2: Oh, naroon ba'y bisita na ito, bro, nga taga Mindanao?
3: Ganing, mo na yung usas mga ganahan na ito, nga kuan, kay makita na ito kung unsay mga produkto diri sa itong lalawigan sa Bohol, o anang dapita, makabarato.
2: Makabarato.
3: Makabarato. Taka, kay gikan sa mga people's organization, gikan sa mga associations, gikan sa mga, in fact, doon na ganing mga dunay mga co-ops nga mag-display sa ilahang mga products no usa ana ang ato ang mga dairy expo unsa ba to kanang basin og nay patutyon ta og kuan para makabarato ka og kuan kaning gatas
2: nay mga turista bro nga atanaw nang atong mga kabaw diha
3: Hinaot nga kanini, dako ngid kaining nato pasigarbo sa atong lalawigan sa Bohol in terms of culture and sports, no? No? o sa atong mga products.
2: Ang atong mga lalawigan, bro, uban sa atong talahurong gobernador, gobernador Alice Aumentado, ning atong probinsya sa Bohol, bro. Gasigig pangukay-ukay, bro, o kung saan pagpalambo ang programa, nga hilabihan ka mahinungdanon, kanato o sa mga langyaw. O, mo man eh, makita man nato sa programming. O, kasigi man yun silang susi-susi. O, di ba? Kay, di man po pasagdan, bro, kay ang ato mga gobernador, bro, Bulanon tinood.
3: Yes. Mo feel yun, o Bulanon, no?
2: Bulanon tinood ang ato.
3: Mayingon ganit, talking about ato ang gobernador Aris Aumentado, mo na naang sa tanang gubernur, mo ito'y isakto itong giingon ni Sir Tibbs, no? Nga sa whole Bohol, hapit na nalukop na niya o tamak ang mga kabaryuhan.
2: Ito pa, naadtog yun.
3: Naadtog yun. No?
2: Mel, Sintunoybe, kakabranggayan.
3: Yes.
2: Hapit na mahurot.
3: Oo. Mauni niya ang aktibo siya sa tanang, kanang aktibo kay siya. O niya, ang nakanindot kay dunagyoy kuan siya kanang consultation sa ato ang mga kaigsuon ng mga Bulanon kun unsay itong himuon, unsay ato pang kinahanglan pagahimuon ug unsay itong lakang masulban ning atong mga problema nga although kuan kay kita kanang talking about dili man gid mo masulbad tanhan problema pero at least dunay kasulbaran.
2: Dunay kasulbaran. So, nagkadaghan ang nangasulbat.
3: Yes.
2: Nagkadaghan.
3: Mao man nga kaning usa ning kanto ang kuan nga kun kaning ato ang paghimos sandugo nga ato proud ta kaayo nga ato aning ikapasigarbo sa ubang mga lugar sa uba sa bisan pa sa mga laing nasod no. Nya karon duda ko kay development nato sa lalawigan sa Bohol sa term sa in terms of kaning OB production nato. Gipangusgan na ni karon sa ato ang probinsya sa Bohol, sa atong Department of Agriculture, in fact even sa USAID nganing hatag sila nato og puhunan para sa ato ang OB propagation nga dire sa atong lalawigan sa Bohol kay in demand kay atong OB pero mga panahon na
2: dagang klaseng OB nato bro puro gipromote.
3: Yes,
2: kinampay bro.
3: Kinampay
2: di na mawalas isip sa katawhan.
3: Ato man gyud nang kuan embedded man gyud na sa atong probinsya ug mo talking about kinampay. Ang Bohol ang the best kinampay producing province
2: no? Pero nay nagingon bro taglagsar ako no makita ang kinampay. Ang nakaingon sabi ni bro na yung mga processing nga mga paagi bro sa pagkaon. Kumprahon man pus dagkong negosyante sa ice cream bro.
3: Oh kana may kinampay flavor nga kanang ice cream no. Pero mao lagi ni nga nakita nis ato ang kaning atong provincial government nga kinahanglan ato gyud ning i-propagate og maayo kaning atong kinampay, kinahanglan atong padaghanon atong production tungod sa demand sa kinampay.
2: Doon ako na matikdan usab bro. Kaingon bakag sa ice cream rang kinampay. Palit og kalamay bro. Isagulag
3: nanapoy kalamay ubi, bro. Oh, nanapoy ubi kalamay.
2: Oh, ubi kalamay.
3: Nanapoy kanang singan anang kanang i kuag pista bro.
2: Oh.
3: Kanang
2: iserve.
3: Oh, iserve so, pista kanang ubi nga.
2: Gaduda na gyud ko ini bro. Kita bro. Makakaon tag ubi. Nahugog pa nalagsara.
3: Tungod sa demand. Tungod sa demand sa to ang ubi kinampay no. Daghan kayong nagkinanglan. Pero ang sigon pa sa atong gobernador no sa iyahang pag adto dito sa Germany o sa Canada
2: nga
3: kay ilaha man gyud ning gi-promote ang atong mga produkto sa Bohol sa atong turismo nga gi-promote og maayo mo nang ang kuan lang ang ubi not necessarily nga kinampay paliton sa gawas
2: na may baksanon bro.
3: Oh
2: nga sa dupa nga
3: ingon siya nga tanang klase sa ubi paliton sa gawas mao ni nga ang Bohol kinahanglan ta mo produce nga maka-serve ta sa ato ang pag-export ginaning ko ana kay sa gawas sa nasod importante kay ni nila or kinaham kay ni nila yun sa pati dunay gihimo nga klase sa pagkaon nga ubi dito sa gawas nga kinaham kay sa
2: kinaham
3: pinangita kayo so mo ni ang karon ni ana pud ta sa ni ana pud ang punting nato nga daghan kayo mo finance regarding aning pag produce na itong ubi, o ato ang mga farmers siguro, no? daghan naman kung nangawa na ang ito ang mga farmers, labi na ning ito ang diri sa duol ra sa Tagbilara, no? Kaning Albor, Luway, Kurilya, Sikatuna, Maribuhok, Cortez, Maisak, diri sa Dawis o Panglao, kaning mga area ha. Kinumdum ko sa una, talking about ube, nga, baon mo produce og ube kaning mga dapita? Nga, lain man itong magkuan og ube sa una, kay magdaob man sila og kaning mga kawayan. Usa, magamag hutok.
2: Magamag usa ka ng hutok.
3: Angang.
2: Rebolyonis pa imo.
3: Dili. Akong lulo, kung gatanom og ube, so kay ba ako kung sa mga hutok? Mag... himo na nagkuan, hutok na gani. Ana din ha ngang kuan ha, ganang preparation pagtanom.
2: Pagtanom sa similya sa ubi.
3: Similya sa ubi.
2: Nabutangan na badaan bro.
3: Katayan. Daghang katayan na siya. Aron kuan, inigpanglin sa ubi. Kinahanglan nga di ka magtingog-tingog. O di mabundak ang ubi.
2: Okay,
3: di masamad.
2: Hagkan man.
3: Mm. Ang ubi sa una, inigpanglin, dili. Kutsilyo, kundili, dili. Bungay ang ikubkub, kundili. Katong tinalinsan nga.
2: Kahoy.
3: Murag sapang.
2: Kung matapsingan, magaling. Dili, yun ingon ka damage kaysa guna. O sa bungay.
3: Mauna. Inana ka, sagrado ang ubi sa una. Basta mag-talking about ubi na gani, mag-harvest na. Kuya, nindot kayo. Ang ubi, inig, labi nagnilunaw.
2: O ka na. O.
3: Kanang ubi nga kabusok, may lunawon. Gawas si Musigot, gawas sila.
2: Kaila po kakabusok ha.
3: Gawas imong singot, ana, basta mo ikanon mo mga nang inig ba, kaning lantan ka, nga init kaya, paligid-ligiran mo asin nga ka ng tibook.
2: Kainom doon, putag-albor ang laki.
3: Laut kaya ng, laut kayo, ang laut sa ubib, lami kayo, inigligid-ligid sa asin, inighigop mo, gawas singot dagko kayo.
2: Ano ra ba nang uban bro? Nga kanang imong gisgutan, timplang bulanon.
3: Yes. Ano? Na amang ginakay nga no?
2: Timplang bulanon.
3: Ang asin sa una ipaligid-ligid og duna na gani laut sa ubi nga ube. Kanang nilunaw. Kadto mo yung asin tibuok. Kay ma-control man imo
2: aparaton.
3: Kaparaton.
2: Aparaton.
3: Di man pud kay parat nang imong kinanglan inang ipaligid-ligid.
2: Anong nilunaw? Adili tanto.
3: So muna.
2: Nalay pagkaparat. Lahir magparat bro ang asin tibuo kaysa asin.
3: Lahi. Kasin nga. Kanagikan sa kuan.
2: Tinakos o sinalmonan.
3: Lahi. Lami. Lami itong tibuok. Tibuo. May ipaligid-ligid o nilunaw. No? Muna na ah. Mayingon bita tong uban nga. Sir, kanang imuha ang gisgutan sir. Tiniguang mong ginagay.
2: Yeah, tiniguang.
3: Ingnon kong tiniguang mong ginagay mong mga hisgutan, mga terminology ni mo nga. Wa naman kasabot ng mga batan-on anang imong gipangisgutan tungod kay nagdako ko nga akong lolo tiga tanom o mga ube.
2: Kita mong bro sa kabukiran, lahi-lahi tagkasinatian kaysa nagtubo sa Daplis Dagat.
3: Yes.
2: Sila maayo bro anang langoy-langoy. Oh, di ba? Ang ato intawon bro, panghimasa naman.
3: Ingon bitaw tong kantong dito tas ubay sa gabi. Oy, mayong buntag dahil sa taga gabi ubay.
2: Taga gabi.
3: Nga kantong rice planting festival. Ingon sila, sir, kibaw ba ka mo tanom? Di ko kibaw mo tanom. Pero kibaw ko mo timbaw o pilapil. Tinga sila, kibaw na ikaw kung
2: siya. Sawa pa'y tanom bro, timbaw man na.
3: Libog sila, ano, kibaw ta mo kanang term nga timbaw o pilapil. Kibaw ko mo timbaw o pilapil, pero di ko pasalig o tanom.
2: Tanom, kaya duko-duko ka na bro.
3: Duko-duko, sakit imong hawak, blugti. Wala na ah. Nga, kita kibaw kita ang mga dapita tungkol kay gadako magutag. Panguma.
2: Panguma.
3: Oh, gadako tag umahan. Pero wa ko pod magka daro hinon. Sad to say nga di ko kibaw mo daro.
2: Ako bro, tanan sa panguma. Di gani ko kamo mo padagag traktor bro. Pero giya sa kabaw bro, pakilid og patag.
3: Ah. Yeah, hanas ka kayo na.
2: Hanas kay tanan bro.
3: Pista na po na ang imo, Engineer. Engineer, ha? Mayon ang higop sabaw sa kabaw, kay makalunhat.
2: Tinood ba ng kabaw? Matipas gamay, bro, ha? Adlib lang. Tinood ba ko ng kabaw nga makasakit o lungag?
3: Mao lagi. Tungod siguro kay wa maayog lata. Ang sakit imong, imong lungag. Sige, hangot-hangot ng kabaw kay... Bitaw.
2: Oh? Kalihukas pambukit, bro.
3: Yes.
2: Na-appel sa Sandugo ang programa.
3: Oh, mao nini ang looking forward ang ato ang mga kaigsoon ng mga bulalo. Expect more aning ato ang celebration sa atong Sandugo. Usapos mga kuano, nindot bitaw po itong mga pangutana sa uban nga ganing nganong diris nagbilaran ang Sandugo. No? Nga dito man kuno sa luway as per kuan. Sa ba to si katong asper kuan nga dito man ang nahitabo ang Sandugo sa luway.
2: Oo.
3: Nya si ato lang ikuan nga diri man gyud ang sentro nato
2: sa pagtuo nato, bro. Kanang mag-record og kasaysayan, kining history bitaw, record of the past written in chronological order, mo man bro. Lain-laing historian kaniadto, bro. Di ka to sila kontra, bro.
3: O po ta kibaw kay
2: nganong naa may gapamatuod nga tagbilaran.
3: O po ta kibaw kay kanang o ba magutang matawa itong panahon na niya. Katong ang ilahang ikuan, kinsa ba itong gasuwat? Ato, di ba ito si Pigapita? Ang, Pigapita ang nga na sa nagsuwat ito nga history. Ang referral anang pagkuag Sandugo. Pero, di ala ko'y kung ano, katong explanation nga kaning Sandugo, sa tanang dapit, nagkunoy Sandugo.
2: Okay, pwede man. Pariho, manabro, anang Enero 1, oh. Ang Enero 16.
3: Pero akong tanaw, nga man nga gihimo man nga dako kayong affair o dako kayong significance ng Sandugo sa buhol nga gihimo. Ngano'ng
2: gipabugatan?
3: Ngano'ng gipabugatan? Atong panahon na agad, huwag atong basahon ang history, katong pag-anhe nila ni Ligaspi diri sa itong lalawigan sa buhol, mura na gipang tigbas bago ito silang lapu-lapu dito sa Mactan, no? The Battle of Mactan. Mo itong pila na lang ka ilahang mga soldiers nga nanguyog, dapay dagang samdan. So, nalabay sila Bohol. Mo itong nang hapit sila kay nahurot ng ilang mga supplies. No? Kay, unya, in fact, huwag atong basahon sa history, naagigisunog ng barko nga diri sa Bohol kay gamay na lagi silang nahibilin.
2: Nahibilin.
3: Huwag tanaw ni mo, dako gitong significance nila ang pag-anhi sa Bohol, pagdunggo sa Bohol, o nakikuan sila, nakikasandugo ni si Katuna.
2: Nakikisuod
3: ni si Katuna. Kay mga mata ito sila, o ng dayon ba ito sila, o lawig, nga wala na sila, basig wala na sila tubig, wala yung pagkaon.
2: Naghanag kakulangon.
3: Tungod kay dito pala Cebu, pilato ka, galion ang ilang nangawa dito.
2: Nangawala.
3: Okay, gipang kuan silang kuan. So, dire sa Bohol, mo gito'y dako kayong history nga, kanang makikamigo na lang taong mga nitibo. Ang huna-huna.
2: Mga lumad bula nun.
3: So, huna-hunang Ligaspi, di nang lang na nga inigdunggo na to, mas duol ta sa kaning baybay, dili ng kuan kay layo. Kung layo ba, basig mapariha sila Mactan nga, dako sila o adungan nga to sa baybay, o musukol ang mga nitibo, layo sila o daganan niya, maigo sila sa mga sapang o kanang pana sa nitibo. So, mga itong dool yun sila sa baybay.
2: Dool yun sila.
3: No, pero nga gamay ray lakto, no? So, yeah, kita nila nga, kanyang bulan nun, tanaw nila, murag friendly ganyan.
2: Amiguhon eh.
3: Oh, bahala nag-unsay ilahang kuan sa unsay ilahang himuon nga ritual para sa pag-amigo.
2: Pag-amigo.
3: O, munsugot na lang sila o kaning sandugo. No? O, itong, unsa kay gisagol itong dugo nila pag-inom. Ito, gamay na po siguro, gamay to, ra siguro sa dugo.
2: Kwanting kay, alipon, bro. Why ba, kada usan
3: nila? Basig, sagulan tugtuba ba?
2: Basig. Diyan na may mananggiti, bro.
3: Diyan na may mananggiti sa una.
2: Diyan na may
3: mananggiti. Basig, sagulan tugtuba. Di kayo, di po kumutuo o
2: puro dugo.
3: Puro dugo. Lalimang kag imuhang pulso, imuhang samdan. At yung kakotdag dugo sa una, wala ba'y doktor sa una?
2: Dugay na ba pun muagas ng dugo, bro?
4: Diyan lang siguro gamot. Kanang,
2: lahi sa ihos manok, bro.
4: Okay. Ubol-ubol.
2: Puno man rin itong agbaso.
4: No. Oh. Ubol-ubol
2: man. Kaya ato, bro, mag-uan. Mutapot-tapot pa mag-una.
4: Mm. Oh. Malig ito. Gimura gisagulan yun siguro itong tumba ba or kanang kuhan ba?
2: Basta kaya ang punto, na dugo.
4: Nay dugo. Mm. Oh. Dili gitong yung tanan dugo imno nimo kay maurot ilang dugo na murato sila si Dracula. Bitaw. No? So, inani, ang atong mag-expecta nga kaniya ito sa dugo, bibo, karong tuiga.
2: Kay,
4: no?
2: Miabag man tanan, bro.
4: No, daghan kayong mitabang.
2: Mitabang.
4: Unya, akong natanaw nga sa tanang kalihukan sa dugo, karon more on ang atong preparation, daghan kayong mitabang ato ang mga NGOs, ato ang mga CSO, nga mitabang aling sa dugo. Kay, di man good pwede o province try kating itong probinsya ra sa Ligan nga maghimo aning mga tanan nga mga programa kay underman atong probinsya plus medyo dako-dako og gastoon atong
2: Espanya siguro karong panahon na bro lugar man sa mga katsila pwede siguro lipaya nila ngano man paghisgot og sinulog mangana sila si Bobro paghisgot og sandugo apil sila sa istorya sige so, yan si Buog Buhol bro
4: do tinuod nga salamat go Espanya nga pasalamat yung Spain nato nga bisan pa man og dugay tang na under sa
2: nasakop. 330 katuig.
4: Oh. Pero atong gi sa ulog ang atong pag panagtagbo og mga Espanyol.
2: Wala ba? Na lang tong
4: ayaw na lang tong pang
2: ayaw na to sa lugar tong gipapasaan tag bato bro.
4: Oh, okay, pang latigo tag ikog spagi di na lang to na to isgutan.
2: Na lang to na to kwintahon.
4: Kay og atoan ang isgutan tong pag katong mga inginad to, mugawas ang human rights. Ato na po tas ICC ni magtagbo doon na. Ato na po ito magtagbo ICC ni gato ng iskutan.
2: Oh, di na lang ito na ito kwintahon.
4: Di na lang ito na ito
2: kwintahon. Ayaw na ito kwintahon.
4: Oh, di na lang ito kwintahon.
2: Historias amahan sa akong lolo bro. Rookie may ngaan sa akong lolo. Ang iyang amahan. Ang buto sa naitawagan na bro. Nagamagtawag-tawag ni Bulanon. Naiuyong.

0: Ito kay mapulpong to. Inig. Yag. Tara mo, ang ato abitong mga kuano. Eh, kanibang gihimo sa at mga katsila na kaning mga simbahan. Makita ni mo nga kanang ligon ang mga simbahan sa una. O kanang wapa man tayo mga arkitek sa unang mga kuano. Kunsak, ang design ba?
1: Oh.
0: Diha lang nahitabo nga nanggawas ang ato ang mga gipang himo nga ng mga ato ang mga simbahan nga egg white kanang puti sa itlog
1: itong igyok
0: no igyok kawayan
1: langit-langit
0: oh langit-langit kawayan yun ya kanang unsingan atong unsingan na nang puti bro
1: sa puti sa
0: kanang ditang murag kanang kanunon kanang usay kanon ngin na to nga mo i-plaster ba i-plaster sa kuan
1: pero karon lagi bro
0: Matay, eh, kung wato maglinog, bro, di may bawaan nga inana itong komposisyon sa ito ang mga simbahan.
1: Sa ilang katako sa una, bro.
0: Mm.
1: Karoon kay, lagi, bro, kay Kabilya.
0: Mm, Kabilya, kung, pero mawag naman.
1: Masa ito, gihubot-hubot.
0: Gihubot-hubot. Bitaw, no?
1: Tanawala.
0: O, atong subayon, pag himog yun ang mga simbahan, pila ka years hindagan, no? Daghan naman linog na ngagi sa una.
1: Di maunsa, bro.
0: Wa man maunsa. Karon lang atong linog nga katong grabe-grabe na itong niingigo.
1: Katong 7.2.
0: Oh, 7.2. O, takibawag, diha pa'y lagang mga kusog pang linog na sa una. O, mantamataw.
1: Nga naguna.
0: Diha nakita nga, unsa di kaligon itong mga kuana nga. Kanabang pagkamada na lang sa nang bato, no? Nga, kanang, kung sa panday pa na, gi, pagkamadaha, gi, kanang, unsa nga na, na term sa panday ana nga murag kanang gi maayo pagkakamada no kanang laklak ba gilak
1: gisira-sira
0: gisira-sira ang kamada
1: gisira-sira ang dagan
0: motong inig kuan di gyud ma tandog
1: ini kini sigurong atong bro nga mga kasapaan unya na may blood control ug ang katsila pay gabuhat ana bro why in English sa sinado karon in English man.
0: So mana nindot kayo manen gisugutan na ni nato tungod sa ato ang pagsaulog sa sandugo
1: nga
0: this is part sa ato ang history yon nga sa ato mga kaning kasakat sila wa pud tay celebration sa atong pagkasakop sa mga Amerikano no
1: wa man bro
0: ha
1: dito mas Aguinaldo
0: di bisan pa na og nasakop tas Amerikano pila man ta katuig nasakop sa Amerikano
1: dugay
0: pod
1: kay nagsugod man itong 39 anandapita. Mo bitaw nga ang panggobyerno ni Manuel Luis Quezon bro. Ha? Nay pagka Amerikano. Ang iyang panggobyerno. Dugay-dugay man ta.
0: Kanang man tay celebration nga kanang unsay atong nakuha nga mga kuan sa Amerikano.
1: Nya gisigihan na patag tabang bro.
0: Ngano
1: man eh.
0: Pila man ka nasod naka-invade na to diri sa Pilipinas. Tulo.
1: Hapon.
0: Wapunta dyan mo eh, kanang kuan nga, kanang...
1: Silibrar
0: nga. Unsa itong nakuhas mga Hapon. Unsa man?
1: Tresor.
0: Kinumkubay. Kinumkubay yung tresor ko no. Ingaw si engineer. Jerry. Tinuon po no?
1: Pero gabilin mga Hapon o kwarta bro. Katong murag tingga.
0: Di apoy Japanese money mahal ba ditong Japanese mahal money og nakay Japanese money ron daga mo palit
1: o
0: souvenir oh mahal nya sa una ingnon kadi na madawat kay fake na kwarta sa Hapon sa una.
1: Pero katong sinsiyo bro nga tinagdako bro nga lapad unya dagko nga dilis pa kunsa mo may gamiton sa mga duwa-duwa so naghantak bro.
0: Lain na ba itong hantak sa una kay Pulosari? Maldito po na yung Pinoy kay Pugasay mga pasay mga kanang patay ng bijil bitaw bijil nagi ng hantak kay nagi ng hantak maldito to ko kay dili pabaraw inig antog sa ako inig di pabaraw kay Pulosari
1: abutangan maglinging Kabilya bro. Abutangan maglinging Kabilya
0: yes mauna na.
1: So diha ni mo makita.
0: Yeah. Ato so, na lang ni nahisgutan
1: tanan. Sakto biya po na pangutan na bro. Ano nga mong putay celebration sa Amerikano? Kinira bang atong in English bro? Sa Amerikano biya na eh.
0: Mauna lagi.
1: Mauna lagi.

0: Inang,
1: sa Bergalon eh.
0: Di ha magod sa una. Di ha magod sa una. July 4, gani. Philippine American principle
1: day. Principle day, July 4.
0: Ugma. July 4.
1: Ugma, bro. Unta.
0: Ugma. Nga nung na ipadayon.
1: Nga nung ito?
0: Ha? Nalibog bitaw ko. Sa una, mag-celebrar mata. In fact, duha kay duhay ato ang kantahon sa una nga kanang bayang magiliw kuan
1: to mo to land of the morning
0: oh land of the morning di na ko kasago atong kuan na pero mo lagi na ngano nga watay celebration nga daghan man tag nakuha sa Amerikano tanawa ron ha tungod aning atong pagka na under tag Amerikano ganahan ta mo sulob og sapatos nga Nike
1: oh. Basig di atas produkto, bro.
0: O ya, kaning mga babay, gustong magpariban kay para mahim, murag Amerikana. O ya, naiuban kaning, ano ba? Ang atong atoan na hinuong gipang sundog.
1: Di kanay, ay public service, bro.
0: Sige.
1: Salamat sa nagtunol, ah.
0: Mm.
1: Good morning, si Lorna Palakat, ne. Mm-hmm. Palihog ko og sibya sa akong tafto kabuok na habilin sa ne?
0: Tricycle?
1: TUG man eh. Wa ako makaatiman, tingali tricycle eh.
0: Mm.
1: Sa number, may medias pa para iske. Apil adto nahibilin, ipalihog og uli sa DYRD, kay gahapon to nahabilin, mikawas ko sa Cebuana dapit sa UB man eh.
0: Mm.
1: May ipahalipay na ako kung kinsa ang makauli. Hala, kinsa ka to nakapunit inintap to,
0: unsa man ang tapto, bro?
1: O, puko ka banta. Di naman ko kamaway ni mga digital.
0: Unsa man ang tapto, engineer?
1: Kini tapto-tapto, engineer? O. Oh. Ang tag-iya, Lorna Palakat, Sungkulan, Dawis.
0: O. Unsa ko, kinsa tong na binla, no? Nga, tricycle ban siguro? O, di ba? Kalang baw-baw. Ay, ulit na lang na. Kay, di man po na masulob ni mo, Mr. Driver. Kay,
1: lisod po dinumduman ang numero karun bro sa tricycle.
0: Okay.
1: Tagupat naman.
0: Mm. Oh. Di po niya, kanang di yun na masulob niya. Kay, kung babay tagiya.
1: Oh, babay.
0: Ing nun siya bayo. Wataki ba kung saan ang tapto, no?
1: Nya, yeah, bro. Oh, okay ba? Oh. Wat naman tayo oras, bro.
0: Oh, maingon na lang kung...
1: Basta kay, nga nung watay celebrasyos Japan.
0: Oh, watay celebrasyos Amerikano o Japan. Yeah,
1: diha on tayo prinsip, July 4.
0: Mm. Agiwa man.
1: Wadun tan eh.
0: Mm. Pero daghang mga ato ang mga kababayanan nga musundog kung ganang kuhan. Ganang magpa-riban, magpa-bulagaw. Yep. Puting now.
1: Yeah,
0: kaya gusto mo ta na parehag yun o Amerikana?
1: Kaya ba yung mga tahay bro kay kasagana na mga Amerikano?
0: Mm.
1: Niya kusog tamo kanta?
0: Mm. Labi ng karaoke. Labi ng tamjos.
1: Kay Matt Munro.
0: Nay Matt Munro.
1: Oh. So, diha bro.
0: Mm. Ako na lang bro. I-shout out din niya si Ma'am Dors Kaloyong. Good morning, Sir Loloy o Sir Lolo Hill. Oh, mga yung buntag, ganin yung tanan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong programa, pagpakabana bulanon. Sa kanunay, Abante Bohol.
1: Dagan salamat gihapon mga igala sa inyong pagsunod na inyong mga programa pagpakabana bulanon. Inyong madungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Unya dunay pinasahi bro, basta Lunes si Gobernador Aris Omintadong mga kaubanan Attorney Handy Lagunay ang madungog bro, ang madungog sa episode sa adlaw Lunes. Unya sa adlaw Biyernes sa pinasahi Capitol Report bro. Akong balikon, dagan salamat sa inyong pagpaminaw uban sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Omintadong mga kaubanan. Sa ngalan sab sa Paimo Provincial Information and Media Office, uban sab nining Mount Tolumanon si Attorney Filipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa Master Control Engineer kagawa Jerry Kahis kauban namo diri mga igsoon og sa video Jerry Kihok. Uban sa akong kauban, ako si Luloy Tutas hinumdumi. Pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyo.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango.
11: This news is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng kapang, tatak Ginebra.
12: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
13: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
15: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
16: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting bisdak, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
7: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
11: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
12: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
12: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
14: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4-D. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino 4-D!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4-D. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una!
14: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
17: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
18: 3 times faster.
17: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
18: New alaksan extra.
17: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
18: New Alaksan Extra.
17: Extra paspas. Extra galing.
19: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
20: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unilab yan.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Nganong dugay ugod mawala anang sipuna ma?
26: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
27: Mag-Neo ZC Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
24: Naulian na ka ma?
25: Gahapon pa!
24: Ah, kuya waoy!
27: Basta Neo ZC Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo ZC Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Happy Fiesta!
0: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Na ay ekstra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Ekstra maayo na.
3: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Ekstra paspas, ekstra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi ubo ni bunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
17: Strong sa una, strong karun.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
15: Oh! Ipawin niyo metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
14: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
16: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
14: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
17: For better life!

0: Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, pare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Ah, oh, mare. Ako sa lang ang gahatag garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
4: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. For your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala, atong first gentleman and first district representative congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors atong mga kaubanan natong mga city hall employees atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ilabi na usab sa ato ang mga department heads, office heads, headed of course sa ato ang city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Ug ilabi na usab sa ato ang chief of staff sa city mayor's office nga si Ma'am Kathleen Torimocha. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Eg asa man kutob nating sibya ning programa ug asa man mo mahimutang karong mga oras sa mga higala, daghan kayong salamat sa inyong pakiguban ug pagpaminaw ning atong matag adlaw nga programa. Ug akong pagtimbaya usab do sa ato ang 15 ka barangays natong siyudad sa Tagbilaran ug labi na usab sa mga 15 ka kapitanes nga nakiguban usab kanato ning atong matag adlaw nga programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga higala, mayong adlaw usab no ning ato ang tigtimo natong programa. Sir, dagan kayong salamat no. And of course ni DJ Cyrus ni Virus no amoy naging sure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD kun diin naka-air ang ato ang programa mga higala. O labi na usab sa ato ang official Facebook page kung diin usab naka-live nitong programa mga higala ang DYRD Bohol ang kasaligan. And of course ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is and second day sa to ang bagong buwan mga higala ang July. Today is July 2, 2026 adlaw nga Webes. Yes mga higala, it's a new day. And of course, sa dili pa nato paghisgotan ato mga programa no, I would like to greet sa ato ang mga Tagbilaranans no kay kagahapon ato ang gi-celebrate ang ato ang ika-60th Charter Day celebration mga higala ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Yes no, sa gingon pa nila senior citizen na ang ato ang dakbayan sa Tagbilaran. 60 years, 6 decades na po ang nilabay mga higala. And of course, sa to ang mga aging mga liderato hantod sa panahon ni Mayor Jania. Thank you so much no sa inyohang mga pagsuporta sa pag-lead no sa Tagbilaran City. And of course again today or yesterday, we have starting yesterday no, we have a year long celebration no. So later atong basahon usab ang ato ang news beats and of course sa ato ang post ni Mayor Jania alang sa ato ang celebration sa ato ang ika-60th charter day kagahapon mga higala. And yes atangan nato no ang ato ang mga nagdaydayang mga news beats nga atong nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tagbilaran ug gilabi na usab sa ato ang mahinabi karong adlaw no sa ato ang special guest ang ato ang head sa CDRRMO nga mao'y maka mapaambit no sa ilahang programa sa usa ka buwan na usab nga National Disaster Resilience Month 2026. And later atong mahinabi kung unsay mga activities and programs nga buhaton sa buhatan sa CDRRMO. Yes no? O garing puntuha mga higala, ari na usab kita no sa to ang special guest nga to ang mahinabi na tong programa para makahatod og mga katikaran, programa og serbisyo kabahin sa to ang National Disaster Resilience Month 2026 na sa PICAS linya via phone patch mga higala ang ato ang head sa CDRRMO. Walay line ko di si Sir Gerard Lavadia. Hello Sir G! Mayong adlaw og welcome sa to ang programa ang imong mga pagtimbaya alang sa to mga suking tigpaminaw. Sir G?
2: May ngadlaw Kim o may ngadlaw sa mga naminaw niya sa programa karon.
4: Yes, again kasalamat kayo Sir G no, sa imuhang panahon o oras nga gihatag sa itong programa para makashare ta no, sa itong mga programs kabahin sa itong National Disaster Resilience Month 2026. Sir G, can you share to us kung unsay mahitabo ug mga adlawa ug unsa ang mga activities nga ito ang paghahimuon diha sa itong buhatan sa CDRRMO as we celebrate sa ito ang National Disaster Resilience Month. Sir G?
2: Ang National Disaster Resilience Month kalatuig man yun tani i-observe no sa particularly sa buwan sa July niya. Tinguha na to on tinguha gyud sa tibok nasod nini mao pag-highlight sa tuang paningkamot na mahimong mas lig-on ang atuang komunidad batok sa bisan unsa nga hazards no na malikayan makapangandam ngadto sa mga kalamidad. Ang atuang tema karong tuiga kaning naghanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas mao na atuang tema karon. Doon na tayo giandam ng mga aktibidad tibok buwan. So ugma mao ang atuang kick-off activity sa magkandakta ako sa ka motorcade o niya pag-asalmutan kini sa ato ang mga partner agencies no sama sa BFP, PNP o niya sa mga representatives po sa 15 ka barangay padala sila silang mga sakyanan niya mutuyok ta sa mga major thoroughfare sa syudad. Ang tinguhaan na to gihapon is ma-aware na to ang publiko aning ato ang pag-observe sa National Disaster Resilience Month. Atong motorcade at tumatapos sa City Hall niya doon sa himuon nga opening ceremonies na izumba.
4: Wow.
2: Niya pag kick-off kid niya declaration no, sa tuang either ni Mayor or ni City Administrator Alvin Cusar. After nini atong kick-off nate conduct nga duha ka contest para sa ato ang junior o senior high schools on ang digital art making contest kunya doon na po tayo video production contest. Ang slide pang activity is natay gikandak na yearly manahinoon ni kaning ato ang best in the RRM action barangay. So, bida barangay kung sa pinamubo. Niya, gaimutan mga evaluation sa lalaing barangay gi atong gi-determine kung unsay level sa ilang DRM actions nga ginahimo. Yun na po tayo province-wide, you know, in cooperation sa province nga anticipatory action learning event karong July 20 niya sa July 24 citywide na po nga anticipatory action learning event. Ang ato ang culmination activity nga mukulog po sa awarding sa mga contest ug sa mga pag-award na to ug sa mga stakeholders karong July 31. So muna yung mga major activities na to. Doon na po di ay tay exhibit nga himoon sa atrium karong July 28 hangtod July 30.
4: Ooh. Yes, Sir G. Daghang salamat, Sir G, no, sa pagpahibalo o paghatag og updates sa to ang mga dedaiyang mga activities and programs na to sa to ang buhatan sa CDRRMO in observance sa to ang National Disaster Resilience Month 2026. Sir G, katong mong gimension kaganina, katong duha kabuok, katong digital, katong sa mga public schools, o katong video, Sir G, asa may venue na taning digital art? Or unsa may ito ang pamaagi ni Sir G?
2: Actually, ang nitabuan na is naghatag na sa information sa mga schools niya, sa DepEd kay appeal man po ang private schools san eh. Musubmit na sila ay submission deadline na lang sa ilang information niya mo tong kung kinsay kadaog i-announce na to sa culminating activity.
4: Wow. So karong July 31 mahitabo ang ato ang culmination sa ato ang National Disaster Resilience Month. Yes, Sir G, no, daghang kaayong salamat, Sir G, sa imong paghatag og update and of course to maliliyang mga programa and we're very excited pud no. Labaw na ko kay ugma ako may muda sa ato ang kick-off ceremony sa ato ang National Disaster Resilience Month and of course sa inyohang mga naka-line up na mga activities nato, Sir G, sa ato ang in observance sa ato ang pagabuhaton sa usa ka buwan sa July, we're hoping nga mahimong successful ni ang tanan, hanay ang tanan, no, and smooth lang ang ato ang mga programa and congratulations in advance sa inyohang mga programa diha sa ato ang CDRRMO. And Sir G, ako sa ang ilakbit ni gamay, Sir G, no, ning ako ang kininkabahin sa ato ang 911, no, ato ang i-inform, Sir G, kabahin sa ato mga katawhan sa paggamit sa ato ang number sa 911. Sir G?
2: Yes, nahinun lang sige na ni function ng ato ang 911 emergency hotline. So, kanunay, gihapon na itong painumduman, ug-encourage ang katawhan nga mo dial sa 911 kung makakita o makasinati o mga isan-unsang klase sa emergencies. Kung crime, kung sunog, kung medical emergencies or kinahanglan o mga emergency response gikan nato, mo dial lang sila 911. Sa smart ni nga number so far, diretso nang mo contact sa to ang command center. Bisan og wala kay load, magka-contact gyapon ka namo.
4: Yes, daghan kayong salamat, Sir G, sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa tong programa para makapaambit, no, sa atong mga kalihukan in observance sa atong National Disaster Resilience Month 2026. Daghan salamat, Sir G, and
2: salamat,
4: see you tomorrow.
2: See you tomorrow.
4: Yes. Mga kato mga higala, ang ato ang nahinabi sa tong programa, ang ato ang head sa CDRRMO, lalain ko di si Sir Gerard Lavadia. O ganun po ito ang mga higala, ari na usap kita sa ato ang news beats nga itong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin usab mga higala, malampusong gipahigayon sa City Government of Tagbilaran ang bakhaw alang sa Tagbilaran. Symbolic mangrove growing activity isip usa sa mga highlights sa selebrasyon sa ika-60 nga charter day sa Dakbayan kagahapon. Nanguna sa kalihukan si Mayor Jane Yap, uban ni Congressman Baba Yap, Vice Mayor Adam Relson Hala, mga miyembro sa sangguniang panlungsod ug mga kawani sa City Government sa pagtanom sa 60 ka bakhaw sa baybayon at ubangan sa Tagbilaran City Friendship Park. Matod ni Mayor Jane Yap, ang pagtanom sa 60 ka bakhaw nagsimbolo sa unom kadekada sa pag-uswag sa Tagbilaran ug sa padayon nga pagsalig sa Dakbayan sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagpalig-on sa kahimtang batok sa epekto sa climate change. Giawag usab sa mayor nga ang tanang eskwelahan, pribadong kumpanya, organisasyon ug mga asosasyon sa Dakbayan nga magpahigayon usab ug

0: siyudad sa tagbira. Daghang gayon salamat kay ninyong tanan. Ug maguban-uban usab kita mga higala ug mang adlaw sa susamang takna tong istasyon ug programa ang magpakabina alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano moingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma, tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babaya, our 16th sangguni ang panlungsod, City Councilor, sa itong Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimotian, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in tag, Bilaran City, a sense of amor.
1: Inyong nabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib! Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, kuya Waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
20: 3 times faster.
19: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
20: New Alaksan Extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
20: New Alaksan Extra.
19: Extra paspas. Extra galing.
20: Magkauban na.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 katu-

0: Oras sa Dewey Worldwide ng Radyo sa Katawahan, alas 12 size.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igalaw may nga utok kini si Ray Tuta sa magatod ganinyo sa mga balita karong utuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Niningadlo karon nga Biyernes. Julio 3, 2026. Ako magtutugan ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, nagatubang o kasong attempted murder ang hubog ng pulis nga gingong namusil o mag-uuma dito sa lungsod sa Buena Vista. Himoon karong hapon ang investigasyon sa nangaguba nga irrigation canal sa Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini. Sa kauluhan, gitubag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gisulti ni Iglesia ni Cristo spokesperson Edwin Zabala nga dunay selective justice ang iyang administrasyon. Samtang sa gawas, tungod sa sunod-sunod nga missile attack, nanawagan na usab ang Ukraine og dugang air defense aron palig-unon ang depensa batok sa mga pag-atake sa Russia. Mao gud mga higalang ato mga uluhan ang mga detalye nini og mga balita human lang sa pahinumdom gikan sa Alturas Global Cabanes.

Karon sa detalye sa itong mga balita, at una ho ng balita din sa itong dapit sa itong police report. Nakatubang og kasong attempted murder ang hubog na pulis nga gingong namusil og mag-uma dito sa lungsod sa Buena Vista. Sa detalye si Alin Duidora.

0: Sa ating balita sa kauluhan, gitubag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gisulti ni Iglesia ni Cristo spokesperson Edwin Zabala nga doon ay selective justice ng iyang administrasyon. Ano ang report sa GMA Antique News?
1: Bago umalis papuntang Canada, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ni Iglesia ni Cristo spokesperson Edwin Zabala na may selective justice ang kanyang administrasyon.
2: Sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po?
3: Well, they have their opinion. I believe they're wrong.
1: Sabi ng INC, kawalan ng hustisya ang anilay selective justice kaugnay sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Bagay na tinututulan ng INC kaya nagsasagawa sila ng rally. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., nirerespeto niya ang karapatan ng INC na magsagawa ng rally. Pakiusap lang niya, wala sanang manggulo para walang masaktan.
0: Nagsalamat sa GMA Integrated News sa atong balita sa gawas. Tungod sa sunod-sunod nga missile attack, nanawagan na usab ang Ukraine og dugang air defense aron mapaligo ng depensa batok sa pag-atake sa Russia. Ang report sa UNTV News.
4: Naglunsad ng malawakang pag-atake ang Russia laban sa Ukraine gabi ng Miyerkules. Kanya-kanyang takbo sa metro stations ang mga Ukrainian kasunod ng banta at kinabukasan nga ito na ang tumambad sa kanila. Mga gusaling nasira at ilang establishmentong umuusok pa bunsod ng mga tumamang drones at missiles mula sa Russia. Si Ukraine President Volodymyr Zelensky nagmadaling magpaalam sa kanyang commitment sa Ireland dahil sa natanggap na intelligence report sa gagawing pag-atake.
5: Сьогодні є інформація дуже неприємна про очір російського масового удару. Є дані розвідки, і одразу після нашої прес-конференції, після нашого спілкування, я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну.
4: Ilang large-scale missiles ang nakitang pinaulan ng Russia sa Kyiv na bukod sa mga residential areas ay tinamaan rin ang ilang planta ng langis at pasilidad militar ng Ukraine. Ilang malalakas na Zikron at Skander missiles ang pinakawalan ng Russia na nagdulot ng lubhang pinsala. Wala pang eksaktong ulat sa bilang ng nasawi o lawak ng pinsala. Sa kanyang post, mahigpit ang panawagan ni Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha ng tulong sa mga kaalyadong bansa at sa international community. Makailang ulit nitong sinabi ang agarang pangailangan sa air defense, mas matinding sanksyon at tulong maging sa enerhiya at langis na hindi dapat na ipagpaliban pa, kundi ngayon na. Kamakailan nagpatawag ng isang strategic meeting si Russian President Vladimir Putin kasama ang mga miyembro ng Russian Security Council. Hinihinalang doon na buo ang plano para sa nangyaring pag-atake sa Kyiv. Isa sa hinihinalang plano ay ang kumbinsihin ang Belarus na payagan ang Ukrainian troops na maglunsad ng operasyon sa kanilang lugar laban sa Baltic countries, sa Scandinavia at the British Isles. Ang regional border ng Kaliningrad sa Russia at Belarus ay lokasyon ng pinakamalalakas na antena na maaaring magsilbing komunikasyon para sa mga strategic bombers at submarines dahil kayang kontrolin mula roon ang operasyon maging sa karagatan. Habang umaatake ang Russia sa Ukraine, emosyonal na ang mga Russian dahil sa nararanasang krisis sa langis sa kanilang bansa. Ang Ukraine naman, hindi rin nagpapakampante sa pagtatanggol at paglunsad ng opensiba. Ayon kay Zelensky, ito lang ang magagawa nila sa ngayon at ang pagbibigay ng mas matindi pang pressure sa Russia, ang kanilang inaasahan para tumigil ito at sumuko.
6: Putin wants to keep fighting, and it's true. That is why he must face conditions that make it impossible for him to keep this war going. We are creating those conditions through our long-range strikes on Russian military and oil facilities. Our medium-range sanctions are also having an effect. They make it harder for Russia to occupy our territory, our lives,
4: Bradley Robusa, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Salamat sa UNTV News. At ito ba yung mga pagpaminaw at mga Facebook viewers. Salamat sa mga pagpaminaw ni Ansoy Comido diya sa Corilla, ni Aster de Sabas diya sa Habitat Buol. May pagpaminaw ni Ma'am Jemima Jane Piquero Busano dito sa lungsod sa Candihay. Ni Doc RR diya sa Luway. Ngunman ni Doc John Turalba atong City Jesu Head. Pabana ni Ma'am Ruby, Ma'am Donna, o ni Ma'am Christine. May pabinusab ni Boss Malons Munton, Maloni Munton, o nila ni Gian, ni Attorney Marjorie Squadro Garcia, ni Attorney Catherine Sarte sa PLO, diya sa Capitolio. Kagawad Bibut Budlog, o ni Kagawad Bunal Plong Rinka, o ni Sir Charles Astiliro Burha, diya sa New Jersey. Konsyal Ide Borja. Mga katumangay ka lang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas sa Group, balita sa untong tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawad Jerry Cajes o Eric Iho. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Maing unto.
7: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa untong tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa untong tutok.
0: Oras sa Diwerdi Worldwide, ang radio sa katawahan, alas 12:23.
8: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
9: Where?
8: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
10: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
11: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
12: Usa, duha, tulo, pat, lima!
13: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
14: Third day.
15: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oh, ganun mo kung anon man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ganun aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahindungan, kada bulan man kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang ngayon yun butangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

kanta nga, Fame, I wanna live forever. Oh, na. Manila Fame 2026. So, personal gyud nga, may bisita sa Kapitolyo, ang Guatemalan designer nga si Emma Paula Gutierrez Alvarado. Oh, ang iyang ano? Kay Guatemalan man. So, murag, ura-ura ra sa ato ah. Spanish sounding. Ni Antong, Hunyo 29, aron suportahan ang preparasyon sa Artisan Village Bohol para sa umaabot nila nga pagtambong sa Manila Fame 2026 dito sa World Trade Center, Pasay City, karong umaabot nga Oktubre 15 hangto 17. Si Miss Alvarado nagrepresentar sa award-winning international designer nga si Patty Carpenter, di inaktibo ang duha, pagsuporta sa mga bulanong misalmot sa Fame 2026 uban sa tema nga Bloom. Oh, Bloom, B-L-O-O-M, Bloom. So, murabag nga, namumukadkad, di ba parang ganon? So, kuyog niya ang Project Officer sa Center for International Trade Expositions and Missions or CITEM or CITEM nga si Pinky Valero diin tumong sa pagbisita, mao ang pag-assess kung unsa ang mga panginahanglan pagpalambo sa produkto sa mga artisan sa Bohol subay sa prototype ni ini. O di ba? Dapat suportahan sila. So unsa may inyong gikinahanglan? O mao niya. Sige. O kung wata mangita ta, kung naa atong i-provide, di ba? So Miss Valero, we are so excited to go around Bohol and meet the MSMEs to know their progress and their growth. Kining ato mga medium, no, small enterprises. Kahinumduman nga ang Bohol appeal sa Artisan Village Program sa Manila Fame. Misalmot kani atong tuig 2024 sa tema nga Reimagination o sa 2005 nga Object of Nature. Ang Manila Fame 2025 Object of Nature ang tema ug sa umaabot nga Manila Fame 2026 kini aduday tema nga Bloom. O, matakong giingon. Niin pinagi sa pagsuporta sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office or BDIPO ug sa atong Bohol Center for Culture and Arts Development or BCCAD tumong sa kagamhanang probinsyal nga palambuon ng industriya sa artisans alang sa global nga merkado or global market, no? Sa iyang bahin, gidayeg ni Miss Alvarado ang probinsya sa unang higayon niya nga pagbisita sa Bohol, na amaze niya siya, di ba? Tungod sa kaanyag sa kinaiyahan og talagsaong mga beaches. Bitaw, no? Makaproud yun, bitaw, di ba? Ang atong natural resources, kining puti kayo, pristine white beaches na to. Makakuan yun ta, no? Makakompare yun ta sa katong naa sa gawas, no? So sa iyang bahin, oh no, if mo pong pani kuan mato ni Miss Emma, if you have the correct products for tourists, no, it is an opportunity for the artisans. So kung sakto na imong produkto mao nang gipangita sa turista, oportunidad yun na siya. Ang Manila Fame 2026 usa ka panagtapok sa mga visionary exhibitors, creative collaborators, industry partners, trade buyers, ug uban pang mahiligon pagbuhat og talagsaong produkto og nagsilbi kini nga business to business or kining gitawag nga B2B platform alang sa industriya. Yes. Well, dora. So, mas gipalapdan sa kagamhanang probinsyal ang pagsuporta ngadto sa micro, small, and medium enterprises, itong akong giingon nga MSMEs sa Bohol, ubos sa liderato ni Gov. Aris Amentado, uban sa kanhi DTI Assistant Secretary, o di ba? Atong Provincial Administrator, kanhi DTI Assistant Secretary, former po na siya nga Provincial Director, di ba? Diri sa Bohol si P.A. Aster Caberte ang atong Provincial Administrator. So, ASEC na siya, former sa DTI. So, dakong dungog para kanatong mga bulanon nga ang Bohol, usa sa mga probinsya nga buot masuportahan ni Patty Carpenter aron matabangan ng atong local artisan development kay

0: taon ang iyang trends o mga disenyo pong panikov aris. Sa maong adlaw, gisugnan po ng product development design expert site visit and company consultation para sa Artisans Village sa Bohol, isip preparasyon alang sa Manila Fame 2026. Unang gibisita ang Tubigon Loom Weaver Multipurpose Cooperative o Antikera Display Center. Sa Hunyo 30, bisitahon nila ang Maadjo Leatherworks o Art Diary by Just Ray Art Services sa Dawis. So, Jasmine, so proud of you, no? Oh, kaubanin ako sa EDCOM sa una. Pag-umangko ni Dalia. No? So, samtang sa Hulyo 1 at tuon usab ang Mara and Aram Baglines o Bamboo Hall sa Inabanga. Dugang ni Ana sa Hulyo 2, bisitahon usab ang P100 Caps sa Inabanga, R&G Shells Trading sa Ubay. Samtang sa Hulyo 3, karong adlaw bisitahon usab nila ang Te Amo Catalina Handicrafts uban ang Let's Go Natural Souvenir Shop sa Panglao. Sa laing bahin sa Hulyo 6, bisitahon nila ang Crescender Enterprises sa Baclayon ug Prime of Asia Handicrafts sa Dawis. Samtang sa Hulyo 7, ipahigayon ang online debriefing isip kabahin sa hugot nga suporta sa kagamhanang probinsyal alang sa mga artisans. Gikalipay sa gobernador ang kahigayunan nga mas mapaanyag ang branding sa mga produkto sa Bohol ug mas mapaligon ang industriya sa asin tibuok sa Albor sama sa tan-inong asin tibuok ug kasama asin tibuok. Dakong suporta alang sa mga MSMEs sa Bohol ang Artisan Village Program sa Manila Fame sa pagdumala sa CITEM or SITEM ubos sa DTI. Giabi-abi ni Provincial Administrator Astrid Caberte ang mga bisita uban kang Provincial Legal Officer Attorney Handy Lagunay, Chief of Staff Attorney Filipina Asoy Piolio, Bedipo Head katungwa pa ni retire si Ma'am Inday, no? Karon ang OIC nila si Sir Jude Man Gibb. Yeah. Oga si bisika do IC si atong si Sir Emerson Pinos. Isip usa ka UNESCO Global Geopark, padayon ang mga inisyatiba pagpaligon sa industriya ug pagpalambo sa mga artisan sa Bohol subay sa atong strategic governance roadmap sa Kapitolyo. So mao na siya mga kigsunang na atong mga daghan kayong katikanan, kalumbuan nga nahitabo sa atong probinsya sa Bohol. So Biyernes man karon magkita-kita ta next week. Tuesday, no? It's July 7. Okay. Unya sa ngalan sa atong mga kaubanan sa Pikas Lawak, si Sir Eric Ihog and Engineer Jerry Cajes, kini ang yung tingog sa kababayenan Janet Limbilirojo. Daghang salamat maying hapon. Salamat sa Diyos.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.
3: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mongolia.
2: Higala ka basta may polis ka ninyong ganun. Ilinusab si DIWBS ang kiniaglitan niya sa alauna. Adlaw nga Biyernes, Pizza Press, bulan sa Hulyo. O mga mainito na itong mga panibaya ka ninyong tanang mga suki na ito. Mga tigpaminaw, dinis, atong nagbayan sa pagbiraan. Suki sa nato sa atong mga kalungsuran, labi na niya sa atong mahal. Nga lungsod sa luway, kamusta atong 24 ka mga kabaranggayan. At ang mga panginaw at ang tanaman sa kapis kaya sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kaninyong tanan. Welcome sa atong tulumanon. Litania sa alauna. Ang Iglesia ni Kristo nga rally dito sa Manila, nagmalampuson ba?
3: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Pilipinano, tulang na nagbibigyan sa Guinness of Honey's Bake Shop, lamian na torta, insama na empanada, bibig na siyupo, guman pa, Honey's Bake Shop, at doon mga ikala, mga produkto sa Honey's Bake Shop, papunit na ito, sa Bigby Mall, Altura Small, Island City Mall, o para sa inyong mga order, pwede, kamang magdiretso, dito sa main branch of Honey's Bake Shop, o basun dung sunsuway, nasa liya, ang lingot kayo nga refreshment parlor sa Honey's Bake Shop, nagdanyag kini, o lamian na pagkaon, samasabing, nungguan, o produkto mayan sa kwadis, pagkaiti, right chicken ng bang baboy pansit o bagan pa sa Honey's Bake Shop. Every link you like in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Pareto mga ikaw sa itong pagpagkasikay kung adawa mga kaigsuna unang birnes ng bulan sa Hulyo. Isigot ang mga kaigsuna na pasumpay sa mga pangitabo dito sa kauluhan. Natapos kagapong adlaw ay katulong adlaw nga gihimo nga rally sa Iglesia ni Cristo mga kaigsuna uban sa ilahang tema accountability and transparency. Huwag baluktutin ang balaod, do not bend the law. Ayaw niyo pila, ayaw niyo pika, ayaw niyo magika ang balaod. Ano ni mga kaigsuna ang pamunta na karon nagmalampuson ba ang Iglesia ni Cristo? Tamaong lihok nila. Unasanan atong subayon mga kaigsuunan ug ngano nga naghimo sila og rally. Una og the biggest reason mga kaigsuunan gihimo nila tong rally isip suporta ni Marcolita ilang kauban sa Iglesia ni Cristo ang senador mga kaigsuunan nga banggitan nga isog og mo fight good mga kaigsuunan. Lamatod pa akasuhan sa kaso ng Plandia. Tungod nini, wa mahi uyon ang Iglesia ni Cristo sa mga panghitabo karon. Kung maong ilang gikasa ang maong rally mga kaigsuunan. Uban sa mga ginsakban sa Iglesia ni Cristo, pila to sa kalibo mga 16,000 members of the Iglesia ni Cristo coming from all unsan ay tawag ka to nila ang mga kaigsuunan no? Lungsod do distrito tagan kayo o may apel o salida ang mga senador na Ine Marcos o Gwen Padilla sa maong kalihukan mga kaigsuunan. Balik ko na to unsa kahit katuyuan din nila no? Ang ilang pagkanto dito isip suporta ni Marcolita. Musang suporta ha? Suporta na pagpadayag ng tos mga Pilipino na wesa si Marcolita. Or suporta na paghandlok sa gobyerno na ayaw ninyong labkin ng among kauban. E di may muhunong gire o rally kung inyong ninyong labdan. Mao ka ang katuyuan? Karong pumuntag na, karong nga po na suwayan na to o hindi na itong punga tagmatagna. Kung sa yun ang pinuod niya katuyuan. E kung mag-isigot ka o nanawagan for accountability and transparency, nagkinanglan po na tanaw na to ang resulta sa maong panawagan years after or months after kung man nag-isingit na. Kung nagkinanglan sila o accountability and transparency, may manubag kung sihag na pang-gobyerno. Kinanglan ila pang tanawo na kung na sihag ba ang pang-gobyerno ni Bongbong Marcos karon. Mga na ang ilang katuyuan. Posible po. Nga ang katuyuan nila, mao nga, ipakita nila mga kaigsuunan nga dos Malacanang nga don't mess with INC. What it is about. Sige, salabi mo sa inyong ibate, na ami, nakita ninyo, 16 mil ni, ito, kayar ni, usara ka, panawagan ang nila, tapong na ni Dayan. Kung baga, ang katuyuan mo nga, ang paghatag o bluff o hulga sa Malacanang nga, suwayin ninyo ni, pero ingon ana, uy, gipod mga kaigsunan nga ang katuyuan mao nga magtapok ta aron mahinog ni ngadto sa usa ka people power ug aron mukanaog sa Kristo si Bongbong Marcos. Marag maumang tingali dun na ang ilang katuyuan. Na in the guise of calling for transparency and accountability, basin di ay musakay ang ubang sektor, basin di ay ugmukuyog ang ubang mga sektor na to, di tibuok Pilipinas kaning nagrali, eh siya doon kang makusa kaya di ka mga naog-manaog niya. Mao ka ha, mga kaigsunan, ang katuyuan, ang pagpakanaog ni Marcos sa Kristo. Unsa pa may uban, may katuyuan. Aron lang pagpadayan, kung si baruganan sa Iglesia ni Kristo sa mga pangitabo na to karon. Katong upat nga tungingan lang, kung natong subayo na, mangutana ta, nagmalampuson ba ang Iglesia ni Kristo sa maong katuyuan nila? Kung ang katuyuan mo ang pagpadayag sa ilang kagulingon o sa ilang baruganan sa mga pangitabo sa atong katilingban, nakabuot nila na ang pagpadayag simple raman. Sulti ka, diskurso ka, pakita ka gilas, kagan kang mga tao, pagpadayag na na. O. Kung ka na mga kaigsuunan, mo'y atong basihan, kaingontang na nakabuot ang ilang katayuan. Ikaduwa, kung ang katayuan nila paghulga sa Malacanang, nga kung inyong tinuntuhan ni si Marcolita, bantay mo ni ame. Nakabuot ka na nila. Nakabuot ka na nila, mga kaigsunan. Dili pa na ito, may bawaan na. Ato may bawaan kung nakabuot ba nila ang katuyuan sa paghulga sa Malacanang. Kung dili idayon. Kung dili idayon, mga kaigsunan, sa Malacanang ang pagkaso ni Marcolita. Kung si Umbud sa Manibulya, dili mo dayon o kaso ni Marcolita, tingali makaingon pa, o nahadlok ang ombudsman, nahadlok ang Malacanang. Epektibo ang rally sa Iglesia ni Kristo. Ikatulo na katuyuan, mga kaigsuunan, mao ang pagpalayan nga ligon ang Iglesia ni Kristo. Ang tingali, with that number of participants, mga kaigsuunan, nakabot na nila. Ikaw pat, kung ang ilang katuyuan mo ang pagpalagpok ni Presidente Bongbong Marcos sa maong rally, ano na pita? Kuha sila musaksib. Tungkol kay, hantong karon, Marcos pamanggihap po ng Presidente na ito, mga ison. Kuha man musibat, kuha ni kulita, kuha ni people power. Kung sa atong ipanggingan lang yung mga katuyuan, kung unsa'y kinabugatan o kung sa doon kinagustuhan nila dito sa akong tanaw, ang kinagustuhan nila nga may tabu at tumaong ang pagpalagpot ni Bongbong Marcos sa Kristo. Si Amy Marcos yung suon ng Bongbong na nawagan sa parang sektor, Muslim, kanan, ubang pa, apel mo. Tungod kay, ang tinguha, hindi lang ang pagpadayag sa ilang kalagot. Ang tinguha, mao nga people power yung pagpalagpot. Panuwa mo gaya ang maong lihok, wa mo gaya ang maong lakang, kasi si Marcos na ato man lihapon karon. Sa niaging panahon, nihimupod mga kaigsang nagrali ang maong Iglesia ni Kristo. Panuwa lihapon magmalampuson kun ugaling ang tuyo mo ang magpalagpot ni Marcos, lihapon magmalampuson kun. Kaya wak manuwa ang hindi hapon si Marcos. Pangutana, naa kahay rally na may mong brutal power na makapalagpot ni Marcos? Ang tubag, naa. Pero, kinahanglan timplado sa mga sundalo. Labaw na sa tanang timplado sa CIA, Amerika, mga exo. Karong panahon na din nato makita sila, din nato masimot, pero mga egsoon, sigurado ka na ay dalihok. Tago ang CIA, nanghilabot ang atong mga kalihukan. Labi na kay ang Amerika. Dunay interes sa tong nasod. paan kanila niya, vital insulation nila sa militar na din niya. O niya, labi na kay si Marcos, nagpakita laban sa Amerika. Samtang ang mga kunta ni Marcos ng mga doktor, nagpakita laban sa China. The more, amang hilabot ang Amerika, mga kaigsuna. Maura na doon ay atong kanaw. Mawa na si Marcos kung mubidya niya ang Amerika. Mubidya niya ang CIA, mga kaigsuna. Kaya li, kung dili pa lang na si Sara, ang Vice President, adugay ra na si Marcos. Tingali nawa, mga kaigsuna. Atong inumduman, nga why presidente mo kanaog kundili mo bali ang militar. Kundili mo bidya ang militar sa presidente. Ato ng inuktukan. Kaya maugid na mga kaigsuunan. Kung mag-isigot na o change of command din sa atong nasod, mag-isigot na people power mga kaigsuunan. Maugid na ang nakita na to. Nga, ang sundao mo bali, ang pulis mo bali. Sa akong pinubli, nga pangagpas mga kaigsuunan. Ang military sa Pilipinas, they are under the control of the CIA sa akong tanaw. Basta gani ang militar mulis na, mubali na, nagpasabot nga, gitagaan na sila go signal sa Amerika. Tungkol kay, what is at stake in our country, mga kaigsuan, the interest of the Americans? Na sila. Kaya na ay mawa si Marcos, nilinto na hunang karon, pretend ang Amerika, kung sa may tabo sa ilahang mga base militar, ilahang presence in our region, in our country. Ganyan na, makaingon ta, yan ang pumupahibaw na sila mubidya na may, wala yung takahibaw, kung sa yung galihok sa ilaw, mga kaiksunan. Wala takahibaw. Pero given the nahitabo sa Manila, magkaingon ta nga, dili mo lang po sa mga iglesia ni Kristo. Tingali ko nagubot pa to, mauto ang saktong panahon, baka mga kaigsuunan nga basin, baka inoon, kung mudeklarar ng Marcelo o kung saba, ang militar mo bali, baka kung nagubot pa to. O nga, huwag din magubot. Tingali, nakaabag to na ang status ko paghihapon, karong panahon na. Kay kung nagubot na, wala kay bawang lahat ng senaryo ang maong mga panghitabo mga Exxon. Sabi kasi nga bahin, ngayon ta, ang Iglesia ni Cristo nagrali tungod sa mga ino na to, selective justice, pili-pili niya, justicia, grisa, Pilipinas. Ngayon karon naman ni sila mitingog na si Marco Litara, si Makulita na ang murag iukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy-ukoy no sa una pa nga na ibong rebilya na jinggo istrada wa man silang tingog. Simple kayo, ang ilang gilabanan, ang ilahan yung kauban. Si Marcolita. Ipingali si Jinggoy o iglesia ni Kristo pa to, si Bung Rubinyang iglesia ni Kristo pa to, o dugay, ipingali po to silang ni Dung sa kasara. O kaya di man kauban, awas na mag-apil-apil sana, wa nila iselective justice. Dagan, mga kaigsunan, ha? Ang atong tanaw ng selective justice, mga kaigsunan, murag sagol ba? Kaya yung pagsagol tungkol kay pwede ka maingon nga, oh, tinawod na. Ang mga kontra ay ipanggukod. Tinawod na. Ang mga kontra Marcos, ang mga kauban, wagok na. O na nga, selective justice. Pero maingon mong punta ang Malacanian nga, di mga tinawod. Ay bumbong, may bong rebilya. Kauban may partido, ana. Di, mo may unang inakot. Mo may unang ipriso. Selective justice pili-pili, mga kaisunan. Bikil na ko ng word niya, selective justice. Tungod kay, di maayo ng pili-pili. Hindi maayo ng pili-pili, mga kaisunan. Pero ang atong justice sa Pilipinas, pwede mag-isgot ng pili-pili. Ang justice sa Pilipinas, nag-isgot ni o kung doon na kay, tulubag doon, manubag ka. Ang pangunta na, bisan pag nagpili-pili, ibutan na ito nagpili-pili si Marcos, ang pangunta na, naabay tulubagon si Marcolita, o ha? pasabot, may pasabot o aron dili ka ingnon og selective justice tungod kay wa man kasugi kamalakanyan ang mga kauban o kaalyado ni Bongbong Marcos. Ipod kasuhan si Marcolita. Mauba na ang gustong ipasabot. Kaya wa man ninyo kasuhi sila, agaw po na eh. Mauba na mga kaigsunan ang tanan-aw na ito o justisya. Kasi si Marcolita, mga kaigsunan, kung imong tanawon, mag-isigot ka sa legal point of view. Di tamo ganito, kasing-kasing ba? Tunghan. Pero ganito na ito ang dughan, daghan dito ang ahinong mga istorya, mga kaigsunan. Pero ganito na ito ang dili dughan. Sa legal view, mga kaigsunan, si Marcolita, mag-atubang dito kaso. Kung sa isa, ang sa mao, ang pagdawat o torta. Pahingon ta sa din na? Sa na. Kung ikaw sa ka-public official, mudawat kag suborno, kickback, commission, or even gift. Labi na sa mga tao, mga kaigsunan na doon ang interest sa mga negosyo sa gobyerno, mga kumpanya, mga bangko, o guban pa. Bawal din na. Mudawat ka o gift. Kung ano mag-ingon nga kwarta sa gobyerno, dawato na. Hindi kang sa pribado nga kamot na. Na ay balaod nga nagdili sa mga public official na pagdawat. Kanya, nganong plunder? Tungod kay more than 50 million. 75 million ang gidawat ni Marcolita. Isip tabang sa iyang mga amigo nga ito niya siya pagdagan. Oh, sinadal. Mga nga tungod niya na, ikasuhan siya og plunder kay 75 million more than 50 million. The elements of plunder are present. One, dapat ma-plunder ka kung you are a government official. So, government official man si Marcolita kasi congressman man si at that time. Ma-plunder ka kung maabot ang kwarta involved more than 50 million. So, 75 million to mga kaigsunan. So, ma-plunder ka. Ha? Ma-plunder ka kung ang maong kwarta gift or suborno or sana niya, tabang. So, naat na kay gift. Giangkon mismo ni Marcolita na nakadawat siya 75 million. Siya mismo, iyang baba mismo. Ngayon, na nakadawat siya. So, the elements of plunder are there. Ngayon, tanga sa baday na. Sa mata, sa balaod, sa na. Na mudawat ka o gift. Mudawat ka. Ngayon, dahil buta, kaya mauman niya ito kasagaran nga kanang hospisya sa Pilipinas. Sinara ba di ay? Ano nang uban uban gugda? Ha? So, kana ba niya, mga kaigsunan, wapo na nga pangunta na. Kaya nga no, mailhan na to ang level of understanding na to ba? Mailhan na to ang atong pagka-ignorante sa balaod mga kaigsunan. Siya ra ba di ay? Mao mo na ito ba ngay? Hasta po ni si Alan Peter Cayetano. Uban ni ay? Buti pasabot kay ang uban wa man kasuhi, ayaw po kasuhi si Marcolita. Mura ba ingunana ang atong panglanta hustisya? Kung doon ay duha katao nga nangawat, ang usag ginakop, ang usag po ginakpuno, ayaw ko nakpan niya, wa man ginakpa ang usag. Maunay ato na hibawaan o hustisya. Pero ang hustisya nili, wa na'y mag-aagad mga kaigsun, ginakop ba ang uban? Ang hustisya gaagad niya, huwag nakasa, baka. Dili tungod kay ang uban, wa nakpa, wa ka makasa. Dili tungod kay wa nakpa si Juan, nga nangawat, si Pedro, nga nangawat po, hindi po dakpon o wa makasa. Baseline, pareha sila nakasa. Pero dili sila pareha ang duha ginako. Pero ang balaod lang nang mangingon. Kaya kung wa dakpa ang usa, ayaw po dakpa ang lain. Ang balaod na gaingon, kinsa itong supak sa balaod, adakpa mo. And therefore, kung suspect ka, na nakahimo ka sa balaod, dakpon ka. Therefore, sa mga kulita, dakpon mo yun. Kaya na, ni angkon man. Wala, hindi na mag-isod. Pangitag, ebidensya itong mga kontra niya kay Leang Kunman. Na nakadawan ng 75 million. Balik sa inyo, ang pangunta na. Ngayon siya na ba di ay? Oo, gunagoy, naghanda mo na. Halos tanan ng politician. Nidawat o kwarta, dili lang po 75 million itong uban. Tingali, 1 million, 2 million. Tingali, 100,000, 200,000. Dili na plunder, pero pwede na siya graft and corruption. Naglanggod. Pero, tungkol sa kadaghan, mga kaigsunan, pauta na naaba kay ebidensya. Mo alisod ang gunang iba ka hustisya na to. Hustisya sa ebidensya. Dili ni hustisya, hustisya sa istorya. Dili ni hustisya sa marites. It's hustisya sa ebidensya. It's not what you know. But it is what you can prove in court. Iba ka po. Makaprove ba ka sa court na? Doon na ba kay resibo? Doon na ba kay ebidensya? Nga, kanang imong isulti, pinoon na. Maunay na ko nga problema. Kung mag-isigot ka justisya sa atong mga gorte, ari na daugon sa ebidensya. Manang kanang naingon, siya, rabi di ay, uban di ay. Ang uban. Naaba kay ebidensya na uban? Kasungi, una kay ebidensya. Pumunta na, naaba kay ebidensya? Wadya mo kanang imo. E, di isang pag nahibaw ka, nangawat na siya. Kaya nihunghong na nimo, nangawat ko. Ruwa kay ikaw pa matuod niya ebidensya. Pag-isod ka. Manong si Marcolita man ang ina natutungan di hukod karon. Sayon man damang gukdon kay ngano, naa na ebidensya. Balikon ako, sayon gukdon, kay naa ay klarong ebidensya. At ang uban, isod gukdon, kay way klarong ebidensya. Si Marcolita, klaro ang ebidensya. Ni angkon. Na nagadawad. Dilibayis. Sumuna nga sila mo eh, nasampulan doon o nakupahin na ng dapita. Eh, di man nisog pangita o gibigin siya. Ayan po man. Noon ang mga kaigsunan ang nakalahin niya. Ayun na ito ngayon. Mga, si Aguban eh, si Zara Barito yung nangawas lang. Tanan man, anak. Auugod. Ang sumpay nila na auugod. Pero ang sumay gusto ni mo. Ang sumay gusto silang tanan mga nangawas. Ang sumay gusto ni mo. Kung di ka gusto dakpon si Marcolita, kay ang uban kawatan pareha ka pong Marcolita, unsa may gusto nimo? Wala na ba tayo binagpanay yan eh? Ayan, kawat lang mo dito, kawat na rin. Eh, pareha raman ka. Maubanay gusto na to. Maubanay gusto na to. Nga mungingon, tanga, si Zara Bari ay. Silang tanan man. So, kay silang tanan man, wala na lang dakpanay. Ogin na to gusto, ipadakop si Marcolita di. Uy, dakop ito ba? Why binagpanay? Paalag magkinawatay mo niya, huwag dinakanay. Maoban na ang atong gusto. Sa'yo na naman mong hulingon, makulita rin na ikaw, wata na nagtaghanan na. Pareha sa mga sila. Patangin tumoy. Sa to, kung pareha sa sila, sa may tumoy yan. Gusto ba kayo para kong si Marcolita nila? Mauna mga kaigsunan. No? Nga nung si Marcolita ang initan karon. Imagine na gupod mga kaigsunan, pareho rogo na sila. Pareho rogo na Bongbong Marcos o si Marcolita. Puro sa na sila nagkinusi ay si Marcolita na ningkamot po na mahagba si Bongbong Marcos, pinagi na yung investigation. At ito si Marcos, mangitag bagay nga makabaw. Iman bago ka sila itong igama-gamaan o matutpa sa kampo ni Marcos. Igama-gama o ebidensya ang 18 Marines. Wala magkadimao ang ilaha ko ng mga istorya. Tauna, nahilo rin ligarda ang apil na kadawat. Karoon nga, kaoban na sila, nahilo rin ligarda. Tungod niya na, maklaro na ito nga, nangita doon pagi si Marcolita nga, edang bukdon yun si Marcos. Kaya karoon nga, bibaw si Marcos, sayop ni Marcos. Nga nung, higigukod si Marcolita. Si Marcolita nga nanggukod ni Marcos, dili sayop. Tanawan, kwintahan ko nun yung mga kaigsunan. Ha? Si Marcolita, pinayos mga Senate investigation, eh, yun manang igukod si Marcos. Ano, nangita mo siya pagi nga mabungat yung pangang Marcos na nakadawa. Kung nga, ito na lang ipanglubag itong mga resource persons niya nga mga, matod pa mga ex-marines. So makita ni mo, maklaro ni mo nga nang kamot si Marcolita nga mahagba si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos karon nga may resbak, maunay maot. Selective justice na. Ha? So, pareha rago na sila. Matod pa, pareha rago na sila. Mga pulos na kuno. Oo. Pangdak pa. Kaya si Marcos, kung kinaluuyan mo na yung muwa ng Espiristo, sigurado mo na pagdili na yung mudahig. Mudahig na eh. Ha? Sigurado ni mga kaigsuna si Marcos, kung dili na yung mapanguso. Mauna po na yung magsirit-sirit, ugdagan mga kaigsuna. Ha? Mauna na yung kamot, yun si Marcos, kung nga dili, yun siya magsirit-sirit, magkaigit-igit, ugdagan. Aning kamot yun na siya nga way Duterte ng presidente. Samtang ang tikas po Duterte, nangita na itong pagi nga unsa o pag-diskarte. Persisara di Ketegan, naagi hapri. Pasti diterang sugod na uga, pakuan. Si Pulong, ano, napas kiti. Di, mawadag material ang Dr. Tigrup kung ugaling si Sara. Di, magkadagan. Si Marcos mo ay namiligro. Ay kung mag-election ugma, Dr. Tigrup mo daw. Ha? Pero, naapay sila katuig. Tuig pin, nabili ni Marcos. Siya pang mamaniubra ang panggobyerno niya na ma-advance ang iyong interest mga kaigsunan na maong dili ang sa magukod sa mga Marcoses at sa mga Dutertes. Pinagi ba kasi magpabili ni Ses Gahong? Pinagi ba kasi pagpildi sa iyong kundo? Kana may atong atang kung sa kaisunod na itabo din ang atong nasod ng Pilipino ng mga Ikson. Wala tayo sa balik na kaman ng Pilipino.

0: na sa Buho Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL, Makabuhay Plus nga Plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL, Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
14: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
15: 3 times faster.
14: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
15: New Alaksan Extra.
14: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
15: New Alaksan Extra.
14: Extra paspas, extra galing.
16: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
12: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

kumusag maayong adlong Biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

July 3, 2026. Lang sa tampo na usab ang atong paghahatagag pagtagad, and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Maynard. Buenos

0: pindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbog ko standby, Maynard alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Pangako pa pa nga yung katahuran nga naka ni mo ate. Ingon man sa imo mga suking tigpaminaw ng imong programang Sincerely Ate Arlene. Ako si Maynard. 26 anyos ang pangidaron, kasamtangang nanimuyo dinhi sa Agusan del Sur. Sa tinuod lang, usa sa akong rason kung nganong naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian. Mabaghatag o pagtulunan sa mga suking tigpaminaw nga usahay sa atong kinabuhi. Dut antas mga problema. Dut antas mga pagsulay. Apan kining tanan ang ngayan natong atubangon o dili ta ang ngayang mawad-an o paglaom. Husgahan man ta sa abang tao, kini ang kanunay natong buhaton. Mas mahalo nato ang atong kaugalingon. Nagsugod ang tanan sa diyang may panaw ang akong usa ka igsuon. Naksilente kini ate. Close me sa akong magulang na sinong Andy. Sa akong pag-eskwela siya ang nagtabang kanako kay lagi, wa naman mi amahan. Wa ako magdahom nga moabot ang trahedya sa among kinabuhi. Sa diyang na disgrasya ang akong magulang, di masabdan ang kasakit nga akong gibati ate. Nadala pa siya sa bahay tambalanan upon dead on arrival. Ati R, di ko makatuon ito higayuna. Sa laktod ng lisod ko sa pagdawat, ngawa na ang akong kuya. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga sa kadaghang tao sa kalibutan nganong si Manong Andy paman. Wa ako'y laing gibasol. Wa ako'y laing gimahay. Kundi li ang kahitasan. Sobra gid akong kahiubos ate. Ambot ba, gisudlan ako ang barkada, inom. Gusto kong malimot sa tanan. Dili mawala sa kunahunang ako magulang ate. May bot sa punto. Akip ang ginadiling droga ako nang gigamit ate. Marabag wa nay bili kanako ang tanan. Sa laktod nalulong ko sa droga. Marabag wa nako sa akong kaugalingon. Ako pamilya mo tambag nako pero wa nako nagpakabana. Netuntungura gusto na ako magpakamatay ate. Pero tingali doon na pa'y plano ang ginuokan ako. Sa laktod, nadakop ko sa mga pulis ate. Og din hinagsugod ang ako mga pagmahay sa dihang na anak ko sulod sa bilangguan, Ate R. Halos kada minuto maghilak ko. Di na ako ma-imagine akong kaugalingon nga na ako sulod sa bilangguan, ate. Dili man ko mamamatay tao. Dili ko kawatan. Wa ko'y kapasipadan. Lisod ang mabilanggo. Pagkasayod sa mga silingan, nag-uul-usab sila, ate. Nga nung mao kiniginangatan sa akong kinabuhi. Dili sa pagpahinambog, ate. Sadyang naapa ko sa gawas. Kanunay ko nilang mapangayuan og tabang. Ilabi na kung doon ay mga kalihukan sa among lugar. Pilar may sugilanon, gi-forward ko sa district jail, ate. Ugi ka ni Adto, wa na ko makasabot sa kong gibati sa diyang gisulod na ko sa selda. Ang mga bilanggo dito, klase-klase ang kaso. Pait kayo akong kahimtang. Kay bisag mo agi ka lang, magmatngon ka gyud kay kundili initan ka og naay posibilidad nga makulatahan ka. Miingon ako mga kauban sa bilangguan. Nadili na ko nako makagawas. Pero ako sila gipaminaw. Wa ako napakawala sa paglaom kay kabaho ko nga pagsulay lamang kining tanan. Pagsulay lamang kini sa labaw makagagahom. Ngari ka na ako, ate. Tugod sa kong pagsupak nga doon kaniya. Adlaw gabi eh, sulod sa bilangguan, wa ako'y laing gisangpit. Ang labaw makagagahom, ate. Ngayon ako mapasaylo. Sa kunahimo nga doon kaniya. Nang labay ang mga bulan o nahimong tuig, miabot og duha ka tuig ko sulod sa bilangguan. Ate, wa ako miundang sa papangaliyo po. Ngaunta mahuman ang akong kaso. Sobra kalisod ate. Bisan pa man sa katuigan nga ng labay, wa ako napakawala sa paglaom o sa wakas. Gidungog sa labaw magkagagahom ang akong pag-ampo.
Nagsingabot ang Kapaskuhan 2023. Natagaan kong probation sa judge ate. Pagkasayod ko, nakahila ko sa sobrang kalipay. Nakahila ko, nagpasalamat sa labaw makagagahom. Ug salamat kaayo nga. Iyang gidungog nga ako mga pag-ampo. Dati gayo na abi mo ba ate? Gipaningkamutan ko nga mamaayo ang dagan sa kong kinabuhi. Pilit na kong gipapa ang pangit kong kagahapon. Milakaw ko sa mong lugar, milangya ko kay gusto kong likayan ang akong mga barkada. Nga mao'y nag-impluensya ka nako. Nga naghatod ka nako as kadautan. Miani ko sa akong magulang nga babae diri sa Agustan del Sur. Nagsugod sa akong bag-ong kinabuhi sa lugar nga way nakaila ka nako. Sa lugar nga way manghusga sa akong pagkatao. Ako ang ipamanage sa akong magulang sa ilang negosyo o dinhin ako nakaila si Mylene. O sa kababayan nga probensyana apan gwapa, buutan o relihiyoso ate. Siya ang unang babae nga nakapapitik sa akong kasing-kasing. Dining dapita, dili man sila kwartahan. Apan napagraduate sila, tanang magsuon sa ilang ginikanan. Busa, naipagkagarbo sa iyang mama, pilian siya sa mga karelasyon sa iyang anak. Upat sila kamanagsuon, og si Mylene ang ikatulo, Ate R.

sa dihan ng ulit ako kang Maylene, daghan ka isyag pangutana. Mahitungod sa kong kinabuhi, graduate ba kuno ko sa college, dili ba kuno ko ga drugs, kay matod pa niya, sayang lang kuno ang iyang anak, nga maadto sa lalaki nga tambay, sa lalaki nga addict, o way future. Morabag, iyan ang gihukman ng akong pagkatao ating nga addict. Ugwa na kinipaglaom nga babag-o. Tungod lagi sa akong kahadlok nga mahusgahan sa ubang mga tao, gitago na ko ang akong past ate. Tungod lagi kay maayo man ang background sa akong magulang sa ilang lugar, mausab kini ang ilang lantaw nga rekan ako. Dili sa pagpinambog ate, bago palang gani ko apandaghan akong nahimo mga higala. Kay lagi nindot man ko makisama, kini ang hinungdan nga ming sugot ang mama ni Maylene nga ipadayon nako ang papangulitaw ngadto sa iyang anak. Tungod man, naging kami ni Maylene ate. Nang labay ang mga adlaw, si Mana og nahimong bulan. Nagpadayon ang maayong dagan sa among relasyon ni Maylene. Apan dili na ako malikayan nga sa matag karon og unya, doon ako'y kahadlok nga ilang masayran ang akong kagahapon. Kaya ba akong dawato ni Maylene? Kaya ba kon niyang ipaglaban sa iyang pamilya? Kini ang mga pangutana nga wapay kasiguruhan. Mga tubag ati R kung ako ang pangutanon, si Maylene na ang akong gusto makauban sa tibok kong kinabuhi. Nasayod ang kahitasan nga mahal kay nako si Maylene. Siya ang akong ipangayo sa kahitasan. Apa nagduha-duha ko sa pagkaroon ate. Tuwag kay nasaksihan nako kung unsa sila ka makajudge sa mga sama nako. Naay nang ulitaw sa magulang ni Maylene ang ginikanan na priso tungod sa droga. Buutan siya nga lalaki na imaing trabaho ng inabuhi nga patas. Apang tungod sa iyang ginikanan, akip siya na husgahan. Nasaksihan ako ang panglait sa pamilya ni Maylene. Maayos sila sa atubangan na panpagtalikod, grabe sila makapanghusga. Huwag idawat sa magulang ni Maylene ang maong lalaki kay lagi, mga binilanggo ang ginikanan. Nahon-ahon ako how much kanako na ako gid mismo ang nabilanggo tungod sa ginadiling droga. Ate, malipayan kami ni Maylene sa among relasyon. Apan ni Rikay nakugsugod kaniya. Nasayod ko. Dili ko dawat sa iyang ginikanan. Apan damor na kong buhaton damor gagakasakitan si Maylene. Ang ayan ko bang? Palayan na lang si Maylene ate kay sayod ko. Masakitan lamang ko sa unahan. Dini na lamang ko kutob. Daghang salamat sa iyong paghatag o pagtagan niya ako sa watampo. Sincerely yours, Maynard.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala nay problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: Daghang salamat kanimo Maynard sa imong pagpadangat imong swa tampo ning atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Dili lalim nga niagi ka pagkabilanggo, nga niagi ka pagka drug addict. Kay bisan o gusto mo nang usbon ang dagang sa imong kinabuhi apan di kit malikay nga husgahan ka. Og mo na imong problema karon. Ang ayan ba nga biyaan na lang nimo imo hinigug mga si Maylene tungod kay nakita nimo sa iyang pamilya nga dili gyud dawat ang mga tawo nga nahilambigit sa droga or magpakalalaki ka atubango nimo. Of course, kao ba na to? Did you know, Vabaniel?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene. Kap Jun, usan na nato mga suking tigsubaybay.
0: And of course, nga to URP Professor, Kap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema ni Maynard, bubiya ba siya or dili? Did you know, kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, unsay mong buhaton?
1: Kung ako si Maynard, dili siya mubiya. Sa dayon-dayon no. Kanang di siya mubiya nga wa siya paramilit or di siya mubiya nga kanang di niya taga-agrason si Maylene.
0: Mahang ang babae.
1: Oo. Oh, kanang, manam, kuhan ka ba? Kanang, kung mubiya man galing ka sa usa ka tao or sa usa ka relasyon, kanang naiklarong rason, no? Naiklarong kuhan ka ng hinungdan.
0: Pasabta siya.
1: Yes, kinala pasabton. So, kung ako si Maynard, iyan ang angkono niya. Isulti o kinsagid siya sa, kano, sa ihang uyab. Kaya aron, di ang magunya, dili pwede nga i-judge ni mo ang imong uyab base sa unsay kuan bitaw tratar sa yang ginikanan kay basta to nakita yang ginikanan man ang grabe gyud og kanang ko ano kanang pagkontra ba sa kuan so wata ka ba loon sa kanang pag-receive pod ni Maylene sa kamatuoran so testing ni lang sa okay. Mubiya man
0: din ka ano ko gihimo ka nga anam siya kawala unya naguyab sila nang ulitaw siya unya pa
1: ba man kayo
0: mukalit siya kawala lisod kay na para sa part sa babay daghang kay pangutana nga ano ka
1: murag imbis bitaw isa lang bike murag mga question
0: ka ba siya pangit ba so
1: oh true mga question siya ang self-worth. Oh, tungod kay ang
2: isa pala lalaki. Pero yung sa imong gibuhat?
1: Dili man, ang lalaki, maayki sa sugod niya. Kalitrag ka kuan, kalitrag ka hanaw.
0: Bitaw ka na bang, sa sinugdanan, maayo kay ka, halos, ano ka, una ka, nikuan na ka. Kalit lang nga, mawalag kalit.
1: Mag-ghost lang ka, no?
0: Magkailan ka ghost.
2: Di para mo na sa imong kaayuhan.
1: Mo na yung mga kinaya sa mga lalaki nga mga bayot, no?
0: Para, oh, mo na yung mga lalaki.
2: Tungod kay na higugma si Maynard, maginahin ay sigpalayo kay para sa kayuhan.
0: Okay, dili siya magbinugok. Dapat ipasabot niya sa babae. Kay dili man naman nanag na ang babae.
1: Nga nung dili man niyo istok ang tinod. Nga nung di man kamuangkon nga. Ex-convict ka nga. Mo maginahin mo ang imong realidad. Nga nung di man na niyo kaya isulti sa iya ha. Kay para masabtan ka niya nga. Ah, nahadlok guro ni siya tungkol sa ong ginikanan.
0: Kay kumupram ka, ang babae mo dawat man na.
1: True.
0: Diba?
1: Wata ka balo. Basin ipaglaban pa dahi siya ni Maylene sa iyang pamilya. Diba?
2: Kaya ba niya ipaglaban?
1: Nga nung nag-assume ka nga, digit ka dawaton or dili ka kanabitang ipaglaban. Wa pa gani.
2: Hindi ka na may history nga ang igsoon, ang mama,
1: or di na to pwede lagi i-compare. No? Di na to i-judge. Testing lang sa. Kay malay mo. Testing. Malay mo si Maylene, no, nga kaya di ka niya panghing ka ng mangusog yun para ipaglaban
0: bito,
1: ka.
0: Grabe bito ka-unfair.
1: Diba?
0: Kung mukalit lang kawala si Maynard sa way ego, niho. So,
1: mo na siya ginaingon ba nga? Kwan lagi? Karang sa sugod pa lang, stay true to yourself, no?
0: Correct.
1: Magkanang matinudanon ka ba? Magpailaila ka sa usa ka tawo. Oy, ingani ko, ingani akong history, ingani akong kagahapon, dawat ko ni mo, or dili. Anara ka sa'yo, hindi kay magpapretend pa ka nga, kanang okay lang ang tanan, ang inting, nari kay mga sikretong tinaguan, muna'y nakabati isa ka ng mga lalaki. Correct. Nga. Magpretend pag yud ba? Nga nung di mang gamaangko na lang.
2: Para sugtunggot?
1: O, mo na.
0: Ang pinaka-best bitaw sa usa ka relasyon, honest lang yes, sa pananigayon, huwag yung problema.
1: True.
0: O, kana bang musulti ka sa imong tinuod nga gibati?
1: Diba?
0: Kay ang babae or lalaki nga sultihan nimo, wala may mahimo.
1: Yes.
0: The moment nga musulti ka, wala, hindi naman na mo pugos.
1: Mamagina yung best way nga, kana bitaw maayo ang relasyon ba nga, wala gin mo yung sekreto sa usag-usaga. So, unsa inyong mga history. Das, para mabalaan gin mo ba, if dawat magid ka ani nga tao or dili. Kay, kesa kanang gusto lang nimo nga magpa-pretend ka para maangko nimo siya una. Nga ayar pa din ka makakuan nga magduduha na din ka tungod kay mahadlok kag tugal ug ginsagit ka.
0: Correct.
1: So muna'y bati no sa mga ang tinuod nga lalaki dili mahadlok kung unsa ang
0: iyang
1: kagahapon. Yes, magpakalalaki.
0: Yes.
1: Kay especially kung nasa iyang kaugalingon nga tarong naman ka siya karon wala na siya plano nga balikan to na naman ka siya plano nga istrito na gid ang iyang dalan di nganong mahadlok man ka mabalano ginsagit ka nga.
0: Correct.
1: Part man na sa pagka ikaw no dili man ka mahimong tarong karon kung wa to nimo na nga agian.
0: Correct. dili siya makasulay ngayon. Anda di kalisod ang kinabuhi sa bilangguan.
1: True.
0: Kung wala na testingan.
1: True.
0: So, dili.
1: Di siya angay ikaulaw.
0: Di siya angay ikaulaw.
1: Ang mga tao lang yun ang kanang judger ba? Sa palibot bitaw. Mo lang yun. Di naman ito malay kay good realidad man guna sa ato agod. Diri nga. Kung gikan gani ka prisuhan, nanagid kay murag ka ng stigma ba? In short, stigma correct. Na siya sa mga gikan sa prisuhan. But it doesn't mean nga, dili ka hatagan og chance. Or it doesn't mean nga, wala na kay pag-asa nga kanang baguon ang dagan sa imong kinabuhi. So, kani si Maynard, dili ka magtinalawa, no?
0: Yes.
1: Muna, na, face the reality. Kung madawat ka ni Mylene, dawat ka niya. If dili, dili.
0: Okay.
1: Dili kayo mabiya ka lang.
0: Correct. Dapat mo sulti yung siyang tinuon.
1: True.
0: Para nga dili po taon mabitin si Mylene. At least may rason.
1: Yes.
0: Diba? Okay, sige, dili ta. At ang paminawa na ito rin Playboy, Cap Junjun de Aziz.
1: Katawa na siya una.
0: Nagkatawa na mga Cap.
2: Dili, kay... Looy mong kayo si...
0: Nangugat na.
2: Looy mong kayo si Maynard yun, ane? Nga
0: ano? Looy si Maynard, kung mong tinalawan siya.
2: Ang gihimo ni Maynard, sa tinuon lang yun, gisakripisyo niya yung gugma, ngadto sa...
0: O sa pagsakripisyo na ang mawala
1: ka? Sakripisyo ba rin ang ghosting?
2: Para naman ko nang giingon niya, naman ko kayo amigo nga, kering makakita ra kong kalbo, patyon gid ako. Magpakalbo ka pa ba? Wala pa kanin sa kadiga.
0: Unsa ko bakit ang kalpati nga?
2: Wala pa kanin sa kadiga nga ex-convict siya. Nadunggan na niya sa mga igsoon, sa ginikanan.
0: Subot ipasabot, mabiya na lang siya di man ang hit.
2: Na kung ing ani ex-convict, drug addict, dili gini lang madawat.
0: That's why.
2: Nagpasabot nga una-una aguro ni Maynard. Ni Maynard, kalisod ba rin ngalanan ni nga? Kadagangalan, mawag yun yung gingalan.
0: Maynard, basi may ang mama niya, Bernard ang papa.
2: Kalisod ba rin ngalanan ni mo, Maynard. Una-una, guro ni Maynard, ni nga, kung ako kikipugos akong kaugalingon, simpre ba, dawat ko sa akong kuya, pero ang igsoon, ang ginikanan ani, mugubot lang, palayo na lang ko. Total dagkat pa bang binuhi sa kalibutan?
1: Onay ka bati. Kumubiya ka, pagbiya o sakto nga, yes. Nakay rason nga gibilin.
0: Kung may rason nga, dili ka mo suti.
1: Dili kayo mo, kalit ka lang gino ka, murakag kalag nga kuan.
0: Nag-ghost, kalit ay mo uyang.
2: Siyempre.
1: Pangit kayo.
2: Para na ko ni mo, Mina.
0: Abi ni mo, Kap?
2: Biyain na nga pamilya. Gubot kayo nga pamilya.
0: That's why. Dapat.
2: Nga, gina-judge daan nila ang tao nga.
0: Dapat. Musulti siya, sinuon niya. Mamanggid ni no, ako mo gid ako kinabuhi na.
2: Bulaton pa ba niya masakitan siya?
0: Na priso ko natural, na priso ko ni agi ko ka drug addict ug psycho di ko daw sa ginikanan. May ko pa sahilo ako na lang mo palayo.
1: Oh, period. Ana, period. O di na nangid sakto.
0: Kuan ba na sala ba na? Dili na siya sala.
1: Dili na ma-question, no? Kaysa naman mo kalitra siya biya di ang awa siya pananghid, makahatag siya kasakit, no? Masakit para sa kang Maylene.
0: Oh yes, dili ilalim sa so kababay nga mangutan na kasi mong kaugalingon. Nga nung gibiyaan ko, nga nung nakalit ba ni siya kausap?
1: Nga
0: nung mahang ang sa kababay nga wakabalo.
2: Ayaw na ipaglaban, Maynard. Biya na di ha?
0: Mo gani.
1: Wala man niya gina-insist. Wala niya gina-insist.
2: Inform na lang, true text na... Gikan ko sa prisuhan,
0: oh, so, adik mabari, ko. Mabari gentleman nga paagi, nga
2: maguba lang inyong diba, pamilya.
1: Oh, eh, kung kay ka ka nang sa pagsugod, pagpanguyab, dasi kay ka mag-atubang yun. Nga karon nga nakita ni mo nga okay. Alanganin.
0: Mujiipit.
2: Gina-judge mong godaan sa imong pamilya lang ga.
0: Dili man na siya gina-judge. But pasabot, wag magkagipugos. Ang problema lang, ayaw lakaw, nga di ni mo atubangon ang problema. So tihisa, what if di agdawatan ka?
1: If, yes.
0: What if di agtanggap ka?
1: What if they paglaban ka?
2: Ang mayo siguro Maynard na lang buhaton ni mo kuwan na lang na tanan mo na lang yung babae Maynard.
1: Uso pa rin naro.
0: Wala na uso ang tanan-tanan ron.
1: Uso pa rin ang taban
0: mo. Uso ang tanan-tanan ron.
2: But lang yun. Sabi gusto rin yung may tabo nga nagbiya na ka rin laki.
0: Dili lagi mo biyag ka ng tinalawan. Ang
1: mubiya o tarong. Dili magbinayot.
2: Wala
1: kong
2: pabaniya nga masakitan siya?
0: Dili lagi. Okay lagi masakitan. Normal lagi.
1: Inahanglan niya dawaton nga masakitan siya. Kaya again, no, nakita naman yung kinahiya sa ginikanan nga dili dawat. So, andam siya dapat sa unsay resulta manggaling kung madawat mo siya.
0: Isa rin ang point, ana. Magpakalalaki siya.
1: Pero,
2: dili na pakalalaki ka ng...
0: Talikod, gawin pa ng hit?
2: Mubiya siya.
0: Dili, gina, binayot kita.
2: For the sake nga... kanang ang iyang pinalangga dili mabisto nga nang nakauyab og piniriso
0: dili lagi. So tihi siya daan.
1: Yes.
0: So tihi siya daan. Magpaka-gentleman siya. True. Kinahanglan nga mag-iyak at tubangon.
1: Tarumbi niya tubang ang babae sa iyaha. Yes. No? Tarumbi siya gidawat, giila-ila. Niya. Si sabi na makak, dili biya si Mylene. So deserve ni Mylene, unsay ka maturan.
0: Yes.
1: Para ayah siya mula, mulakaw o di galing kay, man, di siya madawat, di ilayas ka.
0: Mulayas nila nga wapo. Oh. Magsulti siya siya. Unfair kayo sa babae.
1: True.
0: Labang, naglibog ang babae, usapay akong nahimo.
2: Ano man tinuod-tinuod, no? Pagbiya na diya. Sutiin na lang ng kwan diya.
0: That's why.
2: Tiksi na lang, dagan magpamaagi. Biya ko kay...
1: Ayun pa ng text. Uy, nagbiya
2: ko kay wawo kaangay sa batasan sa imong pamilya, sa imong zoon, sa imong ginikanan.
0: So,
1: mubiya lugar siya kapi tungod anang rason. Di lugar siya mo angkon sa rason nga tungod kay ex-convict siya.
2: Di ang puno niya nga ex-convict siya. Biya ko kay ex-convict ko niya. Kabalo man ko nga, dili mo uyon imong ikson, dili mo uyon imong ginikanan. Kamo na lang uban diya.
1: So dili gini mo ipaglaban ng imong gugma na igugma. Kung tinood nga na igugma na si Maynard,
0: yes.
1: Itry good niya yung best nga. Madawat
0: dili na,
1: pa siya.
0: Dili na love kang Maynard.
2: Kung ako imong pilion, hala, apas ako ah. Ano na lang
0: dili na love kang Ganon. Maynard. Dili na siya love kang Maynard. Ang tinood nga na igugma, ipaglaban ni mo yung relasyon. Gawas kung mag-give up na gina babae.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, dili man niya makita or di na niya mabalaan kung ipaglaban ba siya. Dili, kung di niya sutihan sa tinood.
2: Gali kayo lang ni si Maynard masakitan.
0: Kung sakto gid si Maynard, mo gina siya. So tiyan yung tinuod. Kung di siya ipaglaban, okay lang. Okay, importante, kabalo siya sa tinuod. What if ipaglaban siya sa babae?
1: Diba?
0: What if diya nga mo yun, ang babae siya ginikanan, buutan na siya karun.
1: Oh.
0: Biktima lang siya sa panahon.
2: What if
0: dili
2: makasabot ang ginikanan?
0: O, oh, di na gani.
1: Di na gani na to makita na yun if kaya ba siya ipaglaban or di.
2: Murag dili, kit siguro kaya. Muna nga biya na lang, Nard.
0: Grabe ka, talawan.
2: Duda na ko, Nard. Duda na ko,
1: Nard. Mga isog ni mga retired playboy.
0: Gani, talawan, pasok na ng talawan.
2: Dili, ang pagbiya, Manggo, dili mo na tinalawan.
0: Tinalawan, gid na. Nitalikod sa imong problema. Stand by! Balik tambang laman sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gigihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalene Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan syempre ato sang timbayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Ati R, paabot gid ko sa inyong programa matag adlaw. Makatawa ko bisan ako ra usa sa boarding house diri sa Cagayan de Oro from Marlon Bidia.
1: From Albert Moraleda, mayong adlaw mga idol, bisan pa og na ako diri sa layong dapit taganto sa Kamingaw, kamudyod akong sandigan kada pahulay para mawala ang ka-homesick. More power ninyo tanan diha sa studio.
0: Hello mga idol, na ako sa Pantala, naghulat sa among sakyanan padulong Kamigin. Sakto gyud nga naka-live mo kay dili ko maboring. From Erwin de la Peña.
1: Happy afternoon Ate RDJ Nova o Cap June. Pagkagwapa o batanon pa manggihapon ni Butanawan Ate. Oy, unsa man imong sikreto? Pa shout out pod ko dire sa Clarin Misamis Occidental from Marites Gumahan.
0: Ate Arlene, pa shout out sa akong asawa nga nagluto karon sa among panihapon. Pareho mi nimo ka fan sukad pa sa una from Arturo Villaflor of Araqueta City.
1: From Kathleen May Alviso. Hi Ate R, first time na ako mo comment diri sa inyong live sa YouTube. Curious kayo kung anong sigig pamina akong lola ani. Karon kabalo na ko kung ano. Makalingaw man di ay kaayo mo. Greetings from Karkar City, Cebu.
0: Shout out sa ako mga apo nga kuyog na ko karon na mati sila na pod ang nahimong fan sa inyong show sama nako. From Carmen Talibong of Osamis City.
1: Hello Ate R, mayong adlaw po ni DJ Nova o Cap June. Grabe jud na ko ka-fan ninyo. Bisan maglaba ko doon, nag-jud ko eh, earphone para lang makadungog sa inyo. Shout out sa taga Bayugan City, Agusan del Sur from Flor de Liza Bueno.
0: Ate Aline DJ Nova of Cap June, daghang salamat sa inyong pagkasinsiro sa paghataw og tambag og kalipay. Permigid ko mag-notify sa akong mga higala kung mag-live na mo. From Samuel Orquia of Tubod, Lanao del Norte.
1: From Angelica Rebamonte, grabe jud kalingaw niyong programa Ate R, makatangtang sa stress sa trabaho. Permi ko mag-atang inighuman sa akong shift. Shout out sa mga taga Davao Oriental.
0: From Geraldine sa Malinog, hello Ate R, pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena diya sa Tubod, Lanao del Norte. Adlaw-adlaw gina siyang mag-atang sa inyo basta ting paniod to na. God bless sa inyong tulo.
1: From Leia Montero, happy watching sa tanan. Hey, Rajud, ang vibes kung kamo ang paminawan kompleto ang adlaw. Hinaot, dili mo mapulaan sa pagpalanog sa inyong mga tingogikan diri sa Mati City.
0: From Geraldine sa Malinog, hello Ate R, pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena. Oh, humanan eh. From James Gims, hello po, watching here, Baroy Kadingilan.
1: From Harvey J. Amba, hi Ate Arlene, watching from Takul, Bagsaysay, Davao del Sur.
0: Hi po, watching from Dubai, UAE, si Temp Q7R. Kuyawas na nga. Okay, Dejinovs, iba ang final nga advice para kay Maynard.
1: Maynard, kinahanglan natong timan-an ba nga sa kada sitwasyon nga atong atubangon, kinahanglan mag-una na sa ato ang acceptance kung unsa man galing ang mga resulta ana nga mga konfrontasyon. Kinahanglan mo kuno ato na i-confront, dili nato pwede talikdan kay kanabang kung kalitra kag talikod makapasakit ka no, it's either both ways ba, makasakit ka o masakitan ka. Mas maayo man nang na-confront na nimo at least ang imuha bitong kasakit kay naay ka nang saktong answer ba.
0: Yes.
1: Dili kay ka nang masakitan lang ka nga way saktong tubag sa imong mga pangutana. So
0: correct.
1: Kinahanglan nimo siyang i-confront, kinahanglan nimo storyahan si Mylene sa matuod kanang so tihan nimo siya sa kanang kanabitong sincero nga pamaagi ba nga kung madawat ko nimo, mas maayo. If dili ko nimo madawat, di ko nimo kay paglaban, masabtan rata ka. At
0: yes,
1: least man lang,
0: yes,
1: nga imong gikumpronta kay wa manggod ka kabalo kung dili nimo kung iistorya sa iya ha. Di ka makabalo kung kaya basin di nga kaya
0: ako,
1: kanya paglaban.
0: Ako sa tinod lang ang lalaki nga motalikod sa iyahang pagkasiya. Wa na gini chance ako ah.
1: Ano
0: gitalikda na gud ka?
1: Tinuod.
0: Diba? So ayo na iyalaw nga buhaton pa niya sa sunod. So
1: tinood.
0: Dapat kung sakto siya napakalalaki gud siya, pero gitalikdan ka sa way niho niha na hangka. The moment na babalik pa siya, ayaw na. Ayaw na tigay chance.
1: Tinood.
0: Sarado na ganyan mong kasing-kasing sa iya.
1: And tinood po nga lalaki, yun nga, naigugma sa imuha, musuti yung nagtinood.
0: Correct.
1: Ganyan na magtago-tago.
0: Concerned yun siya sa imong emotion.
1: Yeah.
2: Basig para na po sa kayuhan.
1: Ay, dilipod. Dilipod po.
0: Ayaw ihang. Ayaw ihang.
2: Gina-judge man good ninyo si Maynard dayon.
1: Di siya ramay na kung na nag-judge sa iyang kaugalingon. O pag
2: wala man good kabalo ang pamilya sa babae, nagkakasakita na si Maynard. Every time mo istorya sila, makadungog si Maynard na kiningi ka sa prisuan.
1: Pero ani mo gunikap, dili mabot pa sa bot nga mo eksperyensya sa uban, kay mo po di ihang ma-experyensya. Lay-lay, man good na. So dili mo kinanglan i-compare nga, katugay sila, wala na dawat, ako po di kumadawat. Wapag ini mo gitistingan.
0: Gani.
1: Diba? Kanabang,
0: yes.
1: Kanang sampanotihon ba nga?
2: Dili na dapat niya tistingan kayo. Masakitan na raman siya.
0: Dili oy. Dili kaya sakto. Wrong
1: diba?
0: Na. Very wrong. Dapat makabalugin ang babae. Unsay rason. Kay, muna, I deserve an explanation.
1: Tinood.
0: Diba? Dili ba kung mananagna? Nga na ni Kalit kang kausap. Kahit kaduwala. Diba kung mananagna?
1: At diba? Isa pa, mo mo ganang wig.
2: Abi ko, ang kini mga babae, investigator, NBI.
1: Hey, mo ka naman ang mananagna, hinoon
0: mo mga. Dili man babae po, nga kanang, yes. Na mga babae nga, magdepende lang.
1: True.
0: Kabalo ka, doon ay babae nga, kung unsa ka sa kuwa mo, po ko sa imo ha.
1: True. Diba? Kanang kung unsa mo energy ginatag sa kuwa mo, rapod ko.
2: Magani, ni Bia, si Binard, para sa kaayuhan sa babae.
1: Dili man na maho ang mahitabo nga ma-feel ni Mylin. Kay murag, kumubiya siyang away panangit, murag baka question si Mylin, ah, dili ko deserve i-pursue, dili ko deserve nga.
0: Oh, dili ko deserve ipaglaban.
1: So, diba? Kinahanglan ni og explanation lagi. Mm. We deserve an explanation.
0: Correct!
1: Dili pwede nga magpakakuan lang kadi ano nga. Murag naniguro ra magod si Maynard ba? Naniguro siya ang kagalingon nga. Itong dili ni mo i-confront kay para di ka masakitan. So, naniguro na lang siya biya daan bisad wa pa nahitabo kay mahadlok siya nga masakitan siya sa kamatuuran.
0: Which pero, is wrong.
1: Yes, pero if kuan lang ka tinood ka na concern sa tao na igugma ka ng tawana, or kanabayhana, regardless kung unsay resulta, bahala pag masakitan ka sa unsay resulta, at correct. Least, imo siyang gikumpronta.
0: Correct. Isultihan ni mo sa tinuod.
1: Sa kanuna, ikinang inyong DJ Nova de Marites, ang Maring ng Bayan.
0: Okay, imuhan ang turn. Come, Junjun the assist.
2: Shout out ha, kang Mr. Lim, nga nagsigig paminaw karong adlawa. Nagsigig paminaw, niya nagsigig inom o an?
0: Migaman.
2: Migaman Gold Coffee.
0: No? Hello, sir.
2: Mr. Lim, no? Akong amigo.
0: Hello, sir Lim.
2: Actually, kini akong amigo, nagproblema kung saon pagkasto ang iyang...
1: Ay, sana all.
0: Ay, sana all.
2: Yung kwarta nag-abot ang daan, daan o ang bagong.
1: Oh, pwede ra kayo niya ihatag ang daan dito sa kuakap. Labo nang inanglan ko.
2: Dili nang... Actually, nangita to sa number ni mo ni Genova pero wala na akong ihatag.
1: Patay.
2: Kaya na-interest ko sa kang day, Genova.
0: Ay, diyan na.
2: Mr. Lim, na-Facebook na si Messenger. Dito na lang ka direct. Dili lang ko pangayo eh kay... May mo kong akisuris ha. Kung makasalami kong kalim mo. Did you know ba? Pitik-pitik, kirapot ko. Ako ang nagatagay.
1: Ang omission man ka.
0: Ang omission daan. Mabira.
1: Ay, nako.
2: Minard, isa rin ako ikatambag ni mo. Ayaw hulata nga masakitan ka pa. Ayaw hulata nga kanang mura-murahon ka sa pamilya.
0: Talikod na.
2: Sa imong hinigugma. Kung love gini mo ng bayhana, biyain na ng pamilya. Pagtalikod na riya, pero sultiin sa daan siya.
0: Manisakto.
2: Sulti po niya, drug addict ko, itong karyad to, nagparehab ko, dili ko pwede nga, dili ta pwede nga kitang duha, kay ang imong pamilya, kabalo ko nga, dili gin mo sugot.
1: Pero sakit kayo na, no?
2: What if, kay love na ka, mubiya ko sa imo, ha?
1: Diba, ganay, what if nga in love na kayo si Mylin sa iya niya, inga na, bito, ayaw pa siya
2: dili
1: kabalo.
2: Dili
1: ka
2: pon...
1: Muna yung pahit nga aning
0: pero ngari. At least nakabalo.
1: Oh, pero sakit at kayo ba? Anong ayha pa man ka nagsulting? In love na ko ni mo.
2: Hindi, kay karoon naman ko kabalo. Ngayon mong pamilya dahi. Basta yung aning...
0: Nah. That's it. Pero at least, sulting siya sa tinuod yes. Kay... Kung masay na naman tinuod, dali naman good ang pag-recover, ang pag-move on. At least kabalo siya.
1: True.
2: Yeah. At least kung sultihan ni mo, makabub on na siya. Mm. Mangita na siya sang kuan, warden.
0: Haom niya.
1: Warden.
2: Sa kihapon, kini si Kuya Kapo, hingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
11: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa ang iyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot. abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
14: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
16: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, rajid ngayon ang trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang, akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
14: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kalima DJ Nova and Cap June. Thank you, Maynard, sa imo papadangat ni mo swatang po ni atong tulumanon. Susama sa among gilalisan ka ganina, susama sa among gisgutan ka ganina. Ayaw talikod, gadiin masayod, ay mahindigugma. Kailan lang siya masayod sa imong stand? Aro sa ingon ni anak, masabdan niya nga nung nagpalayo ka. Ayaw palayo nga wa siya kalibutan kay sakit na paraso sa kababae. I hope na tubag ang imuha mga pangutana. Thank you so much sa imo papadangat ni mo swatang po din sa atong tulumanon. Stand back around taod-taod. Alas to Health Education Program with Doc Jan Paul Diasis. Musunod gali ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Mariyerehe na sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alas sa ito, Health Education Program ng Adlang Biyernes, July 3, 2026. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta? July 3 na.
1: Yes, Atty. No.
0: For a countdown, dito ko paingon sa July 14.
1: Okay. Yes, Atty. And welcome, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Okay, Doc, balik-balik, gini mga pangunta na ba? ATR, irregular administration, usahay dugay, kaayo mo abot, usahay sige-sige. Kala ba itong, doon ay mga babae, Doc, nga kung mag-minstrate sila, kusog kayo. Yan na po yung sahay nga di mo abot. Yung ana, irregular administration. Doon na po yung nag-irilag-regla for 6 months, 8 months, nga dili buntis. No? So, muna yung mga sagad nga mga balatian sa mga babae nga dili dapat i-ignore. O niya, doon na po yung mga babae nga sobra kasakit ang regla. Nga mura pagka na mura mga anak nas kasakit. So, kada siya doon na yung mga problema sa ilang pelvic pain, di ba, Doc? O niya, kana pong maangbot na gani ilang heavy days, abnormal ang bleeding, Doc. Mura ka nang, kanabang, mura na po sila ng anak sa kakusog. So, nagkakay mga sakit sa mga kababayanan nga, kanabang, dili gid dapat i-ignore and do na pa do. Kanabit ang sakit ko no during sex. Pain during sex. Isa sa mga complaints sa mga kababayanan. O ang signs sa hormonal imbalance like daghang bugas-bugas ang nawong, dule acne, sobrang buhok sa nawong, lawas, weight gain or kanang especially kung nang dunay discharge sa nipple, bantayanan din na kayo ha. And kanabatong dunay na usa sa mga bantayanan do, kanabatong mga babae nga dun history na sa STI. Oo, bantayanan po na siya, Doc. And kalang permanente nga makuhaan. Doon natin texture sa miyagi mga adlaw, katulo na siya nakuhaan. Ang duha, nahulog, ang ikatulo, na kuhaan na. Murag ectopic ka pregnancy na. So, kana mga simptomas sa babae nga diligid ang ma-ignore ba. Nya ka nang diligid regular ovulation, kasagaran makita sa regular period. Ang problem gid sa kanang babae, mo gid siya kana bitang dili regular ang ovulation nila. So, di gid magkaanak, Doc. Kini nga mga problema, kung imong tan-aw, dili ni angay ignore. Pero ma-cure, matabangan ni siya, mapakgang ni siya, no? By taking cervic care 2 capsules a day lang. That's
1: yes, it. At Arlene, no? So nakitaan man ko nato karon ng mga panahon na parang gihimo na siya og normal sa halos sa kadaghanan sa mga kababaihan. Nabisan ka tong mga ginatawag nato na mga dysmenorrhea. Kumurag moingon sila, okay ra na siya, normal kay si maugan ini, okay ra man gyapon to siya. Pero take note mga kanans, dili nato ika-deny base sa datos mga kanans, no? Nagataas ang mga kaso na hinungdan sa pagkasakit o pagkamatay sa mga kababaihan related sa ilahang reproductive system, sa ilahang matres, sa ilang ovary o sa ilahang breast mga kanans. Ang pinaka-worst mga kanans, late na nila ma-detect na anaan na daay sila yung natawag nato na mga cancer. Cancer sa matres, mga natong mga cervical cancer, kumbaga mga kanans ba? Or magkaroon po ba sila ng cancer sa ilahang breast. From the beginning mga kanans, nag-start kinesiya sa simple

0: ka yan sa mga inani na mga sitwasyon,
1: mm-mm,
0: take 2 Cervicare Brand Herba Capsule. 2 capsule, matagabi ilang. Kay para lang maibalik na to sa nindot ug maayo ang imuang panglawas.
1: Yes.
0: Kay lisod na kayo mga kanans na ulahi na kamo inom.
1: Mm.
0: Muna uban bitaw mga kanans, nagaingon dayon sila, "Dok, dugay nami, naminyo, wala pagyapon kami, wa pagyapon ko na buntis." Mm. So isa na sa mga hinungdan.
1: Dok, sa Pilipinas, ang commonly cited estimate nga dunay problema sa kanabang cervical cancer. Niabot og 7,897 new cervical cancer cases per year.
0: Per year, ha? Oh,
1: 7,897. And about 4,052 deaths per year, Doc. This means roughly 22 Filipino women are diagnosed daily, and about 11 to 12 women die daily from cervical cancer. Imagine, Doc.
0: 22?
1: Oo. Roughly 22 Filipino women are diagnosed daily, kada adlaw, 22, and about 11 to 12 women every day ang mamatay gumikan sa cervical cancer.
0: So muna mga kanans nun na silent lang siya sa ato ang community, pero grabe yung struggle sa mga kababaihan. Kay take note mga kanans, no, yung mga simple lagi ka na nasa sa mga simple na mga problem. Lalo na mga kanans kung during intercourse na agani ka ma-feel na pain din na yung mga blood na idugo bitaw na mugawas.
1: Mm-hmm.
0: Of course normal lagi na siya kung first time sa babae.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung dili gani siya first time mga kanans, so kana sa it's not a good sign mga kanans. Mm-hmm. Then every time na naa ka intercourse din mo sakit na siya mga kanans kana bantayanan siya. Paano ba dok ma-detect yung para malikayan yung mga cervical cancer? Magpa-pap smear mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung sexually active ka, dapat every year magpa-pap smear ka.
1: Mm-hmm.
0: Then lalo na kung imo hapod na lifestyle, medyo nagkakaroon ka ng mga multiple partner.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So kung nagkakaroon ka ng multiple partner mga kanans, taas yung tendency mga kanans na pwede ka magkaroon ng STD mga kanans or sexually transmitted disease.
1: Yes.
0: Then kung yes sa imo ha, sigurado ka na isa lang ang imong partner, pero kung imong partner is dili ka sigurado mga kanans, so naagya po na siya yung mga tendency mga kanans nagikan sa imong partner, pwede niya ma-transfer sa imuha mga kanans, no?
1: Dok, doon na ba yung mga kuano, diba? Doon na yung mga vaccine para ano yung cervical cancer like HPV? Kanang main, ang HPV, ang main cause of cervical cancer, ang vaccine is best given before sexual activity ka na wapakasugod o kanabang napa sa mga 9 to 14 years old ang batang babae, pwede na siya tagaan og HPV vaccine para nga dili siya magkaroon og kanang cervical cancer. So recommended po siya, Doc. And again, sa na-mention niyo kaganyan na okay na magpa-pap smear or HPV test.
0: Mm-hmm.
1: Kay bisag mga vaccinated women still need screening gap or a pap smear.
0: Mm-hmm.
1: Kay maulagi para gid nga ma-detect siya, no?
0: Ang early detection mo mas mga
1: okay
0: kanans, no? Mas taas yung chance na maulian ang babae o mas taas ang chance po yung survival kaysa late na ma-detect. Kay talaga sa no, yung cervical cancer mga kanans, kung wala ka nagpa-pap smear, pag magkaroon na sa ng mga symptoms, taas ang possibility stage 3 or stage 4 na ang imuhang nabatsyagan mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: So, muna siya, early detection, mas nindot siya. Then, isa po ng mga kanans, no, dapat limpyo, nindot ang imuhang menstruation, ang imuhang cycle, ang imuhang pagdugo,
1: yes,
0: within the normal gid siya mga kanans.
1: Yes.
0: So, ang imuhang pagdugo, walay mga foul smell, limpyo gid ang dugo. Para masigurado mga kanans, no, take Cervicare. Pilara man na ang 2 kapsula sa Cervicare. Kung kanaraman siya makahatag o garantiya sa imuha na mubalik o kaayo imong panglawas and then maproteksyonan sa mga problema sa matres, sa ovary, or sa mga tawag na breast cancer mga kanans.
1: Mm.
0: So take 2 capsules of Cervicare Brand Herba Capsule. At the same time mga kanans, yung Cervicare, anti-aging yan.
1: Yes.
0: Kaya, di ba makabantay mo, once na mag-start mag-minopos ang babae,
1: itadidara na siya.
0: Mm.
1: But makontinue gani at meaning, nibalik yung mga hormones, nilindot yung mga hormones.
0: Kaya once na mag-start mag-menopause ang babae mga kanans, no, diba mao na ginatawag na to na nagkakaroon ng aging process.
1: Mm.
0: Paspas na nitiguang ang panglawas sa babae. Kaya tungod sa pag-down sa iyahang estrogen hormones.
1: Mm.
0: Muna siya ang iyang mga internal organ. Halimbawa, no, dili lang na siya nakafocus lang nga sa imuhang matres o sa imuhang breast.
1: Mm.
0: Pati imuhang kasing-kasing, ang imuhang baga diya, ang imuhang liver, ang imuhang kidney diya. Once

0: mag-start na yung aging, mag-deteriorate na siya, tanan-tanan na organ sa imong lawas, pati ang imong skin, pati ang imong mga ugat mo na makabantay ka imong skin, dili na flawless mo na makabantay ka, grabe na yung mga wrinkles na manggawas. Pero na uban mga kanans, bisa ingno nimo senior citizen nag 60 na, nag 70, pero nindot pagihapon ang ilang skin, nindot
1: pagihapon. Kala ba may ang ngala ka? 50 sa day ka, o di ba?
0: So kana sa mga kanans no, kay tungod na naatiman nila ang ilahang panglawas pinaagi sa of course healthy lifestyle, din na sila ginainom to prevent na dili mag-down ang estrogen hormones. Kay kumudown, paspas ang pagtiguang. Pero kung ma-minimize, ma-control ang pag-down, dili paspas ang pagtiguang sa imuang skin, sa imuang physical. So muna, anti-aging ang CervyCare. 2 capsule matagabi, makita nimo yung difference. Mas lagsik, mas dili ka, dali ka po yun mga kanans.
1: Okay. Doc, nakabutang din niya. Labi na sa mga batanon karon nga sayo kay ni-involve ng sex. Nga wa pa gani na nga minyo, uyab-uyab pa lang. Li kaya ginang multiple partners.
0: Yes,
1: di kaya gina kay dako na siya og chance nga magkaroon ka ng cervical problem.
0: Yes. Then mga ka, with regards ani no, di ba? Ngano naga-involve ang mga minor di edad sa mga early na intercourse mga kanans. Isa mga kanans no, lack of guidance. Okay? Dili wala sila na guide insakto sa panahon nag-start ang ilahang puberty.
1: Yes.
0: Then ang isa po mga kanans yung mga information na na-receive nila lalo na sa social media ba diha na dili wala bitaw na explain sa ilaha kung unsa yung insakto o dili insakto o unsa ang dapat buhaton o dili angay buhaton o unsa po ang mga website na appropriate sa ilaha o dili appropriate sa ilaha. So nagani ko na yung dumdum ati Arlene murag na ay nagpropose na murag sa inyohang mga colleagues yata na gusto nila na iban yung social media sa mga bata.
1: Of course.
0: Kaya murag na ayata to kung sa gawasan na mga 16 yata dili, murag dili is 13 ang ilahang gusto.
1: I'll check. Check na ko, Doc.
0: So, which is nice yung mga kanans. Kaya pinaagi po na no, sa pag-create na balaod ma-control yung involvement sa mga minor de edad sa pag-engage sa mga malalaswa na mga sa social media mga kanans. Kaya di amang good ma-trigger. So, kung malimit na siya mga kanans, dako
1: mas
0: kayo
1: better
0: na
1: yes
0: ikatabang mga kanans.
1: And dili mag-apil-apil na mag-yusi-yusi, sigarilyo-sigarilyo, labi na babae. Okay, huwag mo kabaw nga, dako na ikan siya cause, dako na hinungdan. And labaw sa tanan, sakto nga tulog. Dapat matulog in sakto, dili magbilar-bilar. Kaya mga bataon karon dok, dugay kay mga tulog, kay maulagi na bilar sa computer, na bilar sa cellphone, huwag sila kabalong, gidaot nila ilang kaugaling. Ginihini nila patay ilang kaugaling. So, mga ginikanan, kamagid ang pinaka-una nga mubadlong sa iyong anak, kay kamo ang makamonitor nila. So, kaysa mag-abot ang panahon nga magmahay na lang mamo, kini sila mga simptomas or mga rason, mga hinungdan nga nung magkaroon o sakit ang usa ka tao. So, as long as ma-proteksyonan, as long as mabantayan, as long as kadabang madipinsahan o mapugngan, mali kayan ang mga balatian.
0: Yes, at early, no? Mauna mga kanans, no? Early detection is mas nindot, mas maayo. So,
1: okay.
0: Kung mga kanans, mas maayo na naagid tayo mga preparasyon mga kanans. Kung balikon yung mga kanans, no, para sa mga kababaihan, nag-start ng ilahang puberty. Kano sa ba nag-start yung puberty sa mga kababaihan? Pag-start nila na pagdugo. So sa mga ginikanan, i-observe ninyo ang inyong mga anak. Kung okay ba, maayo ba ang ilahang pagdugo? Wala ba yung mga symptoms? Wala ba yung mga kakulian, mga unusual during sa ilahang menstruation? Kung anaa, kung na yung mga apulapol, na yung mga itom-itom, nagkakaroon ng dysmenorrhea, so pasabot, nagkakaroon ng hormonal imbalance. So painas dayon sila og CervyCare Bun Herba Capsule. Sa mga bago pa lang, pwede makainom CervyCare 1 capsule matag gabi siya. Pero kung nag-edad na siya, mga 16 and up mga kanans, 2 capsule mas nindot, matag gabi mga kanans.
1: Daghan mo ito mga pangutana do kapan ni naman igo ang atong oras sangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon.
2: And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
2: Kaya yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
2: Lagi, Doc.
0: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
2: Okay.
0: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
2: Yes.
0: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
0: pamat,
2: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo, anaa ba siya'y benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-corn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
2: Okay.
0: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
2: kanans. And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Rillion Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Rillion Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nans Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Jr. Ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsan sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ay,

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyo ang tanan mga mao. Welcome na sa Dres Programa Skurimao. Balong Daguro. Kumusta? O manginaot lang ta. Kagkaro at lawa may gala na Amos Kapiskay. O gadasig sa panlawas. Adlong Friday. Adlong karong Birnes mga saligan. July 3, 2026. Kaliya, atres na po ba yun? Oh, kadagan na po, mutahan yun si Paingon. Ay, atong tigmo, may gala 8,100. 8,000 ba? 2,100. Grabe ka, 8,000. 2,100. Wala siya'y pulos kung wala ako. Wala po na ako'y pulos kung wala siya. Onsa mo na. Pabuta sa batong gandam kung adlawang ha. Nasa jod ba ka mo? Mga kurimaw. Unang ligaw-ligaw. Otso. Otso, unya, pabuta may galang duha. Para makumpleto. Diba? Magsugod na ito may gala. Dari sa tuwang pagpunaguman.

Og dito may gala sumatubag ng akong atubag ng imong tigmong kay Baho Laipulos at Dunia Laipulos dili mahikap kaysa hindi mahikap Way gag address Baho kay Laipulos at Dunia Laipulos dili masimot. Okay, Loritex gikanda kang Loritex na imang gala ang tubag lang sa imong tigmong kay ilim nung magkahubog lang ayaw pag suntik brand. Okay. Og di pa niyod lang tubag kay tambal kay og magsakit ko di ko mayo og di ko magkainom o way pulos Kristita Potoloria ng Tabuilan, Cebu. Kumusta mga taga Tabuilan? Ang tubag lang kay managsuon ka na gikan ni Lili Abukayan, Balamban, Cebu. Theodor. Wap agabot. Wap agabot. Og ang tubag anay tigmo kay kinabuhi. Og ikan daw kang turing sa bugo. Og kumusta mga taga bugo. Lang tubag imong tigmo kay taong patay silso na Alcantara. Computer. Wap agabot. Og ang tubag lang kay Sipper Silso Gapon ng Alcantara. Dayon tubag lang kay kasing-kasing og utok Ilin ng Lumbangan Pioto. Ang uban kay ni utok pero ay kasing-kasing. Ang uban ay kasing-kasing pero ay utok. Ang tubag lang kay Manabila o Gambio, Ili ng Lumbangan. Kumusta mang Lumbangan, Ili? Lang ang tubag sa iktig mo kay si Adan o Eva, Alfredo Cusi, Poblasyon Tabuilan, Cebu. O si Adan o Eva kay dili mo dahil Pinoy, Pilipino, no? Foreigner din. O, Adan o Eva kay foreigner. Kaya ang apon may lang ikaw, no? O Pilipino pa na ang isang... Ang bitin ilang ikaon.

or si Agi Kanigudi. Talibon Buhol. Oy, kumusta niya, Gudi? Sumay Talibon Buhol. Ang tag-antig mo lang postiso. O puring ng San Remigio, Cebu. Kumusta niya, puring? Mga taga San Remigio, kumusta? Balaw, ako to bang simitig mo kay Ponson eh? Agan on Ogsudan. Mitoy daw may gala sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Diyon, long ako tubag sa imuntik mo, Gato. Taga si Gato na Street Cebu, Barangay Dayas. Kumusta may Gato? Og tubag long. Tugot, Tabanog og Tugot. Gikan daw kang Tim-Tim sa Cebu. Kumusta mang Cebu Tim? Tubag balong, automatiko or hook sa bra. Kay magparis man yun na from Medellin, Cebu. Fila Garcia, Pio Ho. Kumusta niya, Fila Garcia? Mayong pag pamino. Tubag lang kay Bolt og na Tim-Tim sa Cebu. Ayan. Og di abanyod. Agong tubag, sitig mo lang kay tao og tubig. Nico ng Bantayan, Santa Fe. Kumusta mga taga Bantayan, Santa Fe? Og lang tubag kay Kwarta Elisar Humula, taga Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Piyuto! Uwap, agi po mga kurmaw. Uwap, agi po. Dayon! Law, akong tag-antig mo kay Way Pulos kung ang trabaho, Way Pulos o trabaho on kung Way mo trabaho. Inday sa Medellin, Cebu. Kumusta man niya, Day? Sa may Medellin. Ayan. Wa ay pag-iapon mga kurma. Og balaw. Akong tubag, sapatos nga po. Direto may galas, unang pasiyaw. O, gikan daw kang Albert may galas bugo. Kanang bayhin. O, hapit naman po ng Elixos Barangay, no? Uy, hapit na po, goodbye. Nana po yung mga politiko, ani nga kuan, bay? O, saman, matagboan ni mo, mukalit lang katawa, bisag wali mo hagwa, ah. katong halos di Wisman sa una. Karon mo katawan na bisag wagwa. mo kasabot ang nila. Ang uban mangalit lag pamaryente. Agbay-agbay na yon. Pag-abot sa kanya, maligog alkohol. hapit na po yung election, bay. Napunta yung matagbuhan ang hinga. Mukalit lang katawa, bisag wahagwa. Kanang mata, bitong hagwa-agwa, o ni mong katawa. Wow! Katawa niyang mata, bay. Okay, padayo, tamigala, din sa toang pag panaguman. Long akong atubag anang imuhang tigmo. Okay, balong. Kinataos lalaki og babay o gikan daw kang dudo sa may Bugo City. Kumusta mga taga Bugo City, Cebu? Long ang tubag simutig mo kay Quintas. Daghang salamat, Biber Nisa. Purok dos dao Dawis Buhol. Ay, kumusta na Biber? Diyan sa may Dawis Buhol. Lahang tubag sa tigmo kay kakutsarag tinidor, way nga ag-address. May nga pulong, nara akong tubag, anang kay ikaw ako. Huwag ko'y pulos kung huwag ka, huwag kasap kay pulos kung huwag ko. O, gikan daw kang Jewel. Gihulgan, Negros. Kumusta, mataga gihulgan? Og balong ang tubag anino kay bisan asa ka nagkuyog man ganas mabinay yan. Kumusta mga taga-usin ha, hindi mo ng ganas ba
or lugar sa Mabinay. Computer. Ganas Mabinay. Balong akong atubag kay positive o negative sa kuryente o gikan daw kang Jufile Bugo. Kumusta mga taga Bugo? O kahayag o kangit-ngit Andrea ng Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? O padayot tapos ligan. Diri sa ito ang pagpanaguban. Long akong tumag kay brake o gasolinador. O gikan daw kang turo may galas buho. Kung sa kang turo kanding kabaw o baka or hindi ang kuhan ito'y. Akong tumag long anang imong tigmo. Ang tubag anak long kay langit og yuta o gikan daw kang Christine sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon tubag long silhig og dustpan mawi Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Mawi. Kumusta man nga? Ika ka na mo lang daog mawi ro. Kayahay na ng bawira kaysa mapildi. Pero kung namin itong sugal ba, mas daghan bagay yung mapildi kaysa mong daog. Anong panguli gani, mga ikagbala, tusgit, may nga pildi talan. Asa mga agianas ng daog gani. Lang akong tubag anang tigmo ni mo. Ayan. Akong tubag long kay Unod og Sabaw. Gikan daw kang Mark Sikihor. Kumusta man taga Sikihor? Mga Sikihod nun. Og akong tumaglong Sinilas. Gikan daw kang Atuto may galas Mabinay. Kumusta man taga Mabinay? Computer. Wap agabon. Lang akong tubag kay pan og pa kape. O pan kunog kape. Gikan daw kang juice Sikihor. Ang uban kay di ka pangapig way pan. O ako ka pangapig ko pwede pong kupan rapod. Pwede pong kape rapod. Lang tubag kay dagom og sinulid. Gikan daw kang terry sa Bohol. Kumusta man taga Bohol? Pio to. Uwap agabon. Og akong tubag long sa imong tigmo. Okay, tubag anak kay Kalayo og tubig. Gikan daw kang Susan Bohol. Musta man taga Bohol? Og long tubag kay Nanoni. Sabaw og luwag. gikan daw kang Chris Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Oh, number one. Luwag. Og akong tumaglong sa imuang tigmo kay Switch og Suga. Oh, gikan daw kang Adjust my gala secure. Kumusta mga taga Sikihor? Cellphone o charger. Gikan daw kang Mayang sa Dumaguete. Computer. Cellphone o load. Gikan daw may galagang Siyawi sa Bohol. Kumusta mga Bohol Siyawi? Kasi Sharon eh. gipasangin na mga sa mga malita boys nahilong nung sila ba eh. Kaya nga bulabong man lahilahe may story. Long akong atubag anang tigmo ni mo. Ayan kay Sundang og Bairan.
Gikan daw kang gikan daw kang isuy sa buhon. Awap aga po mga kerma. Oga agong tumaglong sa imong tigmo kay taong kalag. Wap o kitag kalag sukat. Taong noong murad na o kalag. Taong murad kalag. Oga agong tumaglong yuta og langit. Ikan daw kang Irish Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Yan. Oga akong at tumaglong sa imong tigmo. Iring og ero. Talagang ganyan ang buhay. Iyo og iing nag-away. Tungod sa bukog nag-iabay. Kaurasan tong pilok si ero. Grabe ganyan pagdumo si ero. Irog iring may gala. Grabe dumo to. Oh, pagsaka ko si Ero sa kao, di naman makasakag kao yung Ero. Ang gibili ni Stora, magkita rin kaya punta otro. Hasta yung mong hugaw, kanoon ako. Akong tulaglong kay Manu Bela. Gikan daw kang Jason sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tumagbalong anang tigmo ni mo sa patos. Og ikan daw kang GG Dumagit. Kumusta bang Dumagit eh, GG? Ikaduang ligaw-linga Migala is uno. One ba? One. Og paabot na yung Migalang usap para makompleto ha. Kurimaw. Wak-wak may gala sa aga balaw akong tumag anang imong tigmo tao og tabanog gikan daw may gala kang bubot buhol. Kumusta mga taga buhol? Aga tumag lang sinulid og dagom. Gikan daw kang Kathy Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Og flashlight og battery. Gikan daw may gala kang imang buhol. Kumusta mga taga buhol? Nala sige. Padayon ta din sa ito ang pagpatagubahan. Long akong tubag sa imong tigmo kay suga o kuryente. Gikan daw kang dindin Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Og balong tubag kuko o cutex. Gikan daw kang charina may gala sa bugo. Kumusta mga taga Bugo? Oy, number na to. Katungo pati ang number ha. 0952 55 0952 538 7965. Kuhaan ninyo katungo pag kaya po kakuha ang tod karon. 0952 538 7965. Kanga. Kanga. Dala, sige. Padayon to din sa ito ang panagumahan. Akong tumagnong kuryente sa isda. Gikan daw kang charity sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Charity. Sweepstakes.
Oh, siya rin ti, mukhang nag-sweepstick. Aga, palayot, tas ligan. Long akong, atubag anang tigmo ni mo. Mm. Agay, medyas o sapatos. Piotor. Ang uban, ka sapatos sa magway medyas. Ang uban, ka medyas, may sapatos, ka sandal. Akong tubag dong sa imuang tigmo. Mm. Akong tubag anak kay brush og toothpaste. Oh, gikan daw kay Inday sa buhol. Mustang buhol day. Ah, mustang mang buhol day. Derita may galas, line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Inday sa buhol. Kanto si Balaw may gala nga may atos balay sa mga ha? Balay sa babaeng bayaran ba? Kanilahan ko ano? Lang high boat ba? Ay, Pilaman ka day. 1-5 lang sir. Prostitute na gihapon ka day. Kigwapa man ni mo. Sir? Prostitute na gihapon ka? Dili sir, substitute. Unsay substitute? Ang prostitute yung sinanay na ako. Gilantan man, nag-substitute lang ko. Substitution, Riff. Para ninyo, amay mas nindot ang prostitute or substitute. Hello. Okay, padayon tayo gala din sa tuang pag panaguban na. Balong, tubag na ko. Anang imuhang tigmo. Mm. Kay Gabas Piotr. Ya pag yun, basura o basurero. Computer. Huwap aga mo. Aga onya mga saligan. Ang tubag long sa imong tigmo kay nagdahi. Sumigitahi ba? Okay, dirita may galas line pang pasiaw. Ikan daw kang Ruby Sikihor. Kanang bayhin. Oh, lahi ragin sa US, Japan o Pilipinas o ang politiko masapon nga mga rakot, no? Ano man? Sa US bay, masapon nga mga rakot ang politiko preso na yan. Mau ba? Dito na sa Japan bay. Kung sa mas Japan. Masapon nga mga rakot ang politiko maghikog bay ay? Mag-suicide? Kuya Awagod, imo abita. Pero direbita sa ata. Kung sa man? Bisang na preso na bay. Oh, mudagang niya pong mayor, mudagang na niya pong senador sa kaswapan niya. Mag-rally, pagani sila, masahal. Dog, ako. Atubag, anang imuhang tigmo. Hmm. Akong tubag anak balongkay. Kutsarag tinidor. Gikan daw kang just sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Piyoto. Wah, pagigihapon ba? Awa pagigihapon na ka. Asaktog tubag. Puspuro bayanan o palito. Gikan daw kang Jisrael. Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Oy, mga naha, media karong kuan. So, 16 may mugikan. Mauli damig 90. So, pasikihor. Mag-renew. Akong tubag balong. Anang imuhang tigmo kay. Mm. Ang tubag anak long kay. Wielding rod o wielding. Piotr. Wapagin gihapon. Wapagin gihapon naka asag tugtubag.
ang tubag nung atsa o kahoy. Ni atsa ng atsa sa umo. Pwede man ni atsa ng atsa sa umo ba? Lagi. Okay, padayon tawag ka lang. Dito ito ang pag panaguan ang akong tubag longkay usani tubig o kalayo laypod yung tubig o bato. Okay, dito may gala sa ito ang nasa inyo ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Adult human body. O kinibang lawas na to kining hamtong na? Ang lawas na may gala sa hamtong, doon ay approximately nga dugo nga nagdagan sa tong kaugatan nga mukabat og 5 liters.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nance og UID pares kay akong papa gagamit man pud

0: ni. So, sa tungkol pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. So, kad nga nakainom na po siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha kabisis na lang, nang sa gagihapon akong paliton mamoy, inaagin sa'yo, alibyo. Kuha nga dyan, proven and tested, yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kayo mo'y akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Okay, balik tayo kay Gala, there's no ang papatagumang. Ang tubag na ko, anang tigmo ni mo kay ligid og sakinan. Suma, kita bagag sakinan, kadagang ngawin ligid. Kita bagag ligid, nagdagang ngawin sakinan. og flag pool. Gikan daw kang direk buhol. Kumusta ang taga buhol? Og akong tubag balong kay usan siya pagkaon og daw siya pagkaon mukha og daw beautiful wah ay pagyapon masalingan akong tubag long sa imong tigmo adlaw og gabi. Okay, dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang tutong sa buhon. Ang maestra ni Balong may gala nga anak ni Henry, na nawag kang Henry. Hello, sir. Oh, hello. Nawag man ka, ma'am. Ay, kung pwede, sir, ani ka dito sa eskulahan ba, istorya ta? Sa, asa man po na, ma'am? Ano sa mga ito istoryahan? Da, kanamang kod imong anak kasi Balong sa Badlungon, kaya na dari sa eskulahan ay... Kanang ma'am? Oh, kana akong anak ma'am nga si Balong Badlungon, maghihapon na dari sa balay. Wa man tagi patawag-tawag. Sa mga imo tawag-tawag. Badlungon, maghihapon na dari God. Sama niya yung tawag-tawag. Ba't doon ang giyapon na direk? Ipatawag na magkawa man. Katapos ang ibili ng Megalas Kurimaw. Numero. Lo. Dos. Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasap pohon sa mga oras o sa mga istasyon.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausab ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid Timbo Talid, good afternoon. Unya, salamat po ni Kagawa Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o na karon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kainan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Sangguniang panalawigan SP Bohol in the action karong adlaw nga Biyernes mga kaisunan, lainaw sab nga sa kaoras nga tong programa magpanuban sa paghatod sa mga impormasyon gikan sa sangguniang panalawigan sa Bohol, gipanguluhan sa tong Vice Governor Nick Bezas uban sa tong mga provincial board members sa First District, board member Muti Aterol, board member Lucille Lagunay, board member Benji Arcamo, sa Second District board member Jessel Rey Aumentado Villamor, board member Fernando Estabilla o board member Tomas Abapo Jr., sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hela, Board Member Nathaniel Binlon. Sa atong tulo ka mga ex officio member, Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente sa Philippine Councilors League, Board Member Lawrence Saber Angklang, atong Presidente sa Sangguniang Kabataan, o Board Member Romulo Cipidosa, atong Presidente sa Association of Barangay Council, sa atong SP Secretary Sir Bonnie Kirog, sa tanang mga Legislative Staff Assistant, o sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office, o sa Sangguniang Panalawigan, may hapon ka natong tanan. Karong mga orasa, may gala, nanukagta dinhi sa sa guniang panalawigan SP session hall alang sa usaka coverage no sa atong programa sa sangguniang kabataan SP Bohol in action, ini pahigayon karon nga investigasyon kalabot sa mga concern nga gihatagan og pagtagad sa atong mga board member mga higala. Ang mga nag-unang concern nga gituki karon sa itong mga magbabalaod, duhani, no, karong adlawa ang kabalaka no sa mga motoristag publiko kalabot sa nahugmak nga approach diha sa Bato Bridge sa lungsod sa Maribohok. Samtang ang ikaduha nga concern mao ang controversial nga niyadam dito sa lungsod sa Mabini nga nag-viral usap sa social media gumikan sa nangaguba nga porsyon sa mga lateral kanal. So atong ipapaminaw ninyo mga higala ang mga panghitabo atol sa investigasyon no. Una atong ipapaminaw ninyo kining maong investigasyon mga higala kalabot sa kahimtang sa Bato Bridge sa Barangay Maribok mga higala diin ang maong investigasyon gipanguluhan ni Board Member Nathaniel Binlot nga may chairman sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructure o ba ni Board Member Nanay Lucille Lagunay o sa mga resource person especially ang taga DPWH First District Engineering Office mga higala. So atong ipapaminaw ugunsay ilang mga nahisgutan ugunsay mga rekomendasyon sa sangguniang panalawigan sa mga isyu mga higala ani atong paminawon.
4: Sa Ma'am Abigail, okay, I request again the COMSEC to call the roll and recognize the members of the committee and of course the resource personnel.
5: Thank you, Mr. Chair. For the Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure, please recognize the following. We have the Honorable Presence, Mr. Chair Nathaniel O. Binlod, the Chairman of this committee. Honorable Greg Crispinito L. Hala, the Vice Chairperson. We have Mr. Ezekiel Cornell, representing Honorable Thomas D. Apapo Jr., member of this committee. We have Honorable Lucille Nanay Y. Lagunay, the proponent of this for today's meeting. We also have for the resource persons, Mr. Chair, we have the following. We have Attorney Maria Mia L. Cepedosa and Attorney Siegfried Magaliano, representing Attorney Handel T. Lagunay, our provincial legal officer. We also have Engineer Camilo L. Gasatan, our provincial engineer's officer. We have Engineer Julio Cesar Cadao, representing Engineer John Paul T. Gascon, our first district engineer of DPWH Bohol. We also have Engineer Stephen A. Garcia, representing Mr. Ronnie Sotiang So Chu, the president or proprietor of Cebu 7H Technochem Industries Inc. With him, for the rest of the resource persons, Mr. Chair, we also have Engineer Maria Fe S. Manuk, Engineer Jesse E. Pilongo, Engineer Jason A. Divino, who are from the DPWH First District Office. Together with Engineer Stephen Garcia, we have Mr. Jefferson B. Berberes, Senior. We also have Mario Agas. We also have Geodetic Engineer, Mr. Carl Michael Dean, geologist, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair.
4: Okay, thank you very much. So, since two members of the Committee of the Public Works, Highways and Related Infrastructure are here, and the majority of the resource persons are also here, so the chair declares quorum. Okay, our topic this morning is all about the collective manifestation of this representation, and also Honorable Lucille Y. Lagunay seeking a thorough investigation into the recent collapse of the Batu Bridge in Kabawan, Baribohok, to determine its cause, identify and contributing factors, ensure accountability, and recommend measures to prevent similar incidents in the future. So before I give the floor to Honorable Lucille Lagunay, so I wish to call the attention to the recent collapse of the Batu Bridge in Kabawan, Baribohok. So this incident has raised serious concern regarding the condition and safety of our public infrastructure. It is important that we determine the actual cause of the bridge's collapse and identify any factors that may have contributed to the incident in order to prevent similar occurrences in other parts of the province. A thorough investigation will help establish the facts, ensuring accountability, and guide the implementation of appropriate measures to safeguard the public. Okay, so I'll give the floor now to Honorable Lucille Lagunay. Yes, Nay.
6: Siguro unknown to many, especially those not coming from the first district, kani bitaw Kabawan Turil area, Busaw area, is one of the most scenic spots in the first district. And I was even happy when I talked with the regional director sa DOT nga kanili ay kuno nga project nga ang pag-construct sa abatan aw sa kanang what do you call the Batu Bridge is a convergence sa DOT trip and sa DPWH. Now, ganahan ta ni makap. Can you please shed light? Unsa gid ni nga project? How much it costs? When was this? Unsa ang date nga mag-start ni siya? Kanusa ang date of completion? And then, unsa karon ang sitwasyon sa bridge? And unsa pod ang atong trabaho sa paggama sa approach. because I saw for myself nga ni, what do you call that? Kanang nikunhod bitaw, ni unlod bitaw ang approach. And my question to DPWH after kanang you lay down the ano facts is ngano mani nga nahitabo, was there a detailed engineering design that was prepared? Was this occurrence anticipated, or unsa man gid atong design nga himuon nga dili unta mahitabo ni sa ato nga bridges, no? Because this is not the first bridge nga murag ni kunhod. What's the proper term? Ni unlod, no? Even the Sombrio Bridge, murag walay undang og trabaho until now. Sige gihapon ni nana. And you know, this is taxpayers' money. So, ang ako jud nga importante before we undertake in any infrastructure work is that there has to be a detailed engineering design nga dili ma-prevent nato ni nga mga occurrences.
4: Okay, thank you. Then. Okay, before I give the floor to the DPWH, first engineering district, isugod na sa siyudanan. Billy Ward sa project, kinsa nakadaog nga contractor, o unsang pizza ha, gasugod ang implementation. Then, kano saan natapos? Okay, sir. Go ahead, sir.
7: Thank you, Mr. Chair. Good morning to the honorable board members of the of this committee. No, so we have prepared a short presentation po, Mr. Chair, if you may allow us to present, just to give an overview of the said project and the timelines of the releases of the funds for the project. May I ask for assistance, Paul? Level, sir. Okay, while preparing po, Mr. Chair, may I just give the overview lang. So, kaning road section na to, project site na to is a convergence project with DPWH and the Department of Tourism through the TRIP projects, the Tourism Road Infrastructure Project of DOT, in which the department or the DPWH is the implementing office. So, to give clarity also, kani nga entire nga stretch nga atong kalsada with bridge, bypasses ang releases sa iyahang pundo. So siguro to give answers lang ganiya sa questions with regards sa detailed engineering design, we already have the design. Atong yung concern ani Mr. Chair is that the releases of funds is by paces. Then on this type of projects, natin mga projects nga pwede ra i-bypace na to ang releases kay dili man kayo siya kanang critical. For example, kalsada na to nga dili dapin og dagat, dili dapin og suba. Kanang if i-bypace siya nimo, okay, pira lang ka sa taman nga lihat mahuman niya, okay lang. But for this kind of projects, manggod, we prefer nga ipiligay propose na to nga pundo, hopefully one time releases sa pundo. Kaya nga no, if we are going to observe the site, our project site is surrounded by bodies of water, both side pagyud siya, no? So especially sa may abatan river nga side, so we are expecting nga naagyo seepage, meaning saturated ang ato ang kalsada, especially the base sa atong kalsada kay na ay tubig nga nagpalibot niya. Now, the proposed solution was to drive sheet piles on both sides of the road na to. Pero ang concern na to, it would take a bigger allocation. In fact, later on, ready na ba ang presentation? Later on, makita ninyo, BM, i-present na mo ang first, ang by-pace release sa bridge. Ang bridge, wala na tayo problema sa bridge. Human na itong bridge. In fact, ang concern na to, ani karon, is the approach. Approach ng road na to. And for 2026, supposedly, ang ato na lang yung trabohoon is the approach roads na lang, both sides. Coming from the Abatan and Trans, then going na yun ato sa Kabawan. Unfortunately, we have requested, I believe, 80 million for the entire length na yun para matrabaho na nato. But ang na-release lang na pondo for 2026 is naara sa 8 million. So,
6: 80?
7: 80, ma'am. Yes, ma'am.
6: Only 8 million?
7: 80 million. 80, ma'am.
6: Opo. 80, but only 8
7: million
6: lang.
7: 8 million plus lang ang na-release. So that's more or less 10% of our proposed allocation.
6: Nawala ang zero.
7: Nawala ang zero, ma'am. So the challenge here is how can we solve the problem knowing nga limited ra ang gihatag nga pundo sa amua, knowing that we are proposing this total amount of, kasi di na to pwede tigitiguhan eh. 8 million ni mo, pila ra ilent matrabaho niya. But the concern is the priority good supposedly is to protect the both sides sa atong kalsada. Dapat makadrive na tag sheet piles. But since limited ra siya, maputo lang ato ang sheet piles nga pwede na to madrive. In which is, money case karon. So, with that, however, that's the concern. But we have already elevated this situation, this concern to our regional office and through RD Simon Arias and the office of our good secretary, Secretary Vincison. And we are hoping nga kung mahimo within the year. In fact, naamigi submit na nga proposal and we're hoping nga within the year ma-release siya para dili na tamuhuat for the 2027 nga funds. Kay arong masulban na nato. Sir Jing, sana. But regardless, ma'am, we are ongoing gihapon ng ato ang pag-repair sa maunga approach even if biyan na sa ato ang contract and we are fortunate enough nga ang contractor nato willing ra kayo sila nga ni tabang nato assist nato to really repair and ma-restore nato then aron magian sa ato ang mga residents nga mugamit na nga kalsada. But to be clear, ang bridge nato okay na to, okay ra gyud atong bridge. Approach lang gyud, sir.
8: One approach lang
7: the there is a going to Abatan.
6: The Agahay approach.
8: The Abatan side.
7: Fortunately, wala ra kayo nagseto lang pika side na to. Kanila yun sa may Abatan side.
6: Excuse me, Mr. Chair. Yes. Can I ask questions in between sa iyang statements? You said, unfortunately, wala lang kaayo. Meaning, naapod siya'y pagkunon.
7: Yes, ma'am. Sa PICAS na gihapon, pero dili ra kayo na to noticeable ang pag... Unlike yun sa PICAS nga, grabe yun ang iyong pag-seton.
6: Ganiha, you mentioned nga, you want the release of the 80 million.
7: Yes, ma'am.
6: I checked your scope of work. Under the 2024 GAA, ang project cost ani is 61.2.
7: Yes,
6: and
7: ma'am.
6: And in the 2025 GAA, it's 25.9.
7: Yes.
6: So meaning it's 87.126 million. Kung 80 ra inyong gi-release, nawa gihapon si 7. Diba?
7: Ma'am, that's the releases nga imong gihisgot karon, ma'am, is the fund for the bridge.
6: Yes, yes.
7: For the bridge anon lang po. But bridge and the approach slab lang for certain length lang for this we have 54 meters both sides nga approach. Yes, yes, yes, sir. But katong 80 million nga akong gingan ganiha, it is to complete the entire approach road, ma'am. Both sides. So, meaning, included na ang protection nato, which is the sheet pilings, the grouted drip trap, then kalsada, and even suga, if naapay pondo, mabutangan pag yun nato nagsuga, in which mo ni gi-workout nato karon, since mo naman ni ang mo ni ang situation sa site at ginigi paabot sa regional office and central office nga we really need the assistance for this project. Hindi ni pwede nga tigtiguhon na to pag release sa pondo. Sir, okay. Mr. Chair, may I go back to the presentation po?
4: Yes sir. So later sa lang ato ang question.
7: Okay. Sige. So for thank you Mr. Chair. So for our GA 2024, so the title of the project is the construction improvement of access roads leading to declared tourism destinations, tourism road infrastructure program, trip Abatan to Agahay, Busao to Real Aghao Road, Kabawan, leading to several tourism sites Maribok, Bohol, in which we had an appropriation of 62,500,000 pesos. So money ang pag-start na to sa bridge. So ang scope na to for this release of fund, first is the detour steel bridge, the craneway, board piles, so for our abutment A, 35 meters, pier, 32 meters, abutment B na to, 37 meters, then the abutments and pier. So money scope atong first release na to, Mr. Chair. Next, palihog. Now, na-releasean siya for GAA 2025, same title, same location, additional appropriation of 26,500,000 pesos. So ang scope na to, ana, is the pre-stress girders, 8 by 25 meters. We have the deck slab, sidewalk, posts, and railing, approach slab, revetments, bridge approach, 54 meters. Mala kong gingon ganihangan natin, bridge approach, although 54 meters na niya, both sides, gravel. But if you can observe sa side, more than 54 meters ang na butang na to nga approach, no? Including tong portion nga nag-settle. Then, the removal of the detour. So, with these releases, Mr. Chair, nahuman na atong bridge. Human na atong bridge, ani, including the 54 meters nga approach both sides man. Apo. Now, for 2026, same title, gibutangan na itong stationing ni because this proposal for 2026 is extended supposedly for the completion of the entire approach road, both sides. Moto kung gingon ganihang nag-requesta, proposed of 80 million.
4: 80.
7: 80, Mr. Chair. However, ang na-release lang sa ATOA is only 8,721,000 pesos only. Without, wala pa ni nahitabo ni nga concern, mo na ni siya na-release. So, pagkahitabo sa katong ATOA'ng settlement, so, nakaingon mo, unsa may mabuhat na to aning ATOA'ng release karon. Anyway, mo ni ATOA'ng scope. Proposed scope gihapon na to, Mr. Chair, we have the Portland Cement Concrete Pavement. So, concrete road na, if you can observe sa site, asphalt road pa ni? Ma'am? Concrete? Ang existing. Gravel lang, ang existing nila. Oo. No, I mean sa itong existing provincial road.
8: Na IPCCP na ay gravel.
7: Na IPCCP na ay gravel. Okay, so we are proposing na nag-profile na to ani. Dili klaro. Okay. Now if you can see the red line that is our proposed new elevation sa ato ang kalsada and tulay. Ang tulay mo na katong pinakababaw, mo na ang elevation nato sa tulay karon. So the blue line mo na existing niya nga elevation. If you can observe, nag-increase tag more or less 3 meters. 3 meters nga increase in elevation in order to address the flooding during high tide. I believe we can always see this even in social media, even sa mga balita. During high tide, dili gyud ni maagian ni nga kalsada. Even before. So that's why we proposes this design. Then, Mr. Chair, ang concern na to kay limited regard ang releases nga madawat na to, especially for 2026. But then again, we have already submitted the proposal. Hopefully this year siya ma-release, dili na ta mahuwat for 2027. We are just waiting for the confirmation. Already submitted na namo sa office ni RD and the Secretary Vince Dison ang maong request. Ayan. I believe that's all for this presentation, Mr.
4: Okay.
7: Chair.
4: Okay. Yes, Nay.
6: Just a few questions, Mr. Chair, in relation to the presentation of DPWH. Ang 80 million nga inyong gi-request is on top of the 87 million nga GAA for 24 and 25?
7: Yes.
6: With the release of the 80 million, what na ginay flooding?
7: Yes, ma'am. We are anticipating, ma'am, nga that is the best solution for this ano, ma'am, project yun. Nga kato nga ma-follow nato yung elevation nato with the protection using the driving of sheet piles, ma'am. Both sides ma-minimize na nato ang settlement. Ma'am, ang settlement, ma'am, dili gyud na siya mawala. Magsigi gyud na siya ka-settle. In fact, we can observe it in Sumbria Bridge kato yung mong gihisgot ganiha, ma'am. And even in Cortez in front of DNR. What we can only do is to minimize nga within our control lang ang iyang pagsettle nga dili pareha tong last time, although gravel pa mangguto siya nga pagsettle niya long gud kayo ang iyang settlement. So with the release of the fund, ma'am, we are positive and committed nga masulbad ni nato nga concern nga ang flooding during high tide dili na gyud na siya kaabot sa atong kalsada and sa atong bridge.
6: Mag-guarantee na ninyo, sir. Because karon baya, Mr. Chair, no?
4: Yes, go ahead, Nay.
6: The road is underwater. During high tide. Like gahapon, tagatuhod. Muna gani nga naglisod ang atong mga contractors, they only operate during low tide. Kay wa man jud trabaho mahimo during high tide. So the 80 million will solve the problem. Wala na tay road underwater.
7: Ma'am, that's our commitment po.
6: Thank you.
4: Okay, I reserve my question. Okay, yes, Board Member Greg.
9: Thank you, Mr. Chair. Good morning, sa tanan. First of all, no, I just want to know if prior to the design of this bridge, are there any studies conducted, feasibility studies? What would be the procedure sa in the part of the DPWH? Unsa may inyong procedure kung kintay mo mag-construct mo o kanang bridge, unsa may una ninyong buhaton?
7: Thank you, BM. Hala, Mr. Chair.
4: Yes, sir. Go ahead, sir.
7: To respond po, for this project, we are not required to conduct feasibility study. First of all, this is an there are already an existing road and bridge. Then the classification of the road, di po ako masayap, is under the provincial road siya, Mr. Chair, in which if naamagali siya feasibility study, it should have been the provincial engineering office ang mag-conduct. However, we have conducted soil exploration, sir. Prior sa atong pag-prepare sa detailed engineering design na to, soil exploration is a requirement, especially for the bridge. So, naataan na, sir. And just what I have explained ganiha, FS is not necessary na siguro because what we have presented ganiha nga detailed engineering design niya, it should have been the solution good. But the main problem nato diri is the release of the fund yun to complete and to fund that design. So nahitabo lang, Mr. Chair, nga na limit lang yun ta sa ato ang design because limited ra sa dang allocation nga girelease sa central office for this project.
9: So, you mean by the budget for the bridge, dili included ang approach, ana?
7: Ano, sir? Only 54 meters lang po ang ma-include, both sides.
9: So, but can you provide us the kuan ka ng program of works? Magka-provide mo na mo?
7: Yes, sir. Yes, sir.
9: So that,
7: For the two contracts for GAA 2024 and 2025, kay si 2026, wala pa man nato, Mr. Chair.
9: So you mean by nga gama sa tag bridge pero wa na to gi-consider ang approach niya? So useless gyapon, no, kita di magamit.
7: Kay Mr. Chair, ing ani, the proposal is complete to gyud siya from approach bridge then approach na pod nato kay sa both sides. However, ang first releases nato is only intended for the bridge. Because then again, by phases ang iyahang releases. So, when na-completed na atong bridge, since kumpleto na ang iyang releases, Ang ato na pong gi in fact every year gi propose gyud na to siya Mr. Chair, but for 2026 since nahuman naman ang bridge, ato lang gi focus ang atong proposal for the approach road. But then again, however, more na to siya release Mr. Chair.
9: Okay.
4: Okay. Okay, before the nanay. Nasa gi question jud bawa ni ko pangutana.
10: Yes, yes.
4: Okay. Ibalik ko sa picture ni Baba o katuwa akong picture. Kaya dito ko personally ato tupo ko dito hintanaw ko. Okay. Katong okay, kini nga cracks, kini nga pagkahugmo. So dili gyud ni siya concrete. Temporary lang. Temporary tungod kay ang budget limited ang budget. So pila naman ang budget kay gigamit ani?
7: Included siya atong 60.5 and katong
4: katong sa bridge.
7: Yes, yes, included okay. Na siya.
4: So mo na nga ang inyong gisiguro kini lang kilid nga ma-concrete. Then ang katong approach god kanang na ay graba lang.
7: Mr. Chair, may I add the grouted riprap, Mr. Chair, nga nakita na to sa kanang both sides sa ato ang bridge and the approach slab na to, the approach road na to is only limited up to 20 meters lang. 20 meters both sides.
4: Balik sa kumapunta. Ina bago pa sa bo. Mamuli na humo, diba?
7: Yes, yes, Mr. Chair.
4: So ang concrete ali kini lang
7: kini. Kana that's the so-called grouted riprap na to, which it piles na siya, Mr. Chair. Now, mo ni akong gipasabot ganiha nga since portion lang ang na-release atong pondo. Instead, ang proposal nato, the entire length of the approach road dapat na anay ing ana. But since mora na siya na-release pa for the meantime, only 20 meters pa lang from the bridge ang naay protection. Ubo ra gyud siya, Mr. Chair. Grabe ra ang atong approach, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair.
4: Ang original na plan talay ko, tanaw din mo ni gikan sa eskina, di ba gikan sa eskina? Pila ka meters ni gikan sa eskina, paingon ko dito sa to?
7: The distance?
4: Ang distance.
7: The distance? Makita siya sa plano lang.
4: Asa magsugod ang inyong
7: 300 plus siguro na? 300 plus? 300 plus?
4: Asa magsugod?
7: Ang?
4: Considering nga, kana ka area, mo, o high tide kay
7: maapawan siya. Yes, yes.
4: So, asa magsugod sa inyo study? Magsugod mo o tambag or pahabog?
7: The proposal, Mr. Chair, if granted, kompleto, ma-resenta sa pondo, from the beginning, katog yung sa entrance.
4: Okay, sa entrance.
7: We will correct the elevation na, the entire road na, connecting to our bridge, and from bridge, going to Kabawan. Yes, yes, Mr. Chair.
4: Okay. Sa observation dito, kung dili ka magsugod din sa highway, dili sa gawas, useless yapon mo.
11: Yes.
4: Some birds yapon siya kung
11: yes.
4: Mag-high tide. So dapat ang budget na ito, magkita ang direct. So, ang akong pangutana, sa inyong proposal, o sa inyong isubmit sa inyong sa budget ninyo, sa national budget, pila may inyong budget dito na nagpingon dito?
7: That was the proposal for our 80 million nga proposal, Mr. Chair.
4: So,
7: yes.
4: 8 million lang.
7: Yes. Supposedly kumpleto na tagyo na siya, Mr. Chair,
4: so,
7: if na-release pa.
4: 80 million ani ma makuha na to. Posible ka kini kumuhay time.
7: Yes, definitely, Mr. Chair.
4: Okay,
7: short lang gyapon.
4: Dito mo ko ako jud kita na.
11: Definitely good kunom.
4: Oh, di oh, ako jud bisag ko engineer. Ako jud observation dito. Kung dili ni magsugod sa highway o na mag-high tide, what gapo uses gapo? So muna nga, ang ato niya, paningkabutan ninyo sa DPWH nga, makuha ang 80 million atong tanaw, nung di bigyan mo sa birds.
7: Yes, that's what we are working right now, Mr. Chair. And supposedly, no, ato mag yung next funding year is for 2027 pa. In fact, maybe in the last week of July or August, naanatay NEP. Pero na ay submission na to karon, proposal na to nga we are hoping that this year good siya ma-release.
4: Ang katong complete nga 80 million.
7: Yes, the completion na good.
4: Karon sa 2026.
7: That's what we are working right now with DERD and with the help of our good secretary.
4: So the existing construction karon worth na siya og
9: Kanang karon gitoan mo sila kay trabaho.
7: Katong 60 million plus kit. Kada 62 and the 20 million. Katong duha ka releases, Mr. Chair.
6: 87.
7: Yeah, 87, ma'am. Apa.
9: So ka pila kada? Ah, 87.
7: Kani siya additional ni for this year, wala pa na siya, Mr. Chair.
9: Kanang karon, kanang gigasura to nga karon.
7: Kana, kana ang releases, Mr. Chair, 26.5.
9: 26 million. Unsa ra may porma ni?
7: Muna na siya karon, Mr. Chair. Katong nahuman ang bridge plus the approach slab.
9: Mm-hmm. So, kung mag-high-tide, what maghapon to?
7: Limiting to JA 2025, even including the 2026 nga release, naagyog happy portion nga submerged, Mr. Chair.
9: Okay, so at least mo na ito, maklaro kong sig, nga kung dili magkumpleto ang 80 million, aron masabtan sa mga tao, na masubmerge yung gihapon ang area kung dili magkumpleto ang 80 million. Bisa kining 26 million. Sir, ha? Bisa pag kini 26 million man eh. So, di gihapon ta makahatag og assurance sa mga tao na di mo submerge ang area. So, ang dili makapasubmerge sa maka solve the problem katong 80 million. Proposed 80 million.
7: Which is supposedly for GAA 2026.
9: Okay, at least. Apa. At least, klaro. Yes, Board Member Lagunay.
6: Mr. Chair, I have a few questions to DP. Nga naman, we understand releases can be in phases, no? But nga naman nga, wala man ninyo gikuan dayon tanan kung pila jud ang actual need para dili ni mahitabo. Nga naman nga nag 61 million man ta, the following year nag 25 million and then karun mag 80. Wa ba dai nato nakit-an in the first place before we constructed the bridge nga kaning current nga road karun is a road that's underwater. Ngano nga mag additional na mampunta og para 120 meters. Why was it that in the first place only 54 meters ang atong girequest? Nga kabalo man ta nga the 50 as you stated earlier, the 54 meters will not solve the flooding in the street, in the approach. Mora siya akong nalibog ko ingon ani na in ani ba na is this how we operate or
7: Mary's but okay na po, yes, ma'am. Actually I appreciate the question po. Wala lang din ako naklaro ganiha. In every proposal na to, even starting sa katong GAA 2024, tanan na nga pondo, ma'am, atong i-submit ni Manila.
6: Excuse me, ha? Can I in?
9: Okay na.
7: Apo.
9: Okay.
6: So, bali, pila mang GDI, sir, ang actual cost of the project, the bridge, the approach nga up to 120, kato, which you claim to have submitted to Manila? Ma'am, prior to that 2024 GAA.
7: Initially, ma'am, if I remember it right, naata sa 150 million, ma'am.
6: 150.
7: For the entire stretch. Way back in 2024 pa po.
6: So in 2023, you proposed 150 million.
7: Yes, ma'am.
6: Okay. And only 61 was in the 2024
7: GAA. Yes, ma'am.
6: And then 25 in the 2025. So, mulapas na di ay taani, sir, no? Instead of your original proposal nga 150, it's going to be 167 million na.
7: Yes, ma'am.
6: Total cost.
7: Ma'am. Gika sa highway, sir. The entire length na. Ma'am, to give the explanation, ma'am, because as you can see, nag-increase na siya. Considering the price escalation na to for our material cost, delivery rates na to, equipment rentals, way back 2023, comparing karon 2026, and considering naatay increases in oil, mo na siya explanation, ma'am, na naan na siya difference. So, but if I remember it right, completion siya atong proposal way back in 2023 katong proposed nga 150. However, pag release una nga kani si 60.5 unang na release mo tong dito nato siya gi-priority nato ang bridge so that ma-upgrade na nato ang atong bridge from steel bridge to pre-stress deck girder bridge ni siya dili rin ni katong RCDG nga bridge, Mr. Chair.
6: Sir,
5: ang 26.
10: Ang priestess ma'am yung
12: kaya na buka
10: the difference of priestess is meron siyang tendons na ginagamit para sa beam niya sa ilalim. Yung RCDG wala nun. The difference is much stronger ang capacity ng pre-stress bridges rather than the kwan RCDG. Mas expensive siya rather than RCDG.
6: Okay. I'm satisfied na, Mr. Chair.
4: Okay, yes.
13: Thank you, Mr. Chair. Gamay nga history sa bridge. First of all, magpasalamat dito BM kay sa allocation sa DP, pila to 150 million, hurot ang atong 20% development fund na naog kay Time of France. So, pasalamat na nila. Gamay nga history sa bridge. Sa una, first bridge is Bailey Panel Bridge. During high tide, di gud makita itong bridge. Ubos sa itong bridge. Itong Bailey Panel siguro, apakumatawa ito.
6: Ubos sa dagat ang bridge.
13: Basta during May, June, high tide season, murag dagat tanaw ng pagikan sa anong may quarry diya bitaw. Actually, magtambag tadi iso takabot sa highway diya. Atas may kurtungot sa may quarry. Kaya mubahada naman siya. So, 1999, 2000, gigama itong bridge nga gipulihan ninyo. Itong picture nga Mabi Johnson nga bridge. That was...
4: Putaw?
13: Datong putaw ah.
4: Okay, yeah.
13: Okay. That was 1999, wag ko masip 1999, 2000. Sunod na gibuhat gato na bali sa Alegria. Ingan na, matong nabali sa Alegria o sa Triple. Oh, ingan na, the same type of bridge to. Ingan na, mga Mabi Johnson Presidential Bridge Phase 1 project. Phase 1
6: na. Ang ngalan, sir?
13: Sa Mabi Johnson siya katong sa steel. Oh, mga 1999, 2000 mo ni mga, actually kanina nga bridge si Maguni, pang emergency naman eh. Oh, taon. Nindo dami kay history ani. The same nahitabo nila. Did you know nga nahitabo pag-uso sana the day of earthquake to sa Maribohok? Nag-earthquake to, dakong earthquake sa Jinsan.
4: Oo.
13: Ninglihok mo'y paghugdo na wala sa takibaw, no? Pero matod pa, there was no recorded guno. Pero dita kay boss sa connection sa ilaw.
6: Yes.
13: If you try to analyze, nga nung waman na siya mahugno sa diya pa'y mga dagkong equipment katabaho diya, i-analyze. Di tungtong po itong crane, mag-dump truck pa, mag-dump pa itong 10-wheelers, gano'n kami siya mahugno.
6: Because it's pre-stress.
13: During construction, muna pangunta na, very, very confusing ba?
5: Kung, good engineer, actually, nung the time na nagkaroon na ng movements, ang approaches natin, nung nagkaroon kami ng inspection together with the DPWH, nakuha namin yan na pag-usapan. Ang sabi na nila, kailangan natin ng documentation. Mm. So, wala man kasi ba ibigay ang pillbox na nagkaroon ng movements dito sa atin. Pero, pareha tayo.
13: Oh.
5: Paniniwala ako na epekto yan ng earthquake sa Jensen.
13: Yes, sir.
5: Isang reason, sir, pwedeng pakibalik dun sa may approaches.
14: Sir, po.
5: Oh, yan.
14: Sir, okay lang.
6: Okay, sir.
14: To add lang, sir. I think the morning or the day before ni siya nag-collapse, more diha po tayo recorded nga movement or earthquake sa
13: client. Ah, oh, basta nga natin gamay, oh.
14: But then, the next day, mo ni siya nga nagsettle.
13: So, okay, sir. Okay. And the movement of the sa kasada, ang limit sa DP is 52 meters, 54, 52. But, Congressman Baba, that is more than 50 meters na going to the highway. Ang movement na nahasta ang parapet sa kasada is going down towards the bridge. So meaning the settlement did not cover only the limit up to going to the highway. Ning settle na siya. So the bridge, I appreciate sa DP kay when I asked them ang inyong board pile, 35. The same, pagama na mo itong Mabi Johnson, 3, 12 meters each pile. 36 meters na labot pa taas kina. So that's why the bridge bisag yung usos na wag muli yung bridge. Kay sakto man sabong ibuhat so na it's pile ramon to dinagdali lagi. It's pile ramon ito sok 12 I think 12 every column. Kay 12. So that is 48 piles. Tusok na mo. So intindog ang bridge. Muna itong gipulihan ani. But mabantayan yun na mo nga lagi lagi tayo nga mosin siya usul gamay na, provincial road dadam lang ta damtak hadal na damtak pero lang tagaan o aksis ng mga tao. Kaya kung mabalik pala na ito ang panahon, hindi na ito butang tulay yung tani. Kung mabalik pa lang, mabalik pala na ito ang panahon, hindi na ang butangan. Madisturbo ang iyong green scenery, ugot yung taon basa una. Supposedly, dito rin sa mga agi, pero nainay ka naman, wapatadiha, saan naman ang tulay? Feasibility study, wala na, dili na mabili, mandipin na na. Nagpasalabat, yung tanila, kailang ginindot. Pero, what I mean mo, nanay mga tao, papilitin ng iriya, gamaan na ito. Wamulihok. Wamulihok ang tulay. Pero, mabit na itong if. Kung nahitabo pa ang settlement, kung weak pa yun, wak may ilaing other factor, during the working, sigali, pagkanto na ko, ay kumpiyansa yung mong krena pa si buong lubat, tiglom na yung mong krena pila sa yung bako, bugat ko kayo na. Muna ako, ma-prehensyon na ito, matay nung ano, yung liyok pa niya, na about to inaugurate na. Usap pa siya yung sitol, di sa masya daan sa deputy, pila katans ang katungtong, di ba? Ko, marag, katingarahan, ko, ano karon ba diri liho kun human na project ko na no nothing moves na so nagyo sila dita ka duwa gid ta ka ko sa di man gradi sunta blaum kayo si kilometers na tiro ang yang deep sa ing humog di na kita di bian our kwantina kita ka kay pagtrabaho nila okay dump truck no movement okay na ni red prop okay na ni wag man magliho hanto due for inauguration na wapo na lipay na taga busaw ka ba wapo na ang level ana di na nabatag tubig BM level na sa abatan bridge ang yang height ana tulay di ba
7: pitch ya yeah.
13: Oh kanang yes, bridge
12: so, height, na mo height height
13: dili na mabot bridge yun ang og mal og maabtan tong sa highway nga tulay maabtan na siya pero dili pa abot abot ito yum lang kay during the bagyo maabot man to kung gipulihan ninyo maabot to sa bagyo yung bagyo na abot sa tubig
7: to type on that
13: so that's why ilang elevation na gi follow nila ang elevation sa highway kanang sa agianan sa highway the same. So sakto ang design. Uli lang, hindi kita kasukod sa
15: yes.
13: Bihan. Ito, hindi na kita kawana na. Kaya hindi ang movement, 50, ang movement, nindagan pa dito sa naragalit din ang equipment. Ito rin dito, way labot. Ninglihok kasi dito. Muna, naanap pa lagi po taga, yung taon ang taga busaw, kabawan, kaya marami sa ilang, marami tubig na lang, mayuhon nyo, taob. Oh, mura siya, why pulling at us bridge? Kana tayo yung approaches. No. Considering, ha, kanipaan, pikas-pikas niya. Ang datong bridge, o katong tanaw atong bridge, gikan sa tulay, going ang tulay, ang tubig, ano, gikan sa bukid, para ang flow from the mountain, mubangga sa side sa tulay, going to the sea.
16: Yes, sir.
13: Mubangga ako sa iko. Ang akong question, baka ni mukhang sa ilaw, baka nang...
16: Pakipalitin niyo yung portion na yan.
13: Pakipalitin. Pakipalitin. Yan. Na, kurba daw.

0: Titiglo, mas siguro nakibugat kayo.
1: Mas dako ang gasto.
0: Mas magastos
1: na. Damage.
2: To add, Mr. Chair, that's why katong gi-emphasize ako ganiha, it should have been protected good ang both sides sa atong kalsada, okay, with sheet piles and katong grouted riprap. So once more protected na nato na,
0: napugna na.
2: Guaranteed na nato nga safe ng atong kalsada. Until then, ana ra gyud ta mo proceed for concreting.
3: Okay, excuse me. Okay, for record purposes para ma-absan na to sa COMSEC. Unsa to igatud gasugod ninga project?
2: 2024, Mr. Chair. Under GA 2024.
3: 2024. O na, gisubmit ninyo ang total cost of project?
2: 2023.
3: So sa 2023, gisubmit ninyo ang total cost. Pila tutanan? More or less, pila?
2: More or less, nasa 150 million, sir. Including the bridge and the approach.
3: Okay, wala tutanan. Nga, gikan sa...
2: Coming from Abatan pa nga side.
3: Okay, sa 2024, nga gigamit to, pila ka million ang gi-implement?
2: 62.5.
3: 62.5 million. 61.2. Okay, para official record ng atong gigamit?
2: 62.5.
3: Okay, 62.5. Okay, pagkahuman sa 62.5, unsa na po ang budget ng atong gipuno? 2025 pila?
2: 26.5 million.
3: 26.5. Then sa 2026, pila target?
2: Mo na to nag-request ta og 80 million but ang release lang is only 8 pila to exact, Mr. 8,721,000, Mr.
3: So 80 million mo na ta di mo kompleto gyud. Mo na gyud mo human. But pila na ang na-release?
2: 8,721,000, Mr. Chair.
3: 8.7. The code pa rin siya. Okay, so kining nahibilin sa 80 million, kuha ano mag 8.7 mo ni palingkabutan sa DPWH nga marilis sa 2026.
2: Yes, Mr. Chair.
3: Okay, assurance. O si assurance ka marilis sa 2026?
2: Mr. Chair, we cannot guarantee the absolute release of the funds because it's on the central level na. But that is our commitment and even RD iya gyud ning gipata priority ni. In fact, ang proposal ni supposedly is for 2027 pa. But gipangitaan gyud nato paagi nga hopefully within the year marilis atong fund kay kung 2027 pa, Mr. Chair, dugay pa kayo nato ma-implement ang
3: dugay pa
2: ang maong project. But fortunately, rag diha toy positive feedback nga possible siya marilis this year.
3: Okay, for the information of DPWH and the contractor, nigawas ni siya nga privilege speech sa munduhan ni Board Member Laguna eh. Tungod na gining grabe na bitaw ang social media, dili pwede o di na tubagon through committee meetings. Kaya kung mutubag ni sa social media nga, wa may information gikan ninyo, mabas may madaot may gani. Nani mga buses naghani ni Gob Ares muna natrigger mi ni Board Member Laguna eh, hindi ko ni mahimo o guay investigation. So pwede na may mutubag sa social media. Kaya nakakuha na may information. Okay, before sa i-implement ang project, is there any public or information drive sa mga tao nga kanang ang atong budget ani inyo magipaiba o mga tao nga atay budget 150 million o niya dili ni magawas tanan? Kaya sa social media good, grabe. Pag submerge pa, grabe na kaayo ang tira nito. Giunsa ni. Wa na gud paldo gud ba ning ila tong gobyerno wa kawatan ng mga animal tubag. Mo mo ni kinapungutan ya kung mutubag ka ning tubag nimo mutubag ka ibas ka da lisod itubag ngano man tubod kay wa may proper information from your end. So that is why ningawa sa kung daw nga mag privilege speech ko and of course Bumibil Laguna kay taga first district siya. So, ingat na ba ang mga tao karon di na matambang ang social media?
2: May respond, Mr.
3: Yes.
2: Chair.
3: Before ka po rin, ako na lang usahod. Okay, akong balikod, katong information drive akong giingon, nakahibaw ba ang mga tao na mo ni ang budget 150 million pero dili ma-release? Importante man ko na doon ay information drive ang mga tao. Kaya kung why information ang mga tao, kung doon ay mahitabo, aling submerge na, why lain nga masunod sa mga tao? Gikurakot gyud. So mula kung wa mo information drive na

0: Usa sa akong recommendation. Dili naman ni trabaho na mo. Mahangi me. Kamong taga DPWS, mahangi me nga muhimo mo og information drive sa area pila na ka barangay.
1: Kani?
0: Kanang area, duha ka barangay.
1: Agahay Kabawan then leading to Busaw to rin.
0: Kuwala yung mga information drive lang sa DPWH nga mo ni estado sa atong budget. Kaya kung dili na to mataga, ang dili na to mo will inform ang mga tao, mugama gina siya o sayup na panglantaw sa project. Kaya kami po, kami po sa enda mo, si Board Member Lagunay, taga First District man, o magkatambong po kag barangay assembly dito na eh, tabangan na to o paibaw si Engineer Gasatan itong makaanto dito kami ni Board Member Greg muhatag po may o mga information drive dito nga klaro kesa ko nangingon pag di yun ma-well informed ang ato mga tao aling abot sa panahon nung naiuwan ako na mo sa merge po na maoreng yapon istorya grabe na dito kakawatan ng ato ang mga DPWH o ato mga official sa gobyerno. So, usan asa akong i-recommend ato nang rebihon unya nga naatay information drive nga himuon sa part sa DPWH, part sa Provincial Engineering Office considering nga kana nga area is provincial road. Correct? Yes, okay. Okay, before nimo sir para mausa nimo tubag ganiyar jud is Board Greg nga kwan. Sige,
2: thank you. Thank you, Mr. Chair. Actually, in response ni sa komento ni Bro Dudong Kasatan, niingon mo siya nga, kung nahibawaan pa kuno, di kuno ani ibutang ang bridge. Mauni akong giingon nga, kinahanglan yun ng study before pa ang pagplano ng bridge. Kay lisod man kayo, watay study, butang lang ka diha. Karon, pagkahuman pa, ma-waste ang budget nga gigahin, ana, tungod kay di day suitable anang kana nga bridge, kuwang na di ay o kuan, no, kanang takibaw, parang ganyan ng luway, gasigi na na o gasigi unlod. Muna nga, hinaot nga taga DPWS, no, nga ato po nang matanaw nga magandak yung study. Kay matod bang Bro Dudong o ug hibaw-an pa kuno dili ana ibutang ang bridge o sa una so di na unta na ana ibutang kay aware man ta nga inana dahil may problema diha makikita ta ang asay pinaka gamay ra gasto nga way ba kaysa rather anang lugar nga mo gasto ka mo spend kag so much kay need bang yun elevated tanan plus kinalan pag shit piling sa kilid-kilid so mo na ang gusto nga ikuan ba i-emphasize nga makandak doon tag-study kay lisod man o diritso na tag-construct pag human pa na yung mga problema sayang ang budget. That is all, Mr. Chair.
0: Okay. Before ka mo tubag ka na asa man agi? Huwag ibutang huwag di wala agi mo?
3: Actually, kini tulaya huwag karon pa rin panahon na daghan mong baba gani. Diba? Usin naguba na.
0: Kanipaan.
3: O kani, pero di gini pisibuling tulaya diha. O karon pa kita nahunaunaan ba? Nga kay sa una, pilar kay mga agi diha. Mag-hike na siya itong mga tao. Giga, makatulong pilar ko itong bili panel. Remember ka ng tulay nga nang kita agian to ron, ka ng sapa na. Gamay kay sa una na. Kanang itong tugan, gamay kina suma. And even the Abatan River, dool na kayo na, karoon nagkalapad na. Kanang gibayang itong tugan ni Congressman Baba ka na, lapad na kanang sa paa, paingon sa Picas, Corte side. Pagkakaroon. Sa una na, pagtrabaho na sa Euro sa una, nakaduag pa to, kadungog sila climate change. Wala pa na sa una. Wapata diha. Even pagtrabaho na mo anang isundat ng tulay, wag yun niya mag-isgot. Matay, sakan na rin tao bro, climate change. Wala pa mauso to. Wala gito, we did not consider it. Wala gina huna-huna ba? Karon nagkadako, even the mga residents niya, kana ilang suba, nagkadako gina, the same as lubok bro. Gamay ang lubok suna, karon parera po na, nagkadako siya. Nagkadako. Layo ka niyo din kasadasa una sa katupang belly panel, sa tabot pa ko. Layo pa niyo taa diya, dapat na, gulipa o. nak kena nipa. You tak pernah tenang dia, kena kena lain nipa dengan orang lain. You tak pernah sauna. You tak pernah saja. Gemai ratu lain kerun nak sibuk gak ang tubig saya sapa neka. Muna muna nak muna weekend guna segur kena kuan kena yang approach. Muna di guna biar our engineering intervention adi kena semai. Imong dai buntung ilaum kayo itu to study da. Kapasiti itu cuma gahe benar di bayi makahe bonanya.
0: Okay, then, okay engineer kalau aku mau tanya kerja apa di mau kusuit atau di handa pita. Oga pernah tulaya asal mun mangagi mo tau.
3: Possible ko sana gui kagian si babaw. Pero this is the shortest way lang. Mo ni sila gyung si mga tao so sana dili pa dagan kayo.
0: Ini tubig ko ko ko. Asa man ni nagagikan?
3: Gikan na Lurito Cortez.
0: Tutup ang Cortez na. Mo na diha pa ingog balilihat.
3: Ako na, paingon ka na kung suba, di ako na tayo ng paingon diha, tanan. Kana, kutaku-taku ng tubiga mo nang, siguro, mga gamay pa na namuyo sa una, bagbaklay na sila, nagigamalag tulay, siguro, yung anam sa una, gamalag tulay tulay gamay, kita sa gobyerno, gigamalag tulay ng bili panel, yan naman anam, bagi naman anam. Hangtod na naghan sila, nakapalit ng mga sakinan, no? Gi-improve. Hangtod nga na naku mo nang, wala na yun, mo nang, gi-improve na lang, kaya na naman, pila ka barangay ko na. Busaw. Oh, busaw. Na ibusaw parokya, di ba? Parokya na ng busaw, di ba? Dagdag-dagdag na ng mapilitin di Riana. So, karon, huwag i-consider hasta ng environment protection. Karon, padigod. Magmagama pag itawa, pag ita itulay niya. Gaman, yung, ayaw na maguba ang itong green scenery. Di. Mana kita ng mga tao ron. Pero, naangalig eh. Papatag, yug-yug pata sa bakan, sa itlog ito panahon ni BM.
0: Wala okay. Patana. Okay, thank you, engineer. Ako na po ko yung final question. But before...
4: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante, Bohol.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usaka customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kining nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Igalaw maing hapon og welcome na usab sa atong tulumanon ang takna sa Bohol Water nining adlaw karon nga Biyernes mga higala, pizza 3 ning buwan sa Hulyo 2025 unang episode sa atong tulumanon sa takna sa Bohol Water ning buwan sa Hulyo. Inyo gihapong ubos ng igala, Ray Tutas, makigupan kaninyo salun sa 30 minutos aron sa paghatod sa mga impormasyon, mga kasayuran, pagpangalagad o mga kalihukan sa Bohol Water. Kauban na ito sa mga equipment ba? No?
2: Naaring sa padung diri sa habitat, so natay usa ka tangke diha nga gikan diri sa R6, mubos na siya dito sa R7. Ang kanang reservoir number 7 mo po na mo supply dito sa mga habitat village.
1: Ah, okay.
2: So naa po tay mga operator diha, so sa usa ka ka ship natay tulo ka operator. So nag-monitor.
1: Nag-monitor din, yes. Mao ginagifokusan nila.
2: Mao ginagifokus nila nga moy mo attender po do kung naay mga kung naay tawag nga labing na magabi, kung naay mga leak or labi ana, apil na sila pud, apil na sa ilang responsibility pud nga mo attend og mga tawag nga unay mga emergencies.
1: Ini nga tong panubig no sa Bohol Water power dependent no.
2: Yes,
1: pero kumusta na ato mga genset ato mga generator sir nga in kaso mga dunay mga pagkabalda no magamit.
2: Yes sir, bago patang naka-aqua last year duha. So plano ta this year maka-aqua ta giplanuhan is duha pod, so naana tay total nga number of genset sa atong sa Bohol Water nga 3C.
1: 3C na.
2: 3C na. So mo cover na siya kung dunay mga although dili pa siya ma sa tanan kay napamansa sa 30 plus ang atong mga pumping station. So ang nakabar na is katong mga strategic ng mga pumping station. So okay. Ang strategic siya kay nag usa dako siya og nga pumping station, dako siya greeting plus dako pa siya coverage. So manay among gisiguro inahinay, so basin ra makumpleto na ta ang atong 1:1 na
1: every
2: manay gikuan sa kumpanya nga 1:1 isa ka pumping station, isa ka sa genset, so manay plano. Okay. So hinahinay lang natong acquire ang atong mga equipment po.
1: So manay giingon nga slowly but surely ba no ang atong plano sa Bohol Water. Dili pwedeng paspaspasan no. Dapat planado gyud, bahalang hinay, pero dunay kasiguruhan o paningkamot no, improvement nato sa atong Bohol Water nga makabuot ning atong mga plano no, mga pagpalambo pa no. Not only sa atong mga kaimanan, of course atong mga personnel services sir.
2: Yes sir, mao nay usa sa atong gikuan sir nga mapalambo unya tungod pud sa kay nagkasaka ang demand pud sa tubig sir, so naputay gihimo nga san undo sa laing kuan sa laing kanang grupo na pud sa laing department ang ita pud sila og mga gipang develop nga mga additional sources. So kita pud sa operation nga moay mo dawat sa kung unsay ilang i-construct, unsay ilang ma-develop nga sources, kita may mo operate ana pud, kita po imo maintain, so kita although naa nay mga gipang kuan ron, gipang na projected aw mga projected nga mga project nga gihimo ron sa engineering, so
1: gi-workout
2: nila, so ang kita is natay kuan sir ang ato lang ipaibaw nga mag-upgrade ta sa atong mga pumping sa atong mga boosting station labi na sa reservoir number 6, so pumudaghan ang supply, so pasabot nga mapuno po dayo ng atong tangke. So wow. Para makuha na, para ma-maximize ang atong supply, pwede lang mabuta, pwede mo magsigit ang duga ng source niya. Kuhaan ka ng magpaong raputa. So nga to, ana, is usa na sa gi-consult katong mga expansion projects bitaw namo. So nana natay nang human nga mga expansion projects.
1: Yes,
2: diri sa Darunday, sa Toledo o sa Dao, sa Lanao, aning sa kuan bitaw sa Birama dapat.
1: Birama,
2: oh, sa Lanao.
1: Sityo Lanao.
2: Oh, Sityo Lanao. O dito sa CPG North, oh, sa Taluto, Tuubuhan nga linya. So na nata diha active na ta, so pwede na ta mo dawat og mga kung na yung mga mo apply nga mga
1: apply
2: nga consumer mo apply nga mga mo kuan sa tong aplikante sa tong mo kuan sa tong serbisyo sa Bulwater.
1: So speaking of kining pag-apply katong atong wash program of course na pa to.
2: Yes,
1: no,
2: sir. But although ang nag-handle na isa katong customer service, so ana sila yung mga kuan schedule sir, pero ipahibaw na nila sa mo ipahibaw na sila through sa barangay. So sa kapitan, so mo mapadala sila mga communication para ma-inform po ng mga constituent niya. So although naka murag nakakuha na sila, naka ato ni sila tip
1: kabawan.
2: Kabawan.
1: Yes.
2: So naka
1: kabawan, no?
2: Kabawan, so mana padayon paghapon ng ilang concert, padayon paghapon ng ilang programa para ma-maximize po ng atong mga kuan, atong mga expansion project katong mga gipang layout na to ng mga tubo. So wala sir.
1: So ang atong direksyon sa Bohol Water mga higala, no, sa as mentioned ni Engineer Nilo Mikulo, mga atong production supervisor mga kaigsuna, no, nga pagpalapad da pagpadako, no, sa serbisyo sa Bohol Water, no, ato lang ilakbit din eh, no, nga kining wash program mga higala sa nasigutan na sa mga miagi nato ba nato si Sir Victor pod mga kaigsuna, no, nga diya sa Kabawan, no, kini mao ni ang programa nga alayon sa United Nations sa mga higala kining water and sanitation project, no, sa atong Bohol Water mga higala nga mapasayon og mapagaan, no, ang ato mga walay katakos, no, nga magpa-konektar, no, sa atong panubig mga higala kay installment basis ni. So gato ma-qualified mga kaigsunan, no, do na may qualifications ani, no, nga gi-tanaw ang atong Bohol Water mga higala unya muduol lang magpakisusi, no, sa atong Bohol Water, unya muduol sa barangay of course, no, tungod kay dunay personnel ang atong Bohol Water nga ibutang anang barangay nga maka-avails, no, sa wash program mga kaigsunan. Sa uban pa nato mga operation sir, gawas anang ato mga equipment nato, no, unsa pay atong ikapabot?
2: Katong sa kwan sir, dugang pa pod kaning mga sources man to sa mga boosting station. So doon na po tay mga schedule, ang atong schedule sa katong continuation na ni sa katong preventive maintenance nga servicing sir. So ang atong preventive maintenance servicing, so padayon, padayon na to naghihimo. So schedule na to karong buwan na is natay pumping station nga atong schedule is duha. Duha ka pumping station din sa Tagbilaran ang atong undergo o preventive maintenance servicing. So ang usa is na diri sa kaning pumping number 19 nga na nahimutang sa sulod sa St. Joseph Village.
1: Ah, okay.
2: St. Joseph Village ang usa is napod sa Kurilya. So manay atong gipangandaman ron kay usa po na ka importanteng activity nga paghimuon sa atong grupo. Aside pa sa mga katong mga expansion o katong mga upgrading sa atong mga equipment, so ongoing pa po ng atong mga trabaho ron, pag publication to mag-apply pa po tao ka ng although naanat ay i-apply sa Bohol Light para sa power connection. So ongoing pa po, so hopefully makumpleto na siya by August next month. Makumpleto ning upgrading para makuan po pag-augment po sa existing na ito nga supply, labi na sa lungsod sa Dawis. So usani sa mga sa mga makabenepisyo po sa atong gihimo nga mga upgrading o kaning poblasyon dali napita nga mga area katong mga commercial
1: district area,
2: district area. So sila ni maka makakuan gyud ani maka benefits direct nga mga benefits ani.
1: Wow.
2: So mao na atong gipanghimo karon. So ongoing pa na mao na atong gitarget nga magkuha ta next month ang atong target.
1: Ah, okay. So maayo kayo no onya. Sir Nolo, unsa may mga kining challenges no na na-encounter nato no sa ato mga personnel labi na diya sa field no kun dunay mga pagladlad sa mga tubo na to ba mga problema nga nabagatan na address pud sa atong ball water.
2: So far sir kanila kaning mga makaagi bitag mga private nga mga property so mao gina atong pinakakuan o kaning labi na og nay mga repair sir so kinala mo kita mo mangayo tag permit bitaw sa kung sa national highway na sa DP so sa city na putay mga application na lang. So na may sila guy mga requirements sir. So mo na ato pong kanang gi panikamutan nga kung although naay mga emergency kanang mga emergency bitaw nga mga naay mga leak. So nagmrag na sila ang nag attend mangunani is lahi nga section so na sila i-contact ko sa mga kanang agency para just in case kung kinahanglan gyud nato i-repair nga ipalo lang ang kanang mga requirements so mag-allow ta na labi nang mga emergency nga mga repair sa ato mga linya.
1: So importante ani kining constant communications gyud no sa sa ato mga project no sa programs ang makabenefit ang kining atong katawhan sir.
2: Yes sir, mao nang atong gi-kuan gyud nga ang kaning atong gihimo nga pag-maintain sa atong mga upgrading sa atong mga gani mga upgrading sa atong mga karaan nga mga piping network sir ato nagihimo. So para pag-kuan gyud ang nahitabo magud sa mga karaan is pirmi na og sige nag-leak. So tungod sa kakaraan na taas ang pressure niya, usa magupo na kung mo taas lang imong supply. So ang pressure sa tubo is mo taas. So tendency na katong mga weak na kay tungod sa kakaraan, brittle na, tungod overtime na nagabook na. So mubigay to siya, so mo na nga mong paningkamutan nga katong mga piping at dugay-dugay na taon na 20 years ago na gi-layout. So mo na gihinahinayan na to kuan pod. Gihinahinayan og ilis rehab. So ang latest na mo nga na rehab is katong sa Quasar sa aning Habitat Village.
1: Habitat.
2: Yes. Oh, sa Habitat kay nundum ka nga na.
1: Yes, so, yes, I know na.
2: Mo na ang latest ato nga na rehab o nabaguan na to og piping.
1: So taon-taon naman na po na no, nanganahuman ng atong rehabilitation of pipelines diha no sa habitat no so pila ra man yung just curious lang ba pila ra may lifespan diha ni mga tubo na to sa masay mo giingon nya mukusog ang pressure sa atong tubig murag
2: pagka
1: pa week pud na sa atong tubo pila ra magi lifespan diha
2: sa lifespan sa ang lifespan gyud og mga kuanser basis sa kanang experience na namo mabot sa mga 20 kay gikan man pag assume sa katong sa
1: adventure so
2: ang gikan na to nag-layout ta so mga 20 igo na nga kuan kanang lifespan sa usa ka tubo labi magdepende magud na sa material po sir.
1: Sa material po yeah.
2: Sa klase right. Sa material so kung kadtong mga PVC nga material mao na mga 20 siguro ang kadtong mga kanang bag-o na to nga gikuan ron gipang layout is kanang PE na siya so mas ligon po na siya. So mas ligon so mo sobra pa nagpainti po ang yang lifespan.
1: Well of course ang Bohol Water yun sir ang atong kampanya no ang atong gipabilin nga quality yun no quality ang mga gamit quality ang serbisyo mamugay na atong tuyo no pag hatod og tubig sa atong mga consumer so mo nang ang mga gamit like tubo di kalidad yun.
2: Yes sir mo na atong gipaningkamutan pod nga ang pinaka quality nga materials ang atong gamiton kay usa pud sir lisod po sa among part kung magsige mi repair po kun ang mga substandard among ikon para lang maliaw. So mubumirang ra gyapon na namo kay magsige mi og buak og kalsada. So ang amo is
1: gasto pod gayo.
2: Gasto pod ya ang downtime po namo. So
1: yes.
2: Mo na among gikon gyud sa gipaniguro gyud nga durable maayo ang klaseng atong gipangtaod sa atong mga gipangliaw sa atong mga piping ingon man sa mga kwatsag sa atong mga equipment pod.
1: Mm,
2: so no. Kay kinahanglan sa atong mga pumping station pod sir mga maayo pod nga klaseng nga mga
1: klaseng
2: mga equipment kanang taas og efficiency para pod ma-minimize ang breakdown kay usa man pod kung usa pod atong gikuan nga kinahanglan pod ang material kay unsa man magtaod ka og bati nga maadi maayo low quality nga mga equipment so magbalik-balik pod mi og trabaho. So imbis kay makatrabaho mi sa laing kuan ma-divert nang sige mi og repair so mo po na usa namo nga gi-kuan sir mo na usa namo gi-kuan gyud gi paningkamutan gyud
1: yes
2: sa Bohol Water sa Bohol sa kinatibuk-an dili lang kay sa pumping sa mga sources labi na sa mga gipang-layout ng mga piping sa atong mga kuan sir sa atong sulod sa atong franchise area.
1: Di kalidad yun mga higala no ang paghaton sa serbisyo sa atong Bohol Water. Sir, og do na pa kay ipaabot no nga wa na to maisgutan no para sa atong mga konsumidor sanggit do na patay pipila ka gutlo nga nabili no. Of course ang atong Bohol Water do naman ni gitawag nga kining CSR no, Corporate Social Responsibility. Ato nang pangumustahon sir.
2: Ang sa CSR na turon sir si Lisel may gulat ko na si Ma'am Lisel ang nag
1: pero nagagir po na kanunay.
2: Undo na sila kuan sir na sila kuan gid na kanang schedule nga CSR activity nila so di lang ko kayo ka kuan unsa nga sunod nila nga activity pero padayon padayon gyapon ang atong CSR nga activity sa atong mga consumer so mao gyapon na sir.
1: So, doon ay mga kuan sir ba instances ba no nga Sir Nilo no nga ni bitong leaking sa tubig no unya importante ana mapahibalo gyud na sa kay di man pud tanan no nga makuha tanan nga maabot tanan sa Bohol Water asa to mga leaking no ang importante ani ang participation sa mga tao no nga mopahibaw pud nga dunay leaking bahala og ganang kinini ang wapa na sila kay balog asang linya ba na nato unsa na to pag reach out sa mga tao na sir
2: yes ato po gi-encourage ang ato mga katawhan labi na ato mga konsumidor nga sa pagtawag sa atong opisina sa atong mga kung ugaling makita sila sa kadalanan sir Ray nga dunay nag-leak nga tubo linya so bisan pa og pwede ta kita modawat ta og bisan pag dili ato kay mas maayo man makahibaw pud kami kay basin de pa og amo
1: yes,
2: so dako kayo ng tabang silit kay Sir Ray kay para makarespondi pud maactivate pud ang atong mga tao makahibaw pud atong mga tao para dali marespondi kung ugaling amo agyod so para dali ra pud ang pag repair pagbalik kung adunay mga okay mo kuan man ni og kanang nay pagkawala po sa supply so dali po nato mabalik
1: minus po og
2: pressure
1: no?
2: So maka minus so makaapekto po na sa atong supply so mo po na nga atong mudawat kita mudawat gyapon ta 24 hours kay naman tay although ang customer service is 8 to 5 ra man na sila so ang atong operator is na sila mudawat sa atong mga concern labi na kung naay mga leakages or even gani kanang walay agas o nga na kay tungod ay sa leakage nga na so dawat gyapon ta 24 hours tamo dawat kay ang atong serbisyo is 24 hours so mudawat po ta kung unsay mga complaint concern sa atong mga consumer 24 hours
1: naay mga tubo nga naibabuan sa kalsada sir ba no mga bagong sinimento nga kalsada no atong hunahunaon na magdada siya Usa man na ito pag kining determine o pag ilang adunay likid sa ilaw man sa nga para mag nagdi kalusot ng tubig ana ba or matawag tauran magaling ayaw pa mailan kay mulugwa na itong tubig sa pagilana.
2: Ang sabol water sir pala para lang sa mahibaw ang aware ang atong mga ka konsumidor natay gi-acquire nga leak detection nga device. Bisan pa dili na siya mo expose.
1: Yeah.
2: Itaod na sila nanon sila regular nga taura schedule kung asa nga linya ni nila tauran. Bisa pag walay murag ilang libuton ang tanang network. So diha dito mo determine manggutong katong nga device o equipment nga asa dapat nga leak, although bisag dili nato makita nga
1: yes,
2: wala di makita sa laom kay ang atong mga piping is labaw pa sa tao mga 2 meters below the ground.
1: Correct.
2: Pero, so, kung naagyo yung leak, ana, unless kung kusog na kayo ng leak,
1: mo
2: expose na sa babaw. Pero, kung kinalauman na gagayo, di gina makuhan. So, katurang device ang may mo detect.
1: Okay.
2: So, natay gi-acquire na sir kanang Ray para po kay usamang good ni sa nganing utility, water utility, ang amo mong pinaka-kunan eh, kaya nang gi-maintain o atong gi-tanaw is ang systems loss katong tubig nga nausik, tungod sa leakage. So, natay gi-monitor nga system loss. So, monthly, although naagani may monthly nga system loss. So, amo gi-monitor. So, mo na nga ni-acquire o ang atong ang bowl water o leak detection nga device or equipment nga mo tabang na mo pag determine kung asa ang leak. Ilabi na katong mga natabunan ng pila ka metro sa itong mga ilawom na sa mga yuta, ilawom na sa kalsada. So mo na itong gihimo.
1: Yes sir, so selected bisag unsa pagkakalaw mo sa expand gud gihapon ga. Sir, so, ibang mga panaw po sir para sa atong mga konsumidor nato sa Bohol Water.
2: So daghan kayong salamat Sir Ray kay nakapa inform sa atong mga konsumidor sa unsay mga update sa labi na sa production section nga kitay nag in charge sa atong team ang may in charge sa pag operate o maintain sa atong mga pumping station para makaservisyo ta sa atong mga consumidor 24 hours.
1: There you have it, mga higala, ang atong production supervisor sa Bohol Water Utilities Incorporated, Engineer Nilo Mikulob. Sa gala ni Sir Victor Tambes, inyong ubos nga higala sa Kanginan, Ray Tutas, Timani. Tubig sa Bohol Water, kinabuhi bahandi. Maing hapon ka na tuntanan.
0: Kini nga sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Horas a las 5:34.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita, hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala kumusta, maayong hapon, isa bang labihan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 3, uban sa pikas lawak Cyrus de Virus og ni Eric kini si Allen Doidora og karon sa detalye sa atong mga balita. Mga detalye sa atong mga balita, impeachment trial ni VP Sara Duterte sugdana karong Lunes. Dugang detalye sa GMA News.

0: gisaligan sa mga bola nun. Sa Lunes, July 6 ang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alas 2 ng hapon tuwing Lunes, Martes at Miyerkules magsisimula ang paglilitis. Ganyan ang schedule hanggang bago ang July 27, araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong trial sa araw na yan. Pagkatapos ng SONA, alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na gagawin ang impeachment trial. Ang paghimay sa 4 na articles of impeachment ay hindi batay sa pagkasunod-sunod nito, kundi batay sa may pinakasimpleng ebidensya ayon sa isa sa mga House Prosecutor na si Representative Terry Ridon. 62 trial dates ang hiniling ng prosekusyon. Base sa pre-trial order, mauuna ang Article 4 o ang pagbabanta tulad ng ipapapatay umano ng BCC sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Noy House Speaker Martin Romualdez. 11 trial dates ang inilaan para dyan. 2 Article 1 na tungkol sa mali umanong paggamit ng pondo at irregularidad umano sa liquidation ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Tatalakayin yan sa loob ng 31 trial dates, pinakamatagal sa 4 na articles of impeachment. Sa loob ng 8 trial dates naman, tatalakayin ang Article 3. Tungkol ito sa pagbibigay umano ng bisa ng regalo o bayad sa ilang opisyal ng DepEd para mahikayat na hindi sundin ang mga batas hinggil sa procurement noong siya pa ang Education Secretary. Panghuli ang Article 2 na tatalakayin sa loob ng 12 trial dates. Tungkol ito sa mga hindi umano makatotohan ng pagdeklara ng Vice Presidente ng yaman nila ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gayun din ang hindi niyo umano pag-divest ng interes sa mga negosyo nang maupo siya sa pwesto. 30 trial dates naman ang hiniling ng defense team ng Vice. Hindi bababa sa 57 witnesses ang planong ipatawag ng prosecution panel. Hindi naman bababa sa 77 ang witnesses ng defense team. 17 sa kanila ay common witnesses. Isa sa mga witness ng prosecution team, si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds at wala ring record sa PSA. Witness din ng prosecution si dating Davao City Court Sheriff Abby Andres na sinapak ng bise noong siya ay Davao City Mayor pa noong 2011. Pero hinihiling ni Andres na huwag na siyang isama bilang testigo. Inilista ring witness si Attorney Michael Poa, dating DepEd Undersecretary, Spokesperson at Chief of Staff at ngayon parte ng Duterte Defense Team sa trial. Common witness naman ang parehong panig si dating Senador Antonio Trillanes IV na tumistigo na sa mga hearing ng House Justice Committee. Gayun din si Ramil Madriaga ang nagpakilalang dating bagman ng bise. Nag-deliver daw siya ng malalaking halaga ng pera sa 3 magkakaibang lokasyon noong December 2022 sa utos umano ni Vice President Duterte.
1: Alas 5:38 sa laing bahin sa itong mga balita, Senador Rodante Margoleta giapasakaan og kasong plunder. Dugang detalye sa GMA News.
0: Update tayo sa isinampang kaso ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Margoleta at 3 iba pa. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph?
2: Rafi, bukod nga kay Senador Rodante Margoleta ay sinampahan din ng ombudsman ng kasong plunder. Itong mga donor niya, 3 yan, itong sinadating Congressman Mike Defensor at yung 2 donor na sila Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kani-kani na lamang inihain nga ng ombudsman ng kaso at bukod sa kasong plunder ay sinampahan din ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ang apat ito yung batas laban sa pagtanggap ng mga nasa gobyerno ng mga regalo. Ang kaso ay yung plunder ay kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na pera galing sa 3 noong taong 2025 na ayon sa ombudsman ay inamin mismo ni Margoleta na natanggap niya noong congressman pa siya at hindi pa nagsisimula ang campaign period ng 2025 elections. Pagkahain ng mga ng kaso ay iniraffle na ang mga ito sa mga division dito sa Sandigan Bayan para malaman kung sino ang hawak ng mga kasong ito. Yung kasong plunder ay hahawakan ng 3rd Division habang yung mga kasong paglabag sa PD 46 ay hahawakan ng 4th, 1st at 6th Division. Yung mga division na yan ang magdedesisyon kung kailan sila maglalabas ng warrant of arrest. Nauna nang binusisi ng COMELEC bilang isang posibleng election offense dati, yung pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos at hindi niya ito idineklara sa kanyang statement of contributions and expenditures o SOCE. Kalaunan ay sinabi ng COMELEC na hindi na election offense ang hindi pagdidetalye ng mga contributions. Sinusubukan pa namin kuna ng mga pahayag yung mga kinasuhan ngayong umaga, pero nang nauna nang iginiit ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na pribadong pera raw ang ibinigay sa tulong na tulong sa kanya at hindi ito mula sa kabahan ng bayan at panggigipit at politika lamang daw ito, Rafi.
0: Joseph, meron ba tayong idea kung gaano katagal bubusisiin ng Sandigan Bayan itong mga kasong ito at kailan sila posibleng maglabas ng arrest warrant kung meron man?
2: Okay, yung question mo ay sa arrest warrant, depende yan sa appreciation ng mga justices ng apat na division. Ang pinakahuli nating experience ay yung paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. Nagfile ng kaso ng ang ombudsman noon Friday, pero inilabas yung arrest warrant Monday o so mga 3 days after. So depende yan sa pag kailangan mo nang i-evaluate ng mga justices yun. No? So depende sa kanila yan. Ang sabi sa atin is pwedeng today, pwedeng tomorrow dahil may duty rin yung mga taga Sandigan Bayan tuwing Sabado. Pero depende pa rin yan sa desisyon ng mga justices. Ang proseso, pag inihain yung reklamo ni Raffle, ibibigay yung mga records ng kaso doon sa mga respective divisions so para ma-analyze na ng mga justices, Rafi.
0: Joseph, yung kagadagad na pag-raffle nito, normal naman yan dyan sa Sandigan Bayan?
2: Yeah. Oo, immediately yan. Tuwing yung nangyari doon sa kay Senator Estrada, pagka file ay ni-raffle din yun mga tanghali. So umaga finale, I think. Tapos sa mga tanghali, hindi na tumagal yung pag-raffle, Rafi.
0: Mm-hmm. May mga paghahanda ba ang Sandigan Bayan sakaling magkaroon nga ng arrest warrant na ilabas bago mag-Monday? Alam naman natin na sa Monday na yung trial sa Senado naman. Kung ang isang involved dito ay isang Senator Judge.
2: Okay. So paghahanda ng Sandigan Bayan kanina ay nakapulong ng liderato ng Sandigan Bayan ang PNP at kaninang umaga bago itong paghahain ng ombudsman ng kaso ay nagpadagdag na ng puwersa ang mga pulis dito sa paligid ng Sandigan Bayan in anticipation nga of the filing of the cases against Senator Marcoleta and former Congressman Defensor and the two others, Rafi.
0: Mm-hmm. Ito yung mga naging mitsa, Joseph, di ba yung rally ng INC doon sa EDSA People Power Monument. Meron ka bang namataan ng mga rallista dyan sa Sandigan Bayan?
2: So far, kanina, hanggang bago tayo makapasok to cover yung filing, ay wala pa naman. Pero pinaghahandaan ng pulisya natin kung ano mang eventuality. Pero right now, wala pa tayo nakikitang mga taga-INC dito sa paligid ng Sandigan Bayan, Rafi.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.
1: Alas 5:44 oras sa tuwing sa may tinguha sa Immuni Plus, traditional herbal drink. Ayaw kalimte sa kanunay ang pag-inom o Immuni Plus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang Immuni Plus mapalit sa nagareng mga butika o tindahan. Sa laing bahin, wilagda o kasabutan ang Pilipinas o Canada tol sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa Canada. Dugang detalye sa UNTV.
3: Nel, ano yung mga kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Canada?
4: Yes, agad dalawang kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at Canada matapos ang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Isa sa nilagdaan ay ang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. At ang pangalawa ay may kaugnayan sa turismo at migration.
5: I am also glad to have witnessed today the signing of bilateral understandings and declarations of cooperation in the areas of tourism, culture, and labor and migration. These agreements will help us harness the strong people-to-people ties between our two countries, as we jointly build capacities and create a mutually beneficial talent pipeline for the future.
4: Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa Dark Vessel Detection Program ng Canada na dineploy sa Pilipinas bilang tulong sa bansa sa paglaban sa illegal, unreported o unregulated na pangisda. Gaya din sa patuloy nitong suporta sa posisyon ng Pilipinas sa South China Sea. Bukod sa pagpapatibay ng relasyon sa Pilipinas, inihayag rin ng Prime Minister ng Pagnanais ng Canada na mapalakas ang ugnayan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
6: We're deepening our trade and investment across ASEAN, the fastest growing region in the world. And nowhere is that more important than under your leadership, President Marcos, your leadership, your presidency of ASEAN. We're moving with determination to conclude negotiations of our Canada-ASEAN free trade agreement by the summit this year.
4: Inanunsyo rin ang dalawang lider ang pag-angat bilang strategic partnership ng ugnayan ng Pilipinas at Canada. Matapos ang pulong ni Pangulong Marcos sa Canadian Prime Minister, aharap si PBBM sa mga negosyante at mamumuhunan ng Canada. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Arda.
3: Maraming salamat, Nel Mariboho.
1: Alas 5.46, salay nga bahin sa itong mga balita, House Prosecution Team, wa na mo komento sa pre-trial order, dugang detalye sa UNTV.
7: Inihayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi na magsusumite ng komento ang prosecution sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Naglalaman ng pre-trial order ng mga napagkasunduan ng prosekusyon at depensa kasunod ng pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nagsisilbing gabay ito ng mismong impeachment trial. Anya, minarapat ng prosekusyon na huwag nang mag-submit ng komento para maiwasan ang anumang posibilidad na magamit ito para iantala ang paglilitis sa July 6, 2026. Dagdag pa nito, wala namang mahalagang isyong kailangang i-correct sa pre-trial order. Ganito rin ang paniniwala ni Bicol Saropartles Representative Terry Ridon, isang House Prosecution Panel member.
8: Well, katulad po ng binabanggit ng mga ibang makasama ho namin sa Prosecution Panel, tingin ko naman ho, wala na ho nga kailangang idagdag pa dito po sa mga komento sa pretrial order. Lalo tigit, very important po sa amin yung pong pagsisimula na po without further delay. Ito pong July 6, first trial date ng impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
7: Kinumpirma naman ng kongresistang magko-comply ang House Prosecution Panel sa pagsumite ng listahan ng mga testigong ipepresenta sa paglitis simula Lunes, July 6 hanggang 8, 2026. Unang tatalakayang article of impeachment laban sa Vice Presidente ay grave threats at inciting to sedition.
8: So lahat po ng witnesses relating to threats, isasalang po namin sa susunod pong linggo. Aantay na lang po natin yung mga pangalan as soon as it gets disclosed.
7: Sa July 6 impeachment trial, magkakaroon muna ng kani-kanyang opening statement ang lead defense counsel at lead prosecutor. Gayun din inaasahang re-resolbahin ng impeachment court ang mga nakabinbing motion ng dalawang kampo. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon.
1: Sa laing abahin, laing eskwilahan dito sa Cainta, Rizal, nakadawat na pod o bahad sa pagpamusil o pagpamumba. Dugang detalye sa News 5.
9: Meron po lamang din tayong isa pang importanteng issue na ngayon pa lang po dapat nga siguro masimulan na ang diskusyon. Nang sa ganun po, masiguro natin na hindi na naman sila magmamadali. Na hindi na naman sila, kumbaga, maging impulsive ba? Yung dahil sa mga pangyayaring ito. Ngayon, ano ho, ito, kahapon lang ay talaga namang iisipin mo. Ano ba ito nangyayaring ito? Ang dami po ngayong mga kung sino-sino na ginagamit ang social media para manggulo. Doon nga po sa Silangan High School sa Quezon City kahapon, I just hope and pray na walang nakuryente ho dito na nag-flash report ka agad dito, ha? Opo, sana nga ho naman ganun. Kasi meron din daw pong mga agad nagpo-post na may gantong gulo. Kaya yung mga magulang, nagpapanik. May mga bata din po na hinimatay. May report daw po na nadala sa clinic kasi nga po nahirapang huminga. Maliban po naman diyan, meron din pong report doon po naman sa isang paaralan sa Cebu. Ganon din po, nagkaroon daw po ng shooting threat. Doon naman po sa GMA Cavite, nagkaroon din po naman daw ng ito po, actual na paka-recover ng improvised na barrel ng isa pong batang estudyante. Alright? At meron pa rin po dito sa Zamboanga City, meron din. Sunod-sunod na po ito. So mamaya po, maganda rin pag-usapan itong sinasabi nila na pag-aamyenda po sa ating Juvenile Justice and Welfare Act. Makialam.
1: Sa laing abahin, affidavit sa 8 ka mga bagmen ni Zaldico, gingong plano gamiton sa kaso bato kang Martin Romualdez. Dugang detalye sa News 5.
10: Planong gamitin ng ombudsman ang affidavit ng ilang nagpakilalang dating bagman ni Zaldico para sa isasampang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
11: Hinihintay na lang nila ang affidavit ng 8 sa mga ito. Sila lang kasi ang may direktang kinalaman sa pag-aatid ng mali-maletang pera. Ayon po kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, tapos na ang draft ng affidavit pero wala pa itong pirma ng mga nagpakilalang bagman. Ito raw ang inihintay para sa pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Titingnan din ang ombudsman kung magagamit ang mga affidavit nila sa pagsasampa ng kaso laban sa iba pang dawit sa katiwalaan.
12: We are looking at the individual statements and we look at their consistency. Of course, the investigators have been able to study siguro the body language, the demeanor of the affiants, and they are of the opinion that we can use it.
10: Muli namang itinanggi ng kampo ni Romualdez na may kaugnayan ng kongresista sa flood control scandal. Wala raw sinumang opisyal ng DPWH ang tumukoy kay Romualdez na sangkot ito sa anomalya.
13: Representative Romualdez is being portrayed as the convenient excuse and political scapegoat sa paghahanap ng hustisya. Hindi pwedeng mauna ang akusasyon bago ang ebidensya. Sa batas, ang ebidensya ang nagtuturo kung sino ang mananagot.
1: Sa laing abahin, Senado planong ripasuhon ang oil deregulation law aron napugnan ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Dugang detalye sa BNC.
14: Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa oil deregulation law dahil sa krisis sa langis. Bukod sa kontrol ng gobyerno sa presyo, panukala rin ang mas mabigat na parusa laban sa hoarding. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. Nangatante!
15: Sumirit sa higit 100 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa sa kasagsagan ng giyera sa Iran noong Pebrero at Marso. Ngayon, naglalaro na sa 56.65 hanggang 85.88 pesos ang kada litro ng gasolina sa Quezon City. Nasa 55.24 hanggang 74.93 pesos naman ang kada litro ng diesel. Pero ayaw pakampante ng Senado dahil ang presyo ng langis sa Pilipinas ay nakadepende sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kaya naman, ang pag-amyenda sa oil deregulation law ang isa sa mga kanilang tututukan.
16: Uumpisan po ng komite na ito. Pagbusisi, pagsilip, pag-review sa Oil Deregulation Act dahil napapanahon na po at hiling na po ito ng sambayanan na kailangang reviewin na po ang Oil Deregulation Law kung ito ay nararapat pa sa mga panahon ngayon.
15: Sa inilatag ng Department of Energy na

0: 2020 census ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.8 million ang miyembro ng INC o 2.6% ng buong populasyon ng Pilipinas. Itinuturing na crucial ang grupo lalo na tuwing eleksyon. Una na rin sinabi ng SWS na solid ang INC.
1: Ano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam?
2: Para sa amin ay madali yan. Sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thoughts.
0: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinagot din ng abogado ang apela ng Malacanang sa INC na huwag magpapagamit sa destabilisasyon.
2: Sana naman huwag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin. Sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan.
0: Nanindigan din si Topacio na mayroon umanong selective justice. Mabagal daw ang hustisya kapag ang sangkot ay kaalyado ng administrasyon.
2: They keep saying, ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez. Pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors, ay nagiging state witnesses.
0: Para kay Topacio, pinit na pinit ang planong plunder case laban kay Senador Rodante Marconeta.
2: Lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
0: Naniniwala rin si Topacio na may kaugnayan ang kaso ni na Marconeta at Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ni VP Sara.
2: We believe that his harassment, forcing him to go into hiding, at yung maaring pag-aresto kay Senador Marcoleta ay parte ng isang plano para maniobra o makalikot yung kailangang numbers to convict the Vice President sa impending impeachment trial niya.
1: Ayon din kay Attorney Topacio, only time will tell kung lalaki pa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw masama kung ito'y naaayon sa batas.
3: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw ng Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa Bicas Lawak, Cyrus De Virus ug ni Eric kini si Alin Loidora ang friend mo forever.
4: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita.

0: ug walay mga katingawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katingawan. Kamatuoran.
1: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. Ang ato ang Vice Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala. Atong First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors atong mga kaubanan natong mga City Hall employees sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ilabi na usab sa ato ang mga department heads, office heads, headed of course sa ato ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Ug ilabi na usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office nga si Ma'am Kathleen Torimocha. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments na yato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Eg asa man kutob nating CBN ang programa ug asa man mo na mahimutang karong mga oras sa mga higala, daghan kayong salamat sa inyong pakiguban ug pagpaminaw ning atong matag adlaw nga programa. Ug akong pagtimbaya usab do sa ato ang 15 ka barangays na itong syudad sa Tagbilaran. O gilabi na usab sa itong mga 15 kakapitanes nga nakiguban usab ka nato ning atong matag-adlaw nga programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mga higala, mayong adlaw usab no? Ning ato ang tigtimo na tong programa. Sir, daghan kayong salamat, no? And of course, ni DJ Cyrus, ni Virus, no? Nga mo'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio sa DYRD kung diin naka-air ang ato ang programa, mga higala. O gilabi na usab sa ato ang official Facebook page kung diin usab naka-live na itong programa, mga higala, ang DYRD Bohol ang kasaligan. And of course, ato ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is and second day sa to ang bagong buwan, mga higala, ang July. Today is July 2, 2026, adlaw nga Webes. Yes, mga higala, it's a new day. And of course, sa dili pa nato paghisgotan nato mga programa, no, I would like to greet sa ato ang mga Tagbilaranans, no, kay kagahapon ato ang gi-celebrate ang ato ang ika-60th Charter Day celebration, mga higala, ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Yes, no, sa gingon pa nila senior citizen na ang ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. 60 years, 6 decades na po ang nilabay, mga higala. And of course, sa ato ang mga aging mga liderato hantod sa panahon ni Mayor Jane Yap, thank you so much, no, sa inyohang mga pagsuporta sa pag-lead, no, sa Tagbilaran City. And of course, again, today or yesterday, we have starting yesterday, no, we have a year long celebration, no, so later atong basahon usab ang ato ang news beats, and of course sa ato ang post ni Mayor Jane Yap alang sa ato ang celebration sa ato ang ika-60th Charter Day kagahapon, mga higala. And yes, atangan nato no ang ato ang mga nagdaideiyang mga news beats nga atong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran ug gilabi na usab sa ato ang may hinabi karong adlaw no sa ato ang special guest ang ato ang head sa CDRRMO nga mao'y maka mapaambit no sa ilahang programa sa usa ka buwan na usab nga National Disaster Resilience Month 2026. And later atong mahinabi kung unsay mga activities and programs nga buhaton sa buhatan sa CDRRMO. Yes, no? O garing puntuha, mga higala, ari na usab kita, no? Sa to ang special guest nga to ang mahinabi na tong programa para makahatod og mga katikaran, programa og serbisyo kabahin sa to ang National Disaster Resilience Month 2026 na sa PICAS linya via phone patch, mga higala, ang ato ang head sa CDRRMO, walay line ko di si Sir Gerard Lavadia. Hello Sir G, mayong adlaw og welcome sa to ang programa, ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir G?
2: May nga adlaw, Kim, ug may nga adlaw sa mga naminaw na itong programa karon.
1: Yes, again, kasalamat kayo, Sir G, no, sa imuhang panahon o oras nga gihatag sa itong programa para makashare ta, no, sa itong mga programs kabahin sa itong National Disaster Resilience Month 2026. Sir G, can you share to us kung unsa'y mahitabo ug mga adlawa ug unsa ang mga activities nga ito ang paghahimuon diha sa itong buhatan sa CDRRMO as we celebrate sa ito ang National Disaster Resilience Month? Sir G?
2: Ang National Disaster Resilience Month, kada tuig man yun sa ni i-observe, no, sa particularly sa buwan, sa July. Mm-hmm. Niya. Tinguha na to, ang tinguha yun sa tibok na sod nini, mo pag-highlight sa tuwang paningkamot na mahimong mas ligon ng tuwang komunidad batok sa bisan-unsang hazards, no? Mm-hmm. Na malikayan, makapangandam ngadto sa mga kalamidad.
1: Mm-hmm.
2: Ang atoang tema karong tuiga, kaning naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Mm-hmm. Mao na atoang tema karon. Doon na tayo gi-andam ng mga aktibidad tibuok buwan.
1: Mm-hmm.
2: So, ugma, mao nga ito ang kick-off activity.
1: Mm-hmm.
2: Sa mag-conducta ako sa ka-motorcade o niya pag-asalmutan kini sa ato ang mga partner agencies, no?
1: Mm-hmm.
2: Sama sa BFP, PNP, o niya sa mga representatives po sa 15 ka barangay.
1: Mm-hmm.
2: Padala sila silang mga sakyanan niya, mutuyok ta sa mga major thoroughfare sa syudad.
1: Mm-hmm.
2: Ang tinguha na ito gihapon is ma-aware na ito ang publiko aning ito ang pag-observe sa National Disaster Resilience Month.
1: Mm-hmm.
2: Ang itong motorcade at ito matapos sa City Hall niya doon sa himuon niya opening ceremonies na i-zumba.
1: Wow.
2: Niya pag-kick-off cute niya declaration, no? Sa tuwang either ni Mayor or ni City Administrator Alvin Cusar.
1: Mm-hmm.
2: After nini atong kick-off, natin i-conduct nga duha ka contest para sa atuang junior o senior high schools.
1: Mm-hmm.
2: O ni ang digital art making contest. O niya, doon na po tayo video production contest. Ang line pang activity is natay gikandak yearly manahinoon ni kaning ato ang best in the RRM action barangay. Mm. So bida barangay kung sa pinamubo. Mm. Niya gaimutan mga evaluation sa lalaing barangay gi atong gi-determine kung unsay level sa ilang DRM actions nga ginahimo.
1: Mm-hmm.
2: Doon na po tayo province-wide, you know, incorporation sa province nga anticipatory action learning event karong July 20 niya sa July 24 citywide na po nga anticipatory action learning event.
1: Mm-hmm.
2: Ang ato ang culmination activity nga mukuyog po sa awarding sa mga contest o sa mga pag-award na to o sa mga stakeholders karong July 31. Mm-hmm. So, muna yung mga major activities na to. Doon na po di ay tayo exhibit ng himoon sa atrium karong July 28 hangtod July 30.
1: Ooh. Yes, Sir G. Daghang kayong salamat, Sir G, no, sa pagpahibalo o paghatag og update sa to ang mga DDEang mga activities and programs nato sa to ang buhatan sa CDRRMO in observance sa to ang National Disaster Resilience Month 2026. Sir G, katong mong gimension kaganina, katong duha ka buok, katong digital, katong sa mga public schools o katong video, Sir G, asa may venue na to ng digital art or unsa may ato ang pamaagi ani Sir G?
2: Actually, ang nahitabuan na is naghatag na sa information sa mga schools niya, sa DepEd kay appeal man po ang private schools saan eh. Musubmit na sila submission deadline na lang sa ilang information niya mo itong kung kinsay kadaog i-announce na to sa culminating activity.
1: Wow. So karong July 31 mahitabo ang ato ang culmination sa ato ang National Disaster Resilience Month. Yes, Sir G, no, daghang kayong salamat, Sir G, sa imuhang paghatag og update and of course tumadai ang mga programa and we're very excited pud no. Labaw na ko kay ugma ako'y may muda sa ato ang kick-off ceremony sa ato ang National Disaster Resilience Month and of course sa inyohang mga naka-line up nga mga activities nato Sir G sa ato ang in observance sa ato ang pagabuhaton sa usa ka buwan sa July. We're hoping nga mahimong successful ni ang tanan, hanay ang tanan no, and smooth lang ang ato ang mga programa and congratulations in advance sa inyohang mga programa diha sa ato ang CDRRMO. And Sir G, ako sa ang ilakbit ni gamay Sir G no ning ako ang kiningkabahin sa ato ang 911 no ato ang i-inform Sir G kabahin sa ato mga katawhan sa paggamit sa ato ang number sa 911. Sir G?
2: Yes, nahinun ang sige na ni function ng ato ang 911 emergency hotline. So, kanunay gihapon na itong painumduman o gin-encourage ang katawan nga mo dial sa 911 kung makakita o makasinati o mga bisan-unsang klase sa emergencies.
1: Mm-hmm.
2: Kung crime, kung sunog, kung medical emergencies or kinahanglan o mga emergency response gika na ito, mo dial lang sila 911. Sa smart ni nga number so far, diretso nang mo contact sa ito ang command center. Bisan og wala kay load, magka-contact yapon ka na mo.
1: Yes, daghan kayong salamat Sir G sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para makapaambit no sa atong mga kalihukan in observance sa atong National Disaster Resilience Month 2026. Daghan salamat Sir G and
2: salamat,
1: see you tomorrow.
2: See you tomorrow.
1: Yes. Mga kato mga higala, ang ato ang nahinabi sa atong programa, ang ato ang head sa CDRRMO, lalain ko di si Sir Gerard Lavadia. O ganyan punto ang mga higala, ari na usap kita sa ato ang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa Mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin usab nga higala, malampusong gipahigayon sa City Government of Tagbilaran ang bakhaw alang sa Tagbilaran. Symbolic mangrove growing activity isip usa sa mga highlights sa selebrasyon sa ika-60 nga charter day sa Dakbayan kagahapon. Nanguna sa kalihukan si Mayor Jane Yap, uban ni Congressman Baba Yap, Vice Mayor Adam Relson Hala, mga miyembro sa sangguniang panlungsod ug mga kawani sa City Government sa pagtanom sa 60 ka bakhaw sa baybayon at ubangan sa Tagbilaran City Friendship Park. Matod ni Mayor Jane Yap, ang pagtanom sa 60 ka bakhaw nagsimbolo sa unom kadikada sa pag-uswag sa Tagbilaran ug sa padayon nga pagsalig sa Dakbayan sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagpalig-on sa kahimtang batok sa epekto sa climate change. Giawag usab sa mayor nga ang tanang eskwelahan, pribadong kumpanya, organisasyon ug mga asosasyon sa Dakbayan nga magpahigayon usab ug mangrove growing activities isip ilang kontribusyon sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Gidasig sila nga makig-coordinate sa Tagbilaran City Environmental Management Office ug sa City Agriculture and Veterinary Office aron sa hustong pagplano ug pagpatuman sa maong mga kalihukan. Ang maong kalihukan kabahin sa Green Transformation Agenda sa Administrasyong Yap Hala ug sa year-long celebration sa Diamond Jubilee sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ug maong katong mga higala, ang ato ang news beats nga atong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ano po to sa mga higala ato sa basahon, no, ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. We have our new queens. Mutiya sa Tagbilaran 2026, Larcini Grace Jensen sa Barangay Kugon, first runner up, Soshana B. Leffler sa Barangay Kabawan, second runner up, Sean Angelica Daniel Bahaw from Barangay Poblacion 2. Third runner-up, Shana Shanaid G. Sadler sa Barangay Dampas. And fourth runner-up, si Kathleen Siason sa Barangay Buoy. And congratulations to all our candidates. My heart is full of joy and gratitude as we celebrate another successful Grand Coronation Night of Mutya sa Tagbilaran 2026, made even more meaningful as we mark the 60th Charter Day of Tagbilaran City. Daghan kayong salamat sa tanang Tagbilaranon sa tanan nga nagsuporta sa atong Saulog Tagbilaran 2026. Your love and support made this celebration even more special. Special thanks to all sponsors for your continued generosity and to our distinguished panel of judges led by Senior Vice President of GMA Network, Attorney Annette Guzon Valdez. Salamat kaayo sa yung time and support. To our Saulog Committee members and our entire City Hall family, thank you for your hard work, teamwork, and dedication. The celebration is a success because of all of you. Happy 60th Charter Day, Tagbilaran City. Padayon ta sa pagtinabagay as one city, one family. Sa laing usab nga Facebook page post ni Mayor Jenya Pangahigala, same day edit sa atong Diamond 60th Charter Day celebration. From a meaningful holy mass to our mangrove growing activity and ending the day with a warm salo-salo together with our City Hall family, here's a quick look at how we officially kick off our Diamond 60th Charter Day celebration. This is only the beginning. We have 60 major events lined up throughout the year as we celebrate 6 decades of progress, service, and pride as Tagbilaranans. Salamat kayo, Lord, for your help. for your endless blessings upon our beloved Tagbilaran City. Happy 60th Diamond Charter Day! Yes, mga higala. And of course, the video presentation, mga higala, no? Tanawa po din nyo sa Facebook page post. Ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. And aring puntuhaw sa mga higala, aring nawa sa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlaw na tawhan karong adlawa, July 2, 2026. Taga-barangay daw, happy birthday ni Isabelo Cordinillo. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Judith Sumatra Mariano Montemayor and Proceso Castillo. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Rogelio Tolidano. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Rosalina Cabuga. From barangay Ubuhan, happy birthday ni Sagandina Campesino and Feliciana Campesino. From barangay Taluto, happy birthday ni Martiniano Malaki. Taga-barangay Buoy, happy birthday ni Ariston Fudelin and Visitacion Cagas and Aniano Kibol. Taga Barangay Kugon, happy birthday ni Ronaldo Molina. From Barangay Poblacion Duas, happy birthday ni Manuel Bumaan. From Barangay Poblacion Tres, happy birthday ni Marino Pukoy. And Barangay Mansasa, greetings going out to Prosipino Humila and Jover Blanco. Taga Barangay Buol, happy birthday ni Martin Pahang Jr., Feliciana Danila and Visitacion Marieta Ligones. Taga Barangay Dampans, happy birthday ni Roslyn B. Uy. Happy happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. O sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo. Ngayon sa ulog usaw, sa adlaw na tawahan karong adlawa, happy birthday nila ni Jeremy Maravilla Castrodes, Julius John Gamalo by six, Jeline Escartin Omasas, Melanie Romarate Sigon, Heidi Galyogo, Feliselda Maria Calamba Galesa, Arlene Lubay Abusejo, Ruel Abiliana Rosas Marites Mendoza, Francis Ayan Acuzar, Christopher Calope, Martin Pahan Jr., and Juliet B. Salinas. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga suginig paminaw nga nagsaulog-usaw sa lang adlaw natawhan karong adlawa nga wala na ito na mention sa itong programa, happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet sa nagatod na ko dili sa itong programa, no, to Kuya Val Rimolador. Thank you so much, Kuya Val, and happy listening to you while waiting. Dagan kayong salamat, Kuya Val Rimolador. Sa itong mga sunding paminaw, dagan kayong salamat sa inyong pag-iunong, pag-iuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong paggamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa itong siyudad sa Tagbilaran. Dagan kayong salamat kay ninyong tanan. Ug mag-uban-uban na usap kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang takna itong stasyon ng programa, ang magpakabina alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano buingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma, Tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilors at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimochan, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Okay, daghang salamat atong kauban diri mahigala. Pikas lawak, Michael Boris. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang bulanon. Ilabi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala nga way puas nga nagsunod sa mga programa dinhi sa nagunang sibiana ni ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRDAA mga higala. Pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Inguman sa atong mga Facebook followers. Labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon. Kaninyong tanan, maayong gabi o welcome na usab no sa ato nga Friday edition mga higala. Sa atong tulumanon, inyong tulumanon Aris Developing Program. Diin maghatod kita og mga kasayuran, labi nas mga programa o mga kalihukan ning kasamtangang administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas ug sa tanan nga mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mga higala. Mao hinungdan nga gituyog mugna kaning mga programa kay sayod kitang tanan nga adunay katungod nga masayod ang katawhang bulanon nga giyalagaran ning kasamtangan nga administrasyon mga higala no. Sa gihapon kaninyo higalas kanginan Alan Stoke Mangmang, makauban nyo hanto kita ala City Media ning sayos kagabi o mahigala ning adlaw nga Biyernes, no? Hulyo 3 na, 2026, mga sano o mga sana. So, padayon ta, unya ining atong-atonga sa atong programa, atong ipabati ang matag Biyernes nga tulumanon sa provincial government, the capital report, ug diin dinhi isgutan ining ato nga preparasyon sa sandugo mga higala 2026. Kagahapon adlaw no, bisik ayo ang ato nga amahan sa probinsya ug atong kongresista sa kaduhang distrito, gawas nga gipahigayon ang usa ka masalubong seremonyas sa Banay nga Reyes, Diango Reyes Migala, nga diin gipahiluna sa katapusan nga pahulayan gagapon ang inahan sa lungsod sa Ubay. Nganing taliwa tong kalabay nga semana si late mayor Viole Reyes niya dunay gipahigayon nga necrological service diin gitambong ang atong provincial governor dito sa bayang kapika si Sikan District Congresswoman Banban Omintado o dito sab ang presidente sa LMP Bohol chapter nga si Carmen Mayor Rache Toribio de los Reyes, niya dito sab si ubay-ubay ang mga opisyalis sa probinsya sa Bohol nga nintambong kagahapon mga higala sa katapusan nga pagpahiluna no sa ato nga mayora sa lungsod sa Ubay mga higala. Apan bisan pa sa kahagipot sa panahon, si Governor Aris Omintado o ang iyang kapika si Sikan si Congresswoman Banban Omintado ning bisita kini gihapon dito sa isla sa lungsod sa President Carlos P. Garcia. So gibisita ni Governor Aris Omintado o ba ni Sikan si Congresswoman Banban Omintado ang isla di Pitugo sa lungsod sa Carlos P. Garcia. Sa hinungdan, ang rason pag personal nilang itunol ang financial nga tabang o financial nga ayuda nga iyang gisaad ngadto sa matag barangay nga iyang gibisitahan. Diin kabahin kini sa padayo niyang paningkamot sa pagpadala sa dugang kalambuan ug mas maayong serbisyo ngadto sa mga katawhan tibok probinsya sa Bohol nga iyang giserbisyuhan tinud-anay mga higala. Ang mga barangay nga nakadawat sa ayuda mao kini mosunod. Ang barangay Bunbon dunay 1 million alang sa pagtukod sa ilahang barangay stage. Samtang sa barangay Santo Rosario nakadawat usab og 200,000 ka pisos mga higala alang sa pagrehabilitate no sa ilang barangay stage nga nadaot niya doon nakalabay nga super typhoon. Oy, welcome dai sa ato nga Kunsihal Jerry Cahis, nanimahaw pa ning Manila mga gala, no? Ning tender ni sa Congress sa Liga ng mga Barangay mga gala. O baka ni Masuroy dito sa Baklaran? So, ang gabi ni Madhajar, no? Ito nga kauban rin sa panaw mga higala ng orasa, no? Gikan pagkatingali ni airport, no? Manang diretso dere sa atong sibianan. Padayon ta! Laing barangay, mga higala, ang barangay Baod nga nakadawat o 200 mil usab alang sa pag-renovate silang barangay health center. Niya, gisundan kini sa barangay Popo. Nakadawat usab og 200 mil alang sa pagtukod sa ilahang bleacher. Muna nga ang kinatibok ang katidad nga gitunol ni Governor Aris Umintado kagahapon og ni Second District Congressman Banban Umintado, mukabat kini og 1.8 milyones ka pesos alang kini sa lima ka barangay ni sakop sa isla sa lungsod sa Pitugo. Diin may niton og malipayon nga gidawat sa mga lumulupyo sa nagkadayang barangay ang pagbisita samahan sa probinsya inguman sa ato nga kongresista sa kaduhang distrito sa probinsya sa Bohol nga nagpadayon sa paghatod sa mga programa o proyekto nga makatubag sa ilahang prioridad mga proyekto mga higala sa naisigutan nga barangay o lungsod isla sa Pitugo mga higala. O pasalamat ha, kay lakip usab ang katawhan ini. Kaya miduyo usab sa pagbisita sila si CPG Mayor, no? Carlos P. Garcia, kasamtangang mayor dito, si Mayor Kenneth Estavilla. Diha usab ang presensya ni Vice Mayor sa lungsod, si kanhi Mabini Mayor Stephen Rancis, ang saligando sa buhatan ni Governor Aris Umintado. Sumapa ni Governor Aris Umintado, dako ang iyahang pagsalig sa mga opisyal sa barangay nga mahapsay o matunod-ano nilang ipatuman ang mga proyektong gipunduhan sa kagamhanang probinsyal. Aron masiguro nga ang benepisyo niini moabot sa mga ordinaryong lumulupyo sa nesgutang barangay mga higala, no? Muna nga sa kanunay gidasig na to ato mga barangay officials nga ayaw mo pagpanuko, no, paghimo og resolution kung galing duna moy mga importanteng mga proyekto nga diin sarang ikalipay, no, sa katawhan sa barangay nga inyong giserbisyuhan. Inyo nang i-submitter nga to sa provincial government. Ako siguro nga tagan gyud ang aksyon sa atong mga kadakuang opisyal ning kasamtangang administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Umintado. Unya ato isuno pabati ang tipik sa mensahe ni Second District Congressman Banban Umintado atol sa pagbisita kagahapon adlaw dito sa isla sa Pitugo. Kayo tay ha kay murag nawi tandugon ang atong kaimanan.
1: Sa Santo Rosario kanatong tanan nga rinhi usbon ko maadyong habon. Una-una among gikalipay nga nakabalik ni dinhi ni Governor Aris Umintado o tinuod ihunaan ni Gyud mo namo kapinalga. No, kay naghisgot ta og mga request, mga resolution, mga pag-turn over sa mga chike kasagaran ni budong sa Kapitol nga magpaluak sa ilang chike. Pero itagaan gyud namo higayon ang lungsod sa Pitugo kay lima ni ka barangay karon lang ang duha ka barangays ang gitipon. Pero later, muadto kami sa Bugo, Baod o Popo. Meaning, dili na mo gusto nga kamoy muadto sa Kapitolyo kundi kami maghatod sa maong chike. Kay at the same time, nindot mo nga magkita-kita, magkamustahay. Kay buot na mo ipabati ninyo nga si Governor Aris Umintado, Congresswoman Banban Umintado, dili lang mo suroy panahon sa eleksyon. No, kay dili yun ana ang atong pagpanerbisyo. Gusto ka mo suroy, mamumusta. O ilabi na kay daghan po no ang mga barangays di man ato. Tanan-tanan na suroy. But I believe, bago lang ko nag-review sa ako ang Pupia na dinhi sa Bunbunon actually taw-taon na, no? Taw-taon na ko ni hatag o 1 million 2024 para sa sa inyong covered court ning hatag si Congresswoman Congress at siguro ay akong gireview kung sa kung ako mga nahatag. At the same time, ang Santo Rosario, 1 million 2025 last year, di ba? Para sa inyong covered court. So yun, ana nga bisan paman, wakto, ano na ikita, pero naa nagpabilin ang atong mga programa, serbisyo o proyekto. Umuna nga karong tuiga, si Governor na po'y atong patagaon. O 1 million, congratulations for Barangay Bunbunon and Santo Rosario. Niingon ka ganina, si former Mayor Testi Boyboy nga upan ko ng 200. Ingon ano ni Papika ni actually. Kung kamo, mahuman o liquidate sa inyong 1 million, sa inyong 200,000, I challenge you. I-liquidate, pangayong upalit. Kay samtang niya kami sa mga posisyon, maningkamot po niyo, pangitan punto para po ni Hatod, para pagpalambo sa atong mga kay lagi tumut sa kadaghan imagine sa tibuok 2nd district 346 ka barangay ang ako ang ginatagaan no sa atong mga programa proyekto sa tibuok Bohol si Governor Aris ning hatag sa libo ka.
0: So mangala no mao to ang tipik sa mubo nga mensahe ni 2nd district Congresswoman Banban Lumintado atol sa pagbisita kagahapon adlaw sa hapon dito sa barangay Isla sa lungsod sa Pitugo.
2: Sapa ang atong matabang maambag sa pagpalambo sa barangay.
3: Di ang itong gobernador kay naghatag na to kaduan sa atong barangay kay wag bisag kinabusan ng barangay pinangka ni tani ja kay bisag di ang mas
0: bukid. Una nga nagpasalamat usab si Governor Aris Lumintado no sa mga mainiton nga pag-abi-abi sa mga barangay official sa mga lungsod nga barangay nga iyahang gi bisitahan bisan pa man og kapikis panahon mabukid ka man o isla tabukon paglaod panwa gyud kana maka pugong sa tinguha sa ato mga pinialan opisyal ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. Samtang karong adlaw gisaksihan ni Governor Aris Lumintado ang seremonya turnover nga gipegayon sa Camp Francisco Dagohoy no ni adlaw nga din usak ka brand new Toyota Innova hybrid diin gidonar sa Philippine Mining Services Corporation ngadto sa Bohol Provincial Police Office nga gipangulohan ni Provincial Director no atong espesyong higala nga si Colonel Patricio Digay Jr. Maayong gabi ni mo diha Colonel. Ang donasyon mo ay kabahin sa padayon nga paningkamot sa pribadong sektor sa pagpalig-on sa kapasidad no sa kapulisan aron magamit sa mas paspas ang ilang paghatag o serbisyo o pagmintinar sa kahapsay kalinaw sa kinatibuk-ang probinsya sa Bohol mga higala no. So salamat usab dai no sa Philippine Mining Service Corporation sa inyong paghatag og brand new nga sakyanan mga higala para sa atong kapulisan sa probinsya no. So sa ako nang gikingon matag adlaw nga Biyernes aduna may programa sa kagamhan ng provincial di capital report ato ning ipabati og sayo-sayo kay aron gyud nga ma cop up o mabati nyo kinatibuk-an nga episode labi pa kay nagisgot kini nining atong gisaulog ning sud sa buwan sa Hulyo wa ko masayo ang sandugo sa Bohol 2026 mga higala nga gikatakda kini nga ilusa dito sa lungsod sa Talibon din ang gispeaker sa Capitol Report Friday edition nanguna nini si Merson Pinos ang hipe sa Bohol Center for Culture and Arts Development. O yun man si Aileen Byron, ang Marketing and Promotion Officer sa Bohol Provincial Tourism Office. O diha usab ang presensya ni Manuelito Carrosos, Municipal Administrator sa LGU Talibon. O ni Jude Bernard Gibb, Supervising Administrative Officer sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office, Mahigala. So pamatian ninyo, labi na sa atong mga kaigsunan, atong itagaan igong pagtagad, nas mga hilit ng lugar nga nagsalig, nagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Sir?
4: First, we have the Marketing and Promotions Officer from the Bohol Provincial Tourism Office. Please welcome Ma'am Eileen Byron. May buntag, Ma'am Eileen. Welcome to the Capital Reports.
5: Hello. May buntag sa mga kauban nato diri o sa mga tigpaminaw. So this is Eileen and we'll be helping you out with any marketing and promotion concerns with the Bohol Provincial Tourism Office and the provincial government activities in general. So hopefully, makakatpon po ta o makashare po ta sa inyo ha.
4: Thank you, Ma'am Eileen. Next, we have, of course, the head of the Bohol Center for Culture and Arts Development, or BCCAD. Please welcome Sir Emerson Pinos. Good morning, Sir Emerson.
6: Maadyong buntag ka na tong tanan. And sa atong mga listeners via online, viewers via online, and listeners via radio stations, mayong buntag og happy Sandugo sa Bohol 2026 celebration. And aduna kita'y mga gihanay nga mga activities, no, for the coming days, no, hinaut unta nga ma-involve ang tanan ini. And of course, dako na tong pasalamat and mayong buntag diha kang Governor Aris Omintado, kang Vice Gov Nick Biasas, sa atong mga SP members, and of course, PA Sir Caberte and all MMB members, no, sa dakong suporta ning atong paghahimuon nga sandugo sa Bohol 2026.
4: Thank you, Sir Emmy. Next, we have the Municipal Administrator sa Lungsod sa Talibon. Please welcome Mr. Manuelito Carusos. Good morning, sir.
7: Good morning, ma'am. Thank you. So, mayong buntag na itong tanan. So, I am Manuelito Carusos, the Municipal Administrator of LGU Talibon. So, on behalf of our Mayor Janet Aristila Garcia, ang LGU Talibon mapasalamaton sa provincial government headed by Governor Aris Omintado for choosing our town to host this year's launching of the Sandugo Bohol. So that's all. Thank you.
4: Thank you, sir. And of course, next, we have the Supervising Administrative Officer of the Bohol Economic Development and Investment Promotion Office, or BEDIPO. Please welcome Mr. Jude Bernard Gibb. Good morning, Sir Jude.
8: Good morning, Miss Janet. No, good morning sa tanang tigpaminaw sa online, no, sa tibuok Bulanon na nasa tibuok kaliputan. Mayong buntag. Of course, good morning to Governor Aris, Vice Governor Nick Besas, to the members of the Sangguniang Pananawigan, members of the Management Executive Board headed by PA Aster Caberte, sa atong partner dire sa PAIMO o sa atong partner sa media, mayong buntag na itong tanan. So, kami sa BEDIPO, kami ang for the Sandugo 2026, Sandugo sa Bohol 2026, kami ang lead office, no, kay by stream na. So, kami ang lead office sa Bantawan stream o sa Tabo stream. So, daghan tayo itong mga activity nga mahitabo sa among stream karong Sandugo.
4: Thank you, Sir Jude. So, dili kita manglangan mga kaigsoonang Bulanon, nari na kita sa atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong Bohol Media nga please stick to the topic, no? Dili na mag-hiskot og lain nga mga topics kanong adlaw ari rata sa 2026 Sandugo. So, first to ask his questions, please welcome Mr. Dondi Delfino. Good morning, Sir Dondi.
9: Okay, good morning, ma'am. Good morning sa itong mga panelista. Dondi Delfino of 93.5 Hot FM Bohol. Okay, akong question ako lang i-address adto ni Sir Jude Gia and also to Ma'am Eileen Byron. So, for this year's Sandugo 2026 celebration, for the locals, mapa-tourist or mapa-business owners, unsa man ang dapat nilang i-expect for this celebration?
8: Okay, ako lang una si Rotubag, no? So sa bedi po sir, sa akong isulti kanina sir, ay may buntag din sir no?
10: May buntag.
8: Sa akong isulti kanina, kami ang in charge sa Bantawan o sa Tabo Stream. No? Sa Bantawan sir, kanabi itong sa old airport na to, mm-hmm. No? So for, in fact, karong unyang hapon, no? Alas 5 sa hapon, ato nang pagabuksa ng atong kaunta sa Bantawan. So ang kaunta sa Bantawan sir, mo na ang official nga food fair sa atong sandugo sa Bohol. So sa mga gagmay nga negosyante sir, naatay mang atong ipang-imbitar na sila sir nga isip atong mga food concessionaires o naputay gagmay nga non-food. So kanang mga, in fact, kanang sila excited na nakaya sila sir nga mo-join sa magsugod na ng atong food fair sa sandugo sa Bantawan. So karong tuiga sir, ato na nang gikuan nga kaunta sa Bantawan. So ato nang gi-curate by district ang atong food fair ana, natay kananan, no? Mo na mga signature meals, natay gitawag nga tagbaw uhaw, no? So mo na mga distrito pud sa mga drinks. So timo-timo mo na atong mga street food, sugbaan, wala mo barbecue grill including kanang lechon, naputay gitawag sir nga painitan, mga snacks o merienda, hinamisan, sweets and desserts, no? Para sa mga diabetic, no? O naputay handumanan katos mga non-food, sir. So, ato makita nga klase-klase ang mga klase sa pagkaon para klase-klase po ang mga negosyante nga muanha. At the same time, atong mga locals o atong mga tourist nga gusto muanha, ma-insure yun ato nga ang ilang mga matilawan nga mga pagkaon is deep klase-klase, no? Nga naay touch of Bohol. So muna sir, munang excited ang atong mga gagmay ng negosyante o I think atong locals po o atong mga tourists nga gusto muanha, I think ma-excite po sila puhon sir sa atong kaon sa Bantawan.
5: Hello, good morning sir. And morning. This is in continuation with the response earlier. Ang ato ang mga pinalangga ng mga locals o domestic and even international visitors can expect, although it's not yet announced officially na dyan na yung mga sandugo discounts and also

0: and Hisila for upcoming expos or what we call this street dancing. So even before or after ana, na dun sila pwede nga ma-expect for the tour packages. Bohol Tourism Office is located in near the plaza, and if they want to have dedicated tours, even one day or half day, we can assist them with. Thank you, sir.
1: Thank you.
2: Thank you, Ma'am Aileen. Thank you, Sir Dondi. Next, we have Sir Loloy Tutas. May buntag, Sir Loloy. May taon nun, nindot yun yung mga ginakong favorite ka ng kaon, bita. Sa bantawan, barato ra, sir, no? Unya, makakuan pa dyan ka ng ato mga gagmay negosyante. Makapahimos.
3: May buntag, Manjanit. May buntag kaninyo din yung salamisa, kaninyo upat, Sir Ugmam. Pangutanan ako, akong ipabot nga doon ni Sir Byron, no? May tungod sa promosyon o marketing, maila-ila na natudaan kay nagsugod na ta base kon itandi sa nakalabay nga kalihukan sa sandugo. Pagkakaron, unsay atong mapaabot nga saka sa dagan, ipasabot na ko ng saka is dunay kausaban. Kaniadto ginadayeg pag-ayo, pero mangutan na gyud ko, unsay gipaabot nga madunggan sa katawhan kun unsa nay dagan sa aton sandugo sa ngalan sa marketing o promotion. Kana lang bahina. Comparative, ambot na ko ipasabot, itandi lang. Sa marketing, sa kalihukan sa promotion o marketing.
2: Okay. Yes, we have Ma'am Aileen.
0: Good morning, sir.
3: Good morning.
0: In terms of sa marketing, like ang dagan sa... Okay. This is a one big activity for the government, provincial government, and malipayon may nga ang technical working group po nagkaiusa gud po within the offices of the government because ang activity magud po sa sandugo is very inclusive karong panahuna. So we are very much happy na ang kasagaran po sa atong mga activities na anagud po gigawas po sa syudad para makaparticipate gud ang tibuok katawahan sa Bohol. Mm-hmm. So in that term, daghan kayong offices ang nagtabang po in terms sa marketing na mo kay naman po natay leveling of marketing, sir. One is for national, for international, and at the same time, kana mga local according to activities. So right now, ang very much available sa part sa marketing dire sa Bohol Provincial Office ang ato ang mga digital materials sa social media, website, naata dire sa dapita sa digital marketing. Presence na to for the entire activities, ma-share yun na to sa kadaghanan. And at the same time, naatay mga kadaadlaw nga pahinumdong para sa in preparation sa mga activities nga muabutay o ato po nga ma-present ang mga nangahuman na nga activities. So ang mindset sa mga tao, naagyan sila sulod sa sandugo, maka-prepare sila sa sandugo tungod kay ang ato ang mga materials po nga gigamit is dili lang siya, naalang sa usa ka opisina but spread out po sa mga partners na to. So kini siya is inclusive yun siya from business to tourism to entertainment and even sa mga sports, especially sa sports nga naagyud siya nag spread out po.
3: So, salamat kayo.
0: Yes, sir.
3: So, salamat kayo, Stubag do. Salamat kayo. Diri ko sa Talibon, sir. Sentro sa kinatibukan o kinatibukang lungsod sa Talibon, pagpalambo sa sandugo, dako bagpuruhan nga kun dunay negatibo nga reaksyon sa nang labay, mawala na karon.
4: Okay, good morning, sir. Thank you. So, for that, this year's, because according to Ma'am Byron, the technical working group is very active and very cooperative. Thanks to Sir Emerson for very hands-on on this event. So, they are the one who are experiencing those negatives. Siguro mawala na na pagkakaroon kay they are the one, they are very kanang hands-on on this event. And on the part of Talibon, we do our part for the smooth kanang sailing of the event and the safety measures for the provincial officials and for the ILG officials as well. So, mawala na

0: iwat dito as a host of this event, and for that matter, if there is negative, siguro mawala na yun na kay ang the Arborians on the Center for Cultural Center for Arts and Development. Thank you, sir.
1: Katapusan pangutana, Ma'am Janet, sa iyang statement, doon ako'y paluap. Sa inyong hibalaan sa nakalabay, diin magagikan ang negatibong pangutana sa mananaway o sa katawhan o sa mga partisipante. Kay duha man eh. Nay nag-appeal, nay nananaw. Diin magagikan kadtong giingon ninyong negatibo na siguro pagkakaroon, mawala na.
2: Can you rephrase your question, sir?
1: Yes, sir.
2: Unsang nga klase nga pagka-negative, sir?
1: Ang mutugan, katuntang akong gipangutana. Kaya akong pangutana is, dinagko, gitinibuo, kaya di magkuta gatalibon.
0: Okay, pwede akong mutubag, sir?
1: Oh.
0: Okay, siguro ang negative lang sa Sandugo Bohol on sa mga nangagig yung kuan para nako kay Sandugo Bohol is Sandugo Bohol, so kanig yun, mas nindot kay ang launching last year to Bigon and this year is Talibon. So, murag ang negative sa una, mo yung Sandugo Bohol, di aras tagbilaran. Pero karon murag whole Bohol na yun.
1: Mo na
0: positive side of this launching every town, every different town, every year. Para nako. Sa
1: there is launching ang negative.
0: Yes.
1: So, salamat. Unsa toy pangutana, sir? I-refresh akong preskuhon ang pangutana. Sorry lang, nawala ko tungod kay mitubag man si sir. Pero doon na kay counter question sa ako, pwede ba, sir, imong i-refresh ang pangutana? Mo ba ito?
2: Ato lang tubagon to.
1: Sumpay
2: lang ko sa tubag, sir. No? Kaning atong launching, no? Nga Sandugo sa Bohol, 2026 launching. So, ginahimo nato ni Karatuig.
1: Mm-hmm.
2: So, aron matagamtaman sa atong mga kinatibuk ang mga Bulanon, ato gyud dadoon ang atong mga activities sa Sandugo sa Bohol all over the province. Kay nga naman, in previous years, focus rata kaayo diri sa syudad, no? Which is very city-centric rata kaayo. So, aron matagamtaman, since this is this event is para yun sa tibok Bulanon, every event amo gyud paningkamutan, no, nga dadoon sa mga kalungsuran, kaning atong shows, entertainments, launching, sports events, tourism events, kaning ato ang trades and expos. So kana kung gusto natong makitaan sa atong mga katawhan kung asa na dapita, makita po na sa atong Facebook page. So, muna atong gipaningkamutan nga tanang activities na to matagamtaman sa tibuok Bulanon.
1: Salamat kayo.
3: Thank you, Sir Emmy. Thank you, Sir Loloy. Ang sunod nga mangutana, we have Sir Bob Goodman from KISS FM.
4: May buntag sa mga panelista. Good morning. Unahon sana ako si Sir Manuelito. Sir, kwan lang, segue lang, sir. How are you related with Ma'am Rosalia Carosus?
5: I am his son.
4: Ay, sabi ko na nga. Under ko niya before, sir, sa Carmen. May muntag, sir. Kita for a long time. Anyway, sir, ano yung mga challenges na encounter nyo for the opening karong Sabado?
5: So the challenge is really is the preparation. So the preparation of the hosting of the event, but those challenges are being countered by Sir Emerson, huh? Very hands-on siya. Every time that we encounter some challenges, our tourism officer, Ma'am Rachel, directly contacted Sir Emerson.
4: Okay. And ang opening will be in the wharf?
5: In the Talibon Commercial Center to in beside the Jollibee.
4: Ah, okay. Dili sa wharf.
5: Beside Alturas.
4: Beside Alturas.
5: Murag mo tawag, mo puto yung naptan dito, Sir Bob.
4: Oo, luwag bitaw to up to sa merkado, sir. Mm. No? Okay. Kay, sa Bedipo, sir? I got this friend of mine keep asking me kung asa sila pwedeng maka-apply sa mga stall. Is it open pa? Or, kuan pa, sir?
6: Sige.
4: Tapos na ako yung follow-up, sir. Ha?
6: Okay, sir.
4: Okay.
6: Sir, may muntag, sir, Bob.
4: No? Okay, may muntag, so, sir, Jude.
6: As of now, sir, murag puno-puno lagi na ito. Kay atong kaon sa Bantawan, sir, I think muna ang sabot sa stalls, no? Ang kaon ta sa Bantawan right now is puno, medyo na puno na kita. No, kay mura po siya, sir, og happy problem in the sense nga daghan kayong mga gagmay nga negosyante ang gusto.
4: Mga SME, sir.
6: MSMEs, yes, sir. Oh. Mga micro, yun, sir, food entrepreneurs nga gusto mo join sa ato ang kaunta sa Bantawan. No? Pero mo po na itong challenges. Actually, sir, iskot ng challenges. No? Kay very limited pa po ang ato ang limited pa po atong Tentron. So, ato na lang kuan na siya, no? Murag natay maximum capacity ba for the kaunta sa Bantawan. So, ato na lang first come, first serve basis yun na ang gusto. But, naputa, for this year, sir, ato na siyang gi-curate, no? So, meaning, sir, is dili po tanan yun nga, example, dili tanan nga mamaligya ay ditong pagkaon is barbecue tanan ang ibaligya. No,
4: so, may variety na.
6: Yes, sir. Ato nang gi-curate, sir. Itong hong gi-isgot ganina nga walo kabuok nga district. So, ato nang gi-curate, ato nang gi-allocate ng pila ka slot for district. So, ato ta, ining opening na pohon, na natay mga family meals, natay mga street food, natay district for beverages, natay district for snacks, natay district for desserts. Muna yung hinamisan. No, so, giingana na ito, sir, ang kuhan karun. So, as of now, yun, sir, murag, although I have to check kung napa ba, but sa last na nga information I got is that napuno na kita sa...
4: Ah, okay. Yun, sir. So, are you ready with the rain?
6: Sir?
4: Are you ready with the rain? Kasi...
6: Ah, yes, sir. Ato na
4: kasi follow-up, sir, eh. No. Follow-up na rin, ha. Are you ready with the rain? Kasi alam naman natin may ginagawang... Yes, na under construction, sir, di ba? Kanang sa likod?
6: Kanang sa yeah. DP nga.
4: Sa concert. DP, di ba? Oo. Ya, magbaha mong gudya, sir. Lapo ka kayo. I don't know if your office ang makatubag ana when it comes to that matter. Parang technical mong good kaayo siya. That's why gisegue na lang na ako na pag-ulan, namagoy baha. So, how are you going to deal with it?
6: Yes, sir. Actually, sir, sa ato ang Bantawan stream, it's composed of the different provincial government offices. And in fact, naputay partner from national government, ang DPWH muna. So, the facilities, ang area that's under GSO, but ilan na lang, including the tent, sir, kanabi kang dome, sir, ilan na lang ipang check, tanan, kanang tent for concessionaires. Even, kanabi itong approach, sir, nga, ngingon, sir, nga construction, di ba na yung murang entrance, ana?
4: Yeah, so,
6: nagpatabang ta, pasalamat ta sa DPWH, sir, kay mutabang sila sa pagpasuga ng lapita, kay nanana streetlights karon para dili ngit-ngit. And then sa flooding, sir, I think ato po nang ipaabot, sir, no, nga pasalamat kini mo, sir, nga feedback, no, kay for the past magod mo init-init wata ka kita o flooding diha, but ato na, sir, let's make sure lang nga ato nang ipaabot, sir, sa GSO o sa DP nga ato ma solusyon nang
4: pan, yes, sir,
6: no. But for the katog yung sa within the Bantawan nga dome, sir, ato na nang ipahilo na,
4: no? Okay, okay, sir.
6: Thank you sir ma'am.
4: Sir Manuel.
0: Okay. Tayo ba kay naka-hisgot mangog food stalls. Mao dito one of the challenges day kay among mga barbecue stalls diyon ta namo pa kuanon pa anang gabi una. Unya
4: masugod dito sa imuha, sir.
0: Naninguha gyud sa mayor nga di makuha gilang mga negosyo, ma stop anang for the event lang. Mo nang yesterday ngadto miss DPWH na nangit mi nga namay diversion road nga wa pa ma turnover. Nanangit mi gahapon nga o pwede adto ang among mga barbecue stalls adto sa ang among mga dito anang gabi una lang. Nisugot ra po ng DPWH man ang kay kadtong daan nga ilang gi-kuan gamiton to adto mo aging mga VIP for that night.
4: Oh, okay. Sige.
0: Okay, thank you, sir.
4: Dagay salamat. Balik ka, Ma'am Janet. Thank you.
3: Okay, thank you, Sir Bob. Good man. Next, we have Sir Felix Sempron. Okay, si Sir Felix.
7: May buntag sa tanan. No. So, kaning pangutan na, bisa kinsay matubag ninyo. Pwede po gamutan ng matubag. Ni adtong wala pa mahibaw-e sa National Historical Institute nga ang tinuod di ay nga sandugo dito na hitabo sa kababayunan sa Luway. Muna nga gideklarar sa National Historical Institute or National Historical Commission nga dito di ay sa Luway na hitabo ang sandugo. Pero hangtod karon dugay nang gisaulog ang sandugo, wala pa gyud kahibaw ang daghan pa sa mga Bulanon. Bisag ako wapa pa ko katugkad, no? Wap daghan ang wapa kahibaw kung sa mga tinuod nga tumong sa sandugo alang balang sa kabibo, alang balang sa pagkaon, o alang balang sa mga activities, mga programa. Ngano man gyud nga gisaulog man ang sandugo? Mapalig ko na tubag.
2: Okay, good morning Sir Felix. Okay, sa imong pangutana, nganong gisaulog man nato ang sandugo? Okay. So, ang sandugo, no, particularly ato gyud gihinganlan og sandugo sa Bohol because naapoy daghang sandugo sa ubang kuan, sa ubang probinsya or sa ubang places. Common ni siya sa kaning atong mga pre-colonial history nga ang kaning sandugo is mahitabo ni between a local and a visitor, no? So pag-ari ni Miguel Lopez de Legazpi, no, ning anhi siya sa Bohol, nakighimamat siyang sikat una or sisikat una, okay, para maghimo og friendship alliance, no? So mauning nahitabo ning atong activity karon nga ang atong sandugo sa Bohol, it's about friendship alliance. And so sa atong context sa una nga sandugo is just about the blood compact, no? And of course naa natay kuan ani declaration sa NHCP or National Historical Commission of the Philippines, no, nga ang tinuod nga sandugo tuag yun sa Hinawanan Luway. So based yun na sa mga libro nga nakitan nga mo'y gibasihan sa NHCP nga ang tinuod nga sandugo sa Bohol between dato si Katunaan Miguel Lopez de Legazpi dito yun sa Hinawanan Luway diha sa ibabaw sa kanang Visel, no? No? Unya, kana ning evolved na siya karon, sir. It's not about just a celebration of friendship, it's not about just a celebration of alliance, but ang sandugo sa Bohol ning kuan na siya ning evolve, unya daghan na kaayo ni siya og definition karon. So, sa atong sandugo sa Bohol karon, no? Sa gipanguluhan ni Governor Aris Omintado, naanay walo ka stream. So kanang walo ka stream mo ni atong gibasihan sa atong mga activities, dili lang pabibo. So naatay pasiuna, which is mao na ang official kanang murag atong sa fiesta pa mao na siyay bispiras. Oh, naatay tabo, unsa man ang tabo, mao na ang fairs and expos. Naatay bibo, ani musulod ang festivals, shows, and entertainment. Naatay tigi, which is sports and games. Naatay reunions, which is gitawag ni natong tapok. Naputay baras, gitawag ni nato og tours and fiestas nga maunay gihandle sa atong Bohol Tourism Office. Naatay atiman, which is maunay ang outreach missions, mga medical missions. Ug naatay bantawan, which is the festival ground or kanang gigadala sa Bidepo. So, very inclusive kaayo ang ato ang sandugo sa Bohol, Sir Felix, no? Dili lang focus sa kanang friendship and alliance.
7: Kanino, Sir, mahognig thinking outside the box, ha? Ato na yung salot ni. Pagkahuman sa sandugo ni Dato si Katuna o si Legazpi, na dihay unity. Unity, ha? Dihay alliance. Pero unsay na hitabo? Gi-colonize ang Bohol, ang mga Bulanon, forced labor, kanang mga kanang simbang bato, gilatigo mga Bulanon, nagdi ka mutabang ana. sumining na kung kanang aspituha atong hunahunaon, ang ligat ni ang resulta dahil sa sandugo, sa original sandugo, colonization meaning negative. So karon unsa may mga pamaagi nga matabunan tong negative unya mahimo ng positive.
2: Kana siya sir is kuana na siya kanang og sa ato pa murag nag istoryang barbero no. Kana og basihan gyud nato ang ato ang kanang history, pre-colonial history, wala gyoy nahitabo ngayon ana no. It's ang sandugo sa Bohol between Dato si Katuna and Miguel Lopez de Legazpi, it's purely alliance and friendship. Unya, kami sa Center for Culture and Arts Development, together with the other agencies, no, ang National Museums, ang NHCP, the Back Council, naadyod may mga activities, no, nga maghatag mi og information dissemination, no, para ni ini nga kanang mga inanang istorya is istoryang barbero gyud na siya unya mubase gyud ta no sa kanang libro nga sinuwat sa atong mga kuan sa atong mga istorya.
7: Reality ha? Ang resulta reality wa ba di ay maapil sa colonization ang Bohol nga naapil man.
2: It's a different story na siguro na sir, let's focus sa atong kuan discussion karon.
3: Okay, it's for another day. So next nga mangutana, we have Sir Bruce Sabala. Maayong buntag, Sir Bruce. Ready na siya na ang papel.
8: Good morning atong mga panelists, no? Pwede ni anybody will any of the panelists will answer this, no? The first question is, what is the particular rationale for this year's Sandugo sa Bohol as with regards to the launching the event at LGU Talibon? Why not Hagna or Buena Vista or maybe Luway or Anda? Unsay particular rationale nga naka-decide ang committee nga anak sa Talibon i-hold?
2: Okay, good morning Sir Bruce. With regards to the decision o gasa ang ato ang launching, amo gyud ning gihunahuna og kadaghan no og asa ba gyud dapat ang sunod nga launching. So daghan gusto nga lungsod no nga kanang ning signify nga gusto dito ang ilang ang atong launching, but we consider also the ang kuan kaning population and also ang pagtagamtam sa atong mga activities ug nadaan na ba na to itong dapita. So, considering na ang second district, labi na ang Talibon is wala kayo activities for Sandugo. So, gidesisyonan yun na mo nga adto i-held, no? Kay, in fairness po sa lungsod sa Talibon, especially ang local government unit headed by Mayor Jeanette Garcia, they are very supportive and they are very cooperative and kas ang padalang namo, oh, go. So, we are very happy po sa kaning feedback nila no nga kuan, happy sila nga adto kay and they are very proud, no? Kay talagsala ni nga mahitabo sa usa ka lungsod. So, again, gipili na mo ang Talibon tungod kay dako ang population and atong dapita wala pa kaayo na himong activity about sa sandugo.
8: Okay, pwede ikadong question or lain
3: na lain. Okay na. No? Okay, that's right.
8: Ako ning ko na, ako ning address sa atong tourism office, no. What are your office's projections, expectations, aspirations in terms of tourism with this year's Sandugo sa Bohol launching?
9: Good morning, sir. And once again, in terms of naamanggod tay season for our tourism arrival, and then somehow in terms of second quarter, naagyod diha asahay ang murag na ginagmay nga pagnaog in terms of tour visitors. But dako jud kayo tabang pod ang activities sa Sandugo because with them knowing that there are things happening in the island and it's not just in one place, it can be anywhere. Like even if we have one day tourists or mga short-term tourists na visitors, local, domestic, and international, just roaming around, doing DIY, and then at the same time, na mga guided tours, as soon as they would hear about Sandugo, as soon as we share to them the Sandugo activities, seeing the marketing materials that the province have provided, also with the word of mouth sa ato ang mga MTOs, or even sa ato ang mga kauban sa offices and even partner agencies na to, they would somehow make a consideration into staying longer. So with this with this trend of saying medyo inaitaan ng mga areas during June and July and then we go up again on September, this time si June and July pack na siya. Because ang activities na to, it's we don't have activities that does not involve several people at this point. So visitors nga mainganyo gyud siya. So the aspiration is to always be prepared and at the same time to cater pod to our best of our abilities sa unsay mga kinahanglan sa atong mga visitors. If they want to learn about new places or ask for recommendations for the tourism office, at least we are in sync with the program. So dili siya murag maglahi pod mag-amuan then naa di ay Sandugo. So that's the beauty of our leaders, especially sa technical working groups, Sir Emmy, Sir John. So we have now a seamless way of doing things. And in any activity, may it be cultural or it may be sports, it's easier for the marketing and promotion and even other offices now to relay the information because it's out there. And at the same time, ang LGUs po nga involved, EOPs and other partners, they're also very vocal about this. So they would inform us also if there are a lot of activities, or sorry, what we call this foot traffic happening in one place. So that's going to be added to our marketing analysis. So right now, even if they would say na ang trend na to, this is not just only for Bohol, it's for the entire Philippines. Medyo munaog yun siya, parang mapahulay gamay ang mga visitors. But at least when we say times of June, July, or August, it's not going to be that, ano na, because there are activities happening and people are coming. For example, we have 5150, that's going to be like participated with several visitors now in terms of sports activities. So it's not going to be just a one-day event. They're going to be staying. And then, of course, the trickle-down effect for small and medium businesses, makatagam-tampod, dili lang ang mga dagkong businesses. So all the numbers that are coming in will be analyzed, and it's safe to say that there's no downtime sa Bohol yet, aning gabi. Okay. Especially with the Sandugo happening.
8: Okay, thank you very much.
3: Thank you, Sir Bruce. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Maing buntag ka. Welcome to the Capital Reports.
10: Thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelists. Kung ipangunta na akong i-address ni Mr. Mr. Pinos. Sir, kining ang atong Sandugo street dancing ato sa Panglao. So far, pagkakaroon, pila na ka-LGU ang nagpadaog letter of intent nga mo appeal sila sa Sandugo street dancing?
11: Okay, good morning, Sir Sindoy. For the information of everyone, ang atong Sandugo sa Bohol 2026 street dancing and grand showdown competition, dili na madayon dito sa Panglao. Tungod kay ninghangyo ang atong mga contingents nga kanang due to challenge sa logistical, no? Logistical challenges, ninghangyo good in town ang atong mga LGUs nga diri sa Langota sa Tagbilaran kay kung adto ta sa Panglao muraog maglisod sila sa mga resources, no? Unya, nagpasalamat pud mi sa LGU Panglao nga kanang very kuan pud sila ning accept pud sila sa atong hangyo nga adto unta, no? And tungod sa atong hangyo pud sa atong sa giingon ako kanina, dako og challenge jud po dito, and ang lugar is medyo gamay-gamay ra, so considering kaning dakong bulog sa mga contingents o mga spectators ang atong gi-expect, gamay ra gyud kaayo ang venue, so mauto nga gi-transfer na to diri balik sa Tagbilaran. As to number of kuan contingents, so naglimit lang ta sa napo ka contingents, no? Unya tungod po ni kay imang po dato kaya sa atong budget kung daghano na to. Kay kung daghanang contingents, dako-dako po dang atong alat nga budget. So natay gi-alat nga 10 contingents. So far, naatay 9 nga confirm. So, kwat pa dyan may og isa, kinsa tong lungsod nga naminaw diha. Napadyo sa kaslat, gustong maapas. Kani mga lungsod, no? Sir Sindoy, Antikira, Ubay, Dimiao, Katigbian, Maribuhok, Albuquerque, Valencia, Talibon, o Luway.
10: So, ining, di ba po, ang Tagbilaran, ato bang i-consider na nga guest lang na siya or appeal yun sa showdown?
11: Sa pagkakaroon, wala na signify ang Tagbilaran City nga ma-appeal sa kanang contest.
10: So, ari ko sa tourism. Ma'am, pagkakaroon ba, nasayod na nga din sa itong probinsya sa Bohol, daghan na kayong mga tourism attraction, tourism site. So, pagkakaroon ba, doon na ba'y bago nga mga tourism site din sa itong lalawigan nga nagkinanglan o promotion?
9: Good morning, sir. And in terms of promotion, the Bohol Provincial Tourism, just like what we have in partnership with DOT, we have close communication in terms of promoting, new and existing sites. So naagyod appeal sa promotion ang new. But in terms of promoting them dayon, naapan nay agian pa nga mga certain inspections, for example, with the area, if it's capable na to receive visitors, ang ilahang mga staff, naana ba'y visitor handling, what we call these seminars, we have to make sure that they are ready, and at the same time, they are also following the mandate of getting themselves accredited. It's very important because na'y several ways of promoting services.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
6: Mocha Frap 4.
7: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
2: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una,
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba?
16: I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
17: DGX 500.
18: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
19: Grupo nga akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
17: DGX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan!
12: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: hapon. Welcome sa Bningay Edisyon, pagparagubani atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makigubad ninyo ni ining tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapat ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang Bulanon. Mayong pagparikasikay, mayong pagpaminaw, kinatimok ang dakbayan sa Tagbilaran, uban sa itong mga barangay officials, tanang katauhan, mayong pagpaminaw. Sa atong mga kaigsunan, ganamang ginabuhi, dinhas, kamerkaduhan, uban sa inyong mga sukid mamalitay, welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. O niya, sa atong mga kaigsunan, mga drivers, gikan sa Walhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver. Mayong pagpaminaw, amping sa kanunay. Labi pagyod tong mga kulurum ng mga V-hire. Ah, mayong pagparikasikay, amping mo sa kanunay. O niya, bisag ka tong mga legal ng mga V-hire, amping yun sa atong pagmaniho. Ah, labi pa nga ni atong nakalabayng adlaw, na kadawatag impormasyon nga usa ka driver sa V-hire nga giatake intawon sa iyang pagmaniho unya kaluoy sa Dios buutan po tong drivera kay pagkabantay niya nga medyo lain ang iyang paminaw naning kamot pa intawon siya nga malugar niya ang iyang gimaniho nga sakyanan aron ma safety gyud ang iyang mga pasahero, no? So ingon ana unta, no, aron malikayan ang mga unsaman nga mga problema, amping yun sa kanunay, unyang atong mga drivers, atong ipahinumduman, nga dili malimot pagmonitor sa inyong mga blood pressure panahon sa inyong pagmaniho sa adlaw nga tanan. Sa 1,109 ka mga barangay, nga may galangkob sa lalawigas Buhol, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabo sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account. Kaninyong tanan, happy viewing. O niya, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban siya mga kaubanan, kanunay po silang nangumustag na nimbaya sa tanang katawang Bulanon, labi pang mga sokinting paminaw, niining tulumanong plus tada first portion. O niya, sa ngalan, sa atong mga station managers, uban sa itong mga technicians, kaming tanan, makikuban ninyo, nining paborito ninyong tulumanon, Plastada First Portion. O niya, mayong pagpanikasikay, pagpanimbaya na ito, dinha nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari, mayong hapon. O niya, ngadto ni Sir Ginar Valyoso, ang atong SB Secretary sa Lungsod Luway, kumusta? Mayong pagpaminaw. O niya, ngadto ni Incumbent Municipal Councilor Edwin Sis, uban sa tibok niyang pamilya, mayong hapon niagaw, amping sa kanunay. O niya, di na to kalimtan akong amigo nga si Mayong, ang akong habal-habal driver nga ga-idol ni Willie Ramasula. May hapon niya yun, no? O niya, nila ninyong Tunyo Mativo ni Vital, no? Vitaliano Vital Porinas. May hapon niya ni Guard. Welcome ning tulumanon. O niya, ari sa tas mga kalambuan, katikaran, mga kaigsuunan ko sa Kapitulyo Provincial, nga ginumala sa atong batanong gobernador, may agis pagpangalagad, Governor Aris Omintado.
1: Administrator PA Aster Caberte kauban ang Tibuok Management Executive Board. On behalf of the Provincial Information and Media Office Kunpaimo, ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina Asipiolio ug ni Sir Mark Anthony Pernia ug sa ngalan ni Sir Atoy Kosap kinayong tingog sa kababayenan Janet Lim Villarojo. Karong buntaga mga kaigsuonang Bulanon, atong paghihiskutan ang Sandugo sa Bohol 2026 launching and upcoming activities. Today's episode of the Capital Reports features the Sandugo sa Bohol 2026 launching, which will be held in Talibon, Bohol on July 4, 2026. That is, that would be tomorrow. Today, we will introduce the full calendar of activities that supports cultural preservation, localized economic and tourism development, environmental stewardship, and inclusive community engagement across Bohol, the country's first and only UNESCO Global Geopark. So, dili kita maglangan mga kigsunang bulanon, atong tagaagi kayo ng atong mga panelista sa pagpailaila sa ilang kaugalingon o paghatag og hamubo nga opening statement karong buntaga. First, we have the Marketing and Promotions Officer from the Bohol Provincial Tourism Office. Please welcome Ma'am Eileen Byron. May buntag, Ma'am Eileen. Welcome to the Capital Reports.
2: Hello. May buntag sa mga kauban nato diri o sa mga tigpaminaw. So this is Eileen and we'll be helping you out with any marketing and promotion concerns with the Bohol Provincial Tourism Office and the provincial government activities in general. So hopefully, makakapon po ta o makashare po ta sa inyo ha.
1: Thank you, Ma'am Eileen. Next, we have, of course, the head of the Bohol Center for Culture and Arts Development, or BCCAD. Please welcome Sir Emerson Pinos. Good morning, Sir Emerson.
3: Maadyong buntag ka na tong tanan. And sa atong mga listeners via online, viewers via online, and listeners via radio stations, mayong buntag o happy Sandugo sa Bohol 2026 celebration. And aduna kita'y mga gihanay ng mga activities, no, for the coming days, no, hinaut unta nga ma-involve ng tanan ini. And of course, dako na tong pasalamat and mayong buntag diha kang Governor Aris Omintado, kang Vice Gov Nick Biasas, sa atong mga SP members, and of course, Pastor Caberte and all MMB members, no, sa dakong suporta ning atong pagahimuon nga sandugo sa Bohol 2026.
1: Thank you, Sir Emmy. Next, we have the Municipal Administrator sa Lungsod sa Talibon. Please welcome Mr. Manuelito Carusos. Good morning, sir.
4: Good morning, ma'am. Thank you. So, mayong buntag na itong tanan. So, I am Manuelito Carusos, the Municipal Administrator of LGU Talibon. So, on behalf of our Mayor Janet Aristila Garcia, ang LGU Talibon mapasalamaton sa provincial government headed by Governor Aris Amintado for choosing our town to host this year's launching of the Sandugo Bohol. So that's all. Thank you.
1: Thank you, sir. And of course, next, we have the Supervising Administrative Officer of the Bohol Economic Development and Investment Promotion Office, Sir Bedipo. Please welcome Mr. Jude Bernard Giab. Good morning, Sir Jude.
5: Good morning, Miss Janet. No, good morning sa tanang tigpaminaw sa online, no, sa tibuok bulanon na nasa tibuok kalibutan. Mayong buntag. Of course, good morning to Governor Aris, Vice Governor Nick Besas, to the members of the Sengunian Panlalawigan, members of the Management Executive Board headed by PA Aster Caberte, sa atong partner diri sa PAIMO o sa atong partner sa media, mayong buntag na itong tanan. So, kami sa BEDIPO, kami ang for the Sandugo 2026, Sandugo sa Bohol 2026, kami ang lead office, no, kay by stream na. So, kami ang lead office sa Bantawan stream o sa Tabo stream. So, daghan tayo itong mga activity na may tabo sa among stream, karong Sandugo.
1: Thank you, Sir Jude. So, dili kita manglangan mga kigsunang bulanon, ari na kita sa atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong Bohol Media nga please stick to the topic, no? Dili ta mag-hiskot og lain nga mga topics kanong adlaw ari ra ta sa 2026 Sandugo. So, first to ask his questions, please welcome Mr. Dondi Delfino. Good morning, Sir Dondi.
6: Okay, good morning, ma'am. Good morning sa itong mga panelista. Dondi Delfino of 93.5 Hot FM Bohol. Okay, akong question ako lang i-address adto ni Sir Jude Gia and also to Ma'am Eileen Byron. So, for this year's Sandugo 2026 celebration, for the locals, mapa-tourists or mapa-business owners, unsa man ang dapat nilang i-expect for this celebration?
5: Okay, ako lang una si Matubag, no? So, sa bedi po, sir, sa akong isulti ganina, sir, ay, may buntag din, sir, no?
7: May buntag.
5: Sa akong isulti ganina, kami ang in charge sa Bantawan o sa Tabo Stream, no? Sa Bantawan, sir, kanap itong sa old airport na to, mm-hmm. no? So, for, in fact, karong unyang hapon, no? Alas 5 sa hapon, ato nang pagabuksa ng atong kaunta sa Bantawan. So, ang kaunta sa Bantawan, sir, mo na ang official nga food fair sa atong sandugo sa Bohol. So sa mga gagmay nga negosyante, sir, natay mang atong ipang-imbitar na sila, sir, nga isip atong mga food concessionaires o naputay gagmay nga non-food. So kanang mga, in fact, kanang sila excited na nakaya sila, sir, nga mo-join sa magsugod na ng atong food fair sa sandugo sa Bantawan. So karong tuiga, sir, ato na nang gikuan nga kaunta sa Bantawan. So ato nang gi-curate by district ang atong food fair ana, natay kananan, no? Mo na mga signature meals, natay gitawag nga tagbaw uhaw, no? So mo na mga distrito pud sa mga drinks. So timo-timo mo na atong mga street food, sugbaan, alam mo, barbecue grill including kanang lechon, naputay gitawag sir nga painitan, mga snacks o merienda, hinamisan, sweets and desserts, no? Para sa mga diabetic, no? Huwag na po tayo handumanan katos mga non-food, sir. So, ato makita nga klase-klase ang mga klase sa pagkaon para klase-klase po ang mga negosyante nga muanha. At the same time, atong mga locals o atong mga tourist nga gusto muanha, ma-insure yun ato nga ang ilang mga matilawan nga mga pagkaon is di klase-klase, no? Nga naay touch of Bohol. So muna, sir, munang excited ang atong mga gagmay ng negosyante o I think atong locals po o atong mga turist nga gusto mo na I think ma-excite po sila po, sir, sa atong kaon sa Bantawan.
2: Hello, good morning, sir. And this is in continuation with the response earlier. Ang ato ang mga pinalangga ng mga locals o domestic and even international visitors can expect, although it's not yet announced officially na dyan na yung mga sandugo discounts and also activities. Even if ang tour is na book na in advance since we have activities now happening starting later and up until mahuman ang tibok sandugo, some of the tours can be incorporated in, some of the activities can be incorporated in the tours. They can, or atong mga tour operators can advise to visit also all our activities sa sandugo. So, can be flexible this time, especially if they're looking for something else to do. Also, if they're participating on specific activities, like for example, Ling and Hisila for upcoming expos or what we call this street dancing. So, even before or after, na dun sila pwede nga ma-expect for the tour packages. Bohol Tourism Office is located in near the plaza, and if they want to have dedicated tours, even one day or half day, we can assist them with it. Thank you, sir.
7: Thank you.
8: Thank you, Ma'am Aileen. Thank you, Sir Dondi. Next, we have Sir Loloy Tutas. May buntag, Sir Loloy. Mitaw no, nindot, yun yung mga ginakong favorite ka ng kaon, bita sa Bantawan. Barato, bra, sir, no? Unya, makakuan pa dyan ka ng ato mga gagmay negosyante. Makapahimos.
9: May buntag, Manjanit. May buntag kaninyo din yung salamisa, kaninyo upat, Sir Rugmam. Pangutanan ako, akong ipabot nga doon ni Sir Byron, no? May tungod sa promosyon o marketing, maila-ila na natudaan kay nagsugod na ta base kon itandi sa nakalabay nga kalihukan sa sandugo. Pagkakaron, unsay atong mapaabot nga saka sa dagan, ipasabot na ko ng saka is dunay kausaban. Kaniadto ginadayeg pag-ayo, pero mangutana gyud ko, unsay gipaabot nga madunggan sa katauhan kun unsa nay dagan sa aton sandugo sa ngalan sa marketing o promotion. Kana lang bahina. Comparative, ambot na ko ipasabot, itandi lang. Sa marketing, sa kalihukan sa promotion o marketing.
8: Okay. Yes, we have Ma'am Aileen.
2: Good morning, sir.
9: Good morning.
2: In terms of sa marketing, like ang dagan sa... Okay. This is a big activity for the government, provincial government, and malipayon may nga ang technical working group po nagkaiusa good po within the offices of the government because ang activity mga good po sa Sandugo is very inclusive karong panahuna. So we are very much happy na ang kasagaran po sa itong mga activities na ana good po gigawas po sa syudad para makaparticipate yun ang tibuok katawahan sa Bohol. So in that term, daghan kayong offices ang nagtabang po in terms sa marketing na mo kay naman po natay leveling of marketing, sir. One is for national, for international, and at the same time, kana mga local according to activities. So right now, ang very much available sa parts sa marketing dire sa Bohol Provincial Office ang ato ang mga digital materials sa social media, website, ata dire sa dapita sa digital marketing. Presence na to for the entire activities, ma-share yun na to sa kadaghanan. And at the same time, naatay mga kada adlaw nga pahinumdong para sa in preparation sa mga activities nga moabutay o ato pon nga ma-present ang mga nangahuman na nga activities. So ang mindset sa mga tao, naagyon sila sulod sa Sandugo, maka-prepare sila sa Sandugo tungod kay ang ato ang mga materials po nga gigamit is dili lang siya, naa lang sa usa ka opisina but spread out po sa mga partners na to. So kini siya is inclusive gid siya from business to tourism to entertainment and even sa mga sports, especially sa sports nga naagyon siya nag-spread out po.
9: So, salamat kayo.
2: Yes, sir.
9: So, salamat kayo, Stubagdo. Salamat kayo. Dari ko sa Talibon, sir. Sentro sa kinatibukan o kinatibuk ang lungsod sa Talibon, pagpalambo sa Sandugo, dako bagpuruhan nga kung dunay negatibo nga reaksyon sa nang labay, mawala na karon.
4: Okay, good morning, sir. Thank you. So, for that, this year's, because according to Ma'am Byron, the technical working group is very active and very cooperative. Thanks to Sir Emerson for very hands-on on this event. So, they are the one who are experiencing those negatives. Siguro mawala na na pagkakaroon kay they are the one, they are very kanang hands-on on this event. And on the part of Talibon, we do our part for the smooth kanang sailing of the event and the safety measures for the provincial officials and for the ELG officials as well. So, mora na mong gibuhat dito as a host of this event. And for that matter, if there is negative, siguro mawala na yun na kay ang they are very hands on the Center for Cultural Center for Arts and Development. Thank you, sir.
9: Katapusan pangutana, Ma'am Janet, sa iyang statement, doon ako'y follow-up. Sa inyong haybalan sa nakalabay, diin magagikan ang negatibong pangutana sa mananaway o sa katawhan o sa mga partisipante? Kay duha man eh. Na'y nag-appel, na'y nananaw, diin magagikan kadtong giingon ninyong negatibo na siguro pagkakaroon, mawala na.
7: Can you rephrase your question, sir?
9: Yes, sir.
7: Unsang klase nga pagka-negative, sir?
9: Ang mutugan, katuntang akong gipangutana. Kaya ang akong pangutana is, dinag ko, gitinibuo kay di mag taga-Talibon.
4: Okay, pwede akong mutubag, sir.
9: Oh.
4: Okay, siguro ang negative lang sa Sandugo Bohol on sa mga nangagig yung kuan para nako kay Sandugo Bohol is Sandugo Bohol. So, kanig yun, mas nindot kay ang launching last year to Bigon and this year is Talibon. So, murag ang negative sa una, mo yung Sandugo Bohol, di aras tagbilaran. Pero karon murag whole Bohol na yun.
9: Mo
4: na positive side of this launching every town, every different town, every year. Para nako.
9: Sa there is launching ang negative.
4: Yes.
9: So, salamat.

0: noon, ato gyud gadoon ang atong mga activities sa Sandugo sa Bohol all over the province. Kay ngano man in previous years focus rata kaayo diri sa syudad, no, which is very city centric rata kaayo. So aron matagamtaman, since this is this event is para yun sa tibok Bulanon, every event amo gyud pa ning kamutan, no, nga dadoon sa mga kalungsuran, kaning atong shows, entertainments, launching, sports events, tourism events, kaning ato ang trades and expos. So kana kung gusto natong makitaan sa atong mga katawhan kung asa na dapita, makita po na sa atong Facebook page. So muna atong gipaningkamutan nga tanang activities na to matagamtaman sa tibuok Bulanon.
1: Salamat kayo.
2: Thank you, Sir Emmy. Thank you, Sir Loloy. Ang sunod nga mangutana, we have Sir Bob Goodman from KISS FM.
3: May buntag sa mga panelista. Good morning. Unahon sana ako si Sir Manuelito. Sir, kwan lang, segue lang, sir. How are you related with Ma'am Rosalia Carosus?
4: I am his son.
3: Ay, sabi ko na nga. Under ko niya before, sir, sa ano, sa Carmen. Oh, may muntag, sir. Kita for how many time? For a long time. Anyway, sir, ano yung mga challenges na encounter nyo for the opening karong Sabado?
4: So the challenges really is the preparation. The preparation of the hosting of the event, but those challenges are being countered by the by Sir Emerson, huh? Very hands-on siya. Every time that we encounter some challenges, our tourism officer, Ma'am Rochelle, directly contacted Sir Emerson.
3: Okay. And ang opening will be in the wharf?
4: In the Talibon Commercial Center to in beside the Jollibee.
3: Ah, okay. Dili sa wharf.
4: Beside Alturas. Huwag mo po tayo mong naptan dito, Sir Bob.
3: Oo. Luwag bitaw to up to sa Mercado, sir. Ano? Okay. Kay sa Bedi po, sir? I got this friend of mine keep asking me kung asa sila pwedeng maka-apply sa mga stall. Is it open pa? Or kuan pa, sir?
5: Sige.
3: Tapos na ako yung follow-up, sir. Ha?
5: Okay, sir.
3: Okay.
5: Sir, may muntag, Sir Bob.
3: No? Okay, may muntag,
5: so,
3: Sir Jude.
5: As of now, sir, murag puno-puno lang yun ato. Okay, ang atong kaon sa Bantawan, sir, I think muna ang sabot sa stalls, no? Ang kaon ta sa Bantawan right now is puno, medyo na puno na yun ta. No, kay mura po siya, sir, og happy problem in the sense nga daghan kayong mga gagmay nga negosyante ang
3: okay,
5: gusto.
3: Mga SMEs, sir.
5: MSMEs, yes, sir. Oh. Mga micro, yun, sir, food entrepreneurs nga gusto mo join sa ato ang kaunta sa Bantawan. No? Pero mo po na itong challenges. Actually, sir, nagsiskot ng challenges. No? Kay very limited pa po ang ato ang limited pa po atong tentron. So, ato na lang kuha na siya, no, murag natay maximum capacity ba for the kaunta sa Bantawan. So ato na lang gi first come first serve basis yun na ang gusto, but naputa for this year, sir, ato na siyang gi curate, no. So meaning, sir, is dili po tanan yun nga example, dili tanan nga mamaligya ay ditog pagkaon is barbecue tanan ang ibaligya. No, so,
3: may variety na.
5: Yes, sir. Ato nang i-curate, sir, katong hong gisgot ganina nga walo kabuok nga district. So, ato nang i-curate, ato nang i-allocate og pila ka slot for district. So, ato ta ining opening nga napuhon, natay mga family meals, natay mga street food, natay district for beverages, natay district for snacks, natay district for desserts, mo na hinamisan. No, so giingana na to, sir, ang kuan karon. So, as of now, yun, sir, murag, although I have to check kung napa ba, but sa last na nga information I got is that napuno na kita sa...
3: Ah, okay. Sir. So, are you ready with the rain?
5: Sir?
3: Are you ready with the rain? Kasi...
5: Ah! Yes, sir. Ato na
3: lang. Kasi follow-up, sir. Eh. No. Follow-up na rin, ha? Are you ready with the rain? Kasi alam naman natin may ginagawang... Yes, na under construction.

0: diya sir, di ba? Mm. Kanang sa likod.
1: Kanang sa yeah. DP nga.
0: Sa DP, di ba? Oo. Ya, magbaha mong gud diya sir. Lapo ka kayo.
2: Kinayon sibya, usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
9: PH.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Si Carlos Pironilla, tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
7: Makabuhay! Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhan Moringa Neem Guilleban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life With EXL
1: Makabuhay Mahalagang paalala Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot At hindi dapat gamitin panggamot Sa anumang uri ng sakit
2: Mocha Frapp for Aray! Sakit na ng katawan ko Wait lang sa orders po
3: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
10: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy!
5: Huwata ko! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans.
15: Kainom ka o dito excited man din. Bisulayan gini mo.
16: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagkamatuod ko. Nindot yun. Ado na gini-picto. GTX.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
7: Strong sa una.
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
19: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
20: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
20: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
20: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
13: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
20: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
21: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
1: Medical Center Bohol.
21: Kasaligan mo.
22: Hello mga ka-MXtree! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimik-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kaya ang MX3. As in, nindot niya akong tuhog sa MX3, mata ko like 8. Fresh na fresh. Pero ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko.

0: DY RD
1: Kinaham
0: Kanunay
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Isguta na doon mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggon ang appendix. Maglead manggon ni mga higala sa pagkapoison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Managkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bacteria, number one, ang causes aning appendicitis, kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Nabinag yun sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw, kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. Musa manggol ni, ang kaning hugaw manggol, no? Kaning mga pupo na to. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kwan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala ang metabolism. May uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. May uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima ka adlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ako. Another one nga pwede nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kanang mga kagawon nga naastiyan, pwede na maglidong amoeba. Ang amoeba usa mga higal, amoebasis, maglid po ni sa pagpanakit sa tiyan. Mga bakterya nga naa sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, maglid na sila infection. Muna ang D3 Bio usa sa mga benefits nga makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapadaghan sa tuang mga normal flora. Gapadaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindot kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, galagandagan, wala siya permanente ng area nga gasakit. Gahilam ang tiyan, gahapdos imong tiyan, gaasedik ka, nga gadayariya pag yung ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. May mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o gadayariya. Muna, D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong, para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Muna nga, mas maayong nga ipamintain ang bata o ganang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang ipamaintain sa bata para nga maproteksyonan nato ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia, kana most common ang siya nga sakit sa bata nga gatubo or either diarrhea, which is hadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kidney infection pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres, kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na rin, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang atuang mga clinical products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
5: Ako si Mr. Sibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Bio, DTA, kung may tisay, titesting ko pag-inom. Pag-testing na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na nga mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga, biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumal ko sa D3 Bio, kung may tisay, kung DTA. Karoy sa Diyos, maayo.

0: Kayang palinaw sa akong labas.
1: D-Tex 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
1: D3 Bio. Health News.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexino Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
12: Makabuhay!
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix-B, para walay mo buhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix-B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Strong sa una, herbal strong karun.
20: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Kung problema, igawas!

0: quality, yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Ayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas o panghunak-huna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motoko ng mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: mga kamutong nga oy sa itong cluster meeting ganina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom na ako.
1: Ay, mare. Dito ko sa BWUI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman ko na ako mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Hindi abasig maputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo. Tay pa, mare, ha? Wade ka makahibaw? Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh, mare. Usay, usay, but pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, mare, mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nga, yeah. Kinsa man kining maong mga payment partners ba, mare?
0: Ikaw, mare, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig maong FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, mare, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. O dawato nila, mare, katulang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman na ito og kapilian, mare, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Nakapag yun, mare, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa, mare, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. O na ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Pwede ka, mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito tako di ay na. Tinuod na, mare, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, adto ra po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, mare. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: At ang oras sa DYRD Worldwide, alas 9.13 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Higala, kamusta may gabi ka naton tanan? Welcome na usab sa aton tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Biyernes, mga higala, pit sa tres ning buwan sa Hulyo, tuig 2026. Atong panimbaya sa tumakaig sa unang bulanon sa tibok kalibutan at mga panghinaot nga naamo kanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Samas na andan, kauban gihapon nato at makugihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo o gikan sila ni Mutangan. Uban kang alerto, Jun Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan Tundakbayan, yan da Barker Cell Remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa Nimutangan sa gawas. Ato usag nga makauban diri speakers lawak ang atong co-pilot si Engineer Jerry Cahis o Engineer Gilbert Tulop dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat o Engineer Goody Felicia. Atong chief technician si Engineer Phil Abandula, atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga kiring stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks ug ang BCCTV. Samas na andan, kung dunoy buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo mutawag sa atong mga hotline numbers sa DYRD. Ang atong smart, 0964-932-6383. Ang atong landline, 411-3100, 235-3353, 510-3092, ug 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo nga buot niyo ipadangat og text, opinion o unsa pa na din ha. Pwede mong mo text sa atong hotline number sa text klamo. 0947-870-1262. Arangkada na punta sa lahing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa mga uluhan sa atong mga nagbagang balita dinhi sa atong dapit.

0: National Irrigation Administration o ang kontraktor maoy angay manubag sa pagkaguba sa mga irrigation kanal sa Mabini. Matod ni Vice Gobernador Nick Besas atol sa gipahigayon nga committee hearing karong adlaw. Ulhan tudling sa mga balita gikan sa ato mga alagad field reporters tong dawaton pag-una. Gikan sa nimo tangan diha sa Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center. Uban kang alerto John Gutierrez, guahe John.
1: Yes, daga salamat kay Ton. Magabi sa mga suki at paminaw nagsunod kanunay sa Central Manon tag Bilaran by night. Naidangat dres ng Galiares Medical Center ang usa ka tinunan sa high school. Pumakini may pagkaukap stikod kay nagkaos kadina sa motorsiklo nga iyang gisakyan diha sa lungsod sa Antequera. Mga kompleto ni Talis atay magbalik.
0: Daghang salamat alerto John Gutierrez arita sa laing uluhan gikan sa inimutangan sa kapulisan itong Dakbayan. Uban kang RoboCop Willie Maestrado, go ahead Willie boy.
2: Yes sir, daghang salamat ang gabi sa itong suking ipaminaw sa itong kalmanon sa itong Bilaran by night. Ikan rin sa itong Bilaran City Police Station ay ang uluhan sa itong reports para gabi yun na insidente sa natuhaan o mga putos na gingong shabu nga kanhi bilang po nga nagkagawas pinagi sa pre-bargain agreement nga nasita sa Ustaga Police nga naka-out duty nga close-in bodyguard ni Congressman Alexito Tog sa Tresero Distrito. Labig-labas ang talita o kompleto detalye at umabati sa tabagbalik.
0: Daghang salamat, RoboCop Willie Maestrado. Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan sa nagkainit karon nga tensyon sa politika, gisang-at na ang kasong plunder dito sa Sandigan Bayan. Batok kang Senador Rodante Marcoleta karong adlawa. Ulang tudling sa mga balita gikan sa gawas uban kang The Parker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
3: Okay, daghang salamat ton ato mga panimaya. Pagkamusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga sa kintig paminaw. Nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Loon, 72 anyos nga lalaki na palgang wa na'y kinabuhi. Kinsagi kataho ka nakaangkod kini og samat dinong gaban sa dukan hinungdan sa kamatayon sa maong biktima. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Revolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat, The Barker Cell Remulador. Mo kadto mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inana inyo mabati sa itong pagbalik.
4: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa Tuntul Manon Tagbilaran by night. Atong oras alas 9.22 na sa kagabion. Ato gihapong panimbaya sa itong mga kaigsuunan bulanon sa Tibok Kalibutan. Ilabi na giyod sa itong mga kaigsuunan sa 15 ka mga barangays ng atong dakbayan sa Tagbilaran, mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong nalawigan sa Bohol. O lakip na katong naminaw na ito sa gawa sa atong probinsya, Luzon, Visayas o Mindanao. O katong nagpaminaw sa gawa sa atong nasod, pinaagi sa atong DYRD Bohol ang kasaligan Facebook Live o sa atong YouTube channel mga igala. So kamusta mo din ha mga sano o mga sana? Live gihapon kita karon dire sa atong nahimutangan sa Tagbilaran City, Bohol. So daghang tagpagahisguta no nga mga balita unya ato deng nasayran nga karong adlaw gi lubong na no ang mayor sa ubay si Mayor Violi Reyes, no? So atong mga pahasubo ngadto sa pamilya o sa tibuok munisipyo sa ubay, no? So na bugtuan magkinabuhi ang ilang mayor dito sa ubay, mga higala, o niya kaganina o karong adlawa gipahaluna na ni, no, gi sa iyang katapusang pahuwayanan nga dayon nga gihatod na gyud sa minteryo, no? So nakita tag mga video live nindot sad kaayo kay ang mga estudyante sa mga eskwelahan dito, no, mura og naas kadalin kadaplinan sa kalsada, no, samtang minglabay ang iyang patay nga lawas, no, ga sige sila og wave og mga puti nga mga butang, no? So ingana man gyud na, no, so mo to atong mga pahasubo ngadto sa pamilya og sa tibuok munisipyo og lungsod sa ubay nga nawad-an og ilang mayor nga si Mayor Violi Reyes, no? So hinoon ang iyang bana nga si former Mayor Costan Reyes mao man poy vice mayor din ha sa ubay, so automatic, no, by law of succession, by operation of law, so ang vice mayor mao'y mo puli isip mayor, no? O niya mabakante man ang vice mayor, automatic pod by operation of law of succession ang number one kagawad pod, no, sa ubay mo na vice mayor karon, no, ang number one kagawad din ha murag si Councilor Antoy Dilima, no, murag siya, so mahimo na siyang vice mayor ron. O niya mabakante man ang kang Antoy isip kagawad, doon na po'y ipuli ana, no, kay makuhaan man og usa ka kagawad. So ug unsay partido ni Antoy, mao po'y kuhaan isip puli niya nga mamahimong kagawad kay ma-vice mayor naman siya. So ingon ana ana mga igala. Okay, so sa laing bahin, no, balik taaning isyo na to din sa Bohol, mga higala, kadtong gibalandrag maayo nga ninganhi si PBBM aron ang pag-turnover adtong almost 800 million nga irrigation canal system dito sa Mabini. Naunsa ba pagkaunsaha, mga higala, nga ang mga irrigation canal bisag baki mudasmag, mga higala, mga tumpag man. So nakita man gyud ta adto sa mga post sa Facebook, no. Unya pastilang paita na unsa man in taon to pagkaunsaha. Unya karon may pahigayon og investigasyon ang sangguniang panalawigan, no. Although ang main gyud unta ani nga concern national agencies gyud kay sila man maoy ila man eh, no, gikan man sa national ning kwarta. Nag-agi ni siya diya sa NIA, National Irrigation Authority, dito nagi bidding, no? So sila mo'y nag-award ane, niya national fund ni mga higala. So dito sa national ang nagbuot ane, taga National Irrigation Authority. Niya gitagaan lang in town, tag-irrigation canal nga pirting gabuka. Silang paita ni mga higala. So kiningon ane, dapat doon nagi manubag ane, no? Ha, unsaon na nero, magtinudluanay na lang ni sila kinsay sayop. Ha? Magtinudluan na o kinsay sayo, pero ang pangutana, kinsa man yung nakabahin ini, mga higala. Kaya di man tamutuo o guway binuang na din ha. Kaya nga nung gitagaan man tagproyekto din ha nga ha? Pirte man in taon na pagkagabuka in taon. So atol sa gihimo nga investigation sa sangguniang panalawigan ganina sa Committee of the Whole, no, nga headed by the Vice Governor himself, no, Vice Governor Nick Besas, gi-interview siya pagkahuman, no, gipangutana siya kinsa man dayon sad-an ini, ha, sigon sa gihimong investigasyon. So atong paminawon karon, mga higala, ang mga pamahayag ni Vice Governor Nick Besas karong palis naman, no, karong hapon-hapon na ganin, eh, pagkahuman sa committee hearing nila kay ato ning sundan nga ma-inform gyud tag maayo kay dili ra baya kay kana ra nga isyu ang naglimen sa atong palibot, no, kinadaghanan kay binuang og korupsyon, mga higala, ha, gikadzakaan lang ning kwartas gobyerno, ha, giharap-harapan ta gani mismo ang presidente angkon magyud siya nga tinuod ning mga korupsyon nga nahitabo. So kita din he, ha, karon nagsigi tagdawat aning mga proyekto nga gi kurap ang mga kwarta, mga higala, mao nang substandard o mga gabok ning gipang turnover din ha, unsaon man napagamit sa atong mga farmers. Ha? So karon atong paminawon si Vice Governor Nick Besas, mga higala.
6: Sila magugaya, sila magugaya implementar ano yung proyekto. Way labot ang LGU, way labot ang pulis at process, way labot ang tanan ano yung. O nang amo ano karong gi-investigar karon, mo na yung resulta sa among investigasyon.
7: Sa isunod ba yung tapuan ni sir?
6: Mag-create of fact-finding committee para in 60 days, kuha siguro na ito ang resulta sa itong pagpangitaon sa tinuon yun.
7: Sir, nakontento ka ba sa tubag o explanation sa niya sa naitabo dito, sir?
6: Actually, medyo wag ko makontento sa tubag nila. Maraman ako. Kalibot-libot naman ang iyong mga tubag. So, mo ito nga ako nang dipanggahan na
7: sila yung problem.
6: Sila good problem. Ano yung problem? Dili-dili ang LGU.
7: So, posible na yung ma-file lang kaso ni sir?
6: Magpadaman niyo communication. Kanto lang siguro ni Secretary of Public Works, si Secretary Dixon, Vince Dixon. Kaya, kandasal niyo yung mga ito sa NIA
7: Central Office.
6: Central Office. Ano sa ito? Beloved President, BBM.
7: So, that money in yung mga recommendations.
6: So. Okay. Okay, thank you.
7: Thank you. Salamat. Salamat. Last question, sir. Itong concern ni Gordon Bindor na iyang invite ang Irrigators Association pero wa mo itong hakay, dili ko itong haon sa Taganiya. Ano sa'yo gumit naman ito?
6: So, atong karuhan, atong nga pagkitaan itong presidente sa Irrigators Association. Kaya nga nung wag gusto mo ito nga, in fact, para na ito communication. Kaya tingalan ka, diba, walay mo ito nga. Kaya takahibaw kasi kung sa po'y resulta, kung sa po'y rason, sa mga nung wag siya mo ito nga. But anyway, atong kaya pong pagkitaan itong kuwan, ito ang presidente.
7: Kung sa'yo mga nagunang trabaho on sa fact-finding team?
6: The root cause good. Ngano yun yung naitabo ni siya? Ngano yun siya naitabo niya? Okay. Ang contractor, ito klaruho, ngano na siya naitabo? Basta ang... O sa ang niya.
7: Apil bang, apil ang ispiya na, sir? Huh? Sa fact-finding team?
6: Oo. Oh, okay.
8: Sir, mo part 2 pa ang committee of the whole? Kung naman ang fact-finding committee?
6: Sa pagkakaroon, sa pagkakaroon, wala pa may mag... Unahon sa mag-concentrate sa misa.
8: Sa recommendation.
6: Sa recommendation. Oh.
0: Okay. Lamat. Okay, so moto mga higala ang mga pamahayag ni Vice Gobernador Nick Besas unya kining giklaro niya nga way kalabutan ani ang bisan unsang mga ahensyas gobyerno kundi niya ragyod no ang National Irrigation Authority. Kay sa ato nang gipasabot ani mga higala kining niya no naaman pud ni silay Backgood Bids and Awards Committee. So sila rin ay magbiding-biding sa mga proyekto nga pinunduhan pod sa ilang ahensya. So dili ang DPWH ane, no? So karon muna nahitabo din ha nga grabe ka substandard, no? Guba-guba ang mga gipang turnover dito nga irrigation canal. Unya gipangutana sad ang Taganiya mga higala, ha? Muraog niingon siya nga ha, gumikan siguro sa kadugay, no? Sa uwan o sa init, kay 2017, ramaday ko nung gisugdan. Oh, so, gumikan ko nung sa kadugay siguro, ha? Maunang gabok na sa pagkakaron. So, atong paminawon po ning pamahayag sa niya mga igala. Dito po din, itambong sa kining committee hearing, agipatawag sa sangguni ang panlalawigan kaganina. So gipangayuan siya og habig no kini si Nia Visayas Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto ha? So atong paminawon ang iyang hamubo nga tubag gaganina sa committee hearing mga igala.
9: Okay, unsa dai na siya ka dugay gyud no na may engineer gasatan na dihat no unsa dai gyud siya of it's constructed 2011 2026,
10: inato nag-check for ma? For me po, kung ako i-assess natin, Hindi po kasi siya daanan ng tubig kasi ang concrete habang dinadaan at napapasa. Nag-i-age siya. Maano po siya. Mas nag-strength yung kanya. Yun po siguro yung observation for my personal view. Ayos naka-subject siya sa heat and hindi naman siya na-cure na maiging. But considering po naman doon sa structure na nagawa, there are only portion yung mayroong mga diferensya. So not entirely na ay mayroong diferensya.
0: Okay, so maupon to ang pamahayag ni NIA, no? National Irrigation Administration, DNA, no? Visayas Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto, no? Matud niya, posibleng tungod sa kadugayon nga wala matubigan. Uy, wala matubigan. Maoy usa sa mga hinungdan sa pagkadaot sa pipila ka mga porsyon sa irrigation canal. Ha? Matud ni Villamanto nga 2011 pa sa dihang gisugdan ang pagtrabaho sa small reservoir irrigation project. So, dinay 2017, no? 2011 pa digyod. Pas nilang dugaya, nakaayo din yung mga higala. Niya nga nung karon pa mani na turnover. Oh. So, muot ba kay ang niya director mga higala, no? Ang lami good nga tubag unta adto. Sa kay hinungdan ani sir, ang itubag unta niya, gumikan gunas kinawatay. Pero dipinsa gyud gihapon siya mga higala, no? Luoy laman in taon nagkinaiyahan, moy gipasangin lan kay matud pa niya, no? The elements of nature moy kinaingnan ani. Mura gibulok-bulok ta ani niya na minaw mga higala, da gibulukan siguro siya nato ba. Oh, mabita to nga gipangutana si Vice Governor Nick Bisas, kontento ba ka sa tubag sa taga niya? Ingon si Vice Go, wa gyud ko makontento sa ilang tubag. So, mo nang kita naminaw putas tubag mga higala, murag hasta pud kita wa puta makontento. So, ya klaro ini nga duna gyud dakong binuang ani ba, no? So, dapat duna gyud manubag ani. Ha, matod ni Vice Governor Besas mga higala, maggama sila og fact-finding committee nga within 60 days musumiter sa ilang comprehensive investigation. Unya og mahumanan ni siya, no, hatagan lang yun og kopya ang nasyonal mga higala, no, ang pangutana ani aksyonan pagka po sa nasyonal nga sila man ani moy gahimo aning dakong tinunto na to mga bulanon ilang paita ni so yeah, ini kabot dito sa nasyonal ila day ning aksyonan. Oh, asa na sila mo aksyon ani mga higala? Oh. So kana gaagi na sa niya, no, sila maoy nagbidding ana mga higala, no, nahinumdum lang ko nga grabing tinigbasay gyud na dinha mga higala, no, kay kami pod sa hagna ba nakadawat baya pod migdako kaayo nga project sa PRDP, ha, sa Panubig, no, 200 million kapin. Oh, nakab-oto ni former mayor Jose Praniola. Oh, diha gyud ko pagtawag sa taga Department of Agriculture sa cellphone ni Mayor Joseph nga niingon ang taga Department of Agriculture nga 35% ang ilang kuhaon isip kickback ang taga DA moy mukuha mga higala. Pirting sukuas mayor ingon siya ug inyo nang buhaton ayaw na lang nagidayon ninyong trabaho din na sugot kog wa yamo na siyang proyektoha kaysa inyong binuangan ang ahong lungsod sagna. So kanang mga ingon anak nga mag-agis nasyonal mga higala, Hesus ma-recept mo. Grabe, ang ilang sundang diha pirting haita ba. Matod pas dakong kontraktor ato naka-istorya mga higala, no? Ilang sundang diha taas kayo hait, no? Grabe mo dalag tigbas. Oh. So maabitaw na nga ang ato mga classrooms din sa lalawigan sa Bohol, hangtod karon bitaw, wa bitaw ni trabaho ana. Walay bidder nga musugot. Ngano man, dunay grupo dito sa nasyonal, no? Gitug-an naman na ni Vice President Sara Duterte kaniadto pa. Unya giangko na ni nilang Saldico nga sila nang grupuha, no? Dunay grupo dito sa nasyonal nga maoy mangayog kickback dagko kaayo kanilang sundang pirting haita itigbas mga higala tigbaso ng pundo nato. Oh. So mo na nga duna tay na istorya ato na nang gisulti diri sa kahanginan nga dakong kontraktor din his Bohol siya giniingon nga subayan aton, no? Kanang mga pundo nga para itukod og classroom sa atong lalawig gas Buhol. Jamoy hingbiding bisag usa. Ano man? Kisa may mobiding nga binuang naman kaayo ng ilaha pirting dakua kaayo tigbas dito sa nasyonal. Wa na ginansyahon ang kontraktor. Oh. So, niya usa pa, classroom gud imong itukod nimo mga bata na mga eskwela mo sodin ha. Di ba? Okay ra siguro tong irrigation canal og magbinuang ka din ha kontraktor ni appeal kas binuang kay tubig ra may moagi din ha. Pero magtukod ka og classroom, binuangan nimo din ha. Uroy og duna kay apo puhon, anak baron nga mo eskwela, gamay rang linog hugmak, ikaw pa nakaangin gumikan sa nag-appeal-appeal kas tinunto din ha. Oh, so mo na nga hangtod karon atong nasayran gibalita pa gani sa region nga sa Central Visayas, ha? Central Visayas na ha. Wa pa gyud gihapoy classroom nga natukod. So sa may tukuron nga grabe lagi ang tigba sa nasyonal. So kini karon, ha? Klaro ni nga kining gihimo dinhi sa Mabini, ha? Dunay dakong binuang yun ni. So pasalamat ta nga dunay fact finding team nga gihimo si Vice Governor Nick Besas og makomprehensive na ni tanan, matipo na makomprehend na tanan, no? Dapat yun ni dunay pailan og kaso ini. Ha? Kay mura og gasigi naman lang ning binuang sa atong pundo mga higala. Unsaon pagkahimo sa naron sa mga farmers din ha. Nga ang tubig di naman hinoon kaagi. Kaya nga bungkag man ang mga irrigation canal nga naa din ha. So kini ato ning sundan kay ha ato maning buhis mga higala. Ha? So giunsan nila pag binuang kining mga proyekto din he. So naghatod sa atong oras alas 9:40 na sa kagabi o narita sa atong lain nga hisgutanan mga higala. So karong adlaw mga higala gi-file na gyud sa ombudsman ang kasong plunder batok ni Senador Rodante Marcoleta. So nahibaw man siguro mo nakadungog man mo sinungdan ni ini, di ba? Ha, gumikan kuno kay ning dawat siya og pribadong kwarta isip donasyon sa iyang kampanya pagka senador. So taas kayong hisgutanan ana sa legal basis mga higala, no? Dunay basihan ang ombudsman nganong ilang gihimo, pero do na poy basihan si Marcoleta nganong dili siya dapat ikiha. Ha? Pero gikiha na gyud siya mga higala, no? So gipile na kaganina sa Sandigan Bayan Biyernes man taron, di ba? Oh, ganiha gi-file. Automatic ni, no? Inigkalunis ani mga higala, alas 2 man magsugod ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, no? Duda ta ani nga wapay alas 2 lutsa na og warrant of arrest ni si Senador Rodante Marcoleta. Oh, kay katubito po kang jinggoy, di ba? Gi-file tong buying og sa ombudsman, huybisman, di ba? Pagka ugma Biyernes ang unang nigawas nga warrant of arrest katong graft cases which is bailable mo tong nakapiansa si Jinggoy anang Biyernes wa siya matanggong sa badog Domingo sa prisuhan o pero pagka Lunes mga higala be padong na unta magsesyon ang Senate ha didto nigawas na pod ang laing warrant of arrest sa iyang plunder na nga wa yamoy piansa. Oh, so kani karon si Marcoleta sigurado gyud ta ani no ang tuyo gyud sa Malacañang ani og sa mga kakunsaba ana sa ombudsman nga dili gyud ni makatambong siya sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, no? This is not good sa camp ni Vice President Sara kay siyempre we know nga si Senator Marcoleta is a lawyer and a trial lawyer for that matter, so haniti ni siya ani mga rules of court o kini mga rules on evidence, ha? So karon sigurado ta nga ilag yun yung gitarget nga di maapil sa impeachment proceedings kay nag-away na magyun na din ha, di ba? Kontra naman na sila din ha. So ang Malacañang maningkamot nga pahilomon yun yung mga nagibanha, no? Samtang ang mga banhaan ningkamot po sila nga magsigbanha aron nga mas mabutyag ang binuang sa atong gobyerno. O karon natingala taay ni mga higala kay sa ato nang gikaingon, ha? Nisulti mantos buying Remulla aring katapusan sa Mayo ba? Diyas mga niaging buwan nga agkang Joel Bullianueva hinog na kuno kaayo i-file, no? Plunder hasta angkang Chis Escudero hinog na pud kaayo, ha? Naunsa bang pagwa pag ganito siya maghisgot atong panahon na nga naade kang Marcoleta, wala. Di ba? Ang unang ninggawas Chis Escudero gyud og si Joel Bullianueva hinog na kuno kaayo. Oh. balhin bitaw mga higalag kampo si Joel Villanueva o si Chis Escudero mga higala ning baliktad no didtos grupong Win Gatsalian ag ilang hinog mga higala na himong hilaw ilang paita wa mo agig kaahat ha ning hinog mga higala hinog na haman na himong hilaw no? Grabe katarungan to si Buying no kay ingon siya nga kanang wa kuno nila dawata ang kagikuwangan kuno sila sa case build up sa DOJ mo nang sila sa kuno mo imo pahigayon og preliminary investigation. So mo ni nahitabo ron din ha mga igala no naon sa unta man nga duha ra man jud ka pwersa di ba ang pwersa sa administrasyon og pwersa sa oposisyon. Oh, ang oposisyon nga mao ning grupo nilang Marcoleta, ha, magsige gyud na og sabwag sa mga binuang sa gobyerno. Oh, ang administrasyon po nya grupo nilang Marcos BBM maningkamot po na sila nga pahilumon gyud ning kontra. Oh. So mo na nahitabo din ha karon nga ha, aron nga manghilo mo, pailan mo mga kaso nga wa jamoy piansa. Oh. So ato lang ning huwatan karong Lunes mga higala kay mura og himas rehas yun ni si Senator Rodante Marcoleta. Na, kay sigurado yun ta nga before impeachment, no, gausan yun ni siya o warrant of arrest, non-bailable, prison na ni siya, dili siya maka-appeal ha, sa impeachment proceedings or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So doon ay comment dire sa atong gihisgutan karon, no, doon ay mga reactions. Oh. So atong basaho ng inyong mga reactions dire ha. Gikan ni Victoria Conde, no, to comment siya, good evening kagawad. Gihimong buang nagyod tang mga Pilipino sa bangag administration. Asa naman taani padulong, ilaha man tanan, naay naning kamot nga labanan ang korupsyon, aprisuhon naman sad. Oh, mo gina mga higala, no? Oh. So, dunay comment po dire, no? Sir, nadakpa na daw ang nagpatay sa taga Kanigaan, Luon, Bohol, Gabii. Mm. So, ato po ding follow up po. Kining balita nga nadakpa na. Kaya murag maumanig ka itong dihay nanunggab, no? Nadunggab ba itong dito sa Luon o niya i-file na unta kuno ang kaso kay why suspect pero ningon man tog identified na nila. Di ba? Identified na nila. Dito to sa kuha, no? Sandingan Mukpuksor, mo ba ni? So, ato ning follow up po karong taod-taod o naonsar ni mga igala. So, suwaye ko nung tawag ang kining Luon na PNP. Ha? Kay atong pangutan-on og kadtong na dunggaban, di ba? So gidunggab ang biktima ini no ato naman tong na interview dihas July 1 sa gabi Miyerkules si Police Master Sergeant Gregorio Bayukot no siya mo iniingon nga dunay dinunggaban sa dughan ang maong biktima unya nawa magud ang suspect ani no way naabtan ba. So karon na dunay nag-send nato dire og message nga nadakpan ko no. O duna gani poy magsiat nga gipada dire sa atong messenger no sa suspect. Nana. Okay ni Aspik Kaslin niya ang Luon PNP, Luon PNP may gabi eh.
11: Yes sir.
0: May gabi eh, sir, si Tonton Aniskal ni sir sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night unda air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog sir?
11: Police Master Sergeant Bayukot, sir.
0: Ah, ikaw na gihapon ni sir, Disk Officer Gregorio Bayukot?
11: Yes, sir.
0: Ah, okay. So, doon ay nag-inform na to dire, sir, nga katong nahitabo nga pagpanunggab at tong gi-interview ka na to dihas Miyerkules, na dakpan ko noon or ning surrender ba? Pasite ba ne?
11: Sir, ganing mga kwan, sir, ako, kwanta po, kwanta discipline sa among ipian, sir, bahin sa pagpanunggab.
0: Okay, pero positive nga doon na sa atong custody din ha, nga suspect.
11: Oh, sir. Pakitob, sir.
0: Kini si Kuan, Prieto, mo ba ni?
11: Sir?
0: Kining ga-apilido o ga-Prieto, kaya di mo kayo nag-send na ito dirig mag-shot?
11: Kanang, sir, kanang bahina na, sir, mo kuhan sa kusara kay mo ito sa statement ang PNN sa loob, sir?
0: Ah, pwede, mo, mamalihog ta nga, ipasa na lang sa atong hipi din. Nakisabay hipi din, Haron?
11: Si Police Captain Bantolo, sir, pero na sila yung gilakaw, sir?
0: Na sila yung gilakaw?
11: Oo, oh, importante, sir.
0: So, saan ni may background aning suspect karon na niingon man ka nga for filing ang kaso. So, na-file yun ang maong kaso?
11: Kuan pa ni sir, kanang Lunes pa ni Ponder, kay kuan, kapatiwa naman nun, sir.
0: Okay, Lunes i-file. Unsa may kaso nga i-file, sir?
11: Wapo ko kuan po, sir, kaya ang distributor magad sa kanang nagawin natin ang distributor, mga magoy, kuan, busy tayo, sir, kay daghan gipanuap, sir.
0: Okay. So kani karon na hitabo voluntary surrender ni or arrested ni bayahat pursuit.
11: Dili sir, kwan sir na bypass ni ya, sir. Bypass.
0: Agi bypass ni. Pero maosad ni ang nagunang suspect adtong pagpanunggab.
11: As kwan sir, as investigation nga conducted sa among IOC sir. Pero kwan pa ni sir kanang mailhan ra ni karong Lunes po sir. Unsay wala ni sir?
0: Maodi ay nga ang naadire sa magsiyat violation of section 5 and 11 article 2 of RA 9165 kay gibaybas di ay ni siya kini si Prieto Jonilin Yankee Sorilla.
11: Yes sir, yes, sir.
0: Okay, so as to
11: na, pasensya na kayo sa kwanter kay naamo kun ni sunod na kwanter kay in behalf po ta kwan po sa pagkita.
0: So nindot tutag atong ma-interview ang
11: naamugulit sila yung mga anak sir.
0: Oh, nindot tutapog atong ma-interview ag hepe og kining investigator baka ha kay sa kasayuran lang po nimo daghan kayo mag private message nato dire nga mura bag moingon sila hadlok naman ilakaw-lakaw diri sa among lugar sir kay kaliton man lang tagdunggab. So kanang gusto po sila mahibaw sa dagan sa atong investigasyon aron mahaluna pod ning atong mga good citizen sa atong lungsod sa Luon. Mura ingon ana good po sir.
11: Oh, bitaw sir. Pero mo lang sir mo karong Lunes may bawa ni sa mo akong pebaw po sir para magkuha ng press release sir pahina ning tabuha sir.
0: Sige palihog kay ang mga tagaluon daghan kaayo magchat na to dire nga naguol na sila ti aw bapod na no nga mura og mahadlok na kuno sila mang lakaw kay naaray mo kalit og panunggab so kinahanglan ma-assured sila sa atong PNP leadership dinha sa Luon which is dili ka makatubag anang dapita sir no.
11: Yes sir. Kanang ako ino na kong hipya na sir para magkakuha ng statement sir.
0: Okay, so at least from you wa pay na file nga kaso atong pagpanunggab pero i-file na karong Lunes.
11: Yes sir, agi i-build up na kita nan mga possible nga mga ebidensya sir para mupalikon yung sa pag-file og kaso sir.
0: Okay, so manghinautang sa sunod mahinabi unta na to ang atong hepe kay kagabi ang hepe pod sa kining Buena Vista ming tingog man sad siya katong nahitabo bitaw nga police pod ang suspect didto di ba.
11: Okay sir.
0: Oh, so manghinaot ta kay ma-assured na to kining atong mga katawhan sa Luon nga isolated case ba tong nahitabo solved na siya walay kabalak-an mga ingon ana ba.
11: Okay sir, akong i-remind imong kwan sir kanang istorya nako sir para makuanan po ni sir, makamahan po nila press release kayo. Ang among PIO, mo po yung mukuan.
0: Okay. Salamat kaayo, Police Master Sergeant Gregorio Bayokot. Mayang gabi ini mo din, sir.
11: Adagang salamat po, sir. Mayang gabi po.
0: Okay.
11: Ni mo, sir.
0: Okay. So, mo to mga higala ang desk officer sa Luon PNP. So, doon na dahil sila gibaybas, no? Unya, matod niya sa iyang nadunggan posible nga mauni ang suspect atong pagpanunggab nga nahitabo ni adtong July 1 no pag-interview nato ha. Oh, so profiling na ang kaso karong Lunes no di siya kaayo kahatag sa kompletong detalye kasabot sad ta kay lahi-lahi man gyud sila trabaho no lahi man ang trabaho sa disk officer ang disk officer mamanay tigblatter no tigtubag og nay mga tawag Oh, niya kay doon na may criminal case maning nahitabo, so doon na investigator, no? Ang investigator is closely coordinating with the hepe. So either of the two, la ana, kanang investigador o ang hepe, maoy makatubag sa insakto o kumpletong detalye. Ang problema lang kay murag busy o nang lakaw. Ay, lakaw ang ilang hepe nga si Police Captain Bantulo. So salamat sa atong informant nga aming chat dire. Tinuod ni nga dunay nadakpan nila karon by bus operation unya wa man pud siya moingon nga mao gyud ni suspect pero nakadungog siya nga posible nga mao kuno ang suspect. So i-file kuno ang kaso karong Lunes kay kinahanglan man nato nga ma-assured kining mga tawo nato dinha sa Luon nga masabta nila og unsay detalye. Ha, pareha atong sa Buena Vista ba nga og wa pa pud gi-explain og tarong sa atong hepe, moingon gyud na mga tawo nga hadlukan naman ilakaw-lakaw, kaliton man lang tagpusil. Oh, so mo po na ang ubang mga tagaluon, mo chat po na to dire, mo comment magani dire, hadlok na among lugar sir, kaliton man lang tagdunggab. So kinhanglan nga matubag yun na og sakto sa atong hepe, mapasabot o unsay mga detalye. Di ba man po din ito mag-apura. No? So nagpaabot ta, nangayo man po sila og dugang panahon kay nag-consolidate pa kuno. So sige lang, di na to ni undangan, iniglingkod na to ani sunod nga programa, hatawagan gihapon nato ni hangtod nga makuha nato ang tanang detalye mga higala. Nagatod sa atong oras alas 9:54 na sa kagabion. So atong hinay-hinayan og kuha kining mga detalye gikan pod sa atong mga alagad field reporters mga higala, no? Og ang mga balita nga ila pong nahipos dito sa ilang nahimutangan. So standby lang mo din ha. Atong unahon ning balita gika ni Rubuka Puili Maestrado diin matod pa usa ka kanhi binilanggo nakuhaan og putos yabo. Nakuhaan ni usa ka close-in security personnel ni Congresswoman Alexi Besas Tutor. So kinsa ka ni og naunsa ning pagkahitabo ah. Atong dawaton ang kumpletong detalye uban kang Robocop Willie Maestrado. Go ahead, Willie boy.
12: Yes, incident nga nagkuhaan og mga putos sa gingong Shabu ang kanhi bilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement nga nasita sa usa ka pulis nga naka off duty sa nga close in nga bodyguard ni Congresswoman Alexi Tutor sa Tercero Distrito. Ang ikatahapan na ilan nga usa ka Rugen at Kiatan 22 anyos lumani nga molopyo sa Barangay Montesuerte sa lungsod sa Carmen nga kasamtangan nagpuyo ni sa usa ka boarding house diyan sa dalan Puntanusa sa Barangay Poblasyon 3 ng siyudad sa Tagbilaran. Kagadina nga palis sa si Police Staff Sergeant Abdul Aziz Ibra na naka-off duty sa trabaho nini, nagikan sa simbahan sa Muslim diyan sa CPG East Avenue sa gawas nga bahin aninis kalsada in flagrante delicto nga nakita nini ang gikatahapan nga mitunol o mga puto sa gingong Shabu sa gikatagbo nini nga tao nga lulan sa usa ka laing motorsiklo. Hinungdan nga gisita kini dayon ni sa mao nga pulis ang gikatahapan og misulay pa kini sa pagasibat pero napugngani ni sa mao nga pulis ang mao nga gikatahapan. Nakuha gikan sa posisyon sa gikatahapan ang 36 ka mga putos nga gingong Shabu nga gibanabana ni nga motimbang

0: Station.
1: Okay. So, doon ako no po yung mga modus karon bag-o nga ipaagi na kung parcel ng mga siyabo. Doon na ba yung mga ingon ana nga imong na witnessan o nadunggan?
0: Doon na po. Nakuha na to nga ipaagi sa parcel. Pero diha, bitaw, kuha na ni kaga, mga nanglapay. Nag-isupo na ito mga pulisan sa pagkakuha karon. Kadaghan ang mga estilo nga ilahang nga buhaton.
1: Hmm. Pero ang ato mga pulis, nag-adjust po kay murang nagkamaro po ni mga dakpunon.
0: Nag-adjust po ni ato mga pulis karon kay sabi na kay lain ang kuha na ito karon ang sistema sa pagpangnakop.
1: Hmm.
0: O niya murag naglisod ang atong kapulisan sa pagkakaroon.
1: Okay.
0: Pero atong naibawa na ni kaning mga Arsyabo sa pagkakaroon, nagkatalamak na ni sila kayo. Kaya bisan na ito sa mga minor, kasagaran nini na hilampigit. Kaya kaning minor, mura mag-way kaso gan.
1: Hmm.
0: Huwag kuhan mo ubos ka 16 years old, paubos sana, mura mag-way mapayal nga kaso basta masakpan na niya nga courier, aning maong nga mga illegal nga drugas.
1: So sa monitoring sa PNP, ang mga minors nga walay criminal liability, mo'y gipanggamit aning mga sindikato karon.
0: Mo'y gipanggamit. Kaya si kasagaran na itong nga na ibawanan eh, nasa mga minor ang gikagwan. Di ba tatoy minor nga na nakpan dito sa Albor?
1: Mm.
0: Tapos si Anios to, dagan na dito, pagdagan na ito dito, minor man di ay, pagdadakupan eh, onya katursian is pag ito no well dito sa kwani sa DSWD sa Albor onya ato na ibawat nga girelease sa punidayon kumana ka pakita o ga mga taktong dokumento gyud nga katursian is pag
1: niya ingon well na ako noy prisuhan anang mga minors din ha sa Cortes kadungog ka na
0: wa ko ka kwana na murag wa pa mahuman
1: kamulo pa
0: murag kamulo pa.
1: Kay supposed to be manggod kining mga minors bisan og walay criminal liability isud man sila og program nga naa man sa balao, di ba? Ang problema lang kay wa ma-establish ning mga buildings nga para unta ani mao nang iton overs DSWD iuli ra pud hinon nga tus inahan imbis unta isud adtong usa ka building nga mag-rehabilitate pud siya dunay murag programa nga himuon, di ba?
0: Oh, ay nga na, tato, katang rehabilitation, pero waman tayo mo, wapay, equipment mo na ito, ane.
1: So, sa imong nasairani mo, o doon na yung mga involved ng mga minors, turn over to DSWD, then DSWD, at tos ginikanan, kauli rada dyan.
0: Uli tayo, katong nadakpan sa Albor, uli tayo.
1: Pasti lang pa ita, ane. Hayahay pa. Okay, salamat kay Willie Boy.
0: Yes, agikan sa Tagalaran City Police Station, gini si Willie Maysado, ang friend mo forever. Basta Balita, TYRD, ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
1: So, katong ganina mga higala, no? Klarong pagkasulti, kumpiansing. No? Kumpiansing mga higala, gumikan kay talamak na, matod ni Willie, no? Matalamak na ning drugas karon, mo nang sayon-sayon na po ang tunol-tunol ba? Wa na di na magkumpya di na maglantaw og unsa ba kay sa una panahon ni Digong na wa na mingaw man, di ba? So karon matod pa ni Rubok Kapuili talamak na kuno kaayo ning drugas, ha? Kumpiyansa na pud kaadto. So mo na nahitabo adtong nadakpan kaganina, no? Nga si Rogen Kiatan, Akiatan, 32 anyos, no? Yano ra kaano kaayo gatunol-tunol og siyabo sa iyang kaila, ha? Oh, nakit-an hinoon siya sa off-duty police officer nga gikan hing simba, ha? O, gidakop. O, so, muna'y giingon og mirise. Hmm. So, karon nakuhaan pagyot og laing 13 kaputos. No, misuway panigsibat pero nahawiran. O, karon to ana, na priso na. O, so, kini karon doon ay mga minors nga involved, maulagi. Iuli, kay maumay naasa balaod nga wala sila'y criminal liability. Di ba? O, labi na katong mga 14 years old below. O, katong 15 pataas nga doon ay giingon og nasayod sila nga kanang krimen ilang gihimo o niya nasayod po sila nga kanang dautan kanang ilang himuon. O, mamanay naasa Juvenile Delinquent Act. O, pero katong 14 years old below, wa jay criminal liability.

0: te. Pero nakasumpay dito nga isuod sila og programa which is manage appeal ana ang DSWD. Ang problema kay wa may budget ana nga gihimo. Ha? So way mga natukod. Mo na nga inigdawat sa DSWD, mo yung sila asa man mo ni ibutang. Amo ibutang ni tangkal. Oh. Oh, nang tawgo gini kanan, iuli na lang atos gini kanan. So mura na defeated ang purpose ba. O di man ni sala sa gagama sa balaod kun dili sala ni sa pag-implementar nganong walay budget nya gitukod aning mga ingon ane no gihurot sa malita mga igala. So matod ni Vicky Lapuag, mauna dili mahadlok ng mga minor sir. O, tinuod na mabito nga dunay kampanya karon nga paubsan ang criminal liability no. So para nako murag okay sad nga paubsan kay ang purpose magano lagi unta nga dili penal in nature, di ba? Og makasa ang bata dili penal in nature, dili prisohon kun dili rehabilitate, ikuan siya programa kay bata pa man siya aron nga duna pa siya maayong kaugmaon. Ang problema kay kining rehabilitate programa wa iimplementar, wa taga og saktong budget. So defeated ang purpose ana eh. Balik ni mo nga tos ginikanan, asa na mo tuo ah, magpabadlong gihapo na. So mahimo na siyang badlungon sa katilingban oh. So karon og ingon ana nga dili mo hatag ang national government og budget anang dapita sa programa, og ako'y pangutan on mo suporta nalaman po ko nga ikanaog ang criminal liability kay imbes mong unta luoy ang bata kay dili lagi penal ang atong tuyo, dili pag penalize kundi i-reprogram siya aron nga ma-utro pa kay bata pa man, di ba? Ang tanom nga bata pagaharag ma-street pa man imo. Gawas og tiguang na muharag di na na siya pwedeng ma-street. So mura ingon ana kinta. No karon og waya mo iklaro ang gobyerno anang dapita dili seryoso, defeated ang purpose mga higala mo na ikanaog na lang. So luoy pod hinoon kay penal na in nature ang pag-treat nila kung maka-commit sila og krimen. Ikanaog naman imo, no? From murag ang sugyot karon, sugot kuno ang PNP nga ikanaog into 12 years old ang criminal liability. So hala, inganaan na lang. Unya, og dato na ganita, dato ng Pilipinas, kaya wala na yung mangawat, wala na yung kawatan, pwede ibalik na tugsaka into 16, pero gama sa una ka ng mga rehabilitation program nga mga buildings no adiser nga magkuan tag balaod kay ipatuman ni mo ring pikas tampi sa balaod di ka kapatuman aring pikas tampi kay wa man tagae og budget anang dapita. So kamo sa may tan-aw pud ninyo ana no uyon ba mo nga ikanaog pud nang criminal liability. So mauna ang atong giatubang nga problema karon kay matod ni Willie Maestrado, gigamit pod sa mga sindikato kining mga minor de edad mo gisugo-sugo no. So moingon no pod ning minor nga di ba di tama priso mabita to ini gawas atong group chat atong nahitabo nga shooting incident dito sa Tacloban, di ba aware sila kay bao sila sa balaod. Di ko no mapriso, di ko mapriso kay 14 years old ko. So karon gibuhian yun mga higala, no? Perteng hilak sa ginikanan nga biktima, no? Mga ginikanan, luoy kaayo, no? Karon gipanggamit ni sa mga sindikato unsaon na lang ni nato ni og magrabihan gyud ni pag-ayo nga sila na gyud ang panggamiton. Okay, og ang minor de edad di mapriso, dunay kapubrihon, no, galisod sa ilang panimalay, no, galayas-layas, musugot na lang jud ning sugoon basta makakwarta. Okay, og suhula nimo ni, di ba? Wa pagud ni sila di pa man ni kamao og tarong nga trabaho kay bajong-bajong pa man ning mga bayhon ani. Ha, di pa man ni pwede magliburer. So og adto sila sa courier, drive brag motor nga maoy ganahan ani mga batan-on, sugoon og hatod og droga, suhulan og kwarta, manugot yun ning mga tawhana. So og dili ni tan-aon, ha, sa ato mga magbabalaod ug unsa pa na din ha, magpadayon jud ni nga problema. In fact, ang nasyonal ming angkon man sila ani nga gihimo sa mga sindikato, minors na ang ilang gipangsugo sa paglihok. Mga courier nila, minors na. Oh. So, wa man sila ilihok aning dapita mga higala. Kaysa pagkakaron, ang ila ra magyong trabaho, tangtangon si BP Sara. Naaraman din ha na focus ang tanang kusog o ang tanang resources sa atong gobyerno, tangtangon ang vice presidente o pahilomon ang tanang nisaway sa administrasyon. Naa din ha, nakafocus ang tanan. Ganon sige tayin eh. Muna, relax-relax rata. Ipaagi lang na ito ni katakatawa mga higala bisag pirti ng pungutas uban, di ba? O, may problema o maningil mo accountability sa uban pero ipatas ninyo singla tanan. Nila kay harap-harapan nga magtanaw ang Pilipino nga murag injurang gipili-pili kay ang hinog na unta ipail hingkalit o kahilaw. Unsa na yung pagkaunsaan eh. Arita sa dugang mga balita mga higala. Gikan sa kalungsuran uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, dagang salamat kagawaton.
0: Go ahead.
1: Dito sa lungsod sa Loon, napalgan nga wa na ikinabuhi ang usa ka lalaki dito sa Purok Uno sa Barangay Mukpok sa lungsod sa Loon. May respondi ang kapulisan sa Loon human matawat ang maong taho o kasa gihimong investigasyon sa kapulisan na sairan ang maong biktima o sanika 72 anyos na ulitaw. Lumulupyo ni sa Purok 3 sa Barangay Kanigaan sa lungsod sa Loon. Apan na matikdan nga kining biktima nakaangkon og samat dinunggaban sa dukan nga gito ang hinungdan sa kamatayon ini. Oga base sa asoy sa pipila ka mga paryente asang let kining biktima adunay gihamben nga suliran sa pangisip muduol kini og tapok adunay maginom oga mangayo. Apan padayon nga gisusi sa kapulisan sa Loon ang motibo sa nahitabong pagpatay. Ito na lang panimbaya. O happy birthday ni Rachel Kagasan Siplon. Happy birthday, Chel. Na nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa.
0: Sel.
1: Ay.
0: Kining imong report karon, why ngan gihatag kaning 72 years old?
1: Naaman ton.
0: So, maong siguro ne, katong dihas July 1 nahitabo, kining gisige na itong pangutana karon sa Loon PNP nga wa pa nila mapail ang kaso. Mao siguro.
1: Okay, ito ang imong ingnan ka follow up on na di pa sila makahatag sa ngan. Namay ka lang yata gari hore text ni mo.
0: Okay. So di din mo ma-mention.
1: Magkuan lang kita ron kanang privacy ko.
0: So mao ni katong dito na hitabo sa Sandingan Mukpok Sor mao ni.
1: O Mukpok Loon.
0: Okay.
1: Dani sa Purok Uno Barangay Mukpok Loon pero kining biktima ton. Taga kuan ni sa lahi ning barangay.
0: Sige, sendi lang ta ang atong spot report niya na ani mo ha.
1: Okay. Salamat ton.
0: Okay, thank you.
1: Nanukat gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat The Barker Cell Remulador sa imong report naghatod sa atong oras alas 10:11 na sa kagabhion. Doon na tayo daghang mga text dire reaction ato ning basahon karong taon-taon mga higala. Ari sa ta sa dugang mga balita gikan sa Galyares Hospital kay doon na po'y nahidangat din ha kay nakaon kunos kadinas motor ning iyang tiil ba to or unsa. Na atong dawaton ang kompletong detalye uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Naidangat dres ng Galyares Medical Center ang usa ka tinunan sa high school, sa Bantulinaw High School. Umakini ang iyang tikod na kaon sa kadina. May pakaukab ang 16 anyos nga lumagini nga taga barangay ang ilan sa lungsod sa Antikira. Sa tuman na sairan, gininang alas 12 sa udto at turusap sa break time sa ilahang eskulahan. May gawas kini nga kaning 16 anyos nga batang lalaki sakay sa usa ka motorsiklo nga baha apan wa la sa makabantay nga upang kini sila makalayo sa gates ilang giskulahan sa Bantulinaw High School ang iyang tuo nga bahin sa iyang tikod nakaon dito sa kadina. May nundan nga mayantan pakaukab og dali siya og risk sa tuwang MDRR mo sa Alonso Santa Clara og dagan diri sa Galiares Hospital og atoa na sa iran nga kanin tuo nga bahin sa nga tiil o tapit sa may tikod na ukab kini may nunda nga gipatahi kini sa mga doktor og pala sa kunisiya gatiman sa tuwang mga doktor gikanang diyan tangan sa Galiares Medical Center kasi Luton Gonceres ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat Alerto John Gutierrez sa imong report. Daghatod sa tong oras alas 10:13 na sa kagabihon aritas mga text nga ato nadawat unya karon isunod pud nato ning mga comments ninyo sa atong Facebook live karon no? Pagtimbaya gikan ni 4522 good PM TBN salamat tanan mga senador linya ni BBM o si BBM wala mangurakot. Good, nindot na, masakop ta sa. Okay, thank you sa atong texter. Laing texter 0511, klaro kaayo na giilad rata ni gapagarpar nga uki kuno pero ang gimasa hari na og laway, mauna pagmuuan, mahilis alams na. Kantoning issues, irrigation canal. Good evening, sir. Text klamo ko sa mga driver sikad-sikad sa Barangay Mangga Tagbilaran. Hope aksyonane. Dako na sila. Di man plitihan bisan student way pasaylo. Unsa man? Dako na sila. Di man plitihan bisan student way pasaylo. Murawat takagets kayo sa text. Da otroha ko no, ha? Okay. Gikan ni 6257 sila ray nasayod anak sir ato gadula-dula rana sila. Okay. Good evening Sir Ton listening from Sikihor na Minaw through Radio Philippine app. Salamat kayo gikan ni 8069. Okay. So good evening sir naa na may sulod mga minor sa Bohol Youth Home sa Cortes. Ga-program pagani sila bag-o pa murag sport fest to nila. So angay lagi din ha gyud i turnover no ug mao man gani na ang nakabutang sa or mao man gani na ang tubag sa nakabutang adtong balaod sa Juvenile Delinquent Act. Oh. Ya pagyod. Oh. Sama ni. Good evening sir. Bawos-bawos ang panahon kanang nag-file og kaso nilang Senator Jinggoy o Senator Marcoleta ang taga-administrasyon ni BBM. Sa umaabot nga mga adlaw, sila na pod ang maghimas, himas sa rehas. Sila na pod ang mapriso kanang mga buaya uban sa ilang amo si BBM pang urumon. Gikan to ni 7098. Dagkog ngisi ang mga buaya abot sa dunggan. Ha? Kay gamay na ang oposisyon. Pagyod, ang pagkorser, ha? Pila ka bilyon ang anomalya nga si Garma ang sekretary panahon ni Digong sir, nangutana lang. So nangutana lang kuno siya. Okay. Gikan to ni 8264. Arita sa atong mga comments no sa atong Facebook live karong mga orasa atong timbayaon ng mga ha? Nag-comments dire si John Ray Asilo Guloso diha sa Libertad Kangining. Okay, bakit si Tisoy ingon siya Sir Ton BA ang lata ni balik kahilaw. Ag hinog lagi oy. Hinog na kaayo ipail na nato ne. Kaning kang Jewel hinog na pod kang Cheese. Pag tumbling ni Jewel og Cheese nga ni biya sila sa grupong kayetano tabok sila sa kang Win Gatsalian. Aghinog mga higala, hingkalit o kahilaw. Si Torilio Sherwin dito sa Bahrain, naminaw karon si Doreen Orasyon Patak Pastrana diha sa San Isidro District, Tagbilaran City. Lilihin sa Villa Caballero, luoy bitaw ng bata, mag-apil-apil anang siyabu, maawala ilang kaugmaon. Gawas pa ana, mupatay na ginikanan, kay na blanco naman ilang utok, basta maka-apil na anang Siyabo, soyop-soyop. Okay. Vicky Lapuwag, Delphine Sumampong is watching. Leah Supot from Cugon, Balilihan. Rinerio Ongyot diha sa Lourdes Cortez Puruk Uno. Lumanao Feli, Sarah Jane, Dilusa Marlon, Dennis Junio, Armando Husol sa Katigbian, Nora Pastrano diha sa Danao Panglao, Paulina Isgera sa Puro Cuatro Buoy, Norma Daral, Dionisio Tahale diha sa Batuan, Victoria Conde diha sa Panglao, Marivic Bagtasos, Amor Tito, watching kuno siya from Villa Aurora Antiquera, Rita Ulaybar Migueles, Yor Milana Adilad, Ansoy Comidoy, Jeffrey Arutsa diha sa San Vicente Maribuhok, Olivia Purol, Kang Gilbert Kalamba, Kang Alberta Perez, Kang Lilia Iyog, Kang Inday Lucille Fernandez, Kang Gliss. Sirto, naay bag-ong karsada na human pod tungod sa Chocolate Hills, nang gataw man ang bato, matabunan hinuuna kung sapawan o aspalto. Kastilan. Si George Fidila Sarabia, diha sa Puro Cuatro Mansa-sa. Kang Dudot, Dudong Jet Romanilios Ridulia, naminaw pod karon. Hamud Yung J, diha sa Puro Cuatro Kan Andam, Dimiao. Nings Monts, sa Bantulinaw, Antiquera, Bohol. Herculano Tare, Edwin Buktot, diha sa Albor. Ronald Dalape, naminaw kuno siya to sa China, sa Tagbilaran by night. Salamat kaayo. Kamerlita Castiosos, diha sa Dao, Tagbilaran. Ed Sandulan, Rompels Peligro sa Bato Gindulman. Jennifer Bakike, watching from Datag. Peter Raver, si Elpidia Tanginan diha sa Sikatuna. Lydia Arat, naminaw diha sa Albor. Valerie Aiko diha sa Antiquera. Lani Bunyaw, Barex Dinorog sa Anislag Corilla. Si Vicky Lapuag, watching from London. Teodoro Cahilog diha sa South Korea pud siya naminaw karon. Silverio Mihares sa Cugo Norte Luon. Olivia Purol diha sa great kuno siya ni ng Leoning Carbon. Mosigen Tatad sa Poblasyon Cortes. Ami Budyungan diha sa Lubok. Asterio or Aster Doisabas timbaya kuno siya ni Junrel Masana, Mayor Mayor Arotsa ug Vice Mayor Dandan Samar nga naa siya karon naminaw sa Habitat Buol. Arita Humamoy diha sa CPG North Avenue. In Samosino diha sa Kambansag San Isidro Bohol. Christy Caniedo nga naminaw pud nato karong mga orasa. Kaysa paning uban si Jose Toyor Silada, si Jose Madira from Vanta, Finland. Finland tapad ni Russia. Si TMP sir sa South Korea. Trisi pataas ila kay same silag problem nato mga badlungon pod ilang mga batanon adto. Mel Sumampong from Lubok, Jonathan Mission, Renato Gonzaga, Ninski Balo, listening inside Isidro. Si Mel Sumampong from Lubok. Pedro Besas, dapat unta na ay balaod sa mga batanon aron dili magsalig nga dili mapriso. Watching from Bugsok Sirabulyones. So maog yun, no? BSR ang pasabot atong text sa taga Mangga Plitihana. Sige, atong gipabalik o kumpos niya kay mura og nalaktaw-laktaw bawa ta kaayo ka gets. So sa Libertad kang gineng si John Ray Silo. Kisa pa ning uban din he. Ha? Atong tan-aw ni aron nga di mo magmahay sa inyong mga comments ninyo. Si Fabian Saleh, watching from Barangay Tip-Tip. Peter Hagunos, watching from Cortes. Neil Atirk, ang kaso ni Marcoleta, sir, kay Gikalburo ni Remulia, kay Mukalit o Kahinog. From UK. Ranilo Bernat, diha sa Lubugon Duero, naminaw karon. Jisa Baloko, BSR, bagagnaw na si BBM, garali ang mga Pinoy sa Canada. Muragwa kadungog kinabagaan gyud og face kay bangagman lami agyud isnaipiron aron mapulihan na atong presidente. Jonathan Mission diha sa Kankatak Corilla. Si Ruben Missiona diha sa Habitat Buol. So mo lagi na hingkalit og ka hilaw agkang Marcoleta nga hilaw unta mingkalit og kahinog. Ya. Yeah. Mo na giingon og Boss, boss lang ba? Oh. Unta man, sila may administrasyon. Ha? O, nang mga Pilipino, observar lang. Gusto nang makabawas, pero karon pang 2028, mo nang gasige na lang ingog, gabaan, unta mo. Okay. Napaneng uban dire. Ari sa taas sa atong pikas lawak, alak sa alang sa pipila ka mga pahinumdom kay atong oras, alas sa 10:23 na sa kagabion. Balita.

0: Ninay, di YRD ka nunay.
1: Hatod sa maing kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, Luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Strong sa una!
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya grabe ka nang silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: at dilaw na muso ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak ka babae, di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanaw nila, kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kaya kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Strong sa una, strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol, adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas na ini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fast Craft na dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag ug alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. Oras hatod ganato sa Buholano Broadband Internet Provider. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe Tagbilaran Tukayan di Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to Tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to Tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pud sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa Tagbilaran. O di ba kaha kontak ka sa numero 411-1848.

0: Padayon ta sa atong tulumanon tagbilaran by night mga higala atong oras alas 10:42 na sa kagabion. Padayon ta sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Si Governor Aris Omintado may pakanaog og direktiba karong adlawa nga sa sunod nga 60 kaadlaw, temporaryong bawalan ang pagsulod sa mga live pigs, pork ug pork products gikan sa Negros Island nga naglangkob sa Negros Oriental ug Negros Occidental tungod sa kaso sa African swine fever sa maong dapit. So doon na siya gi-upload pagyudugay mga higala, 11 minutes pa ang nakalabay nga video sa iyang Facebook ni Governor. So atong paminahon ang mga pamahayag ni Governor Aris Omintado mga higala.
1: Sa atong mga kaigsunang bulanon, karong adlawa, Hulyo 3, 2026, atong gilagdaan ang Executive Order Number 28, Series of 2026. Diin, temporaryo natong gibawalan ang pagsulod sa mga live pigs o buhing baboy, pork and pork products na magagikan sa tibuok Negros Island, Negros Oriental o Negros Occidental for the next 60 days. Tungod kini sa kaso nga African Swine Fever o ASF sa maong dapit, nga maoy naghatag og dakong hulga sa atong local swine industry. Kabahin kini sa atong pagpaningkamot nga malikayan ang pagkaylap sa ASF diri sa Bohol. Sa gihapon, magtinabangay kita sa pagpugong nga mukatag ang maong sakit sa atong probinsya. Ug musunod kita sa mga palisiya alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. Daghang salamat ug magpabilin kitang magbinantayon batok sa ASF. Sa kanunay, Abante Bohol.
0: Okay, so mao to mga higala si Governor Aris Omintado iyang gianunsyo ang 60 kaadlaw nga di pwedeng makasulod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ang buhi nga baboy o mga karneng produktos baboy nga gikan sa Negros Island, no, particularly kanang Negros Oriental o Negros Occidental tungod sa kaso sa African swine fever sa maong dapit. So pinagi sa Executive Order Number 28 Series of 2026 gipirmahan ni Governor karong adlawa, no. So pahimang no ne ngadto sa tanan, no, mga Boholanos, no, og gikan mo sa Negros Island ayaw intawon mo pagdala og baboy, ha, dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, ha, kay nasudlan naman gyud ta ini mga higala, no, hurot-hurot yun atong mga baboy, di ba? Oh, so pait, no, kining uban mo ingon ra ba nga imagination ra kuno ning ASF, pero ako mga higala igo ko ani atong last year, no, October, no, duha ka anay nako. Ang usa ka anay nanganak pagyod. Apatay tanan agbaktin 18 ka buok, no? Pagkahuman ang akong anay mo isunod kamatay, no? Duha ka buok pagyod to. Oh. So igo ko aning ASF. Oh. Unya di lalim, no, wa kay mahimo bisan pag unsaon nimo og tupok din hag mga tambal or unsay imong ipatumar, wa gyud, no? So mo na nga gumikan kay magnihit ang baboy mo te kinaingnan nga dinis atong lalawigan sa Bohol, ha, ning sirit nga tos 400 kapin ang kilos baboy, ha, may gani karon kay medyo ni ubos-ubos na, no, atong nipalit ta kaganina sa Central Market diha sa Dao Dampas area karong hapon nipalit ta tag 360 ang kilo dito, no. So dire dapit gani to sa tiyan atong gipalit kay adubuhon ba, alam mo na humbaon, di ba? So una nga karon ni ubos-ubos na ang presyo. Oh, niagi ba atong 400 gyud kapin. Kaya ang uban pod ning balik naman pod og pamuhi, no? Oh, so pero di lalay maigo, no? Di lalay maigo ani, no? Labi na nang uban bitaw nga sagad magud mga higala ang labi na sa Bohol, no? 90% mangod sa atong supply sa karne. Backyard pigire na, no, backyard kanang mga nanggi buhi-buhi og baboy likod sa ilang balay ba? No? Unya 10% ra ang gikan sa mga dagko nga mga operators, no? Sama aning alturas, bikyo na masiguro po shoppers, no? So 10% ra nang ila. Ha? 90% sa atong gikonsumo nga karne gikan na sa backyard. Mo na nga og maigo ng backyard, no? Magkanit-kanit man na, no? Katubitong ako silingan man to gauna, no? Mga 50 meters away. Ha? Hangto do nakaduol haigo yung ako og appeal, oy. Ha? Wa jud tay mahimo bisag pag unsa og banwas din ha, no? So ang ato lang pong katingad-an mga higala kay kining ASF, ha? 1930s pa man eh, no? 1930s pa ni gasugod ni didto sa Africa. Mabito nang gitawag na siya og African swine fever kay didto ni unang na detect sa nasod sa Africa. Hangtod nga mingkalat ni no diha sa Europe, no? Hangtod miabot sa Asia. Hangtod miabot sa China adtong 2017 man siguro to. Nya pagka 2018 miabot na gyud dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. So kini ingon ani magod sakit man, no? No na magud unta ni siya bakuna, pero walay nasod nga nihatag og pagtagad ba, no? Unsaon man nga ang mga nasod nga dato mga higala, bisay man lang og panggira, no? Bisay man lang og pamalit og mga missiles og unsa pa na dinha, no? Wa may nihatag og dakong pagtagad nga unta dunay bakuna para aning African swine fever. Magam-an gud ni ti og bagdi. Walay nihatag og dakong pagtagad kay gastos baya pod ang pag-research ani. Kinahanglan ning mga scientist, di ba? So why nihatag pagtagad? Nga sagad pod siguro sa mga first world countries sama sa Amerika, di man ni makurat silag baboy kay baka man sad ila didto. So mo siguro pod nga wala ano kita ra man din himo oi kuratan og baboy mga higala. Oh, so mao na nga lami unta og dunay ma gama nga bakuna ani. Na pero wa pa man nakadungog ta nga dihay gigama ang Thailand mura og testing na to niya mag-roll out na kuno. Wa pa man pud mag-roll out. Kay imposible man kaayo kakatubitong pag-uso sa COVID, paspas man kaayo nakagama og bakuna, di ba? Oh, dali raman gigastusan gyud pero kining African swine fever 1930s ra ni na diskubrehan. Hangtod kalon karon mag 100 years na lang. Galibot-libot ra ni sa kitas baboy. Wa gyud intaw ay bakuna nga nagama mga igala. So manghinaot ta nga naa na unta kay do na may uban nga kini pong pagbuhi-buhig baboy mao poy naka pahuman sa pag-eskwela sa ilang mga anak, di ba? Kay once magud na kay buhi-buhion anang likod, imbis unta mo palit kag tanduway, no? Di na lang kang palit, kay ipalit na lang ni mog pids. So mura ra gud kag gatigom, di ba? O imbis unta kay ipalit ni mog itaya ni mog sirtres, eng kag atay di na lang ko ipalit lang nako ning pids. So after 3 months, so baligya ni mo, no? Mo na nga makabayad tuition, ingon ana ba mo man ituyo anang mga backyard dili man na ingog pampadato na nila, kun dili pang sulbad sa mga klaro o mga nakita na nga mga bayronon o mga problema. Mura ka ga-savings ba? Ipaagi lang ni mog feed. So once maigo ka na ng African swine fever, aperting luuya. No, naman po itabang hinoon ang gobyerno, pero dili kabawi, no? Dili ka kabawi sa gastos, no? Sakit imong dughan na mga igala. Magtanawa ng iyong mga baboy, wa kay mahimo. So muna karon, gianunsyo sa atong gobernador nga dili sa magdala og mga karneng baboy dinhi sa atong nalawigan sa Bohol kanang gikan sa Negros Island. So atong pahibal-on ang atong mga paryente, ang atong mga kaila nga posible magagikan dito mga dapita nga di na lang magdala og karne, no? Kay itabok-tabok ra sa barko hangtod mo abot dinhi sa atong nalawigan sa Bohol ng karne, ha? Unya sagad ra ba basta maigo na og ESF mga higala, no? Mubarato, no? Mubarato mo nang paspasan og ihaw, paspasan og baligja. Oh. Kay daghan pong mamalit kay di man maunsa ang tao ana, no? O kita mo ay mukaon sa karne nga contaminated sa ESF, di man ta maunsa, no? Ang baboy ra sila ray mga matay. O, pero ang tao dili mo nang og naay baratong baligja kay duda nag ESF, no? Dali-dali og ihaw, baligja barato, daghan pong mamalit. No, kana ganing uban tabok-tabok pa anang mga kaislahan, no? Isakay pa og baruto og kanang pambot mga higala aron nga paspas gyud ma mahalin. Oh. So mga ingon anak ba? Okay. So laing mga comments dere sa atong Facebook Live. Gikan ni Teresita Rabanal Acero, no, watching kuno siya from Maasin, Leyte. Salamat kaayo. Unya si Siongix, no. Naminaw pod si Siongix karon. Unya si Apolinaria Doria Lumod Adlaon, naminaw pod. Niya si QB Tens, no. Sa man iyang pangutana. Ask lang ko kung magpa-inspect og juta sa DAR, di ba sila naman ana sa sakdyanan kay sa gobyerno mana? Naama na sila'y budget, ana. Magpakuha hatod palagi sila sa magpa-inspect. Base na akay nahibawan ani na balaod, sir. Wata kasuway aron da. Pero mura mag di mauna nga magpagasto sila. Kay malagi, ilaman ng trabaho, di ba? Na may budget yun na sila ana sa ilang travel. O kung sa panadin ha. Pero wata kasuway o ingon ana, no? So, sige lang, magpangutan na ta, anak, ma'am. Dunay texter dire, gikan ni 3537. Sakto na kaaris, di pasudlon dire. Any kind of meat, gikan sa Negros Island, ton, para dili makuyanap dire sa atong Pinangga, Bohol. So, nagsige pa man gihapon na dire sa atong Nalawigan, Bohol, no? Sa Hagna, manggani. Nagsige pa man dito sa Bukid-Bukid, no? Na agihapoy maigo. Pero doon na nay uba mga barangays nga naka-recover na kay mura mag ang ruling ana is palabyon sa og 3 months, no? After 3 months gikan sa last nga case ba, di ba? For example, Barangay Poblacion, ang last gyud nga case kinta moy kwintahon. Palabyon og 3 months pwede na nga magbuhi na pod og baboy. So doon na nay uba mga barangays pod dito nga nagbuhi na pod sila. Si Mel at Archian Sumampong, igo pod ako ana ESF Sirton, duha nako kaihawunon, patay wa tay mahimo, sakit sa dughan, ha hays tinuod na, no. So muot magani itong dihas na gin tuig kay September ba, mao man toy pagkusog yo dito hagna, no, nagsugod og sulod kay July man to, no, July last year sugod og sulod. So kanit-kanit na, pirmiro, usak pa ka barangay, hangtod nga, ning abot nas, ubang mga barangays. O niya kay padung man pista, mga igala, sagna, no, September. Naamang ko'y ihawunon. Sus, nakapalit kong ahat, o nakong preser, ay, kay, wa pa masudli tong barangaya, unta, ako na lang giihaw. Kay daghan naman, o requirements, di ba, palukaton naman ka, o kanang permit, aron nga magawas, imong baboy, anang barangaya. O niya, i-inspect pa ka sa MAO, kuha ag dugo imong baboy. Niya, kanang i-inspect sa bala, ha, di ba? So, gidali nako, kay labong pwede pa siyang magawa sa barangay, kay wapay kaso ba? Kay to, mas laing barangay na gibuhi itong babuya. So, mga simana siguro to, o sa pista, giihaw na nako mga higala, no? Tulo ka baboy masiro to, akong giihaw, upat. Akapalit kong preser dako, eh, kay ipang preser nako. Kay ug maghulat ko nga, maghulat ko basig lisod na hinon igawas. Kay the moment na anay kaso o sa kabuok ang barangay, di naman pwede nimo igawas ang baboy. So mo nang dali-dali na ko gawas atong barangaya, labong wa pa maigo kay ag siling ang barangay igo na. So mao na nga giihaw una-una. Si Garnica Adrian, sir, luoy ag mga backyard nga nagnegosyo in town ginagmay maapektuhan pa ita, tinuod na, no. May ganitong ako kay ag akong duha ka anay, no. Ako tong na register sa insurance sa PICC, no. PCIC ba na, no? Sa gobyerno nya libre pa man to, no. Libre kay wa pa man tay ESF sa Bohol atong panahon na nya nahibaw man ko nga pwede nimo nang i-register. So akong gi-register dito sa Municipal Agriculture's Office, no? So January pa to akong gi-register nya naigo ag ako address October, no? Nya 1 year man ang insurance. So igo man kog October, nasod pa sa pag parehistro na ko sa insurance, ha? Ako'y gibayaran sa insurance bisag piso, ha? Nagkugi lang yun kog adto sa Municipal Agriculture Office, mora na imong buhaton. Oh. So, giprocess ang insurance mga higala, no? Gibayaran baya pug ko sa PCIC ba na?

Atong mga panahon na, mapatoy bayad, no? PCIC. PCIC lagi. Philippine Crop Insurance Corporation. Pag yod, si Mel Sumampong, maayo pa yung mga kanding sirton, mahal pa. Ha? Karne sagbot ray kinaon, ha? Irong buang ray kontra. Tinood yod kay kanang mga kanding bagong inanak. Gagmay pa man, labyan kay inaan ng mga irong bugoy, ilapong kanon. Ha? So doon ay daghang mga nabiktima o ingon anak, kada di mabantayan nga mga anak ng ilang kanding. Ha? Impas patatas o malabyan aning mga irong bugoy. Ha? Kaunon yun po nila. Oh. Si Doki Pon, no? Oh, naminaw po siya na ito karong mga orasa. Oh. So, gikabsa na yun ta sa oras, mga higala. Ato na lang pasalamatan ang atong na-interview karong gabi una si Police Master Sergeant Gregorio Bayukot sa Loon PNP. No? Ni ato pong pasalamatan ang atong mga alagad field reporters. Salamat po sa atong mga texter, sa atong mga nag-comment, sa mga nag-view na to, sa atong Facebook Live, mga naminaw, sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio, ha? O sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan, no? Sa nga na lang sa kinatibok ang Persas Tagbilaran by Night, uban kang Alin Doidora, kang Leonard Simbit, o kang Ern Pahayahay, ha? Kini na lang inyong alagad sa kahanginan, mga higala, si Tonton Aniskal, mo yung kaninyo hantod ugma. Susamang takna o susamang istasyon, God bless natong tanan.

Tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Igalang may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntaga ning anong Sabado, Hulyo 4, 2026. Si 32 anyos nga lalagin na palgang patay sa barangay Mukpok, lungsod sa Luon, gituhang gidunggap tungod sa sabat nga nakita sa iyang dughan. Sa laing bahin, 100 grams nga gidunahang shabu nakuhasod sa parcel sa G&D Express Warehouse diha sa barangay Dao ning siyudad sa Tagpilaran. Nasiko pag-usaga 32 anyos nga lalaki humanakuha gituhang shabu sud sa usaka sudanag sigarilyo diha sa CBGS Avenue ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nasamdan ang usa ka tinunan humanakaon ang iyang tiil sa kadina sa motorsiklo samtang nagmaneho dito sa lungsod sa Antequera. Magandang mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye kanong kalasay sa bundag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap. May bundag.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Ang takna, alas 5:05.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
5: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako.

0: Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: subta na taong kuday.
1: Huway diha uy.
2: Alas 5.20 sa DYRD.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit na which is bulan kapi na. Ana palang gani sa ko ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi ko minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
5: mabibili sa mga butika.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift
7: OT
8: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: ang Takna, alas 5:25.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Higala may nga buntag, kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning anong Sabado, Hulyo 4, 2026. Si Tindayos Anyos nga nalagin na palgang patay sa barangay Mukpok, lungsod sa Luon, gituhang gidunggap tungod sa sabad nga nakita sa iyang dughan. Sa laing bahin, 100 grams nga gidunahang shabu nakuhasod sa parcel sa G&D Express Warehouse diha sa barangay Dao ning siyudad sa Tagpilaran. Nasiko pag-usaga 32 anyos nga lalaki o manakuha gitong shabu sud sa usaka sudanag sigarilyo diha sa CBGS Avenue ning Dakbayan sa Tagpilaran. Nasamdan ang usaka tinunan humanakaon ang iyang tiil sa kadina sa motorsiklo samtang nagmaniho dito sa lungsod sa Antequera. Magandang mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye ganong kalasay sa bundag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy gusap. May bundag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DYRD, kinaham, kanunay.
7: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo, tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na

0: down ni rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
2: Balisama na ang isip.
3: Wala tayo toys. Para-paraan na lang.
2: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
4: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
2: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: na, alas 5:45.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Usa ka higayon ni ana samtang nagwali ang pari, dihay ning simbang nga lalaki ning barog. Unya migawas sa simbahan. Paghumas misa, ag asawa sa laki naulaw magud siya. Iyang giatangan ang pari, iyang giinan ang pari, padre, pasensya kay padre ha. Ako tong bana padre, kato nagwali ka ni barog nga migawas. Nyaningon ang pari, aw imo tong bana. Anong may gawas man siya? Huwag siya ganahin sa akong wali. Yamingon ang babae, padre, abinimo, ganahan bina siya ba sa ikaw ang wali? Yamingon ang pare, anong may gawas man siya? Yamingon ang asawa, ingon ana, maguna siya, padre, basta daman nun maglakaw-lakaw. Di ba ya ikalimod na usahay sa pagwali sa pari, naagi mga parokyanos nga magparok-parok. Okay, parokyanos man, parok-parok. Ang uban makatug yun. Pero, base sa akong kasinatian, basta gani mga karismatik ang manimba. Wa, jay matug.

0: Kasagaran, mas daghan gyud ang tawo sa mga malls kaysa simbahan. Gani, usahay, mas daghan pang tawo sa buwangan kaysa simbahan. Pero karong adlaw, sigurado ko, mas daghan kita dinhi nga nanimba kaysa mga malls. Isip inyong arsobispo, I would like to take this opportunity to thank each one of you. Dili lang ang inyong mga leaders, no? Kundi matag usag ninyo tungod sa inyong nindot nga presensya diha sa simbahan ug sa daghan ninyo nga pagpangalagad. Ginagmay ug dinagko nga nakapabuhi sa katawhan sa Dios. Mga igsoon ko, mga kaparian ug mga sakop sa lain-lain nga mga charismatic communities dinhi sa atong Archdiocese sa Cebu. Sa di pa ko magpadayon ining taas kay nakong wali, muhangyo ko ninyo, lingia sa inyong mga tapad o lingia. Unya ing nadayon, ing naha, bahalag way pundo sa bangko basta puno ka sa Espiritu Santo. Namakpakman mo, klaro yung kaayong nga daghan din ni way pundo ba? Pero sagdi lang, puno man ta sa Espiritu Santo. Amen? No matter how materially rich you are, if you do not have the Spirit of God, you are still very poor. But even if you have little in this world, if you have the Holy Spirit, you possess the greatest treasure of all. Amen? Amen. Mga igsoon, ang Pentecostes, dili lang adlaw nga natawhan sa simbahan. Ang Pentecostes, usa ka pahinumdum nga ang simbahan mabuhi, mulambo, ug mamunga lamang kung kini magpabiling puno sa Espiritu Santo. Without the Holy Spirit, the church becomes merely an institution. With the Holy Spirit, the church becomes a mission. Without the Holy Spirit, ministry becomes merely an activity. With the Holy Spirit, ministry becomes evangelization. Without the Holy Spirit, communities become exclusive clubs. With the Holy Spirit, communities become a fire that brings people to Christ. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon, ang mga tinun-an, diha sila sulod sa siradong lawa. Nahadlok sila. Puno sa kalibog o wala masayod unsay buhaton. Unya, mitungha sa Jesus. Gihuypan sila o giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Notice something beautiful. Wala una sila hatagi ni Jesus og plano. Wa sila una pahibaw-a unsa ilang buhaton. Iya una silang gihatagan sa Espiritu Santo. Ngano man? Tungod kay abi ninyo, sa dili pa usbon sa Dios ang kalibutan, usbon una niya ang kasing-kasing sa tao na iyang suguon. Sabta na ninyo ha? Ang pamilya, ang komunidad, ang nasod, ug bisan ang kalibutan, mausab kung ang kasing-kasing sa tao mausab ug una. Amen? Nindot ni nga pahinumdum, oy. Kadaghan na to, gusto mausab ang nasod. Pero di gusto mausab ug una ang kaugalingon. Human nila madawat ang espiritu, kining mga tinun-an nga kaniadto mahadlukon, nahimong maisugon nga mga misyonero. Si Pedro pananglitan nga kaniadto milimod kang Hesus, misangyaw na nga walay kahadlok ang mga apostoles nga nanago karon isug na nga nang gawas ang gamay pundok sa mga tinun-an tungod sa gahom sa Espiritu sa Dios na himong simbahan nga nakapausab sa kalibutan. Such is the power of the Holy Spirit. Mga igsoon, manghinaot ko nga matag-usa nato nisali sa gahom sa Espiritu sa Dios. Abi ninyo dagang higayon, mutalaw man ta, mahadlok man ta, tagaan tagpapil sa simbahan, sa atong community, muatras man ta. Kulang ta sa pagsalig sa gahom sa Espiritu sa Dios. Kung ang atong katakos mo rin atong saligan, talaw ta, oy. Huwag ako pa salig ko sa akong utok ra, huwag sa akong abilidad, huwag sa akong kusok, di ko dawat sa Cebu, oy. Kadakuan eh. Pero, tama Espiritu. Amen? Mao nang ni ako diri. Nagpakatakos ko, bisag ganiwang nako. Isog yapon, nama Espiritu nga muuban o mutabang kanato sa atong buhat diha sa simbahan. My dear charismatic communities, your movements have received many beautiful gifts from the Holy Spirit. Prayer, healing, music, preaching, prophecy, intercession, evangelization, youth formation, family ministries, and many others. But today, I wish to remind everyone of something very important. Charisms are not trophies to display. They are gifts to serve. Ang inyong mga karisma, dili tropeyo nga ipasigarbo, kundili gasa nga ipanirbisyo. Amen? Amen. Si San Pablo miingon sa taga Roma, aduna kita'y nagkalain-laing mga gasa, sumala sa grasya nga gihatag kanato. Nagkalain-laing mga gasa. Yes, apan usara ka Espiritu. Nagkalain-laing mga communities. Yes, apan usara kasimbahan. Nagkalain-laing istelo. Oo, apan usara ang misyon. The Holy Spirit never creates competition. He creates communion. Ug mao kini akong idaye ug ipasalamat ninyong tanan. Karong adlaw, inyong ipakita nga wala mo mag-iyahay, wala mo magpasikatay, naghiusa mo sa pagpasidungog sa Dios. Amen. Praise the Lord. But let me be honest with you. Talagsaon ka mo diri sa Cebu. Dili tanang diocese ang mga charismatic communities nagkahiusa. And that is sad. But I'm so happy with you because here, giingnan ko ni Brad Jimmy, dugay raman di ay ni. And we remember, of course, the instrumentality of Monsignor Fred Kikinbek nga nagpasiugra o nagtinguha nga ang tanang mga charismatic community sa Cebu magkahiusa yun. Dana na ba'y mangutana usahay nako, Bishop Abet, sa daghang mga charismatic communities, asa man ang pinakanindot? Lisuda tubagon, oy. Kasagaran, ang akong itubag, ako silang ingnon, ang pinakanindot na charismatic community, dili itong pinakadaghan. Dili sa itong pinakasaba. Para na ako, and I'm sure you all will agree, ang pinakanindot na community, maukad itong makapurma o usa ka binunyagan na mahigugma pag-ayo sa Diyos. Amen? O ka na inyong gipaningkamutan pagbuhat kay ang sukod sa espirituhanong kalayo, dili man kasaba. The test of spiritual fire is not noise. The test of spiritual fire is whether people become more loving, more faithful, and more available for mission. Hinaot, nahibalo mo nga isip archidiocese. Nagsugod kita o usa ka panaw nga mas dako pa kaysa atong kaugalingon. Nagpanaw kita padulong sa tuig 2034. Kung sa ganito, 2034. That is the centennial celebration of our being an Archdiocese of Cebu. Nagpanaw ta. Miingon ko nga ang maong panaw, mas dako kaysa atong kaugalingon. Abi ninyo mga igsuon, kining maong panaw, di mani ato, iya kini sa Dios. Tingani, daghan ka nato, di na makaabot sa 2034. Ina na yung simba ko. But that is true. That is a possibility, right? No? Or tingali, naapata, pero naluya na ta, misimang na ta. Huwag yapon takabot sa atong celebration sa 2034. Pero bisan awa ta, mga igsuon, ang maong panaw, magpadayon. It's a lot bigger than any one of us. Because it is God's. Amen? Mga igsuon, dasigon mo na ako, ubanta ni maong panaw. O gabi ninyo, kinahanglan nato ang balaang espiritu. Aron makaabuta sa atong kapainan. Kinahanglan nato ang balaang espiritu. Nga naman, tawhanon man ta kayo. Daghan nato, di man ta mulahutay. Pagsugod, pa! Okay kayo, active kayo, present always. Bag-ugod nga project ni, bag-ong tumong ni, bag-ong mga pulong, bag-ong mga battle cry. Dasig kayo. But as time goes by, daghan nato maluya man.
1: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo.
5: Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C

0: Balita may gala sa itong mga balita sa Patrol Balita. Alas 6:12 na. Gitumbok o karon sa detalye sa itong mga balita, gitumbok sa Department of Public Works and Highways kung DPWH First District Engineering Office nga ang kakuwang sa pundo maoy hinungdan nga wa pa matiwas o na hugno ang approach sa Bato Bridge diha sa Barangay Kabawan sa lungsod sa Maribuhok. Ani ang dugang detalye sa itong mga balita.
1: Ang kakuwang sa pundo may usas mang hinungdan sa pagkahugno o wala pa matiwas nga Bato Bridge sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribuhok. Kaya may gibutyag ni Engineer Julio Cesar Cadao, Planning Head sa 1st District DPWH, at sa gipagayon nga imbestigasyon sa Sangguniang Panalawigan Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure nga gipongluhan ni Board Member Nathaniel Winlod o Board Member Lucy Lagunay. Matod ni Engineer Cadao nga mukabat sa 80 million pesos ang ilang girequest karong tuiga aron makumpleto ang pagtrabaho sa approach o dili malapa awan og tubig og di na kinahanglan nga muunlod. Apan 8.7 million lang ang na-release hinungdan nga nagpabilin ang mga problema.
2: Unfortunately, we have requested I believe 80 million for the entire length na yun para matrabaho na nato. But ang na-release lang ako to 4326 is naara sa 8 million. That's more or less 10% of our proposed allocation.
3: Nawala ang zero, ma'am.
2: So the challenge here is how can we solve the problem?
1: May klaro ni Kadao nga usa lang ka portion sa approach may nagsigig og lihok samtang way problema ang laing approach og ang mismong bridge. Sa iyang bahin si Board Member Nathaniel Binlod miingon nga pipila ka mga rekomendasyon ang ilang himuon aron matabangan ang DPWH sa pagtiwas sa Bato Bridge.
4: Buha gamba tag resolution requesting sa Regional Director of the Secretary Dison nga mapagawas ang nahibilin nga balance na almost 70 billion para matapos na gyud ang maong project.
1: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:14, may nga pabuntag o may pagpaminaw sa itong mga libuan nga mga tigpaminaw sa Facebook, sa online o sa YouTube. Sa tanang mga dunay smart TV nga nagtanaw garon sa YouTube, i-like o i-share ang ato ang YouTube TV na radio pa. Sa laing nga bahay sa itong mga balita, itong Siron ang pinakamahing lakad sa kahimtang sa panahon, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, Leonard Samar, may buntag sir.
5: Maayong buntag, ano yung kining pinakauling kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa, padayon nga doon natin gibantayan o gimonitor nga bagyo nga naa sa east of eastern Visayas, nga naa sa gawas sa par. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang bagyo nga ito ang gibantayan nga naa sa gawas sa par or naa sa east of eastern Visayas na himo nag usa kini ka super typhoon kategoroy nga adunay international name nga si Bobby. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang super typhoon nga adunay international name nga si Bobby gibana kini basis tanang available nga mga data anak kini mahimutang sa 2985 km east of eastern Visayas o anak kini sa coordinate nga 12.7 degrees north 152.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga do nay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 195 km matagtak na do sa sentro o gadaw na kini gastinis o mga paghuros nga mukabat ngadto na sa 240 km matagtak na. O kini nag-irog sa direksyon westward or paingon sa kasagpan nga dunay gikuskon sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kini maong bagyo anaa pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa forecast kini maong bagyo expected ni nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong umaabot nga Miyerkules. Samtang kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Area of Responsibility, pagkanganlan na siya o bagyo or super typhoon nga si Inday or bagyo nga Inday. Samtang sa pagkakaroon, halayo pa man ni sa Philippine Area of Responsibility, din base usab sa data, is expected kini nga mupadoo ditong dapita sa may Northern Luzon or Extreme Northern Luzon. Ug sa pagkakaroon, least likely pa nga makahimo siya pag landfall sa mga kayutaan diri sa ato sa nasod base sa latest data. Mananga padayon jud gyapon ta nga magmonitor kining moong bagyo or kining moong super typhoon. Kay expected na to balikon na mosulod ni kini sa Philippine Europe Responsibility karong Miyerkules. Og samtang Miyerkules i-enhance na niya ang gitawag na to og southeast monsoon o habagat, magsugod na og enhance ang hangin habagat din gumikan sa ining bagyo nga umaabot nga si super typhoon nga si Babe. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag na to og easterlies o hangin ngikan sa silangan. Kini maong sistema mao'y nakaapekto sa silangang bahin sa Luzon ug ingon sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon ug Dinagat Islands kini mga lugraha makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay managumon ang kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit mga pangulan, mga pagpanupakilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa bang bayan sa nasod ug ingon sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakmiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit nga pangulan, mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mga silangan nga may mapuslabi sa eastern section sa Luzon ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa minang silangan ug paingon ngadto sa minang kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa eastern section sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 o pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon umusalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kinadagikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Barangay Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Dagang salamat Sir Leonard Samar, nagatud tong oras alas 6:19 na. May pagpaminaw sa atong mga nag-view sa Facebook, Josephine Humigop, Dors Kaluyong ni Rizael Lanoy Andales. Good morning watching sa Kabasakan Sagbayan na Bohol. Uluhan sa itong mga balita. Samtang sa balita sa kauluhan, pipila ka mga eskwelahan ang nakadawat og bahad sa pagpamusil og pagpamumba. Dugang detalye sa News 5.
6: Iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang banta ng pagsabog at pamamaril sa isang eskwelahan sa Cainta, Rizal. Hinala ng mga pulis, isang galit na estudyante ang nanakot sa eskwelahan. Nasa pangatay ng balitang yan, si Brian Castillo.
7: Nabahala ang mga guro sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa Cainta, Rizal matapos makatanggap ng banta ang paaralan sa social media. Sa message ng isang dummy account sa Facebook, minura ang mga guro. Sinabi rin na nag-message na mamamaril at pasasabugin niya ang paaralan. Nagsabi pa itong miyembro raw siya ng sindikato. Ayon pa sa nag-message, malakas daw mamahiya sa klase ang mga teacher ng grade 10 at grade 8. Banta niya, ito na ang huli nilang pagtuturo. Agad namang humingi ng tulong sa mga pulis ang mga guro at kawani ng paaralan. Nag-inspeksyon sa eskwelahan ang mga otoridad, katuwang ang Rizal Provincial Explosives at K-9 Unit. Wala naman silang nakitang pampasabog.
8: Na-verifika na clear po yung area, na iba po yung na-impluensyahan na gumawa ng mga gantong sitwasyon para sumikat, gumawa po ng pananakot sa eskwelahan. At
7: sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, gumamit ang suspect ng tatlong magkakaibang account sa Facebook sa pagpapakalat ng banta nito sa eskwelahan. Nagsimula na ang backtracking ng Anti-Cybercrime Unit ng Rizal Police para matukoy ang individual o grupo na nasa likod nito, pero hinala ng mga polis sa estudyante rin ng eskwelahan nang galing ang pananakot.
8: Panigurado sir, kasi parang po sa silakbo ng damdamin niya meron po siyang emotional issue sa teachers o sa pamunuan ng eskwelahan.
7: Sa isang pahayag, siniguro ng paaralan na nakikipag-ugnayan na ang kanilang pamunuan sa mga otoridad. Naglalatag na rin daw sila ng safety at security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, staff at mga bisita ng eskwelahan. Wala rin daw kumpirmado at malinaw na banta sa paaralan. Balik normal naman na ang sitwasyon sa eskwelahan ngayong umaga. Pero kapansing-pansing naghigpit ang seguridad ang ilang magulang. Aminadong nangangamba dahil sa kumalat na banta online.
9: Sabi ko, ka na pumasok. Hindi, papasok ako. Maraming papasok. Sabi naman ng isa niyang kaklase, marami pong pulis doon sa last.
7: May mga pulis na rin nakabantay sa labas ng eskwelahan para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 4.
6: Mga kapatid, Cheryl.
0: Sa laing abahin sa balita sa kauluhan, Ikatagda nga doon ay pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod simana. Dugang detalye sa News 5.
10: Apiso sa mga motorista, posibleng tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Live mula sa Mandaluyong nangungun sa balita, si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, magkano ang posibleng dagdag sa presyo?
11: Nako, Jiggy, tama ka. Sa gasolina, posibleng tumaas o bumaba ng 1 peso and 50 centavos. So hindi pa natin sigurado kung tataas ba talaga o bababa. Habang sa kerosene naman at saka sa diesel, pwedeng tumaas ng 1 peso and 1 peso hanggang 3 pesos ang kada litro. Ang sabi sa atin ng Department of Energy, ito ay nakabase doon sa trading ng Minok Plat Singapore simula na Lunes hanggang kahapon. So may isang trading day pa tayo ngayong araw na yan. At malalaman natin bukas o sa Lunes kung magkano talaga yung magiging movement ng ating fuel prices sa Martes, July 7. Jiggy.
10: At Gerard, anong paliwanag ng DOE bakit posibleng tumaas ang presyo?
11: Alam mo, Jiggy, sabi ng Department of Energy, masyado raw talagang malikot ang presyohan ng langis ngayon sa world market dahil hindi natin alam kung saan talaga patungo itong ceasefire agreement na nilagdaan ng Iran at saka ng Amerika. So wala pa tayong naririnig naman na anumang pag-atake nitong mga nakarang araw, salamat sa Diyos. Pero ang sabi ng Iran ay nakahanda itong kumilos kung sakaling ang magkaroon ng pagkilos din o itong dahil din dito sa patuloy na presensya ng Amerika sa Strait of Hormuz. At ang sinasabi rin ng Iran, itong presensya ng mga air assets o yung mga eroplano ng Amerika sa Strait of Hormuz nakakadagdag ng nagdudulot ng banta sa seguridad doon sa kanilang rehiyon. At Jiggy, bukod dito sa tensyon na ito, nakadagdag din sa posibleng pagtaas ng presyo na langis sa susunod na linggo, yung paghina naman ng halaga ng piso kontra dolyar. Pakinggan natin ang paliwanag ng Department of Energy.
12: Because of the 60-day compliance period ng agreement, ng MOU nila towards having a permanent agreement, volatile talaga yan sa the next 2 months. At magsisettle siya to the extent na apprehensive pa rin ang market kasi hindi pa talaga yan ang final agreement eh.
10: At Gerard, posible pa bang magbalik sa dati ang presyo ng langis?
11: Well, Jiggy, sabi naman ng Department of Energy, posible naman. Yun nga lang parang medyo matatagalan pa bago tayo makabalik doon sa 50 hanggang 60 pesos per liter na presyo ng diesel na nakita natin bago magsimula ang gera dyan sa Middle East noong Marso. Ang sabi ng Department of Energy, sa ngayon na hindi pa rin stable ang supply ng langis dyan sa Middle East. Pakinggan natin ulit ang paliwanag ng DOE.
12: Ang suspekta namin, kasi dalawang factor to, ayos yung agreement at makarecover yung mga damages. So by September, kung maayos ang agreement, I think we can go down to 60 to 70 range.
11: Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
10: Yan ang ulat ni Gerard De La Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid.
0: Alas 6:26. Arita balita gikan sa gawas, walo ka mga munghi patay human gid daro sa usa ka pickup samtang samdan ang laing 22. Ani ang dugang detalye sa mao nga balita.
6: Hindi bababa sa 8 monghe ang nasawi matapos araruhin ng pickup habang nasa prosesyon sa Thailand. Ang salaring driver, 11 years old na lalaki. Narito ang Frontline News Abroad.
13: Nagpuprosesyon ang nasa 30 monghe sa gilid ng kalsada sa Mukdahan, Thailand. Nang biglang, sa isang iglap, inararo sila ng humaharurot na pickup truck. Tumilapon at nasagasaan ang ilang monghe. Bumulagta sila at pati ang kanilang mga saffron o yung suot na orange robe ay nagkalat sa kalsada. Hindi bababa sa 8 ang namatay habang 22 ang sugatan at may ilang nasa critical na kondisyon. Ang nakakagulat pa ang driver ng pickup, 11 years old na lalaking may special needs. Base sa investigasyon, wala sa bahay ang mga magulang ng bata kaya nagawa nitong paandarin ang pickup. Hawak na ng mga otoridad ang batang driver. Ipinatawag na rin ang kanyang magulang. Sa Thailand, walang criminal liability ang mga batang nasa edad 12 years old pababa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
0: Magkatong ang unang bahin sa itong mga nagbagang balita hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds. Bali.

0: Oras, alas 6:29.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
3: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
4: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
0: Sa mga uluhan sa itong mga nagbagang balita dinhi sa itong dapit, National Irrigation Administration ug ang kontraktor maoy angay manubag sa pagkaguba sa mga irrigation canal sa Mabini, matod ni Vice Gobernador Nick Besas. Nadawagan si Kongresista Alexi Totor kang Presidente Bongbong Marcos nga palig-unon ang pwersa batok sa cybercrime o online threat sa mga kabatanunan human sa sagunson nga makalilisang insidente sa mga eskwelahan. 126 ka mga langyaw nga turista may bisita sa Bohol kagahapon sakay sa Expedition Cruise Ship. Kakuwangon sa pundo maong wala matiwas o hinungdan nga nahugno ang approach sa Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribok matos sa DPWH-1. Gilugwayan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang libreng sakay sa mga multicab o jeep. Gibuksan na kagabi ang kaunta sa Bantawan Food Bazaar isip kabahin sa Sandugo Festival 2026. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita at ang kompletong detalye unya sa alas 7.

0: akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Alas 6:36 na, may buntag o may pag-view sa itong mga gatusan ka mga nag-tanaw garon sa itong Facebook Live ni Phil Borja. Good morning. Ni Yen Yen Jula. Liha sa Fatima Cortes. Good morning sa itong mga taga-lungsod si Cortes. Ilabi na diya sa New Lourdes Cortes sa ISO. Good morning. May pagpaminaw usab ni Sir Noel Israel. Nagpaminaw diya sa lungsod sa Baclayon. Baliaut Israel sa Broa. Good morning ni RG Padilla. Watching from Habitat Buol ni Olin Salboner. Good morning diya sa Danao Antequera. Cecilia Satera Calipes diya sa Bugahan Antequera. Ni Ryan Gamil from Lubok, ni Betty Humawid, ikan sa Poblacion 3. Evangeline Libot Inas, good morning. Ni Lilia Kinyal diha sa Australia, ni Frankie Nalaza, mayong buntag naglantaw diha sa San Miguel, Bulacan. Ni Mercedes Matalines, watching live from Australia, ni Saturnino Lauay, good morning. Ni Bernabe Colge diha sa Puroxais Buol. Good morning ni Betty Humawid sa Poblacion 3. Rhapsody Kyle Cassidy from Uncle Ryan Palak. Happy birthday. Og good morning usab ni Dindin Turarang ni Terry Lasco Dalugdog Puhadas diha sa Kauswagan Katigbian.
4: Way balinay, diway ardi kanunay.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
9: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
10: The Arco Forte.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
10: Apiso sa mga motorista.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagpangitabag ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galliares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. At tuwa og palit na!
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
3: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs: Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon: praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certificate nga giila sa tibok nasod. Ang naghulat kanimo, dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

May nung dano pa ibaw alang ato sa mga konsumidor sa Bohol Light adun ay scheduled power interruption karong Hulyo 7 adlaong Martes alauna sa kadlawon hangtod sa alas 5 sa sayong buntag portion sa CPG North Avenue gikan sa corner Upper Santo Niño to City Hardware kinitibuk ang Capitol Valley Pina Floor Street, Lower Santo Niño, Chato Drive, Capitol Complex o mga silingang mga kabalayan. Samtang Hulyo 6 scheduled power interruption, mahitabo kini sa Lunes alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Mga dapit nga maapektuhan ang pipila ka portion sa Binayran Road gikan sa Bohol Cooperative Hospital paingon ngadto sa Divine Mercy Road og mga silingan nga mga dapit gikan sa Bohol Light. Pahibaw usab nga dunay lost and found nga giturn over diring usa ka plate number sa motorsiklo 852 GGE palihog og claim dinhi sa DYRD. Good morning ato sa to mga nag-view sa Facebook Live John Mark Chungson diha sa Purok Ilawd. Ni Abrigalio diya sa Kabayugan Kalapi, Risha Salvador, Melbourne, Australia. Aster Doisabas, nagpaminaw usab diha sa Habitat Buol. Greetings to Mayor Mir Arrocha o Vice Mayor Dandan Samar. Ni Glee Cinco, Antonio Chico Sirohales. Good morning, Mayakabak Dawis. Ni Dudong Jit Remonillas, ni Perlita Perlay diha sa Tidibgan, Maribohok. Lito Maghinay, good morning. Ni Villa Caballero, good morning. Og ni Virginia Otero diha sa Purok Utso, Barangay Kugon, Tagbilaran City. Og ni Stephanie Barcelona. Matay oras may gala mo ko itong nagkinitibok ang naglangkob sa itong mga nagpreskong nagbagang balita sa Patrol Balita garong adlaw nga Sabado. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Picas, Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban ni Bung Bolero sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora. Dagan salamat, may buntag. Keep safe. God bless us all.

0: Oras alas 7 untop.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Tag na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
2: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
3: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Unsa man ang dividendo, Mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra kwarta karon pre.
2: Mao ba, Mare? Papila ko anabi?
3: Okay, pre. Bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
2: Makahulam ka tag-additional capital, Ana, para sa akong negosyo?
3: Pwede kay kang makahulam, pre. Uy, kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
2: Mao ba, Mare? Kanindot good.
3: Nindot jud gayo pre, og naapagid sa KD Savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
2: Mao ba, Mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Sige pre, way sa payan.
4: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.

0: Oras RYRD Worldwide, alas 7:08.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan sa DYRD.
1: Itanyag sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, maayong buntag, kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Sa atong kini sa mga tinguha. Sa Island City Mall, hinikagyadam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
3: O kinisigli or kolyo, our friend mo forever.
0: Amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Temporaryong gidili ang pagsulod sa atong lalawigan sa Bohol sud sa 600 kaadlaw sa baboy o kining mga pork products gikan sa Negros Island tungod kini sa African Swine Fever.
3: National Irrigation Administration o ang kontraktor way angay manubag sa pagaguba sa mga irrigation kanal sa Mabini. Kinimatod pa ni Vice Gobernador Nick Besas.
0: Nanawagan si Kongresista Alexi Tutorca nga presidente Bongbong Marcos Jr. nga paligunon ang puwersa batok sa cybercrime o kining online threat sa mga kabatanunan human sa sunod-sunod usab nga insidente sa mga eskwelahan.
3: 126 ka mga langyong turista may bisita sa Bohol kagahapon sakay sa Expedition Cruise Ship.
0: Kakuwang sa pundo mo'y hinungdan nga wa matiwas ang nahugnong approach sa Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribok matod kini sa Department of Public Works and Highways First District Engineers or Engineering's Office.
3: Gilugwayan sa kagamhanan sa Dagbayan sa Tagbilaran ang libreng sakay sa mga multi-cab o jeepney.
0: Gibuksa na ang Bantawan Kaon Tabay Food Bazaar diha sa Old Airport.
3: Nasikop ang usa ka 32 anyos nga lalaki human nakuha ang gituhang shabu sa usa ka sudlanang sigarilyo diha sa CBG East Avenue ning Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Napalgang patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki sa barangay Mokpokloon. Samtang ang biktima, gituho ang gidunggab kini tungod sa samad nga nakita sa iyang dughan. 197th Francisco Day o 125th Battle of Cambaliga pagka sa ulugon kini sa atong lalawigan sa Bohol.
3: Sa balitang regional, human sa school shooting alarm, mall sa IT Park dito sa Sugbo, adunay hulga sa pagbamumpa.
0: Samtang sa kauluhan, plunder case. Batok kang Markuleta, gipasaka na ngadto sa ombudsman, kun sa ombudsman ngadto sa Sinigan Bayan.
3: Napagawas og formal nga abiso ang Senado nga nagmando ni Vice President Sara Duterte Carpio nga mutambong sa pagbuka sa iyang impeachment trial karong Hulyo 6.
0: Samtang sa gawas sa nasod ng World Health Organization gadeklara nga nahuman gayod ang hantavirus outbreak sa usa ka cruise ship.
3: Sa paugnan sa kususan nato sa football, subling mihimo o kasaysayan sa nato sa football si Cristiano Ronaldo human nakasood sa round of 16 ang Team Portugal. Sa balitang artista, magsugod na karong Hulyo 27 ang bagong primetime series na Someone Someday nga gibinahan ni Catherine Bernardo.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Temporaryong gidili una ang pagsud sa atong lalawigan sa Bohol. Sud kini sa 60 ka adlaw. Sa baboy o kining pork products gikan sa Negros Island tungod kini sa African swine fever. Atong paminaw ng kompleto ni detalye si Alagad Ray Tutas.
1: Temporaryong gidili sa probinsya sa Bohol, sugod kagahapon daw ang pagsulod sa buhing baboy, karning baboy o pork products gikan sa Negros Oriental o Negros Occidental aron mapugngan ang pagkaylap sa African swine fever kun ESF. Gimando ni Governor Aris Mintado nga dili una pasudlon sulod sa 60 ka adlaw ang tanang mga buhing baboy o ubang produkto sa baboy gikan sa Negros Island.
2: Atong gilagdaan ang Executive Order Number 28 Series of 2026. Diin temporaryo natong gibawalan ang pagsulod sa mga live pigs o buhing baboy, pork and pork products na magagikan sa tibuok Negros Island, Negros Oriental o Negros Occidental for the next 60 days. Tungod kini sa kaso nga African Swine Fever o ASF sa maong dapit nga maoy naghatag og dakong hulga sa atong local swine industry. Kabahin kini sa atong pagpaningkamot nga malikayan ang pagkaylap sa ASF diri sa Bohol. Sa gihapon, magtinabangay kita sa pagpugong nga mukatag ang maong sakit sa atong probinsya. Ug musunod kita sa mga palisiya alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. Daghang salamat ug magpabilin kitang magbinantayon batok sa ASF.
1: Sa Executive Order Number 28 Series of 2026 nga gipakanaog sa gobernador kagahapon, gipatuman ang dinalian nga lakang aron mapanalipdan ang probinsya sa Bohol ug mapugngan ang posibleng pagkaylap sa ASF human makatalaw mga kaso sa maong sakit ang Negros Island. Subay nini, gipahugtan sa gobernador ang pagpatuman sa maong lagda ingon man ang pagmonitor sa border control ug monitoring sa mga pantalan ilabi na sa mga kaislahan. Nanawagan usab ang gobernador sa kooperasyon sa tanan aron magpabiling luwas ang industriya sa baboy sa Bohol. Gikan sa Kapitolyo, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Elma Teruel. Naminaw karon sa DYRD. Sir Romy Teruel, Idi Orig, Ethel Orig. Usab si John Maraginot o Mark Pernia. National Irrigation Administration o ang kontraktor may angay manubag sa pagkaguba sa mga irrigation canal dito sa Mabini. Kinimatod pa ni Vice Gobernador Nick Besas. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
4: Gitumbok ni Vice Governor Nick Besas ang National Irrigation Administration kuniya og ang kontraktor mao'y angay manubag sa pagkaguba sa pipila ka portion sa lateral canal nga kabahin sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Si Besas mao'y nangulo sa gipahigayon nga imbestigasyon sa sangguniang panlalawigan Committee of the Whole kagahapong adlaw.
5: Sila magoy ka implementar ani ang direkto. Way labot ang isyu, way labot ang pulso. Way labot ang tanan. Ona amo ana karon di. Imbestigar karon mo na ang resulta sa among investigasyon.
4: Ang sangguniang panlalawigan may rekomenda nga muumol usab og fact-finding team diin ang resulta sa investigasyon may mamahimong basihanan kung kinsa ang madubag sa irregularidad nga implementasyon sa mong proyekto nga gigahinan og kapin 828 million pesos.
5: Padaman ni documentation kanto lang siguro ni Secretary of Public Works Vince Dizon niya kandasal ni o mato sa niya
6: Central office.
5: No, also to beloved president.
4: Sa gihimong investigasyon, wala mo patimaw ang kontraktor sa mong proyekto. Si NIA Visayas Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto, may butyag nga ang kontraktor mao ang Silidio Construction. Samtang wala usab matagbaw si Vice Governor Nick Besas sa mga pamahayag o eksplanasyon ni Villamanto atol sa gipahigayang investigasyon kagahapon.
5: Wala ko kumakontinto sa tubag nila. Wala man o kalibot-libot naman ang iyong mga tubang. So, mo ito nga, ako nang ipangkahan na...
6: Sila yung blame?
5: Sila good. Blame, ano yung blame? Dili-dili ang gansi.
4: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: 19 minutos pasado alas 7 di sa itong DYRD Breakfast News na nawagan si Kongresista Alexi Tutor kang Presidente Bongbong Marcos Jr. paligunon ang puwersa batok sa cybercrime o online threat sa mga kabatanunan human sa sunod-sunod usab ng insidente sa mga pagpamusil sa eskwelahan. Dugang detalye at paminaw si Alagad Ray Tutas.
1: Human sa hilabihan ka makalilisa ng mga linuog ng mga insidente sa mga eskwelahan, nanawagan si Kongresista Alexi Besas Tutor sa Tercero Distrito sa Bohol kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga palig-uno ng mga pwersa sa gobyerno batok sa cybercrime o mga cyber threat. Matod ni Tutor, kinahanglan nga susihon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Philippine National Police o PNP o National Bureau of Investigation o NBI ang mga panginahanglan sa ilang mga cybercrime unit. Nanawagan ang subsya sa Presidente nga dugangan ang pundo para sa mga cybercrime unit sa mga importanteng ahensya sa gobyerno. Giyawag niya ang Department of Budget and Management o DBM nga mangita og dugang pundo o mga kapanguhaan aron mapalig-on ang kapasidad sa nasod bato sa nagkadako nga hulga sa internet. Gipasiugda sa magbabalaod ang panginahanglan alang sa dugang mga cyber investigator, digital forensic specialist, analyst o mas moderno nga cyber threat monitoring capabilities aron mailhan o mapungan ang mga hulga sa kabintasan sa di pagkinimahimong aktual nga mga pag-atake. Samtang nanawagan usab siya sa Department of Health o DOH o sa National Center for Mental Health o NCMH nga magpadao mga quick response team sa Tacloban City o Tolosa o uban pa mga lugar din ay tabo ang mga pagpanunggap o uban pang seryoso ng mga insidente sa kapintasan nga gikanambigitan sa mga batanon. Gikan sa Tercero Distrito, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
3: Good morning ni Abreo Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayuan Kalape. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Inting Pacomius, nagtanaw pod gikan sa Kampatod, lungsod sa Luon. Lito Maghinay og si Ansoy Comidoy. Sinto by the size ka mga langyaw turista may bisita sa Bohol kagahapon sakay sa Expedition Cruise Ship. Ato paminaon ang report ni Zara Arcayena.
8: Midunggo sa pantalan sa Baclayon kagahapong adlawa ang 126 ka international nga mga turista sakay sa MV Heritage Adventurer aron magsugod sa ilang Jeju tour ug masinati ang talagsaong katahom sa Bohol Island UNESCO Global Jeju Park. Kabahin sa ilang itinerario ang pagbisita sa nag-unang Jeju site sa Laluigan, lakip na ang Chocolate Hills, ang Philippine Tarsier Sanctuary sa Corelia, diin makita ang usa sa labing gagmayng primate sa kalibutan, ug ang Raha Sikatuna Protected Landscape nga nailhan sa adunahang kalasangan ug daghang matang sa tanum ug mananap. Gawas sa pagtan-aw sa mga atraksyon, gilauman nga mas mahibaw-an pa sa mga bisita ang ilang pagsabot sa nagkadugtong nga kasaysayan sa geological, biodiversity, kultura ug mga communities sa Bohol. Isip usa ka UNESCO Global Geopark, gipakita sa Bohol ang importansya sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpalambo sa malungtarong turismo ug pagpasigarbo sa natural ug kulturanhong panulundon sa lalawigan. Ang pag-abot sa maong grupo sa mga langyaong turista, gilauman usab nga makatampo sa padayon nga pagtubo sa industriya sa turismo sa Bohol ug sa pagpalig-on sa reputasyon niini isip usa sa nag-unang destinasyon sa geotourism sa nasud. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Samtang kakuwang sa pundo, mo'y hinungdan usab nga wa matiwas ang nahugnong approach sa Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribohok, matud kini sa Department of Public Works Highways First District Engineering Office sa tapaminaon pagbalik si Alagad Alin Doydora.
4: Ang kakuwang sa pundo may usas mang hinungdan sa pagkahugno o wala pa matiwas nga Bato Bridge sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok. Kirmay gibutyag ni Engineer Julio Cesar Cadao, Planning Head sa 1st District DPWH, atol sa gipahigayon nga imbestigasyon sa sangguniang panalawigan, Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure nga gipongluhan ni Board Member Nathaniel Winlod o Board Member Lucy Lagunay. Matod ni Engineer Cadao nga mukabat sa 80 million pesos ang ilang girequest karong tuiga aron makumpleto ang pagtrabaho sa approach og dili malapawan og tubig og di na kinahanglan nga muunlod. Apan 8.7 million lang ang na-release hinungdan nga nagpabilin ang mga problema.
7: Unfortunately, we have requested I believe 80 million for the entire length na yun para matrabaho na nato. But ang na-release lang upon to 4326 is naara sa 8 million. That's more or less 10% of our proposed allocation.
9: Nawala ang zero, ma'am.
7: So the challenge here is how can we solve the problem?
4: May klaro ni Kadao nga usa lang ka portion sa approach may nagsigig og lihok samtang way problema ang laing approach og ang mismong bridge. Sa iyang bahin si Board Member Nathaniel Binlon miingon na pipila ka mga rekomendasyon ang ilang himuon aron matabangan ang DPWH sa pagdiwas sa Bato Bridge.
10: Buha gamba tag ni solution requesting sa Regional Director og ni Secretary Dison nga mapagawas ang nahibilin nga balance na almost 70 billion para matapos na gyud ang maong project.
4: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Kini DYRD Breakfast News. Ito kini sa may nga tinguha sa Island City Mall ng atong oras, alas 7:25 sa buntag. Balita.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito pa minaw Leonard Samar, kikas lokal ng Butang sa Pagasa. May butag din mo diha, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ano yung kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Padayon nga doon natin gibantayan o gimonitor nga bagyo nga naa sa east of eastern Visayas. Nga naa sa gawas sa par. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang bagyo nga ito ang gibantayan nga naa sa gawas sa par o naa sa east of eastern Visayas na himo nag-usa kini ka super typhoon kategoroy nga adunay international name nga si Bobby. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby, gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 2985 km east of eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 12.7 degrees north 152.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 125 km matagtak na do sa sentro. Ug gadaw na kini gas tinis o mga paghuros nga mukabat ngadto na sa 240 km matatagtak na. O kini nag-irog sa direksyon westward or paingon sa kasagpan nga dunay gikuskon sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kini maong bagyo anaa pa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa forecast, kini maong bagyo expected ni nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga Miyerkules. Samtang kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Area of Responsibility, pagkanganla na siya o bagyo or super typhoon nga si Inday or bagyo nga Inday. Samtang sa pagkakaroon, halayo pa man ni sa Philippine Area of Responsibility, din base usab sa data, is expected kini nga mupadoo ditong dapita sa may Northern Luzon or Extreme Northern Luzon. Ug sa pagkakaroon, least likely pa nga makahimo siya pag-landfall sa mga kayutaan diri sa ato sa nasod base sa latest data. Mana nga, padayon yun giyapunta nga mag-monitor kining maong bagyo or kining maong super typhoon. Kay expected na to, balikon na musulod ni kini sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules. Ug samtang Miyerkules, i-enhance na niya ang gitawang na to og southeast monsoon o habagat. Magsugod na og enhance ang hangin habagat. Then gumikan sa ining bagyo nga umaabot nga si super typhoon nga si Bobby. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapikto kining gitawag na to og easterlies o hangin ingkan sa silangan. Kini maong sistema mao'y nakaapikto sa silangang bahin sa Luzon og ingon sa Kabisayan. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon ug Dinagat Islands, kini mga lugraha makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay dunay managumo ng kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa easterlies o hangin ngadkan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ubang bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Dakmians tagbilaran, karong adlaw makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ug gidupadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mga silangan nga may mopsilabi sa eastern section sa Luzon ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay og ngadto sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon nato sa aminang kasagpan nga may mopasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa eastern section sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Din nila lang kotob, kinirigikan sa Diyos Pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang balita sa DYRD Breakfast News sa Tuginis, may nga tinguha sa Island of Cinemol. At ang iandugan balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Dagang salamat o mayong bundag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 14 minutos sa di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
4: Arita sa tundugan mga greetings. Good morning. May buntag ni Auntie Liling Mendez na minaw karon si Inday Rosco, Rosco family. Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, si Jinjin Mendez Almasa. Good morning. Usab, good morning usab ni Tata Mendez o Marites Mendez kasi ipaminaw po sa DYRD. Ya sa Tinago Dawis, good morning ni Carlos Madura, Fida Araco Madura. Sinang Tilang Araco, happy happy birthday ng Tilang. O Juliet o si Janice o Jake Charot o iyang pamilya nga sige pog paminaw sa DYRD. Good morning usab ni nang Ruby Mirkita, si Viton Mirkita maing buntag, si Ayan o si Kiking Mirkita. Usab si Insi Lala, happy happy birthday ni Insi Lala, Tito Ating Madura. Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, Nailuloy Tayrumi, si Uncle Dodong, Naknak, o si Payen, nga sige paminaw sa DYRD. Si Kagawad Arsenio Malimot, ya sa Tagihon, Baclayon. Si Ihed Balo, good morning, o yung pamilya, si Fe Mokana Malimot, good morning. Lisa Peach, Ma'am Lee Radaza, o Dick Radaza. Usab, maayong pagpaminaw usab ni Anita Torigosa, diya sa Calceta Street, Tagbilaran City. Ma'am Gemma de las Heras, si Ma'am Zinoy. Usab si Delia Chua diha sa Talokto. Good morning natong tanan.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas, atong nato sa Tire Queen, a Goodyear Service, your first stop in first class tire service, the kalidad nga serbisyo. Tungod kay gipalayuhan kini sa Goodyear, duawa karon ang Tire Queen, Goodyear Service, Dalan Binacio, Pinting Avenue, Dakbayan, sa Tagbilaran. Gipahunong ura sa Department of Agriculture ang pag-angkat og 5% broken imported rice. Kini aron usab mahatagan og dalan ang pagtanom sa mga Pilipinong mag-uuma og mapangandaman usab sa ani sa buwan sa Setyembre. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dili nila gusto nga masubli ang pagkunhod usab sa presyo sa humay sa 8 ngadto sa 12 pesos kada kilo ngadto nga tuig 2025 West Harvest Season. Pinagi sa temporary import ban sa premium imported rice, mahimong patas ang duwa sa lokal nga bugas sa merkado. Bugtong nga tugutan lang ang mga pag-aangkatong bugas ang 25% o sobra pa sa mga imported rice. Datos usab sa Department of Agriculture, moabot sa 2.5 million metric tons sa imported rice ang moabot sa nasod. Karong tuiga, mas taas kini og 2.29 million metric tons sa susamang panahon niatong nakalabayng tuig.
3: Target nga dapuson sa Pilipinas ug Canada ang free trade agreement karong tuiga. Sublinggi palig-on nila ni Presidente Bongbong Marcos o Canadian Prime Minister Mark Carney ang ilang saad nga tapuson ang negosasyon para sa Philippine-Canada free trade agreement. Sa ilang panagtigon dito sa Vancouver, Canada, matod pa ni Marcos nga tumong sa duha ka nasod nga palig-onon ang negosyo, ekonomiya, o maghulma o mas ligon nga supply chain. Padayon usab ang panagtigom para sa usa ka ASEAN-Canada Free Trade Agreement.
2: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnat sa kusog humani.
4: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imong maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod at ugon nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Matod sa World Health Organization nga nagdeklara na sila sa pagkatapos sa gitawag nga hantavirus outbreak nga may kalabutan kini sa usa ka cruise ship pagkahuman sa katapusan usab nga natala nga na-expose sa mga sakit nga kakumpleto na sab siya sa iyang quarantine og na tested negative alang kini sa mga virus. Dugang usab sa World Health Organization, moabot kini sa 13 ka tawo ang nataptan sa mga outbreak samtang totoo ang namatay. Ang outbreak nalambigit kini sa talagsaon usab nga matang sa virus sagad kini makita sa Argentina ug Chile. Gikan sa DYRD Bold Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
3: Sa nata sa football, subling mihimo o kasaysayan sa nata sa football si Cristiano Ronaldo humay nakasud sa round of 16 ang team Portugal. Kini humay nila gipildi ang team Croatia. Samtang subay usab niini, gidomina sa Spain ang sangka kontra sa Austria ug gibulsa ang 3-0 nga kadaogan sa ilang FIFA World Cup round of 32 match dito sa Los Angeles, California. Gumikan sa kadaogan, opisyal nang miabante ang Spain sa round of 16. O makaharong ang powerhouse team nga Portugal sa whole size dito sa Dallas, Texas, USA. Samtang sa laing bahin, gilas Pilipinas na pildi batok sa New Zealand sa third window sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, aniya si Leonard Simbit.
5: Sa natat sa basketball, usa ka kulbahin ang mga kapilihan sa Gilas Pilipinas batok sa host New Zealand sa World Cup Asian Qualifiers Window 3 dito sa Spark Arena sa Auckland, New Zealand kagahapon. Kinahanglan pa kini og duha ka overtime aron masakmit sa toll blast ang kadaugan sa score nga 106-102. Sa second overtime, ang 3-point shots ni Justin Brownlee mauunta ang naghatag og 196 nga labaw sa Gilas apan dali na ka-recover ang toll blast aron sakmiton ang kadaugan. Sa first overtime, lagbit na nakuha na unta ang kadaugan sa Gilas human sa 3-point shots ni Juan Gomez del Llano, 92-90 nga labaw sa Gilas sa nahibiling 8.3 seconds apan nahatagan paghigayon ang toll blast gikan sa inbound foul o naghatag kini og duha ka free throws para matabla ang score 92-all para sa second overtime. Ang sunod na kontrahon sa Gilas Pilipinas ang Australia karong Lunes dito sa Perth, Australia. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Sa balitang artista, magsugod na karong Huli 27 ang bagong primetime series nga Someone Someday nga gibidahan ni Catherine Bernardo. Kauban ni Catherine Bernardo sila si James Reed ug Maha Salvador. Makita kini sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online, TV5, TFC, iWant, AllTV2, ug sa Netflix.
2: Bukti sa peso itanis dulya ang mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
3: Ang US dollar sa 61 pesos o 25 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 97 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 69 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 45 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 41 centavos. Euro 69 pesos o 39 centavos.
2: Ingon na bati balita sa Tire Queen, Goodyear Service, take your first stop in first class tire service. Dalan Financial Pinting Avenue.